0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648. Series of 2026. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
10: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
18: 101.5 K5 News FM.
19: K5 News
20: FM. Foro de los Pueblos. Abalik na mga ka-K5 sa inyo naman dyan para tuntunan. Baruway, nagilapit na, no? Ang aton sa ding Radio Broadcasting Competition. K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Makita rin kita na sa SM City alas 2 ng hapon this coming Sunday. Ha? Ano gini?
21: Asana na ya.
20: Ready na. Oh, ready. Thank you so much, SM City, Mayor Salvador Badig Escalante, Congressman Javier Miguel Javi Benitez, Mayor Greg Gasataya, and Congressman Thirdy Sporty Marañon. Grabe, sporty, gini mo. And araman ng bulig sang Look for Restaurant, SM City Bacolod, STI, West Negros University, our official partner, ha? Don pakita mo talaga aton nga official mawa signing ha.
21: No, nami ito doon ito
20: mapagway. O kagapon pakita ito ng sila. No? With the president of STI, West Negros University, nga si Dr. Mark Molina. Okay, this time around, dali kita sa ato naman nga foro trivia.
21: Okay.
20: Ano ang pinakadako nga utan?
21: Ha?
20: Utan.
21: Utan
20: gidya. O, wala ito ni Balon. Ini nga bahay dananas ang Klinika Dichu Bayo, hilad at sipon kang trangkaso yung Klinika Dichu Bayo mo.
18: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
20: Hmm.
5: Mga K5, para sa aton nga K5, Kaybaluka. Kaybaluka bala kung ano nga pungsod ang may pinakadako nga utang? Ikaanong nga pungsod nga may pinakadako nga national debt?
20: Ay, utang!
5: Ang India nga may kapin sa 3.28 trilyones dolyares.
21: Okay.
5: Sunod, amo naman ang United Kingdom nga may national debt nga kapin sa 3.77 trilyones dolyares. Ikaapat, amo naman ang Germany nga may kapin sa 3.34 trilyones dolyares nga national debt. Ikatlo, amo naman ang Japan nga may kapin sa 13.41 trilyones dolyares nga national debt. Ang ikaduha nga pungsod nga may pinakadako nga utang amo ang pungsod China nga may kapin sa 14.40 trilyones dolyares. Kag ang pungsod nga nagapanguna sa may pinakadako nga national debt amo ang United States nga may kapin sa 34.73 trilyones dolyares. O mga ka-K5, gahulat-hulat ka muno, abi nyo, dala ang Pilipinas. Para sa K5, Kaybaluka, ako si ka-K5 Troy Basa nga nagasiling ang tao nga puno sang ihibalo, kabuhi mangin maayo, padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyona.
20: Bakod, Troy, ah. Troy, by the way, Troy, okay, good, no? Okay, inaginatag sa akin, abi ko, utan, galing utang, gin, ha? So, pinakadako utang, number one, no? Top 3,
21: US,
20: UK, number 2, China, number 1, US. Kung nabukin, lagko pag hindi utang nila, no?
21: Lagko pag hindi, dako man siyang nasyon
20: mo. Oh, baka sarang mas ang bayan.
21: Pero kung i-quantify mo ina sa imong nga kwan, kung i-quantify mo sa imong nga
20: Per capita, of people, per capita para wag na.
21: Oh, magamay siya.
20: Gamay.
21: Big in figure, but in actual, medyo hindi siya muna.
20: Per capita, binang pangsok to na, itanaw ta, per capita, kada per head.
21: Kada
20: but okay, this coming September 19, Saturday,
21: okay,
20: sa SM City, Gapon, Bacolod, ang K5 News FM, ang Integrated Bar of the Philippines,
21: yes,
20: kag Rotary Club, o Bacolod Central, upo ng Metro Bacolod,
21: yes,
20: magapatigayon sang Law Day, adlaw sang layi. Upholding the rule of law, building a stronger nation. Free legal consultation.
21: Kampiyon na.
20: Know your rights. Get legal advice. Access to justice. A stronger community. At boses ang justisya para sa katawhan.
21: Nami ni kaysa mga kauturan, tablang nga kinanglan, kaysa may mga legal advice mo nakakinanglan.
20: Mahal na binang magpansulta.
21: Mahal na yung
20: pag-advice. Kapag libre yung sumunggi.
21: Inayakad to, kadami mga tables na sila. And we really appreciate yung mga outreach program, especially sa IBP. Kaya yung mga bugado, masako niya kay Pabeljan mo. Sa agar, nasa sa courtroom. Sa hapon, nara sa opisina nila. So, they're very busy. Nga kaysa kung mag- kagang ang taga ay sa advice na sa Rejan persesyon ha. Kung pila ka ka oras na subong amo na.
20: Amo gilin na.
21: Time na.
20: Ti subong libre niya. Salamat gid sa IBP Negros.
21: IBP, thank you.
20: Ti si Attorney Cinco kag si Attorney Ace ga program sa aton di permi.
21: Tuwa na sila permi.
20: Ti basta sa lugar ni September
21: 19.
20: Oh, gotta be September 19. Okay, happiest birthday kay Karen Joy Santibanez. God bless you from your mama fe, no? Siling ni Ma'am Julie no Yalo Bugdang akong tupad balay dako utang sa linding.
21: Ay siya pa na. Birthday man subong sang barangay kapitan sa Hinubaan si barangay Bakuyangan nga tito ni Mayor Daphne Liquias. Si barangay kapitan na Noli Laida sa Kap. Ayo, happy birthday my friend.
20: Happy birthday. Oh, this time around out of the body ga feature. Kay nagay lapit na 3 days more to go before the D-Day sa ato naman K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ato ni ga-feature ng tatlo kamiskudahan.
21: Hari na.
20: Una, itira na to ng Bato National High School,
21: okay.
20: Dr. Vicente Gustilo High School, and Calatrava National High School. Sila ang istatlo sa 12 ka mga finalist para sa ato naman ng broadcasting competition.
21: Kampiyon,
20: so here we go. Ipakilala na mo ng mga contestant. Una, sa Banwasang Calatrava.
21: Okay.
20: Here we go. Kipagitan. Larga.
21: Ano yung inaulat ko?
10: Ako, si Jasmine Ulogan.
11: Ako, lumayo. Si Jared Adopisalbon.
12: Ako, si Beatrice
21: lumayo,
12: Aka.
11: Ako, si Jim Bantigbao.
12: Ako, si Marjorie Galagate.
19: K-Boy!
22: K-Boy!
19: XFM San Carlos!
22: 24/7!
23: Pioneer the blues because we actually just started 2 years ago. And throughout that 2 years, naka-face me of mga challenges and, of course, mga opportunities. And usan sa mga opportunity na among nagawan. And we are ready to face the challenge.
0: And unta, mahimo po rin siyang inspirasyon sa uban nga school para mo-pursue sa ato, radio broadcasting and journalism. And I am very excited na maka-appeal ani nga competition. Ay, ginadihan din siya na po sa ako.
21: Nabihan ko sila. Ang sa wala mo lang galing ang microphone kilid eh.
20: Tipi Rose this time around kada isa sila din may microphone.
21: May microphone no? Dapat sa front.
20: So sa aton yung makauto ng GoPod sa mga materyo, no?
21: Kaya ginagamit ng mga microphone na basta sa radyo, kalamanan sila mga cone type.
20: Ang panawag sila is mono-directional. Hindi siya multi, kaya nga dapat naka-face kagi sa makita mo kisa dugta sa akong si K-5 Renial kagay. Nga ngi mo nga tingog galapaw. No? Pero dapat tiga mo kagi na kagang distansya mo niyo mo niyo.
21: Gusto lang lang.
20: Ano niyo?
21: One face okay. Away.
20: Halin sa Badwa sa Kalatraba, makadto kita sa Bato National High School sa Sagay.
21: Patigahan na ito.
20: Oh, patigahan na ito.
21: Nami mani ha.
20: Tanan din namin kahit sila ang nag-gaog sa audition mo.
21: Amin mo sila, January, I'm very excited to look at schools nga mga layo sa sentro.
20: Kung paano sila magbato?
21: Kung paano sila. Ang Kalatraba kayo na, they handle themselves well.
20: Grabe ha.
21: Nami ang pagsulat. Initanahon tabi ang taga-Sagay.
20: Okay, here we go.
21: Katahong.
20: Here we go.

0: na mabulos sa atun ding.
1: Ati, whether you like it or not, amo ginagunong direksyon kag ipaybiyari.
0: Pinakadlam ang balmas na, ako, halin sa Batong National High School, para sa istasyon ng pinakabaskog i-bato. Gamon namin. Yung mga muna sabi. Di, may mabulos naman.
1: Di, amo na.
0: May mga reporter na kita.
1: Ready na. No, at the end of the day, ang pinakimportante, gid nga ang kabataan niya ni maganda chance nga mapakita ang ila sa nga abilidad sa patag sa pag-broadcast kay Kipay Berry.
0: Hindi niyo pagpilitang tingog, hindi pagbutang isang tuno, speak ka, natural lang, no? Natural lang.
1: Amo so, hindi ko na ma-retrieve, no? Kay naka-ready na. Pero, ha? Bantayan niyo, no? In fact, may mga bumpers na naka-ready, di? Parang pati sa countdown, naka-ready na gani si Direk John Ugapong, eh. No? Ang ipadala ko na sa imo, no, makita mo na da, kaliki ba si hindi na ni mag, ano?
0: Itan.
1: Hindi na mabuksan, bro?
0: Buksan ang kabinet, tabitan.
1: Ha?
0: Buksan ang kabinet.
1: Ang kabinet? So, si Wilson na lang i-check tam, no? This time around, kay may dimuli, si Wilson naka-standby na. May demolition subong kakipabiyarik?
0: Yes, sir.
1: May clearing operation?
0: Sa Barangay 39.
1: Barangay 39. Magsiling ka Barangay 39, hindi nga porsyon sa Bacolod. So, hindi ko malipat, ha? This coming Sunday, hindi ko maglipata lang ito yung Radio Broadcasting Corporation. Okay. I-check ko na si K5 Wilson Villena. May ara clearing operation. K5 Wilson, good morning.
2: Kaysa na, John, kaysa na, good morning. So, ari kita rin, no, sa may Barangay 39 sa siyudad sa Bacolod. So, di magnubo sa 20 ka mga panimalay ang posible mapektuhan, no, sinisang demolisyon ito obrahon rin sa nga city legal office kag di kung taman din mga kita na dyan ang ato sa mga sitente nga nagkapanawagan din sa karon, no, sa nga kaklaruhan sa ilas nga sitwasyon. May mga nagkakaigo man sila nga mga dokumento nga ginuyatan batok ni sa mga patigayon sa nga demolisyon din sa ilang lugar.
1: Okay.
2: Kaupot naton ang representative diri sa ini nga grupo diri kita na Jack. Actually sa ini nga mga tinion ginahulat-hulat na nila diri kita na Jack kita
1: diri. Tiba si demolition na da kay number one, ang pabangkot nga may demolition because demolition. Hindi iya yung demolition mo. Pabangkot kay demolish sila daya, no?
0: Anong rason? Anong rason?
2: Sir, good morning. Wilson, gila siya sa mga K-5 sa
0: Warrior, mas gata mo.
2: Kasi kung ano gani ang punto ni nga ipang demolish ko sa Dre, and ano naman niya ang ginapakipato ninyo, sir? Ari Blasero, ini Dre, sir, halin siyang 2022, ini siya ginapadimolish niya. Ang una, ang ini Dre siya nga duta, suno sa barangay captain, iyani, Dr. Antonio Lizares din donate sa province sa 1954. So ang sistema, nagkadto di ang province na ila kuno duta. Ari sa akon ang certified true copy sa ROD sa sini nga duta. Gin-question ko ang province. Paano nangin ninyo? Diin ang dokumento nyo. Wala sila sa isabat. Niya gindunit sa amon ni Dr. Antonio Lizares sa 1954. Sa 1954, sino nga province ang nag-receive? Wala sila sa isabat. Siling ko, sa 1954, pag-dunit, ari sa akon ang original certified true copy, nakabutang dire, nakastate, revocation and cancellation in favor of province Negros Occidental. Araasa ako ng dokumento. Amo na nakabutang. Gin-cancel ni Dr. Antonio Lizares. Nakalis pendant ang duta sa branch 53. Iarisa ako ng mga dokumento.
1: Anong nakabutang sa dokument, sir?
2: Ang dokumento nila, sino ang TCT RD. Pero, kansilado na ina ang TCT. Kay tungod nga, sir.
1: Pero butang kini ang term nga gigamit na, sir. Gin-cancel siya in favor of. May amo to ka tinagay.
0: In favor of sino?
1: Okay, liwat-liwat mi, sir. Anong nakasulat?
2: Ano, sir?
1: Anong nakasulat sa TCT?
2: Ang nakasulat sa TCT, na, this lot is dependent in branch 53. Nakasulat, revocation and cancellation of province Negros Occidental. Gindunit sa 1954.
1: May ara ka na, sir, kung pwede na ito mapicturan para at least mag-post ka ng balita, makita na ito na, no?

0: Pila ka bilog po muli yung apektado na, sir?
1: Sang una, sir, sang 2022, siguro mga 10 or 11 kami di sa buong more or less 20 ka house, siguro, sir.
0: Kano kalapad na naging istoryahan ta, sir, nga duta?
1: Sir?
0: Kano kalapad na na?
1: Ang duta, sir, ang kalaparoon sini, 3,000 square meter.
0: Napad-napad man.
1: Sang 2022, sir, bali, ang DILG nagkadto de nga mapatindog siyang DILG office din nila, sir. Pero sir, siyempre, tag-inistoryanay kami, iti ano bala ang DILG, siyempre mga professional man, iti apos mo ng istoryan. Nagpakita ako sa dokumento. O, ang ginhimo lang, sir, ginkadto ko sila sa opisina, ang tanan ng mga detail ko, ID ko, tanan-tanan, dokumento, ginsuran sa DILG. Ang ginhimo ko, singko, sige, sir, hindi na ako magpagamo, patindog ka mo building da, mas mayong tarayara mo da. Nag-ukiyay na kami sa DILG. Tapos, nag-insert naman ang province. Ito kami na ginagawa.
0: Bali, sir, ano na dang sa imo? Ano ka dara sa duta? Anong imo sining posisyon sa duta?
2: Si anong imo identity?
0: Ilisari sa parigiyas ng duta. May ara ka authority to represent any transaction dara sa duta sa mga Lizares?
2: Anong legal identity mo dara?
1: Sir, ako sir. Ang titulo ni Lizares, kansilado. Sir, may mga dokumento ko ara, gintarpulin ang court order. Ara man ang delineation sa DNR National, ara sa Guatanan, nakapuan pwede mapicturan.
0: Sige, sige. So matabo magsiling ka delineation, ginatag na, ano ginatag siya sa mga pamuli, may gin-award sa inyo sina ang lote na, sir?
1: Sir, ara ako, sir, sa Rico Birisang 01-4, positioner ako, sir.
0: Okay, okay. So in sir, short, ako, dala ka mo dira ako, sa sina nga lote as positioner. Buti ka nun, kamo ang nag-star sa mo ng propiedad.
1: Yes, sir. Pag ang balnakalispin din, sir, simpre sa branch 53, si Dr. Antonio Lizares, simpre, sir, wala naman, napatay naman. Wala man sa sanghintugyanan, sangiya ng mga heirs da, ay tungod ni Sindian Manila nga ang titulo kansilado.
2: Wilson, kag sa tagpalamati ta, sir, dahil lang gino, maghambal ka gani less pendants. Isa ina ka Latin nga tinaga.
0: Tinaga? Ano ba tabalun siya na kay Paberic?
2: With a pending case in court.
0: So in short, kung may pending court, dapat may ara na status ko.
2: May status ko.
0: You cannot. Unless, hindi pwede matandog ang duta, until such time na desisyonan.
2: Ang ka-unique sang lease pendants, because if there is a pending lease pendants, you can sell the land.
0: Okay.
2: Pwede mambaligya. With one provision, that whoever buys the land will bear the consequence of any court decision. Amo na siya. Kung may lease pendants gani po siya, pending sa korte, pwede mapaligya kung may lease pendants, pero in kaso may desisyon ng korte, whether adverse or pabor sa nagbakal, iya ina respetuhon. Amo nang buot siya noon sang less pendants. Now, ginambal mo, sir, no nga ang duta, iya sang daal ko kag wala sang ear si Lizares, no? May ara ina sila holding company nga kung tawagon Daalco Corporation. Dira sa ilang mansyon sa Lizares Extension. Ang ila sina, ang ears, kung wala ear atong isa, ang mga manunubli, ang korporasyon, and there are many of them. So I think hindi siya accurate kung magambal tang wala manunubli. Daalco is manunubli.
0: Ang matuntun ni estado sang duta, subungan mo ni, pwede nila mabaligya, as mentioned by Kipa Beric. Pero, kung ang ikaw nga nagbakal, you have to subscribe kung ano mangin final outcome sa decision sa korte.
2: Correct.
0: So that's why, delikado nga baklon mo na eh.
2: Yes.
0: Because why kakabalo kung ang korte mapabor sa imo o kung hindi. But as of the moment, ang duta ay para sa nagpanagiya. Because it is contested.
2: In court.
0: Oo.
2: Contested in court. So, ang ga-contest ni, I'm very sure, ang ga-contest ni, ang the heirs of Daalco. Heirs of...
0: sino ang nag-file sa kaso sa korte? Sini, ano kani pangalan mo, sir? Nalipat niyo, may pasensya. Ano pangalan mo gani, sir?
1: Sir, ako si Enrico Nicor.
0: Enrico Nicor. Okay.
1: Ang tawag niya sa akin, sir, si Brokoy, arang kabutang man sa delineation sa DNR National.
0: Okay, ang sige. So ang matabo si Sir Amon na lang ning Amon. Hindi man kami pwede mapalawod eh. Kaya sa korte, okay, kasi masubjudice kami, bla. Kabalo ka naman ma-contempt of court kita kahit hindi ka man sina, no? We don't need to discuss the merits or demerits of the case pending in the court as of the moment. Diba si kung kami ni Kipem Eric isyuhan kami sa korte, bla, ngayon siya nga may contempt of court. So, pwede ta ma-contempt kay Kipem Eric, di ba?
2: O, di may pending mo. Nga agin lispendence, na-lispendence siya because there are several lawsuits nga ginhimo. There are several lawsuits ganatabo. So one court assume jurisdiction over the other kag may less pendence. Amo na nga may less pendence because ginguwa tong iban nga mga nag-.
0: Kaya matabo si Ricky Pebere, hindi man ay pwede tandugon mga tao for the meantime. No? So doon mula na guru, sir, hindi ba kami masalingan pabor na sa inyo? Hindi pabor sa inyo. Kigan mo kami skorti. Hindi nga mo lang at least makwa lang kami isang side nyo para mabalansi lang naman, ha? But we cannot say, jakto ka mo, sala ka mo because it's pending in the court, Sir Nicor.
1: Sir, ang ginakuan ko bala, sir, ako, bilang ako ang vice chairman sang Hiligay noon, Bilog Negro, sir. May SIC ang amon Hiligay noon, may BIR, nag-updanay kami isang DNR province, nag-triplanting kami upod sa mga linay sa Negros, nag-blood meeting kami sa Singkang Airport. Legit ang lakat ko, sir. Ang natingalaan ko, sir, ginaako sa province, tapos subong naman, ginaako naman sa PCSO, pagi sa kay Kapitan Danoy, kinapahugi ako ng mga kamit niya ang titil.
0: Tapos, sir, ama tabo si Sir Amuni. Ang ikaw yung subong nag-air ka lang sa grievance mo, but we respect that. Pero kami, since this case is pending in the court, ang amon lang may mo is just hindi gani basic, hindi na siguro this will be the last kay kung magsigit ni Kipay Berik. We might be contempt of court,
2: kaya
0: no?
2: May kaso, eh.
0: Just like what happened in the Senate. Anybody is being barred to talk about the impeachment, no? Outside the impeachment court, especially kung lawyer ka,
2: correct,
0: no? Respondent ka or you're the defendant, no? So, sir, I hope you will understand us. Kapida, we will just leave it the story, pamatian imo side, and we will leave it to the people and the court to decide. It's the court who will have the final say.
2: And we just hope and pray that there will be a very peaceful, legal
0: litigation.
2: Litigation,
0: no?
2: Kag-resolution sa problema. To this case, no?
0: So, Mr. Nicor, sir, thank you for sharing your time with us. Salamat. Sir, tanimensyidihan mo kami, ha? Kaya hindi kita gusto mag-interminar sa away sa korte nga naka-pending. Ha?
2: Okay. Thank you. Okay.
0: Nami man siya very professional si Pastoryon. These are people nga kabalo sa ilaki na matarong. So hindi lang tagaling kay makikita mo na bats korte kita Berik Budlay.
2: Kagabudlay mag-espekular.
0: Yo. So, son, thank you so much, Gizon.
1: Yes, kay Pablo Jackson to kala na to one way take for the demolition team para makatapos ato mga situation
2: diretso. May demolition gid Jason subong adlaw?
0: May demolition order? Demolition order?
2: Jus.
0: Hindi pa mangkot, may demolition order. Palapit ni Mike Son. Away signal.
2: Ay, may demolition.
1: Demolition ko lang sa September 10. Ang ginapamangkot ko siya, before sila magkato dire, dalaw nila yung last official document, demolition permit, court order. Amo lang ang mambal ko. Pero kung sa bagay, hapos ko istoryahon. Kaya ako ang leader. Gusto ko, istoryahon ko nila kung ano gid ba lang. Kaya hindi man pwede nga magpadamo-damo kita. Kung bisan isa lang sa PCSO, dokumento lang ginapagkita ko, pwede ko na matag. Ako maistorya sa tao. Ako ang nakapangalan sa delineation. National DNR tupad today. Kung piki ining ginahimo ko, dakpon ko. Ang mga pulis kabalo ini ara may putang kuda tanana ara kabalo ina pulis
0: hindi print pa sa tarpulin okay sir nindihan kong punto mo kita na kinanglan gabitan persa pakita lang dokumento papeles if there is illegal demolition mamati man kamo no so kung wala sila ipakita nga dokumento that's why ga resist kamo correct
1: okay sir.
0: Sige. To, wala to talaga sir, bantay ta. Mag-abot ka ng demolition order. Mangkuta lang kung meron siya ng demolition order eh. Para at least maplastar ta. Kag may demolition permit.
1: Sige. So kita daw diyan isang bayan talaga nga was for a while in inong na lugar dere.
0: Mabalik kami na karon sa imong kay Pabilson, balikan ka namon kay ma-draw anay kami sa atong winner subong. No?
1: Kay
0: Ma'am Christy Pahayahay Lumaino, happy happy birthday. Mm-hmm. Birthday niya subong adlaw kay asawa ni Kay Bong Lumaino, no?
2: Ay, okay.
0: No?
2: Okay.
0: Ah, Ma'am Christy, happy happy birthday ha. Halin diri sa amon sa K5 News FM Bacolod family mo. Okay. Now, madro kita kay Five Rens, balik na tong aton nga pamangkot gyapon, no? Diin sila, pwede maka, the same gyapon nga mga winners to kina Rens. Diin nila babatian ang Foro de los Pueblos every morning at Facebook page ara sa K5 News FM, Negros Island.
2: Yes.
0: Okay, here we go, madro kita. Balik ni kay Five Renial, kayo na nagdaog to... No, ari naman sino yan ang ikatatlong winner na?
2: Ini tambiolo na ni.
0: Tambiolo na ni, ha?
2: Nagdamo na ho.
0: Ikatatlo kay Five Renial. Tira!
2: No, tira.
0: Buhin mo na na kay Five Renial nagdaog no, automatic na buhin no.
2: Ari ari tiog.
0: Oh my key five.
2: Gina Burhan naglapaw si Rosie Magbanwa.
0: Padi!
2: Padi! Padi Jan Sef
0: Meriam. Congratulations, ha? Ikaw ang nagdaog magka-K5. Balikan ta naman si Wilson, ha? Balik.
2: Namin eh, very quickly, what's the status of the maskara?
0: Yes, ha? Kag, ano dapat abatayan ta sa maskara?
2: Yes.
0: Di na mga cues ko kag-K5, Eric. Kaya ang balila ko na doon ang festival site. Diin ini.
2: Diin.
0: Oh, siguro in GC, kag dari sa plaza.
2: Dagi na kulbaan ko.
0: Ay, ha?
2: Dagi na kulbaan ko.
0: Bakit ka naman ganyan?
2: Mas hindi pa malabot ang gamang yan.
0: Kumukuti-kutitap. Kumukuti-kutitap.
2: Impromisahan ka na nga malabot ang antis. Mas karama, tumanon pa.
0: Pizza Jess pa malang subong.
2: Ako si bagay na.
0: We have almost 20 days, more than 20 days, before the, 20 days na gilamang.
2: Munistrasyon, 20 days, labot
0: pa yan. I-check ko, basic, Ipa Wilson. So, anong matabo sa opening sa maskara? Kandiin ang mga pa-festival sites na to. The
2: festival sites.
1: Kita sa dyan, mag-good morning, liwat na balik kita sa ato sa mga programa naman. Kita sa dyan, kita sa Eric, papadapot, nag-attend kita sa 62nd regular section, sa session, sa 12 county, sa ato sa mga sangkurian, panglungsod, dirisyon at sampakulot. Kasi lagi na probahan, no, ang yara sa mga sobratusyento sa mga kiosko niya ipahamtang, no, para sa Maskara Festival 2026. Kita sa dyan, kita sa Eric, sa tuwa pa lang for the meantime, no, ka mga festival site sa siyudad sa mga tapulot. And kita sa dyan, kita sa Eric, ang festival site nga na-state rin, no, basis sa ato, sabi nga pag-attend sa may tawag sabi nga nito session. Una, three is ang ato, sabi nga Bacolod City Public Plaza. And may ara, sinadikto ibutang na 139 ka mga kiosko o console kaya sa dyan, yung magkasugod sa October 1, 2018. Kaga meanwhile, dikto naman yung sa Bacolod City Government Center, may ara naman sa pagkalauman na 133 ka mga kiosko o console kaya sa dyan, kaya sa Eric ay tamta.
0: Damo ba? So, pila kasi mana sila ang mga display isang bulan?
1: Oh, halin sa October 1 to 18 in Kisaragan, Kisaragan, ang sa may Bacolod City Public Plaza and Bacolod City Government Center. Kaya may nag-abot na rin at swap sa akong inatindugan Kisaragan, Kisaragan, no, but check na karon. So may 82 ambulance vendors man Kisaragan, Kisaragan, at ipadukutan sa Araneta Street from corner Luzuriaga Street to corner Gonzaga Street from October 1 to 18. May 30 ambulance vendor spaces along Gatuslao Street from corner Gonzaga Street to corner Quadra Street from October 1 to 18. 40 man ka ambulance vendor spaces along Rizal Street from corner Gatuslao Street to corner San Juan Street from October 1 to 18. Kaya may 76 man ka mga vendors na ginatag man, no, para sa Bacolod City Government Center and 15 man ka mga class 4 peddlers sa Bacolod City Government Center kaysa sa Azani, kaysa sa Eric. So, amo hindi siya ang kinaprobahan. Kinahulat-hulat pa ang Lacson area kaysa sa Azani, kaysa sa Eric. Kung pila, ginanto, mas kinatumada na mas mga Diyos ko. Kaya pam, takdito, pero ito initial talk na ito kay Festival Director Rodney at Calon, itungaon, inig Lacson Street, sa Red Zone, kada Blue Zone. So, inig si Red Zone, amo hindi siya ang mga area kaysa sa Azani, kaysa sa Eric, na taas kayo ang market pala. Do gabaligya ka lang kung sa iya pa ganito gambal, you just like selling pancakes sa inang area. So ini nga mga area magasugod, ini sa Seda Hotel, tugtog padulong, ini siya kisa sa dyan, kisa sa Eric, somewhere in basket sa Colon, sa Rajan, dira na siyang area ang ining red zone. Meanwhile, may blue zone naman kita yahalin dito sa Ramos, na tunga-tunga naman sila siya nga basket sa Colon, dito sa Rajan, kaysa Derek. Magkalain ang pressure dito sa red zone, ka blue zone, pamo dati depende sa stage zone, kaya kung kaysa Rajan, kaysa Derek.
2: Medyo ang red zone mabakal, ginaiyang area, Wilson.
1: Yes,
2: ang blue zone yun, niya, laban sa Panguyab na.
1: Laban sa Panguyab, sa hangin-hangin.
2: Na. Kaya tayo tao, so, kaya ra ka na sa punta, kaya yung activity, ari malapit sa Lagoon.
1: Yes, sakto. Nakaka-rental kaysa sa Lagoon, kaysa sa Rick, no? Initial pala nga nakuha na
0: pag-information. Lagoon, Kag?
2: Ang ako, ang kapito, ang Lacson Street.
0: Lacson, and the other one, Risa?
2: Sa Plaza.
0: Plaza.
2: Pero ang Lacson, kanami, kaginimo nila, gintungan lang into two zones. The red zone, which is sa munang mga mabakal nga area, malapit sa Lagoon, kag ang hasta sa basket, hasta sa may kwan building ni Montilibano, kag ang halin naman da, all the way pakadto sa Ramos, blue zone, kiti jutay man tao da. Laban niya sa pahangin-hangin na lang kang panguyab.
0: Okay, okay. Doon ka dami, so na, excited na kami, at least sa alis ang unang kay Paberic, inang Lacson na yan, damo, ina di ataw, ako sa unang dara, kung tiner mo.
2: Oo.
0: Kung sa plaza, ganyan kisaya, sabo pa tao, podria well-disciplined ang mga tao na sa Lacson.
2: Kag may ara man ang mga stage, may mga concert-concert.
0: Uwa! Ti Mayor Gig, kampiyon na. Mayor, kampiyon gin, Mayor.
2: Kampiyon. Isa pa na.
1: Di ba? Kaga buwas ni Adlaw, pisan na kayo ilunsar ang maskarap at dibantan.
0: Oh? Liga?
2: Buwas na pa? Ano nga
0: pinang aktibidad yung boss? Official, sino? Ano ganyan? Official maskara carrier station?
1: K5
0: News FM. Ah, T-Sure
2: na alam siya, no?
0: Ka-alam kayo mali. Pag-comment kayo nga, ginawa lang ako, doblang pabalas, pero may...
2: Ako, ginatanaw.
0: Pero kayo na problema, kasi ako magutom. Sige, sir, makaon. Kanto kami sa... Andi ka dito, Sol? Good one?
1: Sa Bisaya na naman nga manok.
0: Makaon siya, tagtatlo naman niya, karayas ang iyakan on.
2: Siya mo na. Gakuan mo siya. Ang iyang exercise siya, laban na ang iyang na-exercise.
0: Hindi ma-exercise siya sa kasimana?
2: No.
0: Kaya isa lang sa kabisis, magkaon. Atlong milog ka na.
2: Ang iyaya exercise ni Wilson, ang ginapahulag, yaktuling mataya.
0: So, no, sobra. Hindi ah, gapamalas mo kami ni Wilson. Hindi ka kwat ka barbel.
2: May ginaili-ili na isang barbel, permi mo. Matay tulok ka ng barbel.
0: Kabati ka to, Son. Kung ano ka tunto ni si Kipay Berta.
2: Ginaili-ili niya barbel.
0: Ay, ino Son. Thank you, Kitson. May natang siyempo, Son. Salamat, kid.
2: Thank you, Kitson. Masi madala ka pa di karon.
0: Talibak ka kaya, Son.
2: Madala ka gini karon. Aris managers to bang.
1: Ang kasal sila ng mga balita, kikasa sa Policy Government Center, maskara na, mataya sa ina, no? Kaya okay. Na ba siya ni
2: Kisa Derek?
1: Sa liwat, kinatulong sa inyo sa Kalwan, sa Mighty C, Peter Bayo, ka GTX 500. Support na to si Kisa Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Gillian na para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Okay, thank you so much sa report. Nagi ka naman kay K5 Wilson Gillian, alang-alang na ta, alang, no? Namiyaan ko lang kay K5 Wilson niya kay T, kabalo magpatigayon, no?
2: Siya pa na.
0: Mo ginayang talent siya mo. Manog pati gayon.
2: Matulot-talikod lang.
0: Sa wala lang.
2: Sa wala lang. Pero kapari lang.
0: Wine at Chempo sa ato naman yung program Karong Adlaw sa pangalan naman sang aton sa ding mga technical partners. Kita na ito boss the final episode. Tuduhan, tingin hype boss ang aton. By the way, kung may libata ka judges, we look for a special judge.
2: Okay.
0: Ang special judge, sige na trabaho, piliin nilang pinakanaming na script writing.
2: Pinakanaming
0: na script. Ang mula na i-judge iya, script lang iya.
2: Why na sa iya sa
0: kulang? Why na sa iya? Ang
2: iya, so content lang yung iya?
0: Content lang yung iya. Kay piliyon niya da kung sino ang madaog.
2: Okay.
0: Kay hindi ta gusto, abi, kay Paberic, nga ginalango-lango ta ang kompetisyon. Kaya ginapakabudlayan isang kabataan. Pati sa judges na tungin pangwata ni stabok mo. Parang huwag naging duroga mo. No? Sa pangalan naman sa mga technical partners, Rainiel Alcantara and Aiden James Sarmiento, with our station managers, Colleen Cubia, Jin Shatita and Rods Palma, with our senior president, Dr. Ramil Uy. Ako, si K5, L. John Castano.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest.
1: K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Fast na,
4: ano kayong interman?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
9: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
5: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
9: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria, ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
5: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease.
9: Usually, pag pangluya, kisa, problema sa mata,
5: ay, damo na.
9: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa sa RGP, bisan gani ang Parkinson, kag Alzheimer's disease, are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
5: Ay, do mga balatian, adoksang mga tigula nga tao, aw?
9: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
5: Ang lawas.
9: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitin sa oil. Amo na himon mo, Sir GP, permitin sa oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
5: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
9: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals, ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni Gwan. Piston ring ni, wala na ni, no? So, dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
5: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
9: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
8: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanugpo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500 DTX 500
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
10: Gapangalay sa kong tudlo sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumang kong DTX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
5: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
9: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni Mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang itwag mga significant health issues, kaangay sa gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
5: baklan
9: sa imo nga baklan mo ya ditix. Ma'amang,
5: hindi chocolate.
9: Misis, inom ka ditix 500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
9: Biktima ko na.
12: So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabuligid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
13: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis siya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
9: Naglupok na.
13: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
9: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
13: O kampiyon.
9: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, natigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, Sir Boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
13: Correct.
9: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
14: DTX 500, ulang sa pagkaon, sabutan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Kila tong score gani?
16: 470.
15: Nagtiko 2
16: sa gabi, 2 sa
15: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
14: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa ako. Tignan na alamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
18: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City,
20: atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilids ng LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
22: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
1: Maligo ka adlaw-adlaw.
9: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
12: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
1: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
9: Oo,
1: beauty.
12: Kung pa-beauty.
9: Gindugangan ang ingredients.
23: Ibang oh, ingredients.
1: Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santon lang, no?
23: Kung natinloan mayo ang imuskin. Kung na-detoxify
9: kung baho hindi na beauty yan.
23: Beauty.
9: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, permi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
1: Clinica Diofresh.
9: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya taknaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Diofresh.
9: Hindi ka mahuya ang gabaho kay ilok.
1: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
9: Pero, kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya na sa DTX Premium, Sir Boy, eh? Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So, namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
23: Stevia sweetener.
9: Oh, the healthiest coffee in the world.
1: Oh, ambal. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE ingalin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo. Tilawin niyo.
9: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
1: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
9: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX sa Premium
1: butang
9: sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kung may bag-o kita nga bon gin panami pag ginamon ng amon nga oil,
9: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment. Nga,
1: ka.
9: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment. Bantayan nyo kay
12: upgrade nga liniment.
9: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
23: Healthy circulation. Kay ang Extend, may maca, kag-clavuas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
9: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na.
9: Ha?
1: Ginakadlokan o ginapangita.
9: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ginapangita.
9: Budlay ng ginakadlokan.
23: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
1: Monster manoy. Monster manoy.
23: Feeling young. Performing young, kasi extend.
9: feeling yang, performing yang.
2: Alright.
9: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong
2: lawas. Ano ka na, engineer?
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
23: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni Dito Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
9: Mm. Te, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo.
23: Mm-hmm.
9: Nga kung palainom ka Dito Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
23: Mm-hmm.
9: Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya maka-replicate?
23: Hindi siya kapadamo.
9: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
23: Kung makasulod?
9: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
23: Kaya gap.
9: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
23: Oo, okay. Why ka na tumar
9: Dito Bayo? O kayo nalipatan mo yung tumar Dito Bayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagawa ni virus, patay man.
23: Patay ka po.
9: So, amo na nga permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas agin sining mga kagaw, agin sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inomgi ka Dito Bayo. Kag ang nakanami sa Dito Bayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
23: Mm-hmm.
9: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Dito Bayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
23: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Dito Bayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Dito Bayo. Ang nami gid sa Klinika Dito Bayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
9: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
23: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang Dito Bayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso ubos sipon kagilanat, ga-klinika Dito Bayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika Dito Bayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
6: D3
3: Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag-D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Iti bugit katama.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
9: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
11: Gusto!
9: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka, kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
23: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
12: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagbusok na o nagakontrol.
9: Dugduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
11: binder
9: mo dyan.
23: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
9: Oo.
23: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na. No?
9: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
12: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
9: Ay, mo dyan?
11: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
12: Kagining PYY hormone gali Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan nato ina kon nakaklinika Dietri Bayo ka kadadlaw.
11: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sang ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormal.

0: Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica DT Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica DT Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica DT Bio ka.
1: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay Stas.

0: pang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5!
1: Nga man, Daddy?
2: Ah, kay sakyan ta sila.
1: Ah.
2: Oh, sakyan ta sila. Ilabi na gid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Maayo nga ideya na, Daddy.
2: Amo na ang ginatawag nga, sakay dala.
1: Ah.
2: Oh, sige na, Jupiter. Manglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
2: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
2: pa yun sa... Oo na, rin ako. 500, oh, libot na to. Abot ko na iya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sadya-sadyain, oh.

0: Boy, Ramon.
1: Doon, naga kadalom sang ginawa mo, Boss Rocket, ah. Ano, Boss Rocket?
0: Medyo paos lang ko, ah. Pero sa tuod lang bala, Boy Ramon.
1: Ano yun na, Boss Rocket?
0: Daw amat-amat na nagabugnaw ang lakat sang impeachment, no?
1: Ah, basig yung butanga nila, Ice. Hindi gani, Boss. Basig yung sulod nila sa refrigerator, ano pa nagbugnaw.
0: Bawo, ikaw bala, Boy Ramon, ang hinaslo, gina mong imo, no?
1: Yaman, Boss.
0: Mamangkot ka pa sa banta mo, sakto nang ginasabat mo.
1: Eh, sakto na gina, Boss.
0: Bow, mag-amo ka na, blaboy daw nami, nagid lang,
1: ano, Boss?
0: Mangita ka na lang sa kagalingon mo nga ilistaran.
1: Ara ka naman. Na ano man imo, Boss man?
0: Wala ka gatarong mong.
1: Ay, ano ka bala, Boss? Pero ano to ang balumblaki na? Parte sa ano to, impeachment?
0: Ambot si mo, suluhada!
1: Pero sa tutuod ng blabos, basigi na patawahay-tawahayan pa sa mga prosecution, ano na kayo, Boss? Prosecution panel? Ang ila pagbirada kay Vice President Sara?
0: O kung ba sinaglinong na kay hindi nila kaya impeach si BP Sara?
1: Ah, may impeach ginaya.
0: Bawi ikaw, Balaboy Ramon, one-sided ka gijamong.
1: Ikaw man gani, Boss. One-sided ka man. Gusto mo ya hindi ma-impeach si Sara?
0: Okay, ikaw ya kay gusto ka gijam ma-impeach si Sara, no?
1: Eh nga, hindi kaya gusto ya, Busaw.
0: Para makabalos man sila sa mga nag-traidor sa ila pamilya.
1: Ah, bagay na sila, Boss.
0: Hey, akig ka gijam sa mga Duterte, no?
1: Oo,
0: kay man ka, agi ka man gurutokang. Akig ka kay basi ginakulbaan ka sang drug war.
1: Ah, basta, Boss, ah. Akig lang ko sa iya, ya.
0: Ah, kuya, basta ako na namian kuya sa ila.
1: Ikaw ya, Boss, eh.
0: Amo na gani nga hindi ka na mag-star sa akon, balay. Kay para lang na di sa mga pro-Duterteng, balay, kuya.
1: Ah, sadya, sadya.

0: Amo nang natabo, burog.
1: Ina, ano man yung daw sa hindi mo na mapatihan nga. Maintuan ka pa ya, Chay? Ikaw mabantog ka na din nga tirador kag diskartidor na intuan ka pa?
0: Amo man gani, rog.
1: Wala mo gan mamutika ng ngas kamer to siya, oh?
0: Wala gid eh. Nagsaligid ko bikin ako makaluluoy man siya. Gali kaya ako gali ang kaluluoy.
1: Ay, aba.
0: Ula gid kuya magdahom nga scammer to siya gali mong amo to nga mga tsura ya sa to ilintuon gali kay ako pa yang ay ako pang na intuan perte abilidad nga tigulang manginto mong
1: amo na ganing hambal nga don't judge the book by its cover. O tanaw ablay ka chay ho ang itsura mo ya do manug into na ginaya pero ikaw pa intuan.
0: Amo gani, burog. To hindi gid ko makapati nga maintuan ko. Ay, abi ko gani anay makakwarta na ko, buisit. Buisit ako pa yung ginimo, yung nga manog basay, mabuisit. Ganyan.
1: Ay, aba. Ay, kaluoy man si Mochay ba?
0: Oh, man, makita ko to liwat ang animal nga ato. Ibagnos ko gito sa sakarsada mo.
1: Eh, hindi man siya. Kaya tigulang man to.
0: Tigulang man gani. Pero wala ka patahang animal ya.
1: Aha, sala mo na ya. Kaya nagpainto ka.
0: Na.
1: Kung ikaw gani makapanginto, mo ba nang hambal mo sa mga biktima mo? Sa una, di ba? Hamal mo? Sala, na yan nila ya. Balos ba alos na Chay Marites?
0: Ay, sadya-sadya, ino.
1: Wah!

0: Jaguar Amoskol.
1: Boss Norbeng di Malunhaw.
0: Adios, adios, Jaguar. Sayonara. Goodbye, my friend.
1: Tama na, boss. Kay salamahon mo lang kidyang nanari-nari ng lingwahe isang imo pagpaalam sa akon.
0: Paalam na, Jaguar. Malakat na ko. All my bags are packed and I'm ready to go. Masikans ako sa imo. Antes ako magwa sa ospital ngayon eh. Te, diri ka lang ha? Ayo-ayo ka lang di ah. Magpabukot ka di. Ah, este, magpakabuot ka di re.
1: Bo, grabe ka balabos ay. Do, ginapahisa mo pagid, kuya.
0: Ah, wala man ah. Gapul malang kuya nga, paalam sa imo.
1: Tama na na, boss ah. Kay daw gina, lihap ang kasing-kasing ko sa kasubo.
0: Wahay, sadya-sadya ino.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh my condition tapre yaw!
8: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nag-maintenance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
9: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
12: ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. The Superman for Men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like babawaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Sa pulmo, baby.
12: Extend Superman for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold.

Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo. Super safe.

0: Eljan Laba?
1: Ano man naman tutod ako?
0: May istorya ko pala si mo. Antes na magsulot sa classroom, may istorya tanay.
1: Kaya ano naman ang istoryahan ta?
0: Nang harvest kami kamatis namon nga tanom.
1: Ati mayo kitutod ako eh.
0: Sus! Nakakuha kamatis nga daw Indian mango ka dako mo.
1: Woo! Grabe ba?
0: Tuod na niya. Hindi ka magpatiyaw?
1: Oo, pumpati eh. Eh, kagi kami na gani ko asang kamatis man. Gita naman to namon. Dumarang, kadako ang bunga.
0: Para ya daw tinikal na giniyang imo ya.
1: Tapos may araman kami gani na kuwa nga. Daw pariyogi kadako asang langka mo.
0: Dali di bala. Eljan Laba bala.
1: Eh nga man tutod ako.
0: Batyagan mo. Gagiho, taday nga ginapatungan tani nga ko, no?
1: Oo. Nabatsyagan
0: mo?
1: Medyo nabatsyagan ko.
0: Bunga pa ni siyang kamatis na mo nang ginapatungan ta.
1: Wow! Ano man? Sobra-sobra nang ginaya?
0: Hindi ah. Sagat giyo da. Basi bala matumba, tas sa ginatungtungan nang kamatis na mo nao.
1: Wow! Pero tinigin niya yung sugit mo ya.
0: Hindi nga magpatiyaw. Kay dason ako naman, hindi naman ko magpati si mo.
1: Ah, batin ako ya.
0: Amo na, ya.
1: Isa-dasa dyan, no?
0: Wow!

0: Hello, my ex-girlfriend.
1: Bah! Oh! Ikaw!
0: Nakibot ka gid haw?
1: Buhi ka pagali? Abi ko gani kung tayo yun na to ang pagpahuway mo.
0: Sobra-sobra ka naman imo, yakayot. Ako inighiyapot. Si Norbeng Di Malunhaw nga may bertod sa bulitas.
1: Basi laya na.
0: May ibuga pa niya.
1: Abaw! Basi baladalon ka naman liwat sa hospital, haw?
0: Hindi na kayot, ah. Subong iya, nagbalik na ang akon agimat. Pagros na kuya.
1: Abaw? Pagros? Basi maghangos ka naman.
0: Na-timingan lang to ya.
1: Timing man? Hindi ay han. Balatian mo na gid na iya.
0: Hindi. No. Natabuan lang to ya. Bakod pa kuya. Pag-un pa. Tungod sang akon. Bulitas.
1: Daw kinulbaan ako haw.
0: Kagngaan naman kayot.
1: Basi konsensyahon ko bala kun ano ang matabo sa imo. Basi ako pa ang mangin rason bala sang imo kamatayon.
0: Hala! Sadya-sadya ino?

0: ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko.
1: Ay, lapit na lang kita sa Sunday school classroom, ta?
2: Oo, gani. Pasi malate ni Blahaw.
1: Hindi pa man to mag-start si Ma'am Burakday. Ako'y wala pa katani kita.
2: Ano? Chulita, be?
1: Hindi ganun mag-start to klase kung wala pa ta.
2: Mama na.
1: Tika'y special tayo siya.
2: Hala, special.
1: Amo na nga dapat. Ante sila magsugod klase. Hulton tayo nila ya.
2: Grabe ba? Amo na gali, Angelina?
1: Amo na nga. Kabalo ko, paaputon kita yan. Ay, limang burak day, ante siya magsugod ya.
2: Sige, Angelina. Upod lang ko si Mua.
1: Kag mas mayo ya, kay busog tayo nga antaan at is magklasihay para palalayo sa gutom, ha? Man, pala, damang ulan ta sa klase. Basta, importante dito gutom. Kag para makaparticipate ta sa mga activities, eh? Kay gagana, tunoto kay Timan. May yun o datong tiyan mong.
2: Ikaw bala, Angelina? Mas importante ganyan sa imo ang busog. Bala na wala kaya may makwa ang leksyon, no?
1: Well, eh, Buddhist life ni gani, bay. Hala, kuya labot ng mga kuya. Importante yan, may pagkaon ko.
2: Hala, sa dadadya sa'yo.

0: sunda pagidin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Torres Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fast.
1: T3, Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio at lawadlaw. TTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag TTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag TTX 500. Agot maging mas hubid sa kitat ang itsura. TTX 500. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: TTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala di ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.

0: Libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Kani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sang imo pangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend
10: the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
10: Extend supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May tuso!
0: This song is brought to you by DTX 500.
4: Proteksyonan ang baga mo.
0: Laban sa panini-garilyo. Mag DTX 500 ka.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
2: Mabakal, sumabuti ka. Atos to yan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
3: na. Na dayon.
2: No? Oh. Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Fuck mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
1: Hormones.
2: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
1: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha sa
2: body. Correct. Ang manog dulong, si LDL.
1: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
1: all.
2: It's not bad at all.
1: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Dalhonyid niya tanan.
2: Amunang lain lang siya.
1: Pero kanto ta, Sir Boy Blas, ano? Paano ng D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
0: D3Bio!
1: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
3: Usually, nubo man ang LDL, ano?
1: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually, nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
1: To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, gakos ang hypertension, gapiswit na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio ginabuligan kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! Mabagat, ka.
1: That's how important
2: D3Bio.
1: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio, Sir Bon. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
2: Gabi, no?
1: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kantukan lang sa D3Bio. Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka na lang, kay may BCO.
2: Ako D3Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko sa ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
1: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na gagamiton sa mga brain, man.
2: Your brain is a fatty organ.
1: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
1: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imong mga good fats nga ginkaon.
2: Correct.
1: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3Bio!
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio! Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News.

0: Mga ka-K5, synthesized Diaz na gid lamang ang nabilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5, Jinpo Generoso. Indiang 11 MBPS.

0: mga suki naton nga tigbalamati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza Jess na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Di man ka mong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makitaan live kag mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan na sumaton yung serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Kanyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan! Tan, natawad na blata ng setting mo, Tan. Amunitan ang gusto ko, Tan, nga volume, permitan. Ah, tandaan mo na, Tan, na amuginatan ka kusog, Tan. Ay kung kisabi ang volume, Tan, do kahinay. No, abi ko nagbungol ko. Hindi gali. Tandaan, permitan na. Okay, amo na permitan. Kanami, kanami kay nag-alam si Ethan Subong. Kanami kay ka-sharp sa iya, ka-sharp. Tan, ano ginpamahaw mo, Tan? Amo na permi ang iit, ha? A boss.
2: Sinong to, ito?
0: Gintimbrihan niya ko aga pa. Gintimbrihan niya ko. Sili niya ginbalang kadi kaginas ang kagahon ni duwa ka mga aswang ni Birto. Birto, pakadto, ani kuya bibang. Tan, tanugin, bitan ko na nugin bira nila sa akon, Tan. Ano ko notan, abi i-type, abi ko notan. Siling duwa ka mga gabunan nga aswang sang aga. Binira, i-type bitan, ipan i-chuchuwabi sila, Tan. Binira ko kuno sang duwa ka mga tigulbam sang aga. Mama, on the day I Sir Raymond Ibrado, niya kuya postponed ang shoot kay mapamanila. Ayay! Ready ka na, Tani, nga perdiyon si Yan. Ako ready naman ko nga balasahon si Jun Saps. Buhi pa sila nga duwa. Sige.
2: Grabe po.
0: Amo na magali ng balba. Anang amigo sa lagali nga duwa.
2: Grabe po.
0: Nang amigo. Sige, tibigway na kami ang bala sila nga duwa.
2: Grabe po.
0: Hindi ko na sila pagsagay bira. Hindi na ko magsagay ambal nga tigul bams na sila.
2: Grabe po.
0: Hindi ko na sila pag, hindi ko na pag bukuhon. Nagapangaswang sila nga duwa.
2: Sino ito? Ito?
0: Ay, postpone ka dyan gali. Ay, ito sige. Ready na to, Tani, ang kakinang-kinang kung
2: grabe po.
0: Iskwala? Purti na nga kung gastuanay sa reload kay...
2: grabe po.
0: Alang-alang, galing kompetisyon ka si DC. Sige, mayo man na gani, mayo man gani, kuya. Galing kayo manuganban na bla.
2: Grabe po.
0: Dali madayon ng eleksyon, basi mabtanta ganban.
2: Grabe po.
0: Ati kay army man na, kukilang man na. Hey. Sige, main remind na lang ko ni Luiso nga mikos-mikos. Sige, unahon ta ka, Luiso Ronel Kalumba. Binks Delphine, Merlita Malbas, Duds Libre, Jean Montesino Arroyo, Mami Lily Inting Balinas, Gina Purano, Johnny Ohano, Binks Delphine, Mayong Odto Duds Libre, JR Babiera, Prampulo Pandan, good morning sa amigo ko da sa Marge.

0: Ebi, ebi, ipakita na karun tanan. Balong takatan ipakita mo na tanan. Ining serious ang ulo aswang-aswang niya. Ini bilang mga dua katigulbam ni Kun Aga. Ari na, dali lang, dali lang. Margie Fustan, oy, mayong aga da sa mga suki ko da, nga ginabaklan. Ako gali ila suki. Sa may talipapa da, sa may alihiso. Ah, sa bangga kuri nga talipapa. Mayong aga sinyo da, kay Mitong Meat Shop. Sa isdaan, da nga nabaklan ko isda. Sa utanan, ah, libertad na kuha na, gabakal utan. Mas bulu barato sa libertad sa bagsakan daya. Ah, mula na. Pero tiway na makuga kaon baboy, amo na ngaway na kuga bakal kay Mitong, kay way na makuga kaon baboy tong. Pero kung may karni kada Mitong, i-chat mo ko kay mabakal ko da karni sa imo. Kung may karni kada Mitong, Bilma, balon nyo ko kay ma-order ko. Pero kung baboy, ti sorry.
1: Grabe po.
0: Sang unang ina-order ko kay Mitong nga baboy, tag 3 kilo, 4 kilo, kadas mana mo.
1: Grabe po.
0: Isa kalibo na nga akong kwarta, ginabakal permi mo. Gako sa isa kalibo, tong libiri ko to, ay pego alang ha. Ito mga 3 kilo, buyon pa na lang nga baboy ha.
1: Grabe po.
0: Pagbalik ko, patugmaw sa Adventista, ati, why na eh. Why na ko? Why na ko? Kulukad to, totong, Bilma. Kung may kwan ka mo ah, kung may ara ka mo sang karni, ambala ko ah. Pero kung baboy, sorry.
1: Grabe po.
0: Tidran lang ko sa may Margie Fruit Stand, gabakal prutas. Kag sa may ginabaklan ko tong nga manok, gapong isirado man bismitong.
1: Grabe po.
0: Anyway, may flash report sa Red Salgado. Eh, standby ka mo to gidugay. Kami ara kita sang hook up no tandem network wide angot sining kwan bla na accident ano to nasunog nga barko. But for now may flash report kita na nga i-cater ang aton chief of reporter sa patrol with Red Salgado chief EK5 news mo.
2: K5 News FM live report.
0: Red,
3: yes, a flash report. Kita pa kita, JP, angot malay sa naglugtad na pagpamahog na nakagapon gadlaw sa may Kapitolyo Provincial, ining si alias Mr. Cynthia K5, JP. So, subong gadlaw, ini siya ang nadapop sa kapulisan, kaginaladara sa police station 2. Proklaruhon na natin kita, JP, ining pagkadakop sinisigya, ining warrant of arrest, hindi na siya angot kaysa pagpamahog kagapon. So, ini siya lain nga kaso o konfrasyonal ko nga problema nga pangpamilya. Pero iya sinigi na panindugan kay Fem JP nga ang pagpamahog na balakagapon nga adlaw, waay ako naginhimo. May mga informasyon kay Fem JP nga gusto ilang kwa o nilig dokumento sa kay Attorney Ripando Diaz ang aton sinig nga provincial administrator. So ibaloon nato na dugang sinig mga detalye sa aton sinig nga mga public
0: Red, kay Red, naka-live ka mo subong sa Facebook, wala?
3: Wala kami
0: na. Wala, again. Wala. Sige. Red, klarohon ko lang ha. Ano ning pagpamahog kapon? Kiti wala ko ni makuha kapon mo. Kag may mga listener kita nga unaware. No? May amusin. Anong natabo kapon ng pagpamahog sa Kapitolyo?
3: Well, kagapon kita JP, may ara na isa kalalaki si Mr. T nga ginahulat si Attorney Rifrando Diaz sa atong sining provincial administrator.
0: Okay.
3: Ginahulat nga ini for the reason nga may kuwaon sa nga
0: document
3: sa kay Attorney Diaz. Kay ini siya ang nadugayan sa paghulat, siguro ambal pagani ni Mr. C mga sobra kuno duha ka oras eh. Kag may ara sa allegation na pila ka mga kuan empleyado sa nga Kapitolyo nga diin si Attorney Diaz di kay nadugayan ini nagkuha pa nga panirohon bala amo na ang initial
0: oy do hindi manami do hindi manami
3: dito automatic nga nagcancelar sa face to face nga trabaho ini Kapitolyo Provincial kay K5 JT. So, amo na karon ti amo na ang
0: seriously Red nagambal sa opisina mismo niya kadugay kay attorney paniruhon ta kamo na. Sino ang naka-witness na Red nga nagamo na siya?
3: Ang naka-witness ang mga empleyado man sa Kapitolyo. o galing kay Police Major Aaron Del Tapang kay Kifed JP nga wala sa CCTV nga makapamatuod apang inikaroon ang ilat sinigrestigaran angot sa pagpamahog ni Mr. C kay Kifed JP.
0: Ang pangalan, klaruhon ko lang, SY ang apelyido?
3: SY, yes, correct.
0: C. SY. Ano ni siya siyang isa kadako nga kontraktor?
3: Wala pa.
0: Wala, doon. Wala, fa, hindi siya family related?
3: No, sa initial, pagkasong kwa na to, no, hindi related.
0: Okay, so laini siya yan. So, paniruhon, after sa to, naglakat lang man siya?
3: Naglakat naman siya kay Chief MJP, kay nadugayan, ini siya sa paggulat eh. Kay ang iya si Degusto Kwaon, ang dokumento nga iya ko na ginapanagiyahan nga ginatag niya kay Atty. Rifando Diaz.
0: Grabe man siya ba maka... Grabe rin nga guts, no? Believe ko sa guts niya, mamahog siya, abogado pang ginapahog niya kay provincial administrator pa. Worthy ah.
3: Sa madumduman ito kay 5JP na matian na ito ng bulk water project sa probinsya.
0: Oo.
3: Iya siniginaligar nga gin-award na puno sa iya. Tigal, ikito na dugayan kay 5JP.
0: Amuguro na kay may negosyo nga kwan nga involved.
3: Ang iya, Vince, kito ko lang kay 5JP. So, amun ang iya siniging mga...
0: Okay, okay. So, now, so inangan nga dokumento mo ginahulat niya for the business no, venture. Yes, okay. Yes, now, kundi nagpuli na siya, nag-cancel sang face-to-face nga trabaho, ti, ano ang baligob kahapon?
3: Kagapon nga, daw, wala, guro malambot si Governor Kikifeng JP.
0: Okay.
3: Gati, insigida, ini si Atty. Nelias lang kagapon eh, but amunin nga siya ng statement nga may nagpamahog isa ka lalaki. Kikifeng JP, ari, magipadala kita na lang ang video sa aton sininga GC nga 101.5 at good babatian ang iya sininga pagpatag. Iyan ni Kikifeng JP delegasyon, but kung patas man, kuwaon mo na ito ng side ni Atty. Diaz.
0: Sige, sige. Ario, Kakipay Brent, for the benefit sa atong mga tagpalamati, there was a memorandum order issued by the provincial governor, si Gov. Eugenio Bunglacson, kahapon. Ang diri na butango, it in a statement posted today, September 9, Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz II said that he was not present sa matabo ng insidente. Ari ang quote-unquote, no? I was not personally available to protect members of team PGNO when the verbal abuse and threats happened. Silingi padre, in addition, I was not present to attend to whatever needs the perpetrator require that drove him to anger. I wish I was there to diffuse the tension and prevent what happened. Yeah, we are attending the PDC, PPOC, and PADAC regular meetings from 10 a.m. until 2. Amo to nga why to say kakadto kay may official function sa nga ginimo. Now, suno pa di rin ang team Negros Occidental Provincial Government no, led by Governor Eugenio Bunglacson nagimo sang extra precaution agod maproteksyonan okay, ang provincial capital ng mga staff kag sa posible nga matabo nga anuman nga karahasan. Now, so subong gina-review ni Attorney Diaz kuno ang security standard procedures para nga waay na sang kaangay sina nga matabo in the future. Kay na-traumatize gi kuno mga empleyado pang o kadamo kadaan sa mga mas-shooting kuno nga nagkalatabo sa mga schools, yati base amo ni Bladason mga mas-shooting man di. Now, dali kita. Nagwa ang warrant of arrest. So, but silingon, a day after may warrant of arrest, na obviously hindi ni siya angot sa pag-threat niya. This is another case na tukiban nga may warrant, si Red.
3: Actually, kita JP, informasyon ka nakuha na ito, si Parado ni siya eh, daw pinamiliya, ni kuno yung warrant of arrest niya, na nakuha kay 5JP.
0: Tidiin sa subong naka-bail siya?
3: Ginakwaan pa sa information kay Fred JP saan ka pulisan nato dala sa may police station 2 sa ilalom ni Police Major Rondel Tapang kay Fred JP. So, abuna, ang ginahulat-ulat kay Fred JP Patari na kita kubong dari sa Capital Provincial, lagot po ako, marang panig ni Atty. Diaz, Capital JP. So, pamatian na ito na, inipahayag ni Mr. C, kaya nagpadulong dari kagapon nga now sa Capital Provincial, Capital JP. Exclusive din nga nalampot sa K5 News FM, Bacolod ng Yasining statement. Yari, Capital JP.
0: Sige.
4: Naya fabricated ko yan. Why ko pa mao.
5: Okay. Tapos, ano to sir? Kaya ang balto nila sa staff to po, no? May ginapangayok ang nga dokumento. Pero,
4: ang ginapangayok ko kay Diaz. Nga yuli as ako. Ang akon papilis. Parte sa Bulkwater.
5: Okay. Balik ko na mo, naging track as sa bidding sa Bulkwater.
4: Padugay-dugay na na tayo. Iara kay Diaz ang akong papilis. Hinatag ko siya. So, prove na inaakong.
5: Bulkwater sa abuning sa may concert sa surang na plano ng pagkatukuron sa probinsya.
4: Idugay naman ang plano. Why man sing may interested?
5: So bali gusto mo ya sir na mag-join ka as one of the leaders kaway naman tayo sila na
4: nakakalimation. Hindi. Nag-agree na na sila. Ang question na si Diaz kapang itaiban nga supplier pusaro niya akong papilis
0: na
4: namula na. Ngayon ko lang iuli lang sa akong ang papilis ko. Isang di pa madayon.
5: Pero ano ko sir, ngambal na nga pinipangita ko siya ngambal ko sa mga statement sa Kapitol di ko si Diaz at ano na, paniroon takamuna muna.
4: Tawa yan. Kamunig edad ko. Huwag na kuya kapasitis yan na eh. Huwag na kuya nanaog lang nga nito to gapag eh, sobrang nga doha oras ko lang.
5: Mga oras ka nagkakot sa Kapitol?
4: Mga ten goro. Nakita ko, out ko ni Diaz. Nga Arab lang, Mercedes-Benz siya nga lang, 15 milyones.
5: Pero ang pagkanto mo sa Kapitol, in good faith,
4: ay, good faith. Why, Kuya Sonko?
5: Wala ka intensyon yung pagkanto mo ito, pakukul mo siya, kamugin ang plano mo.
4: Away ah! Okay. Katugo na ganito sa sekretarya, ya? I-text lang siya nga kuha akong papilis.
5: Hindi, ang sekretarya, ya? Wala yun, sir? Hindi,
4: ulat lang. Asa naglapot doon, sobrado ka oras.

0: Kabilog. Maki-update kita sa aton K5 Palawan. So, i-wrap up na lang rin yung mga report.
1: Okay, siyempre kami JP, after siya nagkabalita, dulong sa ato sa Power Trio, DTX 500 Mighty, Seeking D3 Bio, DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrolyo K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapiling nga balita, Servisyo Publiko, Pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Red, si mong report. Tan, ara na sila, Tan? Aha. Madugo na naman. Gamo ko din yung tisyo, Tan, kay Tagalog na ng Palawan, Tan. Oh, magta-Tagalog na naman kami. Gamo ko yung tisyo kay Manos Bleed naman ko na isang Tagalog, guy. May tari ko na si Joseph kay siya ang paangkuron ko. Mayo, tani ko na si Joseph kay siya akong paangkuron. Tana na sila, Tan. Go na, Tan. I hope na inom nyo ng inyong DTX 500 ang marami tanga inumon, especially sa pag-prevent sang diabetes. May kapabilidad ini nga magpanubo sa inyong blood sugar levels lagi sa pag-mimix ang functions ang insulin with a charity. Tinara na? Sige. Ema, mati. Tatos palawan, no?
2: Compilation ng mga pangalan. Ayan, kay K5 Bobby, mas malala pa rin po K5 Gilbert yung sa Princess of Star way back 2008. Oo, yun yung napasalubong niya sa bagyo yun eh. K5, ano, K5 Bobby, nalala ko yan eh. O, kasi yung kaibigan ng aking pinsan ay napasama rin doon mga ka-K5 natin. Ako? 11 Mbps. Talaga naman, mga kaka-K5 mo natin, kahapon eh, sa pagsabi talagang disgrasya. Pero tingnan natin, ito ba talaga ay disgrasya, mga kaka-K5? 11 Mbps. Pangyayari na ito, wala naman humay gusto talaga sa ano ba mga incidenting

0: ngaalan ng mga kaanap na nawawala, patuloy pa humihinahanap sa ngayon, mga kagaypay po natin. Sabi ka natin sa ating hung, ano, sa ating record lamang, pakita mo yung K5GO ay K5 Kuejo, yung ano, yung pangalan ng mga survivor natin, o yung nasa listahan na isinulat po ng ating mga authorities, para kahit papano yung ilan nating mga K5 ay mapawi yung kanila hong pangamba doon ho sa mga kaanak nila, baka kabilang ho dito sa listahan na ito yung inyong kaanak sa nasa pangangalaga na ho ng ating mga otoridad. Yung mga iba medyo naging kampante na or nawala na yung pangamba dahil kasama doon sa nailigtas.
1: 11 Mbps.
0: 42 ha, 42. Ito yung official na ibinigay sa atin mga ka-K5. Official na inilabas ng ating hong mga otoridad na mga survivor.
1: 11 Mbps.
0: Doon ho sa 5 na nasawi, mga ka-K5, sa insidente na ito, wala pa hong detalye. Oo, yung ating mga otoridad kung sino-sino, ano yung mga pangalan nito hong 5 na ito, mga K5 ho natin. Sige.
1: 11 Mbps.
0: Ay, kasama na natin mga K5 ang iba pang mga himpilan ng K5 News FM. K5 News FM Philippines, mga K5, iba pang mga himpilan ng K5 News FM. Nakatutok mga K5 sa pangyayari.

0: But may coordination po tayo sa Atienza Inter-Island Shipping Line?
1: Yes, sir. Meron naman po tayong coordination, sir, with the Atienza Shipping
0: Line. So may mga tulong na naibigay itong nasabing kumpanya?
1: Wala pa po akong hawak na data regarding yan, sir. Balikan ko po kayo.
0: Okay. So wala pang statement on the part ng Atienza Inter-Island Shipping Line sa ngayon?
1: Yun ang hindi ko po, hindi pa po ka-aware, sir, kung naglabas na po sila ng statement.
0: Sige. Salamat po, ma'am, Sir Gilbert. Salamat po.
2: Yan, thank you, sir. Oo, mula ho dyan sa K5 News sa Iloilo. May mga ka-K5 po ba tayo, sir? Mga sir, magtadagdag na tanong.
3: Magandang umaga po, K5 Palawan, from Dumaguete 97.7, si K5 Rick Santos po ito. Maitanong lang ako ka, Ma'am Aileen.
2: Go ahead, sir.
3: Okay. Ma'am Aileen, sabi ng Iloilo, 18 hours na simula kagabi hanggang ngayon. Gusto ko lang malaman, kumusta naman ang mga crew ng John Aster sa pangayon?
1: Sir, I'm sorry, sir. Hindi ko kayo narinig ng maayos.
2: Yan, paulit daw, sir, yung katanungan, sir.
3: Kumustahin ko lang ngayon ang MV John Aster. Kasi ang tanong ng Iloilo, simula kagabi hanggang ngayon, 18 hours na. Gusto ko lang malaman, kumusta na yung mga kapitan ng barko, crew ng barko, ilan ba ang nasama dyan o ilan ba ang na-rescue?
1: Sir, based po sa report po na na-receive natin, nasa 43 po ang survivors and 5 po ang casualty po.
3: Okay. Follow up na ito na tanong ko sa iyo, ma'am. Yung nangyayari sa MV John Aster, ma'am, ngayon pa lang ito nangyayari o palagi na ito nangyayari sa kanila?
1: Sir, wala pa po ang data na hawak tungkol dun, sir.
3: Okay. Back to you, Palawan. Wala na ako itanong kay Ma'am Aileen.
2: Thank you, sir.
4: Sige po. K5 Palawan.
2: Yes, sir.
4: Ay, Jean Paul po from K5 Bacolod, yung main studio po natin. May katanungan lang po. Si Ma'am Aileen po ba yung ating interviewee ngayon?
2: Yes, sir. Yung sige. Pagsalita ko, Deputy Coast Guard.
4: Okay. Ma'am Aileen, magandang tanghali po sa inyo. Narinig po ba ako? Ma'am Aileen. Okay, salamat po. Ma'am Aileen, gusto ko lang linawin ano. Meron pa bang 87 na unaccounted for? Hindi pa nakita.
1: Sir, according sa report natin, sir, kasi nag-add po tayo ng survivor, sir, from 42 naging 43 na po.
4: So 86 na lang.
1: Kung papasyan po natin yung manifest na hawak natin po ay nasa 86 po ang unaccounted po.
4: Sige po. Sa 117 passengers plus 17 crews, that totaled around 134 persons aboard. Ito po ba ang capacity ng MV John Aster, tugma po ba sa kanilang sakay nung mangyari yung sa manifest pala na total na mga number of persons on board? Ito ba ay within the limit ng kanilang allowed passengers and crew sa barko na yan?
1: Sir, based po sa initial investigation natin, total capacity po ng MV John Aster ay 300.
4: Oh, 300. All right. Sige. Salamat at na-correct 'yan. So, hindi naman pala puno 'yan. Question po, ma'am, additional. Ito ba ang Philippine Coast Guard Bay, meron ba tayo at saka I think Marina 'yan? Meron ba tayong mga policy na yung life jacket naka-scattered 'yan, marami tayong makukunang life jacket sa ang sulok man ng barko?
1: Yes, sir. May mga policy po yung marina dyan, sir.
4: Pag ganito, ma'am, na 87 yung hindi pa nakita, or 86 pala yung hindi pa nakita, sa palagay nyo ba, yung iba nalunod nung kasi walang available na life jacket o na-trap doon sa loob ng barko? Anong possibilities po?
1: Sir, sa ngayon po, hindi ko po masasagot.
4: Sige
1: sir,
4: po.
1: Kasi ongoing po ating...
4: I understand. So ngayon, ma'am, tuloy-tuloy yung ating rescue operation. Marami po tayong mga sea assets na nandyan?
1: Yes, sir. Tuloy-tuloy po ang ating rescue operations. At meron po tayong limang sea assets po na nakatalaga po or dedicated po para dito.

0: the rescue operation po na ito, sir.
1: Sige, sa training mo, ma'am, bilang Coast Guard, ito ba na-check nyo na yung mga nearby yung radius pala, ano ba yung radius na iniikutan nyo para makita yung mga survivor? Ilang kilometers ba yan from the site ng sunog initial?
0: Balikan po kayo, sir, sa plan natin, sir.
1: O, gaano ba kalawak yung ating search area?
0: Hindi, wala lang sa dito ngayon, sir, sa file ko, sir, pero...
1: pero siguro mga 5 kilometers radius, ganon?
0: I can't say for sure right now.
1: Sige, sir. Po. Sige po. Yun na muna, ma'am, kasi baka mayroon pang katanungan yung ibang himpilan namin ng K5 News FM station sa ibang lugar. Makikinig lang kami po, Gilbert Basio ng Palawan.
2: Yan. Thank you, sir, sa K5 News FM Bacolod. And iba pa ho mga K5 ho natin. May mga may karagdagan pa ho ba kayong mga katanungan para ho kay Mama Aileen?
3: From K5 News FM Antique po, Sir Gilbert.
2: Sige, sir. From K5 News FM Antique, go po sa inyong tanong.
3: Okay po. No, linawan lang po natin. Kamusta po yung investigation natin, Ma'am Aileen, related sa kung paano po na nangyari ang itong pagkasunog ng nasabing barko? Paano po nagsimula yung apoy, Ma'am Aileen?
0: Ngayon po, sir, wala pa po kami may ibigay na information since ongoing po ang ating investigation, sir, na kinakandak, sir.
3: Okay, follow-up question po. Kamusta yung coordination natin sa iba pang ahensya ng ating pamalaan para mapabilis yung paghahanap sa nasabing mga nawawala ng napasahero? At meron na po ba kayong nakausap na mga survivor para makapagbigay ng impormasyon kung paano nila nakita yung pagsimula ng hanggang ditong pangyayari sa MV John Aster, Ma'am Aileen?
0: Sir, with regards to coordination, sir, well coordinated naman po, sir. Actually, sir, kagagaling lang namin, sir, sa incident command, sir, dito sa Coron, Palawan. And nagkaroon po ng briefing and meeting, sir. And papunta rin po kami ngayon, sir, kasama ang ating district command, sir. Doon po, sir, sa Parangay Turba, sir, para makita din sa yung situation po doon.
3: Sige po. No further question, Sir Gilbert. Ma'am Aileen, thank you so much po.
2: Yan, thank you, sir, sa K5 News FM Antique. And meron pa hubang karagdagan, mga sir, mga ma'am, dyan ho sa ating mga kakaibaiba.
4: From K5, Cagayan de Oro City po, mga K5.
2: Sige, sir. Go ahead, sir.
4: Ito po si K5 Jonathan Sabanal. Ang katanungan ko lang po kay Ma'am Aileen. 18 hours na po nakalipas, no? Napakalaki ba napakalaki ng bilang ng mga unaccounted 86 missing, oh. Sapat ba ang pinadalang BRP Suluan at mga lokal na mga rescuer nang masuyod ang paligid ng 1.2 nautical miles sa northeast ng Barangay Marcila? Sapat po ba yung mga rescue team natin doon po, ma'am?
0: Ngayon po, sir, ay marami po tayong asset doon, hindi lang po sa PCG, kundi pati na rin po sa ibang agency, and meron pa po tayong mga paparating, sir. Actually, sir, ang MRRV 4411, sir, ay manggagaling ng Puerto Princesa, sir. Sakay din po yung mga additional personnel natin, sir, na para ma-utilize po, sir, na mag-augment po, sir, doon sa incident area.
4: Ma'am, ito, follow-up question ko po. Itong mga biktimang namatay, mayroon na bang mga pangalan?
0: Sa ngayon, sir, wala pa po tayong details, sir, regarding po sa kanilang identification.
4: Okay po. Yun po lang, mga K5, ang katanungan ko kami, Aileen.
2: Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Meron pa po ba? Mahahabol pa ba na K5?
5: Po. Sa K5 Santiago po. K5 Santiago. All right. Yeah, see.
2: Sir.
5: Oh, si Justin Kiss po mula sa K5 Santiago. Ma'am Aileen, gusto lang po naming malaman ano, bago po ba dumating yung barko riyan sa Pampango o nasa Pampang man po yan, malapit ako sa Pampang ng Coron, may tumawag po ba sa inyo, may nakipag-coordinate sa inyo bago mangyari itong pagsiklab ng napakalakas sa apoy nito? Alam ko ito po ay under investigation kung ano nangyari, pero bago lumaki ang apoy, may mga humingi na po ba ng tulong sa inyo, ma'am? Mula sa barko?
0: For info, minisal po, nakareceive po tayo ng report, ng telephone call po from passenger operations specialist po ng Atienza Inter-Island Spirit IMT. Siya po ang nag-report na ang passenger cargo vessel ay nasusunog po.
5: Nasaan na po yung barko, ma'am?
0: Po sa Atienza Inter-Island Spirit IMT yung na-receive namin report, sir.
5: Yes, ma'am. Gaano po katagal ito bago na i-report po sa inyo? Kasi 18 hours na raw ngayon. Mga ilang oras po bago na i-report sa inyo yung insidente?
0: Agad-agad din, sir. No? Kasi ang estimated time po ng incident ay around 6:31 ng gabi. At ang call po ay na aming na-receive ng mga around 6:40 rin po ng gabi.
5: Mabilis lang po, no? At alam ko ito po ay under investigation. Pero kung titingnan po ninyo, yung itsura po ng barko ngayon, sa tingin niyo po, ano po ang pinagmulan ng sunog dyan sa loob ng barko na yan, ma'am?
0: Sir, apologies na ngayon, hindi pa po ako makakapagbigay, sir, at hindi po natatapos ang ating investigation.
5: Yes, ma'am. Last question, ma'am. Meron po bang clearance itong barko na ito na maglayag?
0: Yes, sir. Nag-undergo po ito ng ating pre-departure inspection, sir, sa Coast Guard Substation Belpan po sa Manila bago po siya naglayag noong September 8.
5: Okay. So ibig sabihin po niya na hindi po nakita, na-anticipate kung ano po yung mangyayari sa barko doon po sa kanilang maybe inspection bago maglayag po ang naturang barko. Maraming salamat po, Ma'am Aileen.
0: Thank you, sir.
2: Yan, sa mga K5 natin, oras natin, alas 11:52 na ng tanghali. Okay na, K5, Jo, no? May mga daragdag pa ba na mga katanungan ng ating mga K5? Pero Ma'am Aileen, dagdag ko na rin pala ito.
1: All right. There you have it, ang short tandem sa mga K5 stations. Nga may 11 Mbps program. K5 Santiago Isabela, K5 Palawan, K5 Dumaguete, K5 Antique, K5 Iloilo, K5 Tacloban, K5 Cagayan de Oro, K5 Rojas, K5 Antique, K5 Calibo. Damo sa mo, no? Basta mo to, masubo ni Kiti. Right now, 86 pa kabilog ang wala pa ma-account. Either, we can say missing. We can say siguro missing. Ano nga ang ginabutang is unaccounted for. Meaning wala pa mabalaan kung di ini sila. Kay ang total passengers was... sa manifesta, magsalik ka manifest, magsakay ka na sa barko, dapat mapirma ka na sa ngalan mo. Mabutang ka na sa ngalan mo, sulat mo ang imong detalye sa imong pangalan, edad, lugar. O, 117 ka mga pasahiro ang na-confirm sa Coast Guard. Ara sila passenger manifest. Plus 17 tanan ka mga crew for a total of 134 persons aboard. 134. Kay nasang aga, 42 ang na-rescue. Pero nadugangan isa, nag-43 na. So kung 134 ang total persons aboard, MV John Aster sang ini ang masunog, minus 43 diin karon ang 86. Irato mag-istoryahan sa tumabalik oras sa alas 11:55.
6: Yes, balita kag public service. pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis Whoa. DTX 500.
7: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500 kag si Mighty Surpure? Siya kaubod ta sining diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it, Dr. Mil.
8: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people's smell. Mm-hmm. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. Uh-huh. So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C ang inyong mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinanglano na nila ang protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
7: Gusto. Mm. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Mm. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Mm. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang naga-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kung ma-expose sa oxidants, ini ang naga-emit sang baho.
8: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
7: Uno, dobo,
8: ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Hindi tanan nga tigulang lang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon, bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir GP ang to nominal kun ini ang ma-oxidize. Mm-hmm. Amo na Sir GP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga una.
6: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
9: garantisado.
6: DTX 500.
7: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oils ini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. Mm. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
8: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahoan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo mo. Kung matigulang ka na.
10: Kung magtigulang
8: na. Tigulang ka ato, edad yaga pa babaya, yaga pa nubo ya. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Mm-hmm. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
7: Yan,
8: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag Mighty C. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta, kay nga man, ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugar, sugar kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
7: ay
8: kumin ka pa.
6: DTX 500
11: si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: So, wow.
11: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon pag nga-tiil.
7: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
10: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5.
10: News
13: FM.
10: Mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
13: K5 News Philippines.
10: Sumasayo ang MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
14: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali Pilipinas sa ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astra sa Corona, Palawan. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
15: Mamakatao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, dakong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umaabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at Center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Coron upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balitang hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
16: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyunan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni na DILG Secretary John Vicri Mulia, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melendez Artates at BFP Chief Fire Director Quan Chu kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Rimulya kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: Gawin din ng pagsupo sa ASF gamit ang flamethrowing na sinimulan na sa Alicia Isabella. Balita hatid sa ate ni KK5 Don Chavez.
17: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marahas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang puksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya, namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad. Nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Negros Oriental, nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa ate ni ka-K5 James Baduquillo.
18: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
19: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurik. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampol ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Cambagyo, Rosario, Panamangan, Barangay Cambilaw, Basak, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipag. Bukod sa Baay City, may 4 LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboy.
18: Para sa Mighty C Network News, ako si Kakifay James Aditri Bayo Panukilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
14: At may 39,000 na mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa atin, Nega K5, Myla Fuentes.
20: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6 hanggang 59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%, samantala nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusaw. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
21: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
14: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagling kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Inalala ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pagling kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City. Ipinahayag nito na isa lamang biktima sa war on drugs si Mabilog kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang Kampyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
3: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPO kahapon araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Siklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Rimulya ang talibong mula sa bayan ng Libacaw Aklan bilang token. Ayon kay Rimulya, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridad sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
14: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa engkwentro sa Baybay City. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa nagarap na engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar, kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Irwin Murillo Masida o alias Romney taga Las Navas, Northern Samara. At siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. At batay naman sa ulat, mapilis na responde ang mga trupa ng 802nd Infantry Brigade matapos magulat ang isang concerned citizen hinggil sa ilegal na extortion o pangingikil ng mga armadong individual sa nasabing komunidad. Nagresulta ito sa bakbakan na ikinisawi ni Masida at narecover din ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na naiwan ng grupo. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga militar sa mga natitirang miyembro ng NPA sa nasabing lugar na magbalik loob na sa pamahalaan at iwan na ang armadong pakikibaka. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
14: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa ate ni K5K Buscaino.
5: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47 anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang haharapin ng 29 anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sani ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 na taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nanggagaling ang mabaw amoy.
23: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
14: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakita sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa ang maospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
0: YTC Network News. YTC Network News.
14: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Gilbert Basho sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ba, daw maayong kondisyon ta,
8: preyaw? Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: 11 Mbps. Balita kag public service.
11: 20 minutos makaligid sa taktang alas 12 sa ngunto. Maligot ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso niyo ang corman.
12: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaristang walang inaatrasan.
11: Ang Klinika D3 Bayon amigin inumon para sa kabataan, sa nanay, sa tatay, sa panimalay. Inumon nyo ini kung nagabatsyag ka mo sang sore throat, ubo, pneumonia, tonsillitis, gingivitis, gasakit na bing bagang mo, gasakit unto mo, may paso ka, ihiso mo, kampiyon gid. Ano mag ginabatsyag mo sa lawas, Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio. Your antiviral specialist. Puso dan sa bungilan at parisan git sa may tising alkaline nga vitamin C. Dugabal, daso mong aton internet, ano? Ang aton nga Facebook. Ang aton nga Facebook, duga hang siya o tipano ng hitings man. Aragaliwa. Merlita Malba, still present pa. Junie Mayritita, Mercy Martisano, Bings Delphine. May isa ka dalaga sa San Carlos City. Asa Calatrava. O, isa ka dalaga sa Calatrava. Ginaligar missing. Why makapauli, ginapangita sa pamilya. Ay na, naman niyang nasapuan sa patay na. Kag ano todo may ginigot sa nga jacket? Si Eliog kag sa puno? Ala, ano man nagikog? May check kong hari ng kababalagan na si Jong sa linya. Jong, i-K5 News mo.
13: K5 News FM Police Report.
11: Jong?
14: Yes, K5 JP. Amo na ang pagpati sa pamilya. Posible, naghikog ining 28 anyos nga dalaga.
11: 28 pang dalaga pa.
14: Hmm.
11: Why pa kaagi nagpamana, nagbulagay lang? Why good?
14: Why? Wala ni nubyo according sa, sa pamilya. Wala ni nubyo. Kag first time niya man ko kuntani mag-ubra diri sa San Carlos City sa tinalikdan nga Domingo. Kay kuan ni abi, ang ilas ni nga lugar nga kita diri na sa pinakabukid na kayo nga lugar sa Banuas ang Calatrava. Binjubudlay na i-access. Te base sa nakuha natin nga impormasyon halin sa iyas ni nga mga himata sa tung Domingo, naglakat ining biktima pagkanto diri sa siyudad sa San Carlos sagod nga mag-ubra bilang kabulig sa sulod balay. Suno pa sang aray na di siya to pirmi siya ginatulala bala kay K5JP.
11: Ha?
14: Tiya mo to daw gatulala siya daw wala sa iya sininga kagalingon. Tiya mo to ginpapuli siya sa iya sininga amo sang Martes.
11: Okay,
14: pag papuli sa iya according sa iya pamilya, why siya dito nakalambot? Pero nakakommunicate ang iya sini nga boss nga amo na ang gin pahimo sa iya papaulion sa anay kay kung nano ang iya sini nga problema nga daw hindi siya may istorya bala kakita ba JP.
0: Mhm.
14: Ti karon kay why siya dito nakalambot? Nagpinangitaay sang halin sang Martes nga pinangitaay, may gin post na sa Facebook kung sino ang nakakita. Until kahapon mga around 9 to 10 a.m.
0: Mm.
14: Nasapuan siya dito naman lang sa sakop man lang sa gapon sa iris ni nga sitio sa Banuang sang Calatrava. Sa isa ka porsyon dito nga wala sang pamalay kag kasi utan ka Kipa Julius.
0: Yes, kaki 5 Joseph.
14: Ah, kaki 5.
0: Oo. Kaki 5 Joseph. Oo.
14: Kaki 5 JP, sorry. Kag dito na. Na may higot ang iya sini nga Leo kagagin daw gingain sa puno sa ambot ano tong puno daw binunga or daw lubi-lubi.
0: Ano ang significance ng puno nga makilala ang tagidjungaw?
14: Ang lawas kagang dahon.
0: Hindi ah, tinga nga dapat ah. Nga exact gid ang puno dapat.
14: And, para nga mas kumpleto si Ricardo
0: para mabalaan ta kundiin ano kataas ano
14: araw man lang sa dalom
0: sa dalom bali dali lang didito ni siya nagatrabaho sa Dobulig sa Panimalay gakaurungan pinapuli sang amo okay ano oras sa ginpapuli sang amo kag sang sano
14: sang Lunes.
0: Lunes. Pagpuli niya sang Lunes, why siya nakarikta sila balay?
14: Why?
0: Okay. Wala. Sang sa kusa na sapuan nga patay?
14: Kapon.
0: Kapon lang.
14: Mga las
0: na ito. So Lunes gin papuli, Martes, Merkulis, duwakadlaw. Duwakadlaw, sapuan sa nga patay, ano oras?
14: Mga alas 10, alas na ito, alas 10 kapon sa nga agag.
0: Okay. Ining lugar kung din siya nasapuan nga patay, along the way, sa iya nga lalaktan, alagyan, magpuli siya sa ila balay from iya nga amo, maging obrahan.
14: Sa information ko, T5GP daw, lain na daw,
0: tipak nagsipak, na daw. Nagsipak. Oh, nagsipak. Ang question na, Jong, nga nagsipak siya sa iya nga usual way.
14: Amo gani?
0: Okay.
14: Amo nang hindi matrace ang aton sining
0: Aripa.
14: Mga autoridad. Oh.
0: Aripa. Ining lugar nga nasapuan sa may mga panimalay, wala?
14: Wala.
0: Wala.
14: Wala.
0: Lapit sa dalan?
14: Medyo malayo-layo man kaki 5GP.
0: Okay. Nag-ano ang isa kababayi? Nagpanglakaton? Andi nagsipak sa dalan? Nagpalayo-layo? Nakita kahoy? Ginhigot siya kung lingon niya ka maghikog? Daw muna biang bot mo si Lingon Jong?
14: Daw amo na pero makatilingalahan kay ara man lang sa dalom way man siya nagpakuan why
0: of course why na diya wakwak ha kaya to tiyos la Castellana ya Jong why niya wakwak diya kay layo to yabla wakwak ya la Castellana to yabla Jong oh
14: may ara mo na di ka kita ziti
0: ada mo diya wakwakan eh why da mo diya wakwakan pero la iya wakwak ya may ara diya gani guru Nuno sa punso. May nuno sa punso da. Mauntat na galing to.
14: Sino na naman na?
0: Mauntat na to. Anyway, Jong, amo nang ginapaligbanta. Question. Ining jacket na higot sa iyang liog?
14: Iya na kakita JP.
0: Nahigot sa iya liog. Posible nga siya gid ang naghigot ayhan.
14: Amo na ang hindi pa makakuan, hindi pa maka-conclude ang pamilya.
0: May tsura ang babae, ang biktima, may tsura.
14: May ara kita JP, medyo gwapa. Kaya mo na gani nga basi balao, basi gin tinuntuhan.
0: May tsura, medyo gwapa. Panglawason.
14: Sakto man, sakto lang sa kuan, sakto lang sa shape. May shape.
0: Doka dots okay. Doka dots okay damo na. Doka dots good.
14: Si mas so good to ang kwan, ang dots.
0: Daw dots so good gitu saya.
14: Okay.
0: So daw ka dots not so good niya. Oh. See, anyway. wala siya kwan, wala siya karelasyon.
14: Wa ay kag FMGP? Kag suno pa sa
0: may history sa sang kwan, may history sa sang depression.
14: Wala man according sa pamilya, mali pa yon man siya FMGP.
0: Ina, nuna man, nuna jung man.
14: Sini man lang ni nga anay pinakaobra na di siya. Daw amo na to dai natingala na lang sila nga amo na
0: bala. Why man ni chat sa ilang daw may problema siya?
14: Why man?
0: Okay.
14: Di medyo pala libgan.
0: Ginaimbestigaran man sa kapulisan ang ginobrahan niya ng amo niya? Yes. Dala sa investigasyon?
14: Ongoing subong ang investigasyon kay Kitab GP sa nga PNP. Kay basi balaw. Ay,
0: why matagambal nga? Kung bro, part of the investigation, ginayang, ito dito sa halin mo.
14: Gani.
0: Tanan na yan, ibaloon na dapat.
14: Gani, okay.
0: For the sake, for the sake of justice, for the sake of magaan sa ustisya ining kamatayon niya.
14: Oo.
0: Kay ang i-roll out tadi nga wala foul play. Nga wala foul play. Kay base may foul play, ini siya bala gin and gin ano, paidalom sa medical legal examination. Gin postmortem o gin kwan gid? Gin mauna na ni postmortem mo.
14: Gani,
0: pag nakita na sa postmortem nga daw wala sang problema, pwede na hindi pag autopsy. Pero daw may nakita sila nga daw anomalya sa postmortem, pwede ipaidalom sa autopsy.
14: Gani, pero daw wala na daw postmortem lang black 5G.
0: May vaginal swab gintistingan kwanto?
14: Daw,
0: ang private parts na, niya wala man?
14: Wala na, kaya ang iya sining bayo ara man lang ang pangibabaw ka paidalom ara man lang.
0: Tijong nga adyong kun ara lang man di pwede nga ginta ilisan mo lang aw.
14: Correct, pwede man gabi nga mo na mo. Oh, kagdason kay imposible nga ang sistema bisang kahoy medyo daw nagahandag kag ara nagatubo sa medyo bulubang lid. Di sa likod dito sa may medyo dalom-dalom dito siya nakaposisyon kag 5GP while nakahikot ang iyas ninga liog sa iyas ninga
0: jacket. So do nagbitay siya.
14: Oo, sistema bitay pero daw ga kwan lang daw ga pungko.
0: Nga pwede mo lang gani na iyang lubad doon lang.
14: Nan, amo na gani. Oo. Daw ka unusual bala.
0: Ano na
14: ba? Pero,
0: Jong, pwede ito Jong istoryan, tas tala 5, Jong?
14: Ngao.
0: Kaya mo ni, mapalibugan tanga duwa.
14: Hindi, ang gina-investigahan naman supo ka.
0: Ay, hindi, lang, hindi dyan

0: Lakat ka to, and then, why na may maka-interes sa imo, Jung? Malikaw pa na sila gani kung makita ka. Yan unang laki, no? Likawin na gani. Kito, to kalain sang aura.
1: Masi ako naman ang mabita ito, mag
0: Anyway, sige Jung ah. Ah, kaluoy mo. Oh, tani makuan lang. May bisigadan sang mayad, kung may foul play, magan man sa ustisya. Tikon wala ya kag siya nagkuta sa kabuhi ya ti kaluoy man ino.
1: Dani oh. Ang kuan sini balakay. Daw na pasimpalad malang lang intindi tani ko sa syudad.
0: Ti salig. Amo man sa imo ah. Amo man sa imo ah. Nga nagpasimpalan ka to kay Dats. pero daw naswertihan. Nagpasimpalan, pero daw naswertihan. Oh? Amo na yan ang mga pasimpalan. Yung, eh, naswertihan ganito sa kana. Sige, Jung ah.
1: Sige, so ako na give MZP ang manulog natin nga report sining auto para sa 11 Mbps program.
0: Hambali, kwano? Hambali, agree si Mercy. Yahos to na. Sugdan mo na pang lakaton after report. Balon ka na da sa imong nga malaman, imong nga kung ano da. Lakat ka, ato ka na ito sa Martis ang aga. Report ka na sa puro.
1: Maupo, on kuya ako niya sa tour.
0: Mata mo albu-al gali kaya.
1: Of course.
0: I am bot. Nalang mo gali niyang plano mo ya Jong. Anyway.
1: At ko maglapit-lapit lang kay MZP. Hindi imposible nga hindi natin pagkantoon eh.
0: Hindi
1: sa pagkalayo gadya kayo.
0: Amo ginaya basta ginatamad ka.
1: Hindi man. Sa gina kwanta may araw man gina consider kung visa
0: okay that's right sige Jung apadayon sa pagpasimpalan.
1: Kamay pa hindi na siya na mamangkot liwat.
0: sige
1: so abuni ang usa liwat abuni madulong natin nga report siling auto para sa 11 MBS program na dulong sa ito sa D3 body text 500 kag Mighty si ako naman si K5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Jong, ay kaluoy man to no. Ano yan ang tabo to sa iya. Ang balita ni Jong gidulong sang DTX Coffee Mix. Manami inumon, especially subong tigtulog now. Kaping-kapi ang lasa, pero ga-detox ka. Kaping-kapi ang lasa, pero ga-detox ka. Nami siya para sa imong liver, especially may fatty liver. Kanami isa sa mga palainom, whiskey, beer, tuba, o ano pa da? Mag Clinica DTX Coffee Mix. May bag-o kita nga regional director sa Police Regional Office NIR. Ano ang iyang igapromisa sa mga taga Negros? Red Salgado, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Kinalahon tani bag-o nga Police Director Red.
3: Yes, K5JP, maayong hapon. Official na po po ang aton siniga bag-o nga Police Regional Office NIR nga Director K5JP na si Police Brigadier General Rudecindo Rianes ang tanilik na nga September 7 adlaw sang Lunes. Dili K5JP, isa sa iyatin nga pagtutukan ini nga pagpamakod sa aton sini nga Police Visibility.
0: Bow.
3: Iya sini ipatpat sa aton K5JP.
0: Pang. Ano ang balya pang pabakudon ang Police Visibility? Nga subong huyang?
3: Actually, mo nang iyasin niya term ni MJP para magpanpagin na panubo ang aton sini niya krimen.
0: Okay. So ano na, Bot Silingon, ang police ara na sa kilidalan, pirmi mo na makita.
3: Yes.
0: Kaya ano na kayo kulang man ta police, Red?
3: Amo mo nang ganit ni MJP, sa ratio pa lang sa aton sini niya.
0: Kulang?
3: Hindi kaya yan, but nilugi di actually ka pungsod kay PMJP, kulang din niya eh. Kulang din kay PMJP, pero galigit ni Kulara, ang ato siya tinga presensya sa
0: kapulisan. Ano, ang pamangkot da, kulang din man bala o kulang lang sa kapisan?
3: Kulang din niya man power.
0: Kulang din niya man power eh. Kulang. Sige,

0: pada moon ang police visibility ano ni anang region wide ano pagid
1: Yeah, ni puro galing kayo rin kayo ng GP at sinigil patpat sa ato na nyo kung araw presensya sa atong sinig kapulisan ang mga pumuluyo nga nag-plano nga mag-ibo sinig sa krimen ang makontrola kayo ng GP.
0: Oh, ikimadlo ko araw pulis mo.
1: Yes, correct. Correct kayo ng GP. Kaya labi na ginti kung rin palang daan sa atong sinig sa Bacol, maduduman aton bulan sa Agosto, ginasaysay sa ato ni Police Colonel Eugene Rimadong biya ka nagsaka, ginman ang kaso sa robbery kick theft rin sa Bacol. Pero diri, makita man aton nga pabakudon, kaya makita, ginapat ang kapulisan aton sa mga tagsa ka mga barangay.
0: Di dito, kung tagsa ka mga barangay, makita ang kapulisan, gaayo dito si Chris si Kenneth Chungko nga dito sa Kabogo sa Dika Homes.
1: At yung posible, marubay, gina ng kapulisan sa KFMJP.
0: Okay.
1: Kaya para makuanigin, kumayara, dala sa mga tao nga nagaplano ng mga awat, at sigurado, gina nga mamuntat gina KFMJP. So, dira, ang isa sa mga tinutuyo sa katon, si Limagong Direktor, ikaduwa, dira, ang suporta sa LGU, kag sa atong sila nga mga bulutuan, dira, sa makulod, kaya matimadumduman at doon naging asud-asud na
0: inimang mga threat
1: sa mga eskwilahan.
0: Oo.
1: Kag muna kay FMJP kag dugang pa dire ang iban pagid nga mga illegal nga aktibidad ka ngay dalabang sa mga illegal gambling kag illegal quarry kay FMJP nga sa madumduman naton sa Negros Oriental may mga reporte dira kag dire man mismo sa ato dire nga probinsya sa Negros Occidental may ara man sa mga illegal nga mga sabong take dire kay FMJP ang monitoring sa aton sini nga kapulisan kalakip na dire ang mga illegal quarry matap na ining illegal nga mga aktibidad kay FMJP kaya iya man ginapanawagan man ang pumuluyo sa GNIR ining suporta ko may ara sila sa mga impormasyon nga nakuha angot sa mga illegal activities siguro ti kalakip na dire ang pagbaligyanay sa nga illegal nga droga mas madasig pag inaksyon or agiho sa aton sini nga mga pulis diri sa aton si Riyang Rehiyon kaya K5JP. So, ari pa mati ang tangbahin sa pahayag ni Police Brigadier General Rodicindo Reales ang aton si Bagong Direktor sa PRONIR. Yari.
2: So, kailangan yung pinaka-basic na trabaho ng isang police, which is yung crime prevention, kasi yun po ang isa sa pinaka-importante, na kailangan ng police available siya, nandiyan siya sa kalsada, para ma-prevent yung mga krimen. Kasi mas maganda na ma-prevent natin yung krimen kaysa yung nagsusolve na tayo ng krimen. Kasi iba yung epekto ng krimen kasi kapag nangyari na siya dun sa mga biktima. Meron siyang mahabang epekto psychologically and lahat dun sa primary victim, sa secondary victim, sa tertiary victim. Kaya mas pinapriority namin yung crime prevention. Yun po kasi ang pinakamagandang approach. And at the same time, sabi ko nga, kailangan, aside doon sa sabi ko sa kanila na nagtatrabaho tayo sa crime prevention, kailangan yung mga kapulisan natin disiplinado. Kasi yun po yung, kung sinabi ko nga kanina, ang servisyong mabilis tapat ang nararamdaman is nandun dapat yung katapatan ng pagsiservisyo ng bawat pulis.
3: Are they, doon naging viral po yung mga bomb threat, yung mga paaralan? Ano po yung ating mga tinatanaw doon ng mga plano?
2: Ngayon po, ang tinitingnan namin is kailangan magkaroon ng closer coordination ang PNP, tsaka ang local government, including po yung mga different colleges and universities at mga paaralan. Kasi iba-iba po din ang security protocol ng iba-ibang eskwelahan. Lalo na po yung mga sa high school, iba din po ang security protocol nila. Pagdating po doon sa mga colleges, state colleges and universities, may kakaiba din po silang protocol. That's why kailangan po talaga mag-usap-usap ang police, ang local government, ang mga learning institution, pati po yung member ng private security industries. Para po bawat isa alam kung ano ang gagawin pag meron po mga ganong eventualities.
3: Okay. RD.
0: Namihan ko ito sang iyan. Balbi nga pag-usap-usap. Ako ka na agad. Usap mo ko pandisal pang mo.
1: Kaya nag-MJP. So, mas marami kaya ako nag-MJP. Ang relasyon.
0: Dok, kaalog. Dok, kabalanon nga Tagalog sa pang, no?
1: Oo, Tagalog yun sa KFMJP, kaya tingin ka rin sa Luzon, kag tingin siya when it comes sa mga monitoring, kag pagtapna sa mga krimen, isa namin sa mga expertise, kini sa reality sa KFMJP, ang wala ipamasabat, iningaton si ring pamangkot nga kung kamusta man lang duties ang police natin. Kamiti, 12 hours ni kandos, wala balansang malawag. Iga pa huway ang police natin, inaagin na tunaan pa kita MJP. Kamiti do, muning isa sa mag-inarase ka question, kung kisama lang kita MJP do, 12 hours, kundi kita magsala. Nag-straight kita police natin, but ina, iga pa huwa man sa ato si Rimago nga director, as soon as possible.
0: Sige, 5GP. Mm-hmm. Sige. Okay.
1: Okay, so welcome JP. Ang atong sinig nga balita kabadulog sa programa kay 11 NETS, ginadulog sa atong sa Power Trio nga atong sinig nga DTX 500 MyTC kay Clinica D3 Bayo in VCO DTX Beauty Soap. Sa may ko na kapanit may aras ang alap up muni po kung sila magamit lang DTX Beauty Soap dasig na resulta maging kutis artista ka pa kay DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Red Sotil. Ganyan ba si Mercy Martisano? Ngayon wala sila po, why? May ara man, ma'am. Iari man niya nga.
4: Grabe po.
0: Doon nagkulit. Doon nagkulit ka na bala subong man, ma'am. Kaya sunod-sunod, mugid ko. Salamat, Gid. Red, riktata kay Ariel, ah. Last reporter na niyo. Hindi tayo maubos sa mga reporter. Kasi may tandem kay Ina to sa Palawan nga barko nga nasunog. Ariel, K5 News mo.
5: K5 News FM Police Report.
0: Ariel?
6: Yes, Sir Paul, mayong udto pilas ang ulo kag next na kinalain nga parte sa lawas ang naangkon sa driver kag pasahero sang motorsiklo matapos ginaaligar nga gin hit and run sa isa ka van kag ilang gid gakit pa Sir Paul kag alas 8 sang gabi September 9 sa may bahin sang Purok 9 Hacienda Helen Poblacion 1 siyudad sa Sagaya. Sakay sa motorsiklo ang magpamilya nga kenday April Hope Salbatuna, Ramil Salbatuna ang nagmaneho kag ang bata nila nga 10 anyos lunsay residente sang sitio kinalumsan sakop man sa nasambit na lugar. Suno sa panaysayo ni Ramil nga halin sila sa Sagay proper kag papulit na kuntani sang gulpi na lamang nga naglagapak sa ilang likod kag bangod sang mabaskog nga impact Sir Paul gulpi lang nga indi niya na makontrol ang manibila sa iyang motorsiklo kag nahulog sila sang gutter pila sa
0: nahulog sila sang bangpang nahulog sila sang gutter.
6: Yes, sir Paul.
0: O nahulog sila sa gutter.
6: Sa gutter. Yes, Sir Paul.
0: Sige. Tapos
6: masubo, Sir Paul, pilas gid sa ulo kag iban pa sa parte nga sang lawas ang naangkon sang mag-asawa nga sa
0: hindi ko subo ah. Hindi ko subo ah. Maswerte na lang. Maswerte na lang nga ulo lang ang pilas na sa ulo kag way nila kinamatay ini.
6: Correct, Sir Paul.
0: Ang subo yun o, ang subo yun pang doon na patay ginaya. Kwa na, maswerte na lang gani nga mula na ang naigo. Iti simpre bla, madagdag na skalog. Iti way gin mabalaan, suno nang gitanran sila.
6: Why gin subong, why gin Sir Paul, tiki kituan naton. Wala may nag-turnover kuno nag-surrender nga driver sang van nga kalabot nga natabo nga aksidente kagabi, Sir Paul.
0: Hindi na naiya magpakita magamo niya. Kita mo to nagligad sa Victorias to, do Victorias to blamo. Nga kunwa ay panadakpan siya nga nag gimpachap-chap tong yeslak yan. Wai, gisa nag-ako. Sige.
6: Amuna, Sir Paul, sa samtang karon napadayo naman ang investigasyon sang kapulisan sang Sagay City Police Station agod nga madakpan kag makilala ang driver sang van nga nagbunggo sang tricycle, Sir Paul. Report nga nagbalikan rin sa may syudad sa Sagay kag ini nga balita ginadulon sa extend food supplement permit ang lumay nga way orasyon.
0: Ano to liwat mi ang lumay nga
6: way orasyon.
0: Nga lumayaw?
6: Pagpagana ni Manay para si Manay hindi magbiya ni Manoy mag-extend food supplement for men, Sir Paul.
0: Effective gid man? Effective? Na kwan mo? Daw na lumay mo si Manay sa nakita si Manoy mo? Daw si Jinjin na maluya gid kay Junjun? Daw mo na? Testingan ko na karoon ah. Testingan ko na kiduway na duway na gana juan sa akon. Epektibo nga para maluyag si Jen Jen kay Jun Jun. Okay?
6: Para sa 11 Mbps, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon. Nga mga balita, serbisyo publiko, kagkalinga, once and order, Negros. K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Supplement for men!
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Ang aton oras mga ka-K5, alauna, 12 na sa ngayon. Welcome sa webis ng edisyon sa aton program, It's Your Time to Shine. Today is September 10, 2026. Mayong hapon sa aton nga mga suki sa bilog nga syudad sa Bacolod. Kaman natin, of course, ang ato ng mga suki sa bilog ng Negros Occidental. Dari sa ato ng program, It's Your Time to Shine.
1: Ay akin na sila yung muli ang ating lumipas.
0: For sure, nagapamati man ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Thank you very much.

Siyempre, ginawelcome na ito dari sa atong program. It's your time to shine ang atong nga mga suki sa tatlo ka mga dalagko nga merkado dari sa syudad sang Bacolod. Sa ituyaman ng puso ko. Kumusta ang mga taga Burgos Public Market? Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa mga suki naton nga mga vendors dira sa Libertad Public Market. Salamat sa kag sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Central Market. Good afternoon. Thank you very much. Pasalamatan man naton ang mga nagapamati dira sa downtown area diri sa syudad sa Bacolod. Alauna 14 ang aton oras. Take your DTX 500 capsule mga ka-K5.

1:18 PM, mag-aton oras mga ka-K-Fi. Mayong hapon sa mga nagapamati dira sa norte ng bahin sang Negros Occidental. Huwag ko gin-acknowledge ang mga taga-Cado City, especially sa mga nagapamati dira sa Cado City Public Market. Good afternoon sa inyo. Welcome sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon sa kay Ma'am Dali Vistar Liveste. Sakto ni Ma'am, ang ako nga pambasa sa imong family name. May ginapag-greet siya sa ako. Kay Suki, gini siya sang kwan, The Pages of Love. Suki, gini siya sang pinanid sang gugma, or The Pages of Love. Kada hapon, amon ikon nung ginapamatian nila sa hinubaan. Thank you, Gid, Ma'am Dali, sa imong pagpamati and sa mga suki natong dala sa banwas ng hinubaan. Good afternoon sa inyo. Salamat, Gid, kag maayong hapon sa kay John Lloyd Kayua. Ano ni siya? Kayua. Kayuyan? Ang pambasa. Pambasa ko yung Ma'am Dali Kawayan. John Lloyd dala sa hinubaan. Mayang hapon sa imo, John Lloyd. Good afternoon man sa kay Sir Justin Lizades. Mayong hapon gid sa mga taga-Basak, sakop sang Kawayan, Misay. Kadamo da sang mga KSS members naton sa banwa sang Kawayan nga nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa kay Pastor Joven De Lucano. Basta magbiyahe na si Pastor Joven, amo ni nga oras, upo ng iyang family, ang wife niya, kagang anak niya. Nag-monitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Gid, Pastor Joven, sa mga taga-hinigaran. Salamat, Gid, sa inyo. Alauna, 20, ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Babakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Country roads with my babe. Ang DTX 500 Capsule amo ni nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level. Nagapanubo man ang DTX 500 Capsule sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Ginapanubo niya man ang aton nga blood pressure. Ginasulit-sulit ko ginaya everyday. Eh gusto ko nga magtumargid ka mo sa DTX 500 Capsule, magbugtaw ka mo sa aga. Just like me every morning, amo nang ginatumar ko, DTX 500 Capsule.

ngayon sa hapon, i-check naman natin ang pinaka-latest angot sa lakat sang panahon diri sa aton sa Pilipinas. Pero kaina mga 4 a.m. ang forecast sang pag-asa ti maapektuhan gid ang Visayas area. Sang ginatawag naton nga southwest monsoon or habagat mga kagayfan. Diri sa aton sa Visayas, na-experiensahan kaina ang mga pagpanaguog. Magalumon nga kalangitan, may mga pagpanaguog nga ginasundan sa mga pagbubo sang ulan. Amo na ang na-experience naton sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Visayas area. Sa bilog nga Pilipinas, may mga pagbubo man sang ulan. Hindi lang bangod sang habagat, kundi bangod man sang localized thunderstorms nga ginatawag. May mga areas sa Pilipinas nga daw medyo magalumon. Nagaharong-harong. Today is September 10, 2026. Igritaan na yung aton nga mga birthday celebrators.

Sini nga adlaw mga ka-K5 Webes, September 10, 2026, may ginapag-greet gidya sa akon si Sir Bongsaw sa Lumaydo. Nga very, very special gid sa iyang kabuhi. Siyempre, wala na sang iban pa kundi si Mrs. Ang Mrs. ni Sir Bong Subong nag-celebrate sa iyang birthday, si Ma'am Christy Pahayahay Lumaydo. Birthday sa imo, Inday Teen. Mami Teen ang tawag ni Sir Bong sa iyang misis. So, Mami Teen, happy, happy birthday sa imo. Christy Pahayahay Lumaydo. May isa pagid nga nag-celebrate sa iyang birthday today. Siyempre, special man para sa aton nga mga taga K5 News FM. Kay mga followers tagid ni sila. Dara sa may Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan nagasaulog sa iya kaadlawan today si Ma'am Nicole De La Rosa. Happy birthday to you, Ma'am Nicole De La Rosa. Kabay pangatagan ikaw sa Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Nag-celebrate man sa iya kaadlawan si Ma'am Rolyn Kalimutan sang Yubo National High School. Ma'am Rolyn, happy birthday to you. This is from Sir Bong Sao sa Lumaydo. Kalinamblos ini ni Sir Bong dara sa may La Carlota City. Happy, happy birthday once again, Ma'am Rolyn Kalimutan of Yubo National High School. Once again, sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan today, September 10, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM.

Soli Colado, good afternoon. Ngayon hapon man sa kay Sir Renato Rivelles and Ma'am Jona Dugaduga, nagahulat gid subong sang aton nga program It's Your Time to Shine. Ay kay may hinablo sa gali nga nag-celebrate sang iyaman birthday today. Si Ma'am Danica Sedorifa. 18 years old na siya subong. Happy, happy birthday sa imo, Danica Sedorifa. Kinablos ni Ma'am Jona Dugaduga. Once again, she is celebrating her birthday today, September 10, 2026. Wala tagid ka ina matamyaw samtang nag-play ang ato nga birthday song. Na bago ko lang ginakita. Ma'am Jona Dugaduga, happy birthday sa imo hinablos. Danica Sedorifa. Tapos may isa pagid nga nag-celebrate man sa iyong birthday today, wala man matamyaw ka ina, si Haron Albao. Happy birthday ng Ma'am Danica Sedorifa and Haron Albao. Sa inyo nga duha, malipayon gid nga pagsaulog sa inyo kaadlawan. Kabay pangatagan pagid kamo sa Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, maayo nga lawas. More love and more happiness. Amon ang amon nga special wish para sa aton nga mga birthday celebrators. Happy, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM. Halin sa It's Your Time to Shine program.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
8: Extend! Extend the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Superman for Men!
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold.

So, para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo. Super!

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 43 na sang hapon. Importante ang vitamin C sa mga kabataan. Ini para maintindihan sang mga nanay nga nagapamati sini nga hapon diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Ang tulaan abi sang bata hindi pa na fully developed. Ang vitamin C kinahanglan na para sa pagporma sang tulaan. So kon gusto sang mga ginikanan nga magporma sang maayo ang tulaan nga mabako, kinahanglan pa inumon gid ang kabataan sang vitamin C. Ang gina-recommend ko, as always, vitamin C, Mighty C is the best vitamin C para sa mga kabataan ninyo. Hindi ni siya mahapdi sa tiyan. O pwede siya mapainom sa mga kabataan nga nag-edad 15 years old below. 4 years old, pwede na na siya. 2 years old siguro, gani, pwede na eh. Nabalaan ko ang Mighty C syrup ginahatag sa mga kabataan nga nagaedad 4 ka tuig pasaka. Ang Mighty C mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Kung nagamasakit ang inyong kabataan, pwede ninyo madala dari sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa atubang sang gates ang Paglaom Sports Complex, dira ka mo pakonsulta kay libre ang consultation. Dalaan ninyo ang inyong mga kabataan. Dalaan ninyo ang inyong nanay kag tatay ng mga senior citizens sa klinika para mapaidalom na sa medical examinations. Once again, libre ang pagpakonsulta sa mga klinika branches naton diri sa Negros Occidental. Sa Bacolod, once again, ang klinika branch naton, Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara sa atubang sang gates ang Paglaom Sports Complex diri sa Hernai Street sa Bacolod City.

Sa aton nga mga KSS resellers, good afternoon sa inyo tanan. Mayong hapon sa kay Ma'am Patria Baylon. Avid listener gid ko sa imong program, pinanid sang gugma. Amo nang drama dali sa aton nga program. It's your time to shine. Kay may lesson kagid nga ma-learn. Shout out lang sa mga taga Barangay Delicioso. I think this is in Ilog, no, sa Barangay Delicioso. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo pagpamati. Ma'am Patria Baylon, good afternoon. Thank you very much.

mga avid listeners man kita nga nagapamati right now all the way from Daan Banwa, Kabanggalan. Gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon ang mga taga-Katali, Daan Banwa. Siling ni Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, may avid listener kita dara. Si Manang Gloria Brillas. And Manang Gloria is listening right now. Maayong hapon sa imo Manang Gloria. Ng Gloria, siguro senior citizen naman ni Ma'am Orlene ay. PM, mga ton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Proteksyonin ninyo ang inyo immune system. Proteksyonin ninyo ang inyo lawas against infection. Magtumara sa Klinika D3 Bio every day.

0: Pero'y dali lang gid, may nalipatan si Ma'am Trolley ko lang do. Bago ko lang na-open. Taga-kwan man ni siya, Ma'am Trolley. Taga Estefania. She's celebrating her birthday today. Karen Joy Santibanez. Happy birthday to you. This is from Mama Fe Santibanez and from Tita Trolley. Happy birthday to you, Karen Joy.
1: It's a better world for them. And think if they can make it a better place.
0: Before kita mag-commercial, mga ka-K-fans, i-share ko lang ni nga balita sa inyo. Na tabo ini sa probinsya sa Nueva Ecija.
2: No need to cry.
0: May isa ka 21 years old nga babae. Actually, kuwani siya ay nursing student, graduating na siya. Kanugo, no? 21 years old na graduating nursing student sa Nueva Ecija. Na kit-an ini siya sa sulod sang ilang nga puloy-an. Nga wala nang sangkabuhi. Tapos daw may higot di sa iyang liyo. Na daw ginplastar siya bala nga daw nag panginmatay daw nag-suicide ini siya. Pero gininvestigahan sang mga otoridad kag dito nahibaloan nga may pakaisa gali ini siya second cousin niya ni siguro or first cousin nga nagsulod sa ilang abalay kag nag-istorya sa iya. Natabo gali diri kay ining 27 years old niya nga lalaki nga kasin daw nagakinahanglan sang kwarta. And siguro nag-ayo ni siya sa iya kasin ni nga 21 years old nga nursing student, graduating nursing student. Mahulam kuntani siya sang 5,000 pesos. Galing kay T daw nagpamalibad ining nursing student nga magpahulam. Nagbaisay sila nga duha, asta nga daw nainit siguro ang 27 years old nga kasin niya nga lalaki. So ginkuga ini siya tubtob nga mabawian sang kabuhi. Magluwas sa kuga, daw ginsakit pa ni siya bala mo, basi daw gintapungol siguro ni siya. Tugtog nga naghina, kaginpatay siya sa kuga. Daw mo ning ending niya, ginkuga, gid siya niya. Kabudlay ko nag-aisahan, nun lang ang ang anak mo sa sulod sang balay.

budlay ko ng tutunlan mo, gulpi lang may magbara. Pero hindi ko na mapadayo ng istorya ko kay may nagabara sa akon nga tutunlan. Anyway, alauna 54 ang aton oras mga ka-K-Fan. Ipadayon ko lang ni Karon ang istorya ko sa pagbalik sa It's Your Time to Shine program pagkatapos ni Nick.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
2: Mamakal, sumanguti ka. Ang atong storyahan sa mong medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
3: Nainada yun.
2: No? Oh. Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20% the other 20% you get that from your diet, kuha mo na sa imong pagkaon. Okay, and just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So kailan sa brain ang cholesterol,
4: hormones,
2: correct? Si Dr. Ramil, it is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nag-init sa lawas mo, mas load sa imo skin, makadto si mo liver, isa na na ginausay sang aton liver ang ginatawag nga cholesterol.
4: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha, sir.
2: Oh, correct. Ang manugdulong si LDL.
4: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
4: all.
2: It's not bad at all.
4: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Dalhon niya tanan.
2: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
4: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
0: D3Bio.
4: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
3: Usually nubo man ang LDL, ano?
4: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
4: To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio ginabuligan, karagil pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mag-abuti ka.
4: That's how important
2: D3Bio.
4: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido gigo since nga nag-start ko sa researching BCO nga ara sa D3Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
2: Gabi, no?
4: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa D3Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom mo lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka na lang. Kaya may
2: BCO. Ako D3Bio, kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Lanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
4: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa mga brain, man.
2: Your brain is a fatty organ.
4: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL na ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
4: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imong good fats nga ginkaon.
2: Correct.
4: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3Bio!
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: June, mga what time ka mag-odri sa balay ko?
1: Babe, I'm sorry. Hindi ako makatusubong. May importante kami abingin gantuan eh. Upot kami ni boss.
0: Ay, na naman. Always ka nalang gidya busy, babe.
1: Sorry, babe. Ah, sige lang. Mabawi lang ako sa imo.
0: Ate, sige ah. Babe, halong ka dira ha.
1: Ikaw man, babe. Mwah. I love you.
0: I love you too, babe. Bye. Ay. Wala na gid sang time sa akon si June ah. Always na gid lang siya busy. Ay. Naintindihan ko man siya, Abby. Para man asamon ang birabira ya ubra. Ay. Ang cellphone ko. Ay, amo na siguro ining ma-repair sang mga gripo. Hello?

0: Ara na, ma'am. Goods na.
1: Thank you, good sir, ha? Pila ka rito nan, sir?
0: Eh, gamay man lang ginubra ko, ma'am. Ang libor ko na lang, ma'am.
1: Ah, ah, ah. Ari, ma'am.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Kak,
1: Hmm.
0: masih bata buhas?
1: Ha? Eh, kuan ga eh, na...
0: Sige na, Kak. Kabalo kaga, mas nami gidya nga lapit kay Lord, di ba la?
1: Kuan ga, baihambal ko tani sa imo eh.
0: Nga ah, ano bala ina ga?
1: Wasabi ga, malakat na ako. Gintaw ga na ako eh.
0: Ano? Hindi ka magsiling nga.
1: Oo, ga. Maubra na ako.
0: Pero nga, wala mo ginsugit sa akon. Nga, sikreto ka galing nga nagapang-apply, ha?
1: Kuan ga eh. Gusto ko nga sorpresahon ka. Para man sa palabuto nato nini.
0: Pero paano kita ga? Basi kung ato ka na dito, kag may makilala ka nga lain, kag... Kagbayaan mo na ko.
1: Ay ka, ano ka man imo yaman? Kung matuduhon mo ako nga palangga, dapat may salig ka sa akon.
0: Palangga ko ikaw, kag akong salig ko si mo. Pero layo anay kita. Kabalo ka naman sa temptasyon. Hindi na ito ninamalikawan ka.
1: Ano palang temptasyon ngayon na? Nga inambal mo. Ga, hindi matabuy na. Palangga ko gid ikaw. Palangga ko ikaw, kag ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. Saligi lang bala ako, ga. Saligi lang ako.

0: Yes! Arigaliong, ginataan nga gabi, may subak na nga suso ah.
1: Wow! Namit ni Cass.
0: Yes, syempre.
1: Oh, thank you, kid, ha? Ay, dali. Tiso na, danay.
0: Ay, hindi na, Cass, ha? Dali na lang. Ay, oo, oh, gali. Kamusta, gali ka mo ni Ruben?
1: Ay, amo na, ganyan ginakabalakaan ko, Cass, eh.
0: Hmm?
1: Kay Madwa na kasi mana nga wala siya makatawag sa akon. So, una pala, halos adlo-adlaw nagatawagan na kami. Pero subong wala na, kitya.
0: Ay, basi sa ako, nasa sa ubra, Cass, ah.
1: Amo na gani, Cass, eh. Kinatawagan ko man siya, pero wala gid ka sabat. Ay, kadamo na sang text ko bala, Cass. Gachat man ko. Gatawag man ko. Ay, wala gid chance, Cass. Why, agid gina sabat.
0: Ay, dali lang, Cass. Basi kung nadula ang cellphone niya, Cass?
1: Ay, imposible na ya, Cass. Kung madula ang phone niya, makatawag sa gihapon kay ti. Sa uluman niyang number ko.
0: Hmm.
1: Tapos, pwede man siya kakadto sa pisonet. Tamo bala sang idea, Cass? Kay kung gusto gitya nga makontak or magkontak sa akon, pwede gitya. Nagaduda na gali ako, Cass, eh.
0: Ay,
1: possible akong... Possible akong may iba na siya, Cass, ha?

0: Nahidlang, nag-idako kay Robin ah. Kasta subong wala gid siya makapapatsyag man. Kung bala, okay lang to siya. Kung tani ba na, bisan tawag man lang kadali, malipayin ako sina. Ay, toto rin eh? Ikaw? Ay, anong ginabuhat mo dirito?
1: Doon, nakibot ka pa sa ako ni Ngao.
0: Ay, oo eh. Ay, isang sando ka lang nag-abot, ha?
1: Ay, iligan pa adlaw. Sa ako ko bisa mga bisita sa mga pakaisa ko eh. Ang matuod. Ikaw kita ning unaon ko kadto eh. Galing kay sa bansa-abad ginabi sa mga kasa ko eh. Gani, nagkuha lang ako sa buylo ah.
0: Kung amo, second option mo lang ko yagaliin, no? Amo na?
1: Hindi ah. Siyempre, ikaw ginang unay. Kay ti, ikaw yabay ang childhood friend ko. O galing, sa nasiling ko na. Sabad gijabi mga kas ako eh.
0: Okay na ah. Sunggod na ko ah. Pati ka na. Joke lang ah. Oo, ang sunggod-sunggod ni Kuya Be. Ay, tigaling, kamusta ka na galito? Ano, gwapo ka na gidihaw?
1: Be? Sa una pa na, dugay na kuya gwapo yan. Ikaw gani, nagwapa ka man.
0: Mm.
1: Ah, by the way, okay lang ko ah. Ikaw yan, kamusta ka na? Daw, pagpalapit ko di kay nasay mo, nagapangasubo ka na, no kao?
0: Ay, kuan ah, si Robin bala?
1: Si Robin? O nga, nobyo mo na siya, o?
0: Oo. Pero, ang ginalibugan sa ulo ko nga, wala gan siya katawag sa akon. Kabalo ka to, nagkakabalaka na kid kuya. Basi.
1: Basi kung sako lang siya.
0: Ay. Amo man yung nangara sa una-una ko eh. Oh. Tani, kabay pa mo lang sina, no? Ay, kabay pa, tani eh.

0: Kas, tasiga na paglakat. Grabe na kitang init to. Nalipat pa talaan magdala ka payong.
1: Ako gani kasi. Ay, lano man kuya man. Kabalo na gid ko nga magpabarangay taya. Ay, wala pa ito nagdala payong.
0: Gani. Ay, tasiga na lang da.
2: Tara ka.
0: Huwag ka damo tao sa balay nila ni Ruben Kasaw? Ha? Kadamo tuod sa tawo, no? Pasi, may birthday, Cass?
1: Siguro may birthday, dire. Ay, ang nanay ni Robin, Cass, oh. Ala siya. Masugataan ta siya, Cass.
0: Ay, sige, sige.
1: Pamangkutan ta siya, balakas. Chay! Chay mo yung adlaw.
3: Oy! Ay, sorry tay, wait ka dayo na kita.
0: Ay, chay.
3: Lili, kamo gali.
1: Ay,
3: kung... Ano nga ka? Ano ba?
1: Ay, chay. Mamangkot ko tani bala.
3: Ano inaaw? Ano yung pamangkot mo? Ay, dasiga lang yun, kaya may baklong ko sa tiyanggi.
1: Kwan chay, si Robin bala chay how? Wala na siya makatawag sa akon eh. Nagakabalakan na gina ko sa iya.
3: Ay, abi ko, kabalo ka na.
1: Kabalo sang, ano chay?
3: Ari na si Robin day, ha? Tagupod niyang nubyaya.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pilapagid ka mga preservatives sang masame. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kapasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kapasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Pero sang Dr. Pinoy, nasubong ang pamatsag umayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like clavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold.

0: sining mo, Chay? Ang siling ko, si Robin ari na de. Kag upo niyang nubiyaya nga Ilocana. Ato sila subang sa balay.
1: No. Hindi. Hindi matuod din na, Chay. Wala si Robin makambas akon.
0: Ha?
1: Wala gidi ako makaibalo, Chay.
0: Ay, ti subong, kabalo ka na. Eh, mayo man gani nga, nagkanto ka di ah. Kay para makita mo man ang palangasawon sang abyan mo. Ay, day, malakat o anay, day, ah. Day, una ko, day.
1: Cas? Okay ka lang? Ay, Cas, ha?
0: Cas? Kalma lang, ha? Kalma lang.
1: Hindi. Hindi ba to, hindi, Cas? Cas?
0: Cas, kalma ka lang.

0: Gail, sorry, kid.
1: Wala ginang kumaguno na kami. Bigin ilis ka na kalisakon.
0: Juan. Hindi ko hungod eh.
1: Hindi hungod? Hindi hungod ha, Rupin? Hindi pa na ako pala hungod na ginhimo mo kapag sakit sa balatsyagon ko?
0: Oh.
1: Hindi mo na pala hungod kaya hindi mo makatotohan mo ko ha?
0: Okay, Juan. Gusto ko man tani nga iambalsi mo.
1: Pero ano? Ano ha? Ipasalig mo lang ako. Tungman ka sakit sa giti mo masakot. Tingala ko man nga wala ka na makakontak sa akon. Kali kay may ginakabisihan ka ng alain ha?
0: Gail, patawara ko. Hindi ko hungod na sakit to ng palatyagon mo. Malawi gabing istorya eh. Wala ko kabalo kung sa tina ko magsukod. Kukuan, natabo kami. Wala na ako sa may mahimo pa. Gusto sa mga ginikanan niya ay pakasal ko siya eh. Juan, dason nga adlaw, mabalik na kami sa Ilocos.
1: Amo galing. Amoy na galing rason kung nga nanginislan mo ko. Bisan pa nga nabihanay kita.
0: Gail, I'm sorry. Kuntani, maintindihan mo ako. Tawara ako. Palangga ko ikaw, pero... Palangga ko man si Imelda. I'm sorry.
1: Ano? Ano? Hindi ba doon? Grabe ka man ba? Grabe magtunto mo sa akin.
0: I'm sorry.
2: Mahal.
0: Sandali lang, nag-uusap pa kami ng kaibigan ko eh.
2: Oo, okay. Okay lang. Hello po, ate.
1: Hindi ko kayo pagtugang, ate, ha? Kay puti pa ko si mong tonto ka.
2: Robin? Parang galit ate yung kaibigan mo sa akin, ha? Kaso nga lang, hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya.
0: Hindi. Hindi naman. Ganyan lang siya magsalita, eh. Gail? Palakad na kami. Liwat. I'm sorry. Sorry, gid ha.

0: Kaya balo ako kung ano ang aras sa pinsar mo sa buhong. Si Robin.
1: Kuwane.
0: Ginbalitaan ko ni Nene nga kasamo sa natabo ning. Sakit, no? Abi mo ning ginuyangan mo lang ang pagpalangga mo sa tao nga hindi mo deserve.
1: Rene? Anong buot mo silingon man?
0: Neng, gusto ko lang ang mangin prangka sa imo. Palanggata ka. Sa una palang naluyag na ako sa imo eh. Madugay na. Oo, galing mas ginpili mo si Robinson sa ako eh.
1: Ikaw bala rin eh. Joker ka kidya gihapon, no?
0: Joker gali ah.
1: Rene? Kinalukan mo ako sa bibig?
0: Palanggat ka ganining. O tiyano, mapakasal na taning? Haning? Haning?

Wala nasang madamo pa nga pasakaili, nagpakasal kami dayo ni Rene sa kasalan ng bayan. Siguro hindi gid kami para sa isa kag isa ni Robin. Kag si Rene, ang gintigana sa mahal na Diyos para sa akon. Nakalipas ang pila ka bulan, nagbalik si Robin sa amon lugar. Masinulugon, kay ginbulagan ko na siya sa nobya niya. Gusto man niya makigbalik sa akon, pero ulihin na ang tanan, tungod may lalaki na nga matuod nga nagapalangga sa akon, kag seryoso kid. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gail.

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:38 na ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadurong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Wala gid ko makahulat kay ina pag commercial, nagwa gid ko, nagtimpla gid ko kape. Hindi gid pwede nga wala kita sang coffee. Hindi man pwede nga wala kita sang tubig. Diriyong sa kilid ko nag-program. Kay gulpila na iya nagabara ang tutunlan sang angkor or sang DJ na sa kinahanglan may kwan kina siya.

May either may hot water, may hot coffee, or may tubig lang da sa kilid na pwede niya lang mainom dayon. Subong naka DTX coffee mix kita. So naka-relax kita sa makadali. Nag-enjoy ka mo siguro sa drama, no? Ma'am Janeline Carmona Espirito, mayang hapon. Salamat gid sa pagpamati. And sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli once again. Mayang hapon. Thank you, gid. Happy gid sa kuno kay nalawag ang ngalan niya si Manang Gloria. Hello Manang Glo, may hapon sa imo sa liwan. Sa kay Sir Efren Fajardo, good afternoon. Pagina patamyaw gali sa akon sa Sir Efren, wala ko kaina mahingagaw. Patamyaw ko bi si Rochelle Fajardo, kag Rowena Fajardo, kay birthday niya subong. Sino birthday? Duhagid sila, Sir Efren, si Rochelle kag si Rowena. Happy birthday, Rochelle Fajardo and Rowena Fajardo. Nag-celebrate sa ngilang adlawan today, September 10, 2026. Sa iban, pagin nga wala ko matamyaw, pasensya gid, pero happy birthday sa inyo tanan. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ngilang adlawan, happy birthday halin sa K5 News FM. Temptasyon. Grabe ka pamati ko sang drama kay ina. Temptasyon. Temptation. Problema ni isang tanan nga babae kag lalaki sa bilog nga kalibutan. Nga may karelasyon, may partner, may bana, or may asawa. Ini ginatawag naton nga temptasyon. Problema giniya sang tanan. Laga mangin problema ang temptasyon kun may nagapatintar or kung may mapatintar. Ang manugtintar, ara na naiya, hindi na madula sa kalibutan. Bisan sa panahon pa ni Kristo, ara na na ang manugtintar. Ara na na ang temptasyon na una pa inaderi sa kalibutan sang sa aton. Kahapon, ginhambal ko man ini, kag ihambal ko ini liwat subong. Wala sang tao nga busy para sa tao nga iya ginahigugma. So kung ang karelasyon mo, ang bana mo, ang asawa mo, hindi na magsabat sa mga tawag mo, hindi mo na makontak, hindi mo na makita, husisa ana kag imbestigaran mo na kung nga ang nag-amusin na. Okay? Madamo sang pwede nga mangin rason. No? Kung nga angaway na siya makakontak, hindi siya makasabat, hindi mo na siya makita, damo sang pwede nga mangin rason, pwede nga may malain nga natabo sa iya. Pero kung nabalaan mo nga maayo man lang ang iya kahimtangan, kag nahibaloan mo nga ginbaylo ka na sa iban, relax. Silingon, nagpatintar siya. Buot silingon, may nagtintar sa iya. Kagkon, nagpatintar siya, relax, maghuna-huna, pamangkuta ang imo kaugalingon. Dapat pa bala nga maglagas ako? Dapat pa bala ini usikan sang oras? Of course, you will cry, mahibik kagin. You will experience sleepless nights. Hindi ka makakaon, bisan gutom ka. Hindi ka makatulog, bisan tuyo ikaw. Pero hindi ka magtiner sa amusina nga sitwasyon, ha? Kay hindi dapat. That person is not worth your tears and your time. Nakaintindi ako kung ano ina kasakit. Kay si taon ka lang gani, sakit na. Ayhan pa ang
ibaylo ikaw sa iban nga lalaki o sa iban nga babae. Ugaling kay dapat ma-realize sang bana, sang asawa, sang partner, sang karelasyon nga ang tao nga amo sini hindi na nagakaangay nga palanggaon. Kahapon ginhambal ko man ini sa inyo. Hindi siya ang tao nga para sa imo. Hindi siya ang kinahanglan mo. Kaysa sini nga kalibutan, kadamo-damo sang tao nga magustuhan mo. Pero ang Dios magahatag sa imo sang tao nga kinahanglan mo.

sa kay Mamir na hambri-hambri. Salamat gin sa nagapamati dira sa tinggani si Mamir na sa Longkaban kala, no? Jasmine, Jeanette, Roseni, mga good afternoon sa inyo. Ma'am Elizabeth Sancho, good afternoon. Ma'am MK Tabukon, kagawad rad ni Timos, maing hapon gid.

Matupad balay ni Mami Lilinting Balinas, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Sir Boy Maglasa. Salamat gid for monitoring. Mami Lili, Manong Freddy, good afternoon. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Dangkalan Ilog, maayong hapon gid sa inyo. Salamat sa support. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Handumanan, salamat gid sa inyo, Ma'am Merlita Malvas. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Salamat gid for monitoring. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Available ang Kangkong Chips, available ang Memory Plus, kada mga Clinica products dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart. Sa pamalapit ka mo subong dira sa downtown area, pwede ka mo makahapit sa Maze Wellness. Hindi na ka mo magsaka sa ibabaw sa Plaza Mart, ara lang gid sila sa ground floor. Maze Wellness Product Center, pwede ka mo dira makapangumpra sa mga Clinica products. Kung gusto nyo mag-offer sa mga Clinica products dira sa inyo nga barangay, aba ipwede gid. Nagahatag sila sang diskwento kung damo-damo ang inyo nga baklon. Mga Clinica products, inang tingob bala ang inyo nga baklon. Maze Wellness Product Center. Give your kids Memory Plus and Mighty C Syrup. Available na tanan ha sa Maze Wellness Product Center sa mga mami nga nagapamati dira. Amuning ihatag ninyo sa inyo nga mga kabataan para mas mag-abdik sila kag para mas mag-alam sila sa eskwelahan or sa ilang pagtuon. Alas 2:50 ang aton oras, mga ka-K5. Boss ko na lang siguro ipadayon ang istorya ko sa nursing student ay. Nautod ka ina kanugon. Anyway. Boss na lang ah. Thank you sa kay Sir Efaso C. Chaktuni. Lalaki ni babae. Lagi ko, why ko idea. Miss Shine, pag-greet naman si mama. Birthday niya. Ay, birthday kali ni mama mo lang ga. Why ka ginagambal sa akon kay ina or why ko ninabasahan kay ina. Glenna Pavilyar. Or Pavilyar, uy. Glenna Pavilyar, uy. Mama, happy birthday to you.

Nag-monitor man ang ato nga mga suki dira sa Barangay Granada. Thank you very much, Gid, sa kay Sir Ludigario Kadusani. Nag-monitor sila right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon. Sir Eugene Malang.

Eh kasi Ma'am Dicel, gali na gapamangkot sa akon, kundi in mabakal ang mga Clinica products. May kuan kita dara sa Kawayan, may mga resellers, pero ang Kawayan is malapit sa Kabanka lang. Dara sa Texas Street, may Clinica branch kita dara. No, you can purchase our Clinica products dara. And available man ni ang mga Clinica products sa mga butika malapit sa inyong lugar. I-check nyo lang, Sir Ariel Paroni. Good afternoon. Salamat, Gil. Sa mga suki natong dara sa Sagay Seri, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Halin sa Lunes hasta sa Biyernes nagapamati na sila.

0: Salamat gid sa mga KSS members nga nag-join sa Thursday edition sa ating program It's Your Time to Shine. I'd like to thank my followers also sa page ko Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo suporta. Was makita ay na naman kita for another edition sing It's Your Time to Shine program. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis wow. DTX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala iming ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure. Siya kaubod to sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So paimnan nyo DTX 500 kag Mighty C ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglanon na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, di pa sila baho.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tunoninal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tunoninal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
4: Sakto na. Diskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno, dobo, tuk-tuk.
4: Ano ang reaksyon? O, damo na siya. Hindi tanan nga tigulang lang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang tunoninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod

0: produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imong panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ninal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
0: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tamo mo na, Sir GP, mo. Kung matigulang ka na.
4: Kung
0: matigulang ka na. Kung matigulang ka na. Kung matigulang ka na. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ni Nal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
3: Yan,
0: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro naton, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX 500 kagbay, ito siya or pure siya ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kagbay, ito siya or pure siya. Salamat lang, takay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa disugard sugar kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo by TC or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag by TC na, healthy ka na, hamot ka pa,
3: ay
0: kumin ka pa.
1: DTX 500
5: si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score.
6: Wow.
5: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay!

0: Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Sport Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Sport Biotics.
1: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Sige, kakitiya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Yeah!

Hey, Music Lovers, get a call now. We got 3:48, and it's a wrap. Ang oras na yan, ay halito sa yun ang ating Super Trio, ang ating DTX 500, Alkaline Based Vitamin C Mighty C, at ang ating D3 Bio. Super Trio, protection para sa, hindi lang para sa sarili ho ninyo, para protection para sa buong pamilya. Sa mga suki ng ating butika, mabibili ho yan nationwide.

Thank you.

0: Korea. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Bad, oh my condition tapre aw.
7: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
8: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Bang-banganaga! Ah, sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men!
13: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginatulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, padayunog natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sa leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan,
2: upod na sa impyerno ah!

0: La, ang mayo pa. Puli ka na lang sa balay mo.
1: Dino, si July ida. Siya ang nagapanagbalay.
0: Oh, La, goa siya. Kagpala uli ka mo dayon. Kaya hindi ko din siya pagpasudlo niya. Hindi kidla.
1: Ay, Dino. Di ako siya gwa. Ay, ato bagong ta si July. Sige na. Manghud mo siya. Obligasyon mo man siya. Ay, ako ya tigulang dako. Ay, gusto ko na yung maglinong.
0: Ay, buisit. Dali ka lang. Gwaon ta siya.
2: Dito na lang kamutayon sa gwa, ha? Wala na sa may masulod diri sa balay. Maka mga piste sa inyo.
1: Bay. Sara?
0: Hindi ah. Hindi gusto lahaw. Kung hindi pisting apo mong adik, tani wala ka nagpakalabot sa panago diri sa amon. Buli ka mo tula. Hindi nyo kami pagdalhiga sa kabusitan ninyo. Hindi na.

0: Okay. Nung hindi umayo lakad, ginkastigo ko nila nung...
1: Padulong tango mo sa tricycle, ah. Makupar ko tricycle. Basta, hindi lang mo di magtinira sa balay, ha? Kipriti ka gamo! Mapahuhay ko yung July. May duty pa ko yung boss. Kapo yan.
2: Sige. Sige din, no. Pero, hatagi lang kami kwarta nga ipliti sa tricycle, ha? Ay! Ay, Diyos ko! July!
1: Nalipong siya lang?
2: Ay!
1: Wah! Animal! Nalipong siya?
3: Mas mayo, gani na nga lipong para hindi na mabudlayan si Lula magdala sa iya pa uli. Hakwata na lang namang hot mo, Dino! Kag ikarga sa tricycle! Dasiga!

0: Lan, damang iye ko lang.
1: Ay, abaw. Ate, uyat sa akon. Kay pabangunon ko ikaw.
0: Ang pugaya. Paano pa ko nagabangon? Ano naman daw wala ka utok lao?
1: Ay, dote! Paano man gali ako, ha? Hindi ako maghambalis ang amo sina, ha? Nakapoy naging kubaya sa imo, July, ha? Tani bala, magpasalamat ka man lang nga bisan amo ni ang edad ko, wala ko gapabaya sa imo. Tanan nga tao nang tahikod na sa imo, ako na lang ang nagaisahanon nga nagasakdag sa imo. Pero ano? Wala ka pa nagapamati sa akon. Wala gid ako nakabati nga nalipay ka o nagpasalamat ka sa akon.
0: Pasalamat pa, kuya? Hala? Obligasyon mo na kay apo mo ko.
1: Ay, Diyos ko.
0: Nanuloy mo laman. Putik siya, dumang iinagay ko.
1: Hulat na! Ari! Ara! Plastic! Igulo na ang kuan mo! Kadira ka pang ihi!
0: Pugi niya, Laya! Hindi uwanay kakiyaw sa kamot ko! Paano ko yata ng plastic?
1: Ay, bullshit ka! Ako pagigaliya ang mauyat!
0: Hindi ka, aw! Ha? Taw ka tong tukpan, balay na kung masugot sila ka mauyat! Utok mo ginila, wala lang ginila na, oh! Wala lang ginila!
1: Ay, Diyos ko!

0: Ate, kamusta na kamo ni July Rom?
1: Wala na kami, day, ah. Pero nakibang ko yung permit, day. Makapati ko dito nga kulas-kulas sa balay. Nag-apisik ko yada yun.
0: Ngamin, how?
1: Wala ko na nugid si mo.
0: May natabo sa balay niyo, ha?
1: Oo, day. Hala, bak mo na bala, day? Nagtaklas sa'yo sa gitna mo.
0: Hala!
1: Ko na lang, kid. Di nagsingkit si mama. Ika nangayo tabang sa mga neighbors na mo.
0: Titi, this one?
1: Nagsingkit si mama nga kawatan.
0: Hala!
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Tingin pa lang yutan si July sa mga kaingod na mo. Kaging kastigo, day.
0: Hala, Diyos ko, day. Tungod ka, day. Titi, hala. Hala, kululbo. Ano na, day, man? Ah, digdaan. Basibala magbalos na sa day. Lalong kagita eh. Kasi pala ipatay niya kasi na.
1: Diyos ko. Diyos ko, palayo lang. Palayo lang ang mataboy na, Mika.
0: Diyos ko, Mika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

Ang pawan may ko sa pagkabalda sa akon sa mga kaingod nila ni Roma ba. Putik ka mo ha. Oh, lagi ka mo yung mga pulos. Sobra pa ka mo sa adik ka, wala pulos. Mabalo si Kuya Sinyoya. Lintik lang ang walang gante. Mabalos ko si Nyoya. Mabalos ko si Roma. Nang Sara. Kag nung Dino. Tanawon ko gitang isog nyo. Tanawon ko kita. Ah. La! La, din ka la! La! Ano yung malutro mo ng malamo? La! La!

0: July! Ay, dali lang! Ari ako sa banyo. Ay, magwa na ako ah. Ay, boy, shit niya bata ni ay. Oh, san o oh, kapaimo yung malayas dire sa poder ko man? San o oh, pa? Ay! Ba!
1: Tingala ko man nga, hindi ka kabatila kay. Ari ka gali sa sulod banyo lang.
0: Ay, oo. Kagay nagatubod ang gripo, ano pa, hindi ba tiyo ng tingog mo?
1: Gwapa, galisi mo, basta bag-oligol, ano?
0: Ba? July?
1: Dugay ka na nabalol, ano? Sobra na ba hindi ka tuig?
0: Oo. Oo. Ay, nga aman haw?
1: Yeah. Lang, hidlaw ka na kay Luloy, no?
0: Sus, oo eh. Sa kabuot sa tunga tawo, sus, wala gitugam mo.
1: Gwapa si mo, no?
0: Oh. Ay! July, ginhikap mo ang guya ko?
2: Hindi ka magkahod. Kikran, may dala sila. Apalan nila.

0: Ga, makatutuan na karon kay Lola.
1: Ay, pagusto ka da. Basta hindi lang siya dayo pagpaistara sa balay ta, ha? Basi amo pa ng halinan sa pagbulagay ta.
0: Ay, hindi na gani. Nanuman nga. Sulit-sulit, storya. Ako na ganito makadto sa ilay.
1: Ning klaro ko lang. Man, kay hindi man tani na adik ang utod mo, wala agad dyan problema sa akon kung makadto man sila dili.
0: Ay, oo na gani. Ah, nanuman nga. Gusto na nga sulit-sulit sa istorya. Kay hindi ko yung bungol, ah.
1: Hmm.

0: Arin ako sa balay ni Lola. Manaw ko sa motor ko. Op. Arin ako sa balay ni Lola. La? Lola Igme? La? Abri ko di anay, la? La? Ay, naano man? Wala ka sa batsi, Lola, ho? La? Yuhuu!
1: Arto, ara lang taguro sa sulod si Lola, bo?
0: Among bala, nong? Ate, ate si July, nong? Nakita mo si July, nong?
1: Nagdakat pa siya kaina.
0: Among bala? Ate, salamat kito nga. Manawag lang ko, ah. Basibla kung si Lola, hindi ka bati, ah. Ang mayo pa, sudlong ko ng gurong balayay. Taklason kong kudal. Kag masulod ako. Matakla sa ko.

là lu lek me ina no man ulag isa naga sabato ugay akon bala ko nalipong ako uko na stroke oh di bala ang mayo pa mga yako sang bulik sa mga tupat balay gubo na lang siguro namo nang pirtahan na basi bala kun may malaing natabo kay lulaig me sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko.

0: News FM.
1: Kasakit ang tiyan.
2: Bugs for Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
2: Bugs for Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
1: Mag-Clinica for Biotics.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
5: Ganito ako.
6: Tigasig.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi, ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extend
6: Supplement for Men.
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling. Come to Mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at at ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga byan, sunagin ninyo sa pagmamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Kanyo gid makuhan sang pagtulunan. Nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Proteña. Kagini ang inyong alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: May panitugan kak piyak si piyak!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? That's a jest kita karon sa wala naman sang Setyembre sa ning tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sa ning hapon, hantod lang kita alas 6 sa ning gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato si kapalatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Ginapta na ko karon sa ako si kamahangkilan nga mas paring part sa technical side. Opo sa kay KK5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si KK5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butyog. Ako naman yung inyo si Kubus nga lagad, si Kaki 5.
2: El Castigador.
1: Madamo kita karong mga balita gabagatutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginapasalamatan man aton ang aton sing mga suki nga tagpalamarin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga radio stations nga nagaungot na sa itong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovados with FM sa may CPSU and ang 89.7

0: Get ilabinigin ang bagsakan area sanday Ma'am Marilo Tacanloy dirami sumo sa may Libertad. Ma'am Marilo, hidlaw na ko singin mo sining mani. Dudugay na ko ay kakagto kagkahimas ang mani ni Ma'am Marilo ba? Kumusta ng mani mo Ma'am Marilo? Nami na ya ligun-liguno ng mani ni Ma'am Marilo da. Kaya may ara siyang mani nga basa. May ara man nga mani nga mala. May mani nga may buhok-buhok pabla. Inang may way pabla makuan. Way pa mahugasan kag makuan sang panit. Oh, pero ang namitan ko ng paborito kong mani ng Inugsan Lagoon na lang bla. Oh, namidara sa manihan ni Ma'am Marilo Tacanloy. Si Bro Ray Coleta, nagpamatiman. Rose Jean Venteroso, nagpamatiman. And si Alan Diases, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, kasi si Papang Juju Galunan, pinakagwapong barangay kagawad sa barangay Vista Alegre. Sa kay Obispo, no, Eduardo Galunan Sr., at kay Judah, nagpamati sa subong sa may barangay Vista Alegre. Kasi si, ang pinakagwapa kuno sa Mutulayan, Sunda. Oh, si Ma'am Maricar o Maricris Navarro. Kag si Papang Erning Puderoso. Si Juna Duga-Duga Soriano Renz, nagapamatiman. Alas 4.37, mga kaki-5, grabe subong kay Tikagina nagpatigayo naman sa second reading regarding naman sa term extension. No, sa barangay na sky election, na din ginistoryahan mo dito ang postponement, no, sa election. Si Dolimato ka mga senador. Oh, sanday Tito Soto, Riza Hontiveros, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, oh, ang silinggid yang nagasuporta nga ti dayunon gid ya ang election. But this time check tabi si Kaki 5 Shine Lacson, si Ma'am Chuli Kulado nagpamati man. May dagay si Wings Delphine kasi Ma'am Numat Erol Lizel nagaungot man sa tungkol pagpangalagad. Ihibalaon tabi ang mga dalagko nga mabalita nga ginpain naman kagin preparar ni Ma'am Shine sa aton sining hapon. Kagi Ma'am Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kagi Ma'am Shine, ibalita mo.
2: Terons, na wala ko kabalo kung di ko maumpisa sa report ko kung kung anong unahon ko. Kaya mga natipon ko ng mga informations kay ina sang aga. Nakuha na to ng information na may nagkalamatay na sa lima or may nagkalamatay na sa barko nga nasunog kagabi.
0: Ay, oo.
2: Lima. Oo. Lima ang nagkalamatay. Then, 43 ang survivor.
0: Na-rescue, oo.
2: Oo. 86 ang missing. Ako na subong pinaka-latest, Sir Ron.
0: So, kagina daw, 87 ng missing. Ano may nakita ng isa ka missing?
2: Yes.
0: Uy, that's good.
2: Kainasang agang fatalities, lima.
0: Aha.
2: 42 ang survivors.
0: Okay.
2: 86 ang missing.
0: Aha.
2: Pagkaunto na, madugangan ang survivors, nahimo 43. So, 86 na lang subong ang missing.
0: Okay, okay.
2: Pati sa record, si Rod.
0: Oh.
2: Soon after, na naglayag, Manila,
0: Rod. Dali lang, gid ka, dula-dula ka. Oh,
2: kagi pabatian ko gani ang monitor ko.
0: Kagi pabidrian, abi play tabi mga videos sa dablang regarding sa nasunog ng barkong ining MV June Aster while nga nagareport si Kagi 5 Shine. Abi kwa nanay Kagi pabidrian, monitor danay sa balita ni Kagi 5 Shine whatever nga ginahay report niya. Supplyin na lang dayon sa mga supplemental pictures ka videos sa for the sake sa aton sing mga nagalantaw sa aton sing Facebook. Nagadula-dula ka Kaki 5 Shine, abi liwaton ta. Ano to? Iatagon ta ni. May lima na nga nagkalamatay, kagkaina 87 ang missing, kaso nakita ang isa. So nag-86 na lang ang missing, ka nag-43 na mga survivor ta. Is that correct?
2: Yes, sir. Amo gina sa 86, amo nang latest sa kadamuon sa missing na ginhatag sa aton nga information sa Philippine Coast Guard. Pero Sir Rod, kaya ang balita amo ni, ginuntat nila ang search and rescue operations, it's because kadalag ko ang isang balod
0: Uy.
2: Sa kadagatan sa Palawan, Subong.

0: Si Celine Kogane, paano 86? Galapat
1: Oo,
0: man sa oras, sa road.
1: ti kon mag-stop
0: Medyo...
1: sila, adlaw pa man, pero hindi gid kaya, wala dalagko nga mga barko ning Coast Guard, no?
0: We don't know. Pero amo nang ilang latest information for us, no, for the public.
1: Ahay.
0: Naging untat nila anay ang search and rescue operation. But Sir Rod, kabay pa yung ang 86. Ang mabudlay abi subong kay ti ang ginapaminsar ta bala kung 86. Basi bala na trap sa sulod sang barko na wala makagwa.
1: Basi. Or posible na. Naglulumpat sila. Pero why man niya nalugdang ang barko, di ba? Nasunog lang saya.
0: Yes, Sir Rod.
1: Oh. Oo.
0: Wala siya nalugdang. Pero sunog din saya.
1: Kaglapit sa sakwano, lapit sa isla. I don't know kung anong kalayo sa picture sini. Pero ti, do may isla skilid.
0: Kitaya, Sir Rod, si, siyempre we pray na ining 80 sa isla, nakalangoy pa kadyo sa isla. No? But, ang kasi may mga survivors nga siling sa Philippine Coast Guard, wala sila yas ang life jacket.
1: Ay, amo pagidna.
0: Oo. Si, wala kita makahibalo kung ang iban pag yun nga missing, nakakuha sa life jacket or wala.
1: Oo.
0: Amo na bila si Rods. Kaya nasa udto ang siling sa Philippine Coast Guard, gina-check nila eh. Kung nanigid ang rason eh.
1: Kaki Pab Shine, may nakita ko din ang picture nga ari din mga police kag Coast Guard si kilid sa isla. Visible lang gani ang barko mo. I don't know kung anong kadalong pag ginaguro dahi. Kasi siyempre, ginagyan ka barko, hindi ba na magaging barko sa nabaw kagipabshine mo. So, posibilidad, dalong-dalong na, bangod siguro nga wala iba nagkasoksok sa life vest, basi nagkalalumos, kabay pa nga hindi lang. Tsakto itong ambal mo, basi natrap ang iban, ka nagkakatulog, bukas babaw?
0: Yes, Sir Rod. May posibilidad. Kasi kung mag-ibuha lang kalayo sa isa ka lugar, may ara din ay ang parts ng barko or alagyan sa barko nga makuan bala. Hindi na maagyan.
1: Uh-huh.
0: Actually, Sir Rods, are, may nakuha na kita ng information.
1: Uh-huh.
0: Kiting gusto natin may baluan kung diin din naghalin ang kalayo. Sige, natawag uh-huh. silang a cargo hold.
1: Uh-huh.
0: A cargo hold is isa ina siya ka. Na daw na si Rods, dira gina do stock room.
1: Okay.
0: No, do dira gina butang ang mga container. Sining ko gani ba si fuel bala?
1: Aha.
0: No, but is on. No? Ang sining sang Philippine Coast Guard, may mga din pang interview na sila ng mga survivors. And these survivors na din interview sa PCG, amuning mga crew members sang barko.
1: Uy. Kay
0: balikan ko lang no ang datos 117 ang pasahero, 117 ang crew. So sumatotal 134 ang nagasakay sa barko.
1: Uy, kadamo.
0: Nasunog ang MV June Aster.
1: Aha.
0: No? So ang siling sa mga survivors nag-umpisa lang siya sa paggamay langgid na kalayo.
1: Aha.
0: Galing kay T-Segundos lang Blaserod, gulpi lang kuno nag-igwal.
1: So di modo, tsak to itong ambal mo ba si mga container, mga fuel, black and pepper shine, mga flammable materials? Kay kung gamay lang kalayo, which is butang tabi, bayo, labing na sunog, wala bisa mga krudo, daro gasolina o nanuman, makuha lang na isang fire extinguisher, kagit five shine?
0: Correct. Yes, sir. So, may posibilidad nga fuel or nanuman na stock na flammable nung ara sa cargo hold sang barko. Pero gina-establish pa ni Sir Rod sang Philippine Coast Guard because they need to have more information no sa sining nagluntad na sunog sa barko. Kahit hindi pa man nila ma-establish, kay kulang pang ilang mga informations. So subong, sige-sige ang interview, sige-sige ang pagkuha sang information sa Philippine Coast Guard halin sa mga survivors, Sir Rods. But again, no, as of Thursday, may upod na digali na nagalibot-libot from Philippine Coast Guard. Huh?
1: Oo, ma-attend na sila bi sa ila sini sila ni Dominic.
0: Sila ni Captain Ramel Uy.
1: Oo. hindi ayan kagipag shine.
0: Panyo.
1: Oh, hindi kagipag shine. Hindi ayan sa engine room o kung may problema sa engine nga nag-spark siya, nga nagkalayo. Kay kalabanan, kagipev siya sa makina kung gisa, nga nalaggo ng mga barko. Sugid ni kuya kung kapitan man. May time galing nga nagkalayo gidyang engine kagipev siya. That's why nga may mga crew gida nga nagabantay.
0: Organization, but it was specifically mentioned by the Philippine Coast Guard nang nahaling sa cargo hold ang gamay nga kalayo.
1: Ari na di ang ari na ding yung kuno si Lieutenant Commodore Kuya Eljan Castaños tupad ko pakita bi kag ipaiba. Oh guwapo sang kuya ko, tablaw ang tsura nyo. Kag ipaiba diyan kahinay on. Bakod.
2: Good show ko sa programo kay basi overloaded blaw.
0: Kana migili sa Rod.
1: Oo.
0: Kana migili sa uniform sang
1: amoning na namian ko nila nga uniform kay hindi siya tam-an ka ano bla ka batak nga ano itawag ni ka damol. May ara pag isa ka uniform nga daw hindi ko bigay chindi sang tawag sang ilang nga mga uniform pero amoning namian ko nga uniform kay daw ka very formal kag hindi siya bla ka kifeb shine nga daw tam-an gid ka ano ni ka damu-damu bilang nga mga pulupakabit.
0: isa lang gidyang mahambal ko sa uniforme nga ina sa Philippine Coast Guard. Kanami sang color blue.
1: Nan, I know nga ti paborito mo nang akbolor. Iambal ko pa? Isugid ko pa hindi na.
0: Hindi na.
1: Pero balik ta to. Balik ta to kay suno sa Philippine Coast Guard. May posibilidad mo way pa man niya bi mabalaan gid kun an umapinpoint kun ano gid bi ang rason nga nasunog ining barko kay which is basihan naton sa mga pipila ka mga na rescue didto'y naghalin ang sunog sa ambal mo.
0: Asiling si Rod sa Philippine Coast Guard as of Thursday afternoon ang tanan-tanan is under investigation. Hindi pa din nila yung ma-establish kung anong ginhalinan.
1: Kagway pa man mabalaan kay Gipeb Shai, no? Kung ang ining tanan ng mga crew nga 17 nakaluwas o na, nakasurvive o kung may missing pa sa ila?
0: Do tatlo lang ang nakasurvive pa lang.
1: So,
0: tatlo
1: ang,
0: or apat.
1: So, di mo do...
0: Hindi ko magsala.
1: 3/4 sa ila, ara pa, ginapangita pa si Gihapon. Kada siguro sang kalayo, nga daw ay gisla ka preparar. Or maybe, kati uras ka kay 5 shy, no? Alas 6:45 sa hapon, bugtaw pa rin yung tao ya.
0: Eh, si Rod, ang information na ito nga nakuha kay Ina, halini siya sa Manila.
1: Oo.
0: It is operated by a TNSA shipping lines.
1: Uy, ba, si tuod nagkakatulugan, no?
0: June after.
1: Oo.
0: Now, naghalini siya sa Manila, Miyerkules ang gabi, alas 8.
1: Oo. So, alas 6 na sunog.
0: Na nakuha, kuya.
1: Oh, alas 6 ang aga na sunog, meaning mas nagmuok pa ning tulog kag Kipev Shine?
0: Si Rods manog abot, nalinis sila ya sa kuron.
1: Uy.
0: Sang kalayo ang barko.
1: Grabe no, tinga.
0: Manog abot nagidsi na.
1: Kay do nga kadasig nga pag kwansang kalayo na trap guru feeling kung iban ka Kipev Shine mo wala pa ni mapasaka ma, I don't know kung naka-investigar ng Philippine Coast Guard sa sulod nakapang-check na dito kay ti makita mo man ang mga remains kung may mapatay ka Kipev Shine mo.
0: Yes sir Rod. Actually do wala pa gid sang information nga nasaka nila barko or palapitan na gid nila or may nakita na sila nga mga nagkalamatay nga na-trap sa sulod sang barko na no? Wala pa gid sang mga information about that but in ang pag-interview sa mga survivors ginapatigayon pa ang search operations do ginhold anay nila kasi grabe ang balod. Hopefully, may makita pag-idea si Rods ng mga survivors because kung ang 86 hindi makita pagkatapos ang pila kaadlaw ti presume talang nagkalamatay silang we pray na tani hindi lang amusina ang natabo si Rods. May isa ka pasahero tugali nga kwan, ido kwan niya ng Golden Retriever si Ali ang alan niya. Abi mo ang tang-iya, siling niya, bisan hindi na sa mabalik sa amon si Ali, may nakakuha lang sa iya. Kung nagautaw-utaw sa bila sa dagat. Titing ido, kaya yaman ng
1: ano. Oo, galangoy na eh.
0: Oo. Siling nila tani, may nakakita lang sa iya, nga bisan hindi na siya makabalik sa amon, makuha lang siya, masalbar lang siya, kay mabuot na ido si Ali. So, hindi lang kay ang tao ang ginahibian subong, pati ang ido, no, nga nakasakay man sa barko, kumpirmado, may ido, tumili nga nakasakay, nga isa pong golden retriever. Si Rod, may oras pa. Ang kaso ni Juan, ni former House Speaker Martin Romualdez, kundi kaina may hearing sa Sandigan Bayan. Kay tinag-file sang motion ang kampo ni Romualdez. Ginpatawag karon ang mga doktor.
1: Okay.
0: May isa dito, ka-admitting physician, na si Dr. Kurt Allen Sibayan sa Cardinal Santos Medical Center, nga siling niya do ka-unusual sang natabo.
1: Okay.
0: Kay kung may pasyente na emerhensya na dalon sa ospital, maagi ginaya sa emergency room.
1: Yes.
0: Pero ginsugid niya sa Sandigan Bayan nga siling niya pag-admit niya ni Romualdez, wala siya nag-agi sa emergency room.
1: Uy!
0: Gindala siya diretso sa kwarto. Kag may duha ka mga doktor nga naghatag sa amon sang instruksyon nga hindi kami magsulod sa kwarto ni Romualdez.
1: Uy, hala!
0: Kasin o ini nga mga doktor. Was mentioned by Dr. Kurt Allen Sibayan nga siling niya ang doktor nga naghatag sa amon sang instruction was Dr. Rodesi.
1: Okay.
0: Ay Dr. Rosalio Torres. Gitanaw ko gini mga itsura.
1: Ina nga mga doctors,
0: Dr. Torres.
1: They are the personal doctors ni former speaker o kon resident doctor sang hospital.
0: Oo. Doon mo na sa Ron sang pagkainsindi ko. Kaya nga kabalugit sila yas ang history ni Romualdez.
1: Who are they? Nga i-ignore ang process sa hospital. Kitsakto ng bal mo. Pag-abot mo sa hospital, kung emergency, mandangin mo sining estado, i-assess ka na nai sa emergency room mo. I-assess ka na daw sa emergency doctor. And the emergency doctor mag-refer na sa imo just in case kung dalong ka to sa ICU or dalong ka sa operating room to for the operation or ano man ang mga prescription nila. Amo na yung nabalaan ko sa hospital kay Give Up Shine.
0: Amo na ganing siling Dr. Sibayan, do ka-unusual. Wala niya, hindi niya kinaandan sa ospital sa Cardinal Santos Medical Center na hindi kaya mag-agi sa emergency room. But that's what happened.
1: Uy.
0: Kaya tigil na insist ang duha ka doktor ni Dr. C kag ni Dr. Torres na dapat ipabilin diya si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Now, ang siling ni Dr. Sibayan because that very day na gin-admit si Romualdez ang admitting physician.
1: Correct na, siya na mapirma pa. Pirmahan niya ng sheet na kakipabshide mo. I know, ikaw kagi kamandaan emergency nurse. You know the protocol of the hospital. And ako, permi man ko kakagtoda. Siyempre, gabisita man ko sa mga emergency nurses man, ng mga friends ko. E kasugid man sila sa akin kakipabshide. Nga muna yung protocol sang hospital. I don't know nga, naglabot punto nga nagrikta lang sila dito, ya. Tapos ginhambal lang, diri na lang kami. Grabe, no? Paano sila nakakuha sang kwarto without kagtuan ay sa admitting section?
0: Baskog kaya gani.
1: Ay. Baskog. Bako do.
0: Baskog ang na-admit mo.
1: Kakuha kaya kwarto without agi, di ba? Magi ka pa na kay mapa-admit ka. Tanan mo. Oh, magi ka pa na. Ma-process ka pa sa paper mo and then the hospital will assign kung sa diin ka nga kwarto. It depends sa imo sininga estado. Pareho kay ka Kipa Bremuel kasi niya sinyas na. Wain ta oras.
0: Oo, bye-bye na. Bye.
1: Ayo. Madamo salamat kay Kipab Shine Lacson sa atong mga amigo nga mga bugadong nagapamati sumong sa All of Justice nga pangapi. Maingapon na sa inyo mga kuya. Padayon sa pagpamati kag salamat sa mga inputs. Actually, gaalam tagamay or gakasudlan ta sa mga kinaalam bangod sa mga ginaistorya ta nga mga bugado. Salamat sa mga inputs, ha. Thank you so much. Wait a panahon sa sininga away paglino. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigo. Dapat mabuhay lang ko na isang commercial pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it. Dr. Ramil.
5: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinahanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, di pa sila baho.
4: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ila panit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
5: Sakto na. Bisikan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
4: Uno, dobo,
5: ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Hindi tanan niya tigulang lang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod, produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
3: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
6: garantisado.
3: DTX 500.
4: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oils ini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
5: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir JP, mo mo. Kung matigulang ka na.
7: Kung matigulang na.
5: Tigay lang ka ato, edad niya, kapababaya, kapanubuya. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
4: Yeah,
5: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta, kay nga aman, ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugar, sugar kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
4: ay
5: kumin ka pa.
3: DTX 500
8: si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, nagahilamunan, barangay 1. Ako may sakit nga diabetes.
7: diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namit gid

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh my condition, tapre yaw?
8: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
11: Sige pre, may ngagaw ko, anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Supplement for men!
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care

Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunangit ang sukod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
9: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
11: Number one,
12: hit music
11: station,
12: 101.5. K5 News.
13: Welcome back, mga KK5. Sa palatuntunan nga El Castigador, mga KK5, sa ito siyang masuki, before kamo anay nga magpaniyapon, amo ning pinaka the best nga time. Tandaan nyo, gid El Castigador time. Inom na sa mga produkto. Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500, Kaglinika D3 Bio. Mga KK5, check na si KK5 Jerry Lo. Ang Philippine Army, nagpagwa na sila sa official statement regarding sa natabo, mga KK5, sa may Hacienda Luisa, sa may barangay Maaw, syudad naman sa Bago, kung sa din ginakundinaryo sang pamunuan sa Philippine Army, kag nag-conduct na sila sining investigation sa pag-check kag paghibalo, mga KK5, sang nagluntad nga komusyon kag pagpabahog sining mga katapo o kon Philippine Army o kon CAFGU sang nagligad gamay nadlaw. Ti gusto lang ipalabot sang Philippine Army ang pagpadayon, no, sa pagtuman sila sing commitment sang siguridad, katawhayan, kalinong, kag pagprotektar sang kinamatarong sang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sang Negros Occidental. So di wala nila ginaalaw ang any violent kag very masiling naton nga mga tinaga foul languages nga ginbuyan, pagpamahog, threat, pagpamahog sang ila sining mga miyembro. Ihibaloon tabi si KK5 Jerry Lumungkal na Luis sa pinakauling update. KK5 Jerry Lu, please stand by.
11: K5 News FM Live Report.
13: KK5 Jerry Lu, ibalita mo.
14: KK5 Rod, pahayag, no, or nagpahayag na ang inkargado sa nasambit nga Hacienda nga kung sa din nagalungkad sining komisyon sa tinalikdan nga Lunes nga sa tunga sa katapos ng CAFGU and ining pamilya Teruel. So madumduman naton sa K5 Broad nga nagluntad ang hindi pagintindihan na kag allegedly nadawit re or na talahig ang mga katapos ng Capco pangod sa sining away sa Gidalgar Duta pala.
13: No?
14: Kag ining karon na labot naton sa K5 Broad ining inkargado, buti lingon sa inkargado kag K5 Broad ang tigtumalagid, no?
13: Oh, care ka. Kung bagay ka ugin sa ligan sang tag-iya sang duta nga mag-manage sang ilas na da nga mga pagkabutang, kadutaan, pagpadalagan sang kaumhan nila.
14: Oh, actually ti amon siya ang pinakataas do ara siya sa for example kabutata kay Rusta as pa sa Cabo and Mayor Cabo inkargado dayon kagati amon na ang mga opisyales dayon sang asyenda dayon kag K5.
13: Amon na kag K5 Jerilo, ako ni tindihan ko gid na kay haling gamis sa asyenda. No, bagado ikaw gidang little mayor kun mayor akong mayor ang tagiya, ikaw ang little mayor da. Ikaw ang administrador, ikaw ang tagdumalagi diya sa kabilugan. May mga kabo kana kwaon kana nga kabo, ikaw nga kabo, amo ning hektarya bantayan mo to, ikaw nga kabo dito ka. So kumbaga daw siya ang CEO man na, commanding officer sa sina nga lugar kag K5 Jerilo.
14: Yes. So aging klaro ya sa aton kay ina kay K5 Broads, no, kag willing gid siya nga magpa-interview. So natabo ka K5 Broads sa pagkadaton dito, ginsaysay niya ang pag ang sugod-sugod kid. So sinorta iya madugay na galikuno ka K5 Broads nga ginpakadtuan ining pamilya Teruel kag ginhambalan ka K5 Broads nga hindi pagtamnan ining 30 areas nga dugta nga sakop naman sa ila sini nga hasyenda nga ang garapag-iya naman or panag-iya naman ka K5 Broads ang pamilya ka. Samtang ang iya naman sa farewell na ginaistaran ka K5 Broads, hindi na iya sakop sa iyang ginadumala. Kaya ang iya na sa pamilya sa farewell or pamilya Teruel ang ginaistaran nila, isakop na iya sa duta ni Dr. Shera ka K5 Broads. So lain-lain niya klase duta. So amo na ka K5 Broads nga hindi ko no mahimo nga isa lamang katitulo or ipakibato sa pamilya Teruel or i-claim sa pamilya Teruel.
13: Kaya kay K5 Jerilo, magsiling kita pila to 30 areas ang kadakoon? Mga pila na ka-square meters sa kay K5 Jerilo?
14: Sunod sa iya, mga kung 30 areas ang buwan niya, do 3,000 square meters ko no, do amuna kalapad.
13: Correct, oo. Kaya mo gimana ang kuan mo mga butang katiti ang ginagamit namon sa una areas mo kag ektarya man lang mo. Why kami gagamit sa una kag K5 Jerilo sa umang square meters subdivision na ning isip ni. So masiling kita nga 30 areas 3000 square meters meaning may tatlo ka station di. Ah dalagid na tatlo ka station aton kay station di sa Bacolod is 1000 square meters mo. So tatlo ni ka halin divis sa amon nga natindugan plus duwa pag multiply mo tatlo eh. Tatlo gani. So di mo do hindi siya gamay, dako siya kon balayan siya. Pero kon umhan mo ni tindugan gamay eh, no?
14: So amo na ka K5 Broads, no? So ang 30 areas nga gina-claim karon sa pamilya Teruel inaagali, ginatamnan na madugay na K5 Broads nga kakahuyan, ginatamnan sa maugan ni kagibad pa nga kahoy o galing, wala na ibalaan sa inkargado, kahit dubag ko palang inisyato, apat palang inikatuig, pero may mga insidente nga ginapantapas ang mga kahoy, bala ko no K5 Broads, kagti amo na, dugay mo nga kaingin, gagagin na tamnan sa utan, kagiban pa K5 Broads, kagati subong, ginaligar nga, hindi pa pabuyan sa pamilya Teruel, ining nga duta, bangod nga, ginaaligar nga, ginakaso, ining duta, pero, sa pagklaro naton, lain-lain, gali ang tag-iya, sini K5 Broads, kagindi saklaw, no, sa pamilya Teruel, ining duta, kag actually, private property ini ka K5 Broads. So,
13: okay.
14: Natabo din ka K5 Broads ang duta ginpangayuan bulig sa aton sining inkargado sa ginpangayuan bulig sa inkargado sa aton sining mga katapo sa Capco kay ti area of responsibility nila ini ka K5 Broads. Kumbaga ang dugta nga ni nasakop sa ila siling EOR or ginadutihan ka kay Fibros. So nag-ayo ining inkargado nga kung pwede ka kay Fibros marubingan kag mahambalan bala ang pamilya Teruel nga magagadto ang inkargado kag istorya sa ila kag panggabuton or pangkwaon na ang ila sining mga pananom nga mga kamuting kahoy kag iban pa nga mga karuton kag K5 Bros. Kag dito kag pag-abot sa mga kapgo kag K5 Bros, doon na misinterpret no sa pamilya Teruel nga ang kapgo ang mo to ang gapa ano sa ila duga haras sa ila ang natabo kag K5 Bros hindi gali amo. So ang natabo kag K5 Bros allegedly pag abot sa mga kapgo ginpamangkot kag ginistorya o galing may nagwa ng isa ka persona, may nagwa ng isa ka lalaki nga allegedly bata ni Nanay Angelina Teruel ato na interview naton kahapon. Kag allegedly kag K5 Rods may dala siyang isa ka binangon kag ginambal niya kag K5 Rods sa mga kapgo naton sa CO niya pasudla sila pasudla o gina-threat bala o di ginahangkat bala kag K5 Rods yung masunod ka titlapon ka o ano matabo sa imo kuno kag K5 Rods.
13: Okay.
14: Ako to nga ang video nga nakita naton kahapon is a splice video. Kumbaga, ginutod, gincut ka K5 Bros. Wala yan nagsugod sa puno-puno. Kaya nga kung clean, nagsugod ang ilang pagnilalisay. Kaya kung sugod ito no ka K5 Bros, amo to nga makita gid ang binangon kag batian ang lila sininga sigulanon. So, dito gani kagapon ka K5 Bros sa batian nato sa video nga ako sa rin na halin man sa pamilya Teruel. Nga pagkakita nila sa lalaki at tublan nakaputi ka K5 Rod nga lalaki nga nagka-video tublan gisita isang kapgo or ang CO amo to ang K5 Rod ang may dala ko no allegedly kagapon niya pinangon.
13: Okay.
14: So amo to nga doon nagambal bala ang kapgo ka K5 Rod sa nabatian nato nga ikaw kagina kapaha gaugtas ako sa imo dobla amo to bala ka K5 Rod kay bangot niya una pa lang gisita na or gintaway na nga hindi ka magpaisog-isog, ari lang kami diya, good nga mag nga nagsigi-sigi na ang video. Now, agot nga ma-explicar pagkit kag maibuluan nato na kay Rod, kag ma-confirmar, no, nga insakto nga ito sininga balita, nag-interview kita, exclusive, no, kay Nelson Siñares, ini ang inkargado sa kampo or hasyenda sa mga pamilya ka K5 Rod. So, diyan, bala nato.
13: Sige.
4: So no, sa CO, nagpulok-pulok ang bata yan na nga nanggambal na may binangon, nagwa nga may binangon, nga pasudla. Si Ricky. Ti, daw naakig man tong CO, kaya ti ginambal sa formal, amo niya na. Amo to nga naglinalisay lako, no? Kaya ti pag-abot ko da tapos ng gamongo, ti nag-istoranay na kami sa CO. Ti, pag-abot ko daw natawayan na, ginambalan ko na ang si Manang Tigulang na, tingko nang pasinsya kagid sa mga tanong mo da, kay ti, pakuha ginasang opisina da, kay tamnan nila kahoy. Lain pa da, kay ti, nakabati ila sa hindi mayo nga istorya sinyo mo. Nagambal ka ka, hindi nyo napagatag, kay wala na titulo, piki ang titulo. Ti, yun bangitaan man talaga ni isang kapgo ng papel nga pamatuod ko nila. Bla, dosay di isang kapgo, formal. Huwag man talaga siyang yatag. Ti, ginsiling ko tinang, amon lang ni Munda, pasensyanay na lang ta, intindianay lang ta, kaya ti, kapang amu, mami, nasugo lang kami mo. Ti, nag-okay man siya, nga kwaon. Kag-okay ato, nag-storyanay, may nag-okay naman talaga siyang CEO, nagpakudak pagaling may nga tatlo. Tiyan mo ito na kibot, man kami gani na kuha kami sa K5 itong mga CEO to, ang mga kapgo to. Nakayom lang siya nga pang istoryana, inamon nagbulagay na.
14: Amo to ka K5 Rod, ang pahayag. No?
5: Amo niya ang side sa nga inkargado. Una, kung CEO ka o kung ikaw dang head sa mga kapgo, dapat ara ka lang diyan just to bantay. Pacify kung may mga komusyon. But it does it mean ikaw diyang magpanguna kakipay mga Jerry Lo nga magmangkot sa mga proper ano ni mga pamatuod. No, kay hindi ka man niya sheriff mo. Hindi ka man niya mag-impose dira iya. So meaning kung ikaw diyang arada, ikaw lang yang manutral ka bali.
13: So hulat ka lang dayay, yeah. Bantayin mo lang yan, wala sang ginagamo eh. Pabay, ide yung inkargado, kaginang family, pamilya Teruel, nga mag-ilistoryahan na eh. Tikon mag-intra, kaya bilang ikaw CEO, mag-intra ka na karunyas ang ginagamo, kundi daw ang gawa mo na karunyo, nag-panig, edo ikaw yung enforcement officer sang inkargado, daw mo nag-grumpag-inchindi na misinterpret sang pamilya Teruel, kaki Feb Jarilo?
14: Actually, kaki 5 roads, no? Bangot niya, hindi taman manigar nga iban nga malisyo. Kumbaga, malisyo. So, ganyang iban na nga mga commentator o ganyan yung mga lawyers kuno sa social media. Gambal, gani kuno kaki 5 roads niya, basi kuno kinahatagan ni inkargado o ni asyenda sa kwarta, ining kapo, agot niya mag-protector sa ilang sinya.
13: Hindi ta na yung manigar because the video... Nagapakita bi kaki 5 kabalukang tao gahusga na sa nakita nila which is the hambal mo splice video pero on that certain video and gamay lang nga video pero makita mo eh may baluan mo eh no nga okay tong pag-explicar niya saya ari kami di to pacify kag magalanta o kon magabantay sang kon may kinagamot ikaming mapatunga so mula ng papel na nada but not hindi kaya as negotiating kada yung mag-kwan kabla ikaw yung magpanguna gida so doon nakita sa video bilain mo pagpamahog da yung dati mo tong na komentaran sa mga netizens kagi 5 Jirilo
14: amo gani kagi 5 Roll si sunod sa kay Sir Nelson ang inkargado hindi iya ko na matuod kagi 5 Roads niya may ara so yung ginahatag o ginasulan niya niya mga kapgo kay ti kumbaga government forces so sila ako na may sweldo kagi ti kung sumahon na to ano gid ako no area of responsibility nila ang lugar so isa pa considering lugar nila na so hindi na nila kinahanglan niya magbayad kasi favorite
13: ko yes exactly amo gi na dapat na himuon sa mga army why na sila pangayo why na sila ginatagaan da why na sila ginatagaan or ano madang mga spekulasyon but ang aton ng kaki 5 Jirilo is ara kada nga magbantay so both side ang imo sing apinan hindi mo ipagwa nga daw bias ka nga daw ginatake mo ng piyak nga grupo. Kay maminsar man sa piyak nga grupo, sang amuna itig, may uguro kay ginbayran ka mo o ginatagaan ka. That's why nga muning pagtratar mo sa mo. Namo ng feeling guro sa mga pamilya Teruel. Why tadi ginapina ng pamilya Teruel? Why tadi ginapinan ang inkargado? Nga ton ginapresent na ton both side and the spekulasyon sa social media which is the nakita na mga kagipaybe Jirilo mo kon ano bi ang pagpamahog na batian pa ti kun ikaw ang pamilya sang pamilya Teruel makadto daliwat ang Philippine Army mapati ka pa nga dumping sa sinyo bangod sa tabo di ba syempre manguna-una ka man hindi na kay ngaon pamatyon ta nila mo ti meaning pagkita mo sang army mahadlo ka na hindi basi pamatyon ta sa mga army yan amo nang gusto sang Philippine Army nga hindi gusto matabo nga hindi gusto mabatsyagan sa mga pumuluyo da nga dapat pagkakita sa mga pumuluyo sa army kampanti sila nga we're safe kay ngaman hano ang hambal sa Philippine Army ara kami da para magpaluntad sang kalinong kag katawhayan kag seguridad sorry kag ano ni nang pagprotektar sa kinamatarong sa mga residente sa Negros Occidental. Amo nang bal nila, mo nila commitment.
14: Yes.
13: Karon, kung makagtod na sila, bangod sa natabo, kinahadlok na sila, bangod sa pagpamahog, hindi mo na ma-discount ang mga ginabatsyag sa mga tao ng pagkakita sa army. Oop, kulbaan ka. Dibla?
14: Exacto gid kay Kiva Broads. Actually kay Kiva Broads sa aton sa ding pag follow up sa ding development or sa ding istorya gin confirmar no sa battalion commander no sa 94th Infantry Battalion kay Kiva Broads nga gin relieve na nila sa pwesto ining kapu nga or ang commanding officer sa
13: and amo nang namian ko kay 5 Jirilo na namian ko sa Philippine Army kasi ang siling ko na hindi na sila magtugot why nga ginrelieve kay regarding sila sin nga pag patigayon sin nga impartial investigation regarding that matter sa incident nga nagluntad nakita nila nga may kapakyasan o konsala gid nga nahimo tawo na hindi kaya pag relieve sa pwesto mo kuway ka sang sala panindugan niya sang army panindugan niya sang bisa anong grupo kun waay kaya makita mong tawo mo nga way sala panindugan gid iya amo ning side na mo kay hindi ni amo nang natabo so kay nakita nila And for out of Dela Cadasa, sa Philippine Army, gin-relieve nila para ipakita mga ka-K5 nga may disciplinary action sila, no? Nga ginhimo sila sa mga tao, which is very good na.
14: Actually, ka-K5 Bros, si Amoto, no? Gin-pa-report temporaryo sa, ano, sa, kumbaga, mother unit. Sa sining CAFCO or ang commanding officer sa CAFCO, agad niya possibly investigaran kay K5 Rod sa nga sining Philippine Army and together sa pamilya, pamilya Teruel and sa ining inkargado nga nag-request kay K5 Rod, agad niya makuha agad nila ang kabilugan niya istorya kag may baluan, kag may investigaran, kag isa doon sa mga, kumbaga, worst case scenario kag K5 Rod ka posibleng matabo pero sa atong sining Philippine Army, posible ba si ma-filean pa rin siya administrative case just in case nga mamatudaan siya kay Pabrod nga may kapaltahan ang ining aton sining soldado o ang aton sining commanding.
13: Tandaan mo kag Ipad Jerilo, ang stand naton niya sa K5 News FM, why kita yan nagkakontrada sa ginapakig-away sang family Teruel sa sinangaduta kami takabalo sa matutuod nga nagarason sa mo sinong tutuod nga tagiya kaya kami takabalo kita sa mga tutuod nga dokumento why matagaside si ingargado nga sila ginang nagaklaim kasi lang matutuod ang aton diriya sa natabo lang sa circumstansya bala nga wala mapaiway wala mapunggan dira lang taya and nagtake action man ng army. So ako yung ginapalakpakan ko ang Philippine Army, ang tagpamunuan sa Philippine Army na naghatag sila dayon, no, sang nagakaigo ng aksyon. Pag relieve sa position din basta-basta, no? Di relieve ka, butsilingon gid palos ka da. Mabatyagan mo gid sakit mo na akong paluson ka mo, especially kampante kada sa imos ning estado da, di ba?
14: Insakto gid kay Kay Pedro. Kagati, insakto man tong ambal mo kay Kay Pedro. Siya wala sa sang ginadampingan. Actually, ti amo to nag-effort it kita kay Kay Pedro. Siya labuto ng pamilya Teruel, naglapot nagadtomang kita sa Philippine Army and nagadtomang kita sa inkargado. Agud siya makuha gidya ang site nila kay Kay Pedro. Nga wala kita ya to may ginadampingan. Diri kay ti syempre kumbaga kay Kay Pedro sa aton sa niya is kung anong allegation niya, ti kwaon na ti depende na niya sa tao kung ano ang
13: inaabi nga balita kay Kay Pedro. Jerry Lowe, niya natong ginkuha sa social media? Why? Nagkagto niya sa stasyon mo? Nagpangayo sang bulig para matigayo na? So, kita, as public service, public servant, magkita mo, as part sa ato sing public service, nagtigayon kita, that's why nga naggasto, magkita ta sa imo, kiti, kamahal nga daan sang TF mo, kamahal nga daan sang sweldo mo, ginpakagto kada namon, plus the danger nga bukid nga daan na ikaw lang isa kakantuda dapat may sindihaman sa mga tao mo nga ti not just only nga oy gabalita ang K5 wala niya hindi why kamo kabalo sang risgo da namon nga ginabalan ko na gani ang station manager ni ka K5 Jerry Long hindi tapog pasakato ka delikado ti problema niya dia kay why mataya sang ginhimo nga sala aton ipresentar ta lang niya ang both side para atis mabatian sa kahanginan which is ako ya palakpak ko saludo ko kay Five Jerilo sa imo tagaan ta ka award tagaan ta ka subong award
14: ko ikaw tadi ba rider ko may award ako
13: to mabatian ka gani ni Mang Jen tapat ka gid
15: alright
14: iyo pick mo lang na iya karon ka kay my brother
13: but anyway salamat kay Gipad Jerilo for the bravery nga nagkagto ka gida gaulan ang panahon nagkagto ka gida ang grabing agyan mo ikaw pa isa salamat sa imo da ang aton diri presentar naton. Andi, i-close ko na ning issue kay Pep Jerilo kay na-settle na. Why nga mahal ko nga na-settle na? The problem na tagaan na aksyon sang pamunuan sa Philippine Army. Ang pag-release sa puesto is enough. Plus, pada ang mga pinalidad na pasi kung ginpa-push up na isin o pila na, 1,000. Why, takabalo. Pero out na kita dara. Ang importante, napakita sa Philippine Army nga ang ilas ng commitment sa peace and order situation, sa pag-secure sa mga pagkabutang, no? Kag pag-protektar sa ginamatarong sa mga residente da. Kag way taman kag-5 Jerry Lowe ginambal nga may ibanbing nga mga tao nga hindi duta sa gidiya kaulong kon, di ba? Agawan, iti budlay na iawayon kag-5 Jerry Lowe magamunang maplastada. Dugay-dugay na iawayon skurte.
14: Yes, oo. Tinuig ka kay Five Rods, kundi gani, aga century pa.
13: Diba, patay ka na lang da. Ang main complainant, patay na.
15: Oh!
13: Ayo!
14: Wala na. So, muna kay K5 Rods doon nga sa sering update. And karon, ginpatawag na yan sa Lagran, ha? Kung sa diyan ang training center sa sering mga kapgo, ining tigreklamo, kagang ginareklamo, agot niya isettle o istoryahan ang ining niya problema kay K5 Rods. So, muna nga ito sering update. And ining niya report kay K5 Rods ang ginadulong sa aton sa Kaluan, sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty Sida Alkaline Base na Vitamin C. Ako sa K5, Derilu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News. Daba.
16: K5 News FM Live Report.
13: Kampiyon! Salamat gin ka K5, Derilu. Nakita niyo mga K5 kung anong kabudlay sa amon bilang isa ka media man nga mag hatag sa mayong nga balita. Iban makakomentar da, bias. Nga atakihon da yun bi ang radio station. Pero ay kamukabalo sa mga efforts ng amon sa mga reporters. Ginataya man ni Layla Kagulingon sa pagsakas bukid na to check para may balauan ang magtimbang nga bahin para mapresentar, para matagaan sa nga kaigo ng solusyon. Way matasang handom da nga malain ang aton dre is masettle ang mga problema kag matagaan sang solusyon. Oh, kag para at least wala na sang kinagamuda nga mag-transpired sa sina nga lugar. Dito yung gusto sang gamua. Gusto tiya peace. O, gaginamo na nga daan niya ang kwan? Ang mga tao sa gobyerno. Pati kita maginamo pa. Wala na naiya lugar ang ginamo sa aton. Maghigubaanay na lang kita. O, di ba? Oras sa 5:34. This time, check ko busy ka K5 Wilson Villana. Ari sulusadya man eh. Amo-amo man eh. Pareho man eh dito sa kwan. Medyo may kaanggid lang. Kay ang demolition nga kaginang na schedule sa may barangay 39 sa Bacolod, wala yung matigayon. Bangod kiti may araman nga nag-claim, may araman sa side nga igapatuman, lang taon ta. Ano bala ang mga ilas na ding mga pinakauling update no sa sining demolition nga ukon igapatigayon tani kagina, kaso wala madayon. Sa may barangay 39. K5 Wilson, please stand by.
16: K5 News FM Live Report.
13: K5 Wilson, ibalita mo.
14: K5 Rods, mainit-init gid no kagina ang
13: dali lang gid mainit-init ang ano ang alimangong ginkaon ta bagula.
14: Ang kinakamo K5 Rods, nakadalin ha. Mainit-init ang pagbayluhan na kagina no sang pinaga sa istorya am sa bahin naman niya sang City Legal Office kag sinisang na grupo no diri sa may barangay 39 siyudad sa Bacolod. Kagina sang aga K5 Rods natalana na kuntani

0: propiedad nga ginaistaran ini nila dito sa lugar ka Kifergos. Kag actually aside pa sini sa nga claimant sa Kifergos, nakibot kita may nagtuhaw pagid nga isa ka persona nga si Sir Ten Romel Yulo ng Kifergos sa Villa Monte. Kag nag-claim naman niya nga siya ang administrator sang tag-iya mismo sang duta ka Kifergos. Ang tag-iya sang duta nga nakapangalan is si General Absalon Borse Jr. kay Kifergos. Nga amo naman iniya ang ginapanindugan sa grupo naman niya kay Kifergos sang Borse Royal Clan o kung amo ini ang Kingdom Asyenda Filipina Autocratic Sovereign Monarchy kay Kifergos do grupo ini sila kay Kifergos nga within the Negros Occidental. So kagina as in damo kaya sa nagkalatabo kagina kay Kifergos na even nagabot sa punto nga nagabitbit na sa nga mga pakto ini mga residente nga nagatinir dito kay di na magapilit yet nga magsulod ining city legal. O galing lang sa apo na kay Kifergos no kin pull off na lang anay ang operation sa city legal kay Kifergos bangod no sa
1: so in short kay Wilson, damo nagpanagiyas ng duta.
0: Oo, aga ang claim man ni gani ni Juan Kikifebrods no ni tawag si ni gani ni Romel Yulo Kikifebrods base sa iya dokumento kadala supposedly 1955 Kikifebrods wala iya sa may nagpanagiyas ang duta sa bilog ng Pilipinas except lamang kay General Absalon Borse Jr. Kikifebrods nga mo ni may mga papeles ini siya gipakita no kaga may mga stamp man.
1: So iniwan kan claim Kikifeb Wilson mo iniwan makapatindog grupo maghimo sa isa ka grupo to claim the property. May iba na ganagang ambal nga ako yung tagiyas ng kalibutan, no? Ako nagtagiyas yung isla. So, damo yung pwede maka-claim. So, anong himo di karon ang tikang sa City Legal Office kay supposedly gobyerno ni. So, tanan nga mga ahensya, mga grupo dapat mapasubmit na, mapasubmiter sa ahensya sa gobyerno. Kakifive Wilson, ano ang sabat karon sa City Legal based sa mga dokumento ginpakita sila?
0: Actually, kay Kifergos, kung gusto ko ni isang city legal, kung maayo lang ang tiyempo, kakina, iba yun nun, hindi nila. Kaya kaya pinapangayo si isang na grupo, court order kay Kifergos, nga yung klaro naman sa city legal, nga there is a such thing nga court order kay Kifergos, kaya ang property nga ina, ginakonsider nila, nga private property kay Kifergos. So, since it's a private property, ang kinahanglan lang nga dokumento is demolition permit. Nga may ara naman ang city legal, that's why nga pilit sila, napilitan sila nga mag-conduct sa ila sining demolition na operation kay Kifergos kay Kina. Ato man to actually kay Kina no ang katapo sa nga BCSO nga amo ni ang tagiya sa duta kay Kifergos kay do maipatindog silang establishment.
1: Kay ano anong kay supposedly kay kun private property regarding sa pagdemolish sa isa ka lugar. Ting tagiya na mo kung baga na ayo kay mo tabang skurte para ipagwaon da mga dut ang mga tawo nga nag-stars balay mo no amo ning pertik budlay gid mo kay amo ning ginambal ko kung may mga duta ka mga bakante hindi nyo nabagpa-stars sa mga tawo da kay so le mo problema gid mo oh ti amo ning natabo. So anong hambas ang taga PCS o may gipakita sila nga mga dokumento nga sila gid yang nagpanag-iya sina nga duta.
0: Ang Kifergos dito kagina, based lang yan sa facts yung tiara, mangkita to kagina, ang dokumento nga ginapresent nila dito sa barangay hall, pero wala nag-dare na magpakita ang PCSO sa dokumento nila dito mismo sa lugar kung sa diin no, ang site sa demolisyon. Kasi we don't know kung ano man ang ginaprotektahan nila, basi nag-hatlock naman doon lang ang maulanan o ano ang sistema kay Kifergos. No?
1: Di po, hindi man lang niya kapadala kay mo, dala kay mo isang, dapat na preempt na sa taga-PCSO. Why naman sila ginatudluan pero ato ginalantaw lang naton la. Dapat na preempt yun ha. Nga may mga resistance gid when it comes to the demolition process. May mga react gina, may mga claim na mal ko ni anyone can claim, no? Kay pwede kaya ka ubra sa mga dokumento. Kaya niya sang kilala ko brown mga dokumento nga mo na o do mo na bla. Nga ipakita nga mo ni ako tagiya sang kalibutan 1901. Why panataos Marcos ako yung tagiya sang kalibutan. Na reborn ko. Oh, na tawhay ko pangalan ko subong Sister Ling na. Oh. Diya mo na bla. Pwede na. Pwede na may mo. So ako ang tagiya ding nga ginpatay sang una sang nagclaim na nga tagiya subong. So karon kay nabuhi ko liwat, no? Igusto ko kwaon liwat ang akon sing trono. Duma mo na bla nga istorya kag Five Wilson. So, di modo, dapat ipakita man sila to end the conversation para masatisfy ining si Yulo kag ang ano pag ito, Hiligay nun, ano pag ito, na grupo?
0: Hiligay nun, community, kay Kifergos, nga ano doon, itay dyan nun, sila.

0: Aha.
1: But amo na sa kani ka kay Febros kagina do naga ano gito naga kalain gisang ila sini nga tension dito kagina, that's why nga ti opted nga mag-unay man dito sa area kay Febros if ever di man.
0: Grabe, may mga dato pag may mga dato pag ilaw magsing kita dato. Magsing kita nga dato manggaro manggaranon kamo. Ikaw ang leader, ikaw ang powerful sa inyo sini nga komunidad. Dato gid man ni siya. Anong lakyan niya, jet or chopper?
1: Ang ila nakakifaros dato, ha? Ang tawag nila sa mga lalaki. So kambas na gani, amulan ni siya ang dato, obligado. Kasi tanan nga lalaki, dato, gin man ang tawag nila, yung kifaros. Sa babae, yung babae lang din ang tawag nila. Sa mga babae.
0: Why sila ngalan?
1: May dato, masapo ni dato, Rods Palma, dato, Wilson Tiena, kung lalaki. Kung babae yan, di babae na lang yung
0: rekomendan. Babae. Kalaw, tikon, dato Rods Palma. Ano nga yan pa no? Dato Rods Palma.
1: Babae.
0: Dato Wilson. Pero kung nabalon mo, babae Aryulin. Do ka laway, no?
1: Babae.
0: Babae Jin. Ayo, but anyway, ang aton ti amo na ilaguro yung mga ginarespeto man ang ginapanawag nila. But definitely, dire kita ako bi base kuya permis laye. Kay gapay dalom kuya mo kay bisan sa Bible kay five Wilson nagapay dalom kuya sa panggobyerno sa Pilipinas, so kay dire gustar mo, no? Mabasahan na nila sa Isaiah 9:6. Hatag pa bersikulo ba? So, in a way, ti ila niya. Anong hambals pag isang sila legal? Kaway madayon gidaw? Lain simpo?
1: Tingtugin ko gani, makaibalo, kay ti Ara, hindi gani sa nai, kay Kifaro sa demolition order na kay Kifaro. Nga kinahanglan, kung mag-implement ang authorities ang demolition kay Kifaro, maayo gidi ang weather o kung good weather condition. So hindi na pwede nga nagaturo taliti, nagaulan ng demolish kita kay Febros. Kaya hindi man pwede nga magamit sila sa heavy equipment, not unless kung kinahanglan na kay Febros nga magamit sa heavy equipment.
0: Uy! Tinga subong, sang sanos lang nakakuha sa court order nga mag-demolish siya? Sang sanos pa na?
1: Wala sang court order kay Febros, pero demolition order yung kay Febros na nag-apot sa opisina. Sa pagkati wala ang claim gani, isang city legal, nga wala iya sa court order bangod private property ini kay Febros ang kina ang i-demolish nila. So amo na nga kuan nga wala sa nga court order nga ginakapitan ini sila, pero may demolition order sila ya kay Febros. Pero
0: ang demolition order sino dinagalin ng opisina?
1: Yes kay Febros.
0: Ang demolition na order sa din nga opisina nagalin.
1: Amo na ang ginakuan ko pag anik kay ina kay Febros, kay ang depensa malani sa ato ni attorney sabi kay ina kay Febros halin sa PCSO ni bala kay Febros ang order, no? So amo pa nang i-check ko naman kung diin ila nga office ang demolition order kay Febros, kay ang court order ya pala naman kita sa korte ina ya kay Febros. Pero ang only thing man ang tani nga obraho naman niya sa grupo kay Febros nga ma-counter ang demolition order is to file a TRO ta ano gani na kay Febros sa korte man pala mag-file sa nga temporary restraining order agud hindi madayon ang demolition order kay Febros nga patigayon. So patigayon nun tani sa supposedly sa buong adlaw, pero the reason lang gyud aside pa sang attention kay Febros, a major na lang gyud nga ginhold na lang karason kay Febros is a bad weather, para lang gyud nga kay di man magrisgo ini ang demolition team nga ipadayon nun nila pag demolish, kasi pa technical mas lang kay Febros nga gindayon nilang ilas ni nga demolition apisar nga malain ang tiyempo. Pero isa lang ang hinyo kagang ginaayo sa nga grupo kay Febros sa tag-iya sa isang duta nga nagatinan sa karon, once nga may ipakita nga nagakaigo nga dokumento kay Febros ini ang nasitiliga kagang nagaklaim sa piyak na bahin, willing man sila kuno ha magaling kung ara na ang mga papeles, no, nga ginapangayo nila kay Febros sa demolition team kay Febros. Meron kita dra sa nga audio.
0: Okay, tigin check na tondri ang demolition order. Ti dapat halingin niya sa kwan sa gobyerno, guro
1: Government, na siyang order kay Febros. Meron kita da sa nga video, bala sa kay
0: sige, pamatian tabi.
2: Sir Romel, sir, sa kalawigon na sa mga ginapasang mga demolition operation, clearing operation, doon subukta lang ka nakita?
3: Kaya bago lang kami nag-implement, kaya because nga at the time ni, hindi pa insakto nga magawa ang tagi niya. Kaya because tanahan nga kontra is on guard, sa gobyerno.
2: Tagiyasang ano, sir? Isang tagiyasang.
3: Isang 4136. Titulo de propiedad 4136.
2: Sakop na ang ano?
3: Kung gamiton ta ang king ang hasyenda Pilipina is Indonesia ato na. Kani kay Republic of the Philippines ang ginagamit ta, isa na lang sa Pilipinas ang nato nga maklaim. Para nga wala na ginano sa story.
2: Isa ro meron kadamo, wala sa clearing operation yung patigayon ng yes, subong, city.
3: Sa subong
2: gina sa matabo nga mga operasyon.
3: Sa subong ginakuha ko na to ang certificate of occupancy. Naging pirmahan sa tanan ko dito sa Supreme Court. Kaya ipapirmahan sa dili sa tanan. Kaya pangatag na tanan ng squatter. Kaya ang tanan na is pretender mo lang na da. Mari, hindi sa Supreme Court kinihanin. Lost several case. Gintago ni. Gintago ni Marcos. Eh, Supreme Court niya. Gusto niyo makita sa titulo ka Pilipinas?
4: Gintago ni Marcos, pinanak ka to si Mau.
3: Ha? Hindi kayo, because nga, Honor of the Land, siya na yung kapwa sa Supreme Court. Yes, that's why ganin nga si Romualdez, ganin gin pagbabla sa pagka mugado. Gin disbar, tungkol niya kay Borsi. Hindi sa mugado, Chief Justice. Ara, ang technical description ng Pilipinas na web tumukha, why did gilpa-friend ko ito kay Sandro?
5: Hindi ba na sa ina siya natin ito mag-cover sa bilog
3: Pilipinas
5: from Luzon to Mindanao?
3: Luzon, Visayas, Mindanao. That's why nga may Treaty of Paris na siya. That's why siyang 1894 gin-ratified niya siya. 1356 to 1894 gin-ratified niya siya. That's why may pang-gobyerno tabi ko sang ang mga real data maransang muna, nag-Mauralo sila. That's why ang humble ni Mauralo, ngang tanan yung aduta, kung na-claim ka mo, ipa,
0: okay na ako na kakipay, Bulso na. Kaya daw ara ko spiyak ng kalibutan. Oo. Oo, kay ang nagawa na karon, di ko magamo na i-contest niya. Islan niya, hindi na Republic of the Philippines nga, lantay. Oh, ngaway dugay na sa amo na sa iyang edad niya sa sumungoy pa Japan bag-o nga aton sing pang-gobyerno sa Pilipinas. Oh. Oh, nga dapat gi isla na sang amo nang pangalan ni dinha Republic of the Philippines kun amo gyud man claim niya. Question gin battle niya sa korte. Ikaduha ka kay Bolson nanamian man ko siya. Why? Kay panghatag ng mga duta sa mga squatter sa tao mo. Ti main track oi, very good. Tinami na tani yung proyekto. Gay hindi iya ang kuan ko ng mga pretender ng tumbal niya. Ang mga tagiya, ting tagiya gya kuno ya ti kun ipanghatag. Very good di ko mo panghatag nami no. Pero question, ina balang ila sing grupo no? Ina bala ka kay Five Wilson is legitimate kag ginabaton sa korte na, ginabaton na sa Republic of the Philippines.
1: Actually, kay Five Rods, ang according nga sa barangay, kag ina na pamangkot, eh, na, no? Rehistrado sila ya sa barangay. May record sila sa barangay kay Five Rods nga may grupo, ginman nga nagatuhaw nga ara-dara no, sa inang barangay, inang hiligay noon kay Five Rods nga community. And ang una nagambal, masikap na rehistrado sila ya sa barangay kay Five Rods, no? Kaga nag-exist kinang ina nga grupo. Actually, ga-claim man sila nga hindi lang nga dali sa Bacolod. May ara sila grupo pa kay Five Rods sa Sinikang, Sumaan, kundi ko magsala, and,
0: damo pag ina dumduman mo suna sa may dinto Mindanao ano pag ito ano to mga grupo man nga ah grabe mo tapos may ara pag ina ibang nga grupo kapag kilala pag ina mga tag-as nga official may tag 5 star general pa. Oh, siya yung pinakataas yung living general in the whole world mo. Kaya yung nabalawaan ko ya active kayang otoridad 4 star lang yung imong general ang kuhan mo, ng insinya mapatay ka ti 5 star eh.
6: Alright!
0: Pero ba't ino eh? Ano yan? Ang diri kuya malabot, diri kuya hulat sang sabat sang sila legal. Diba? Ano ba lang makabig nila diri? This would be ma-file sila kaso for the disturbances tawag ni sa pagpugong ano ba gina ng depende sa city legal. Anong ilastand kay K5 Wilson?
1: Sila kagina kay Fevros, no? Actually, ang ilama lang niya, kung baga enforcement, malang sila kay Fevros mo. So whatever, ginman niya kung mag-file, ginman niya kaso kay Fevros, it's up to the PCSO and the tag-iya sa duta nga nag-claim ining mga grupo kay Fevros. So kung ano ginman ang decisional sa duwa, kung ito yun nun ginman niya, tindra iya masulod sa gihapon sa sitibigan.
0: Tima, tiyago hindi naman tayo demolition? Hindi naman tayo. Gigilain chimpo.
1: Oh,
0: as long ang gaulan, hindi na pwede madayon. Kaya tiyan mo niyang dapat ang mga prerequisite sa demolition process.
1: Oh. Ang mga ginakakipagros ang ginabantayan nila kaginakawas tumaliti at trust nila dahil si Pedro. So
0: pero nalantaw mo, nabusisi mo dahil napamangkot mo dahil iban nga di ka tinawag sa akong subong mag tinawag nga taga-diraong. May aranis lang ang mga relocation site nga gitpanghatag sang PCSO.
1: According kay Fevros sa PCSO, may ara kag dumay 10,000 yung panghatag. Pero nagambal naman yung mga residente kay Fevros na may ara. So isa nagambal na may 10,000 yung panghatag. Pero kulang pa kung even sa CR lang na kay Fevros siya kulang ina ang 10,000 pesos. Kag wala kita sa relocation site.
0: Oy.
1: According sa ina, nag-provide. No? That's why isama na sa kinaalmama sa mga residente kag kinapanawagan Manila.
0: Pero ini natingala ko nami itong pamangkot ni Migo Adrian. Nya sa kadamo-damo ang demolition sir nga way ka bagot lang kita aw.
1: Bago lang sa kuno naka ano ka bago lang sa nakalakas ng loob na magpakita
0: pero ang kay sir sa Bacolod pila ka barangay ding ipang demolisyo. May barangay gid ya ang barangay 19, barangay 22, barangay 41 way na damo. Di na pang barangay na gid niya gani kay gipebusong way sa nagpakita to daw.
1: Amo na sa kahit nambal yung matugin ng Kifagros nga bago lang sa inang pakita kay Duso po nga sa nakakas ng loob na. Pero, kay Kifagros, after sinasa na tabo kay nagbalik na naman ang City Legal dito kay Victoriana ay sila, hindi naman sa pag-claim sa grupo kay kumbaga sa bad-sabad lang sa kutukang
0: siya. Ha?
1: Ginagudahan siya nga kinpadala lang sa kay Kifagros nga para lang ipagamuga mo sa sitwasyon sa mga residente dira kag sa legal office magkakita.
0: Ay nano.
1: So ginapanginwala naman sa dasang grupo nga nagapanag-iya kinya kay inaiya why gito siya ka tenor kay Pablo sa para kay Pidya Monte gito na siya Romela Yulo kag hindi dira mga residente kay Pablo. So
0: ay?
1: Naglalain siya dito sila kag ina mga residente kay ti do nagukihay na siya sa babaw pero siya ang nagrepresent dito.
0: Gulpiada so, na naglain.
1: Nagkinindihan sa kung kinatabog kung sa sanggupo kay Fevros nga sabad-sabad o kung samong iniya sa
0: ti may mga kwan na may mga legal process na I know the city legal office hindi niya mga kwanda kabalo na sa sangimuhon nila for sure may kalalagyan kita o mapasaka na kaso sa legal office sa sinang nga person kasi naghahamper kasi imuya sang igapatigayon nga demolition sa may barangay 39. Ang problema, ako naman i-demolish ni Kakipay Beta, ni Kakipay Bidrian, ni Kakipay Brimbol, wala ko panahon.
1: No? Sige, Kakipay Bros, ang mga nandana, i-check pa lang, balikan na lang mga residente buwas, kamusta ang ilasin ng mga sitwasyon na tusinta, kwaon, naman sa liwat ang bahay, sa City Legal, kaga PCSO, Negros Occidental, Kakipay Bros, ng Tuhoy, sining insidente sa demolisyon sa may barangay 39. So, nakabalita, Kakipay Bros, sinadulo sa inyo, sa Kalwan, sa MyTC, D3 Bayo, KBTX 700, upon nato si Kakipay Vincent Coralde, kini naman si Kakipay Wilson, media na para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News.
0: Madamong salamat kay K5 Wilson Villana sa imusing balita way na panahon no? Tibuas naman sa same time same station sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramit Uy sa technical side kay K5 Rimual kay K5 Idrian ko naman si K5 Rongod sa Palma para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
7: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Ba, daw mayo condition ta pre.
7: Ah, oh, good pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
7: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
6: uy,
7: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sa Dr. Pinoy sa butika pre.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye

0: Kapsul para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Webes, Setyembre 10, 2026.
3: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
2: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, Nokpo magabutang sang dugang nga kapulisan sa Kapitolyo agud mapabakod pa ang seguridad sa lugar.
3: Sa balitang national, Romualdez wala nag-agi sa emergency room sang gin-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Sunod naman sa doktor.
2: Sa balita international, Israeli drone strike naglupok matap ukon malapit sa reporter kag cameraman sa Lebanon.
3: Kag sa balitang sports, Calvin Optana magabalik na sa men's national basketball team.
2: Sa ato naman balita entertainment, Anthony ukon Taberna may sorpresa nga special guest sa debut sang iya nga anak. Lasay's single.
4: Sulat panahon.
2: Sa aton nga ulat panahon, maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat.
3: Sunod naman sa pag-asa, maulano ng panahon sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas kag Occidental, Mindoro.
2: Magalumo naman ang panahon nga maipod nga mga pag-ulan ang maeksperyensyahan sa nabilin nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, ukon Western Visayas, Negros Island Region kag Northern Bern Samar.
3: Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang maga-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kapag pagilat bangod naman sa localized thunderstorms.
2: Mayara naman sa may gina-monitor nga low pressure area o kon LPA ang pag-asa nga may medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras apang yara ini sa guwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR.
3: Diri naman sa Negros Occidental maga-experience kita sa magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang habagat.
2: Temperatura sa kagahon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay 7 ang sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nadulaan sang kontrol kag natumba sa dalan ang motorsiklo nga ginamaneho sang 37-anyos nga lalaki sa National Highway nga sakop sang Barangay Bubog sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental, mga alas 9 sang gabi Miyerkules, Setyembre 9.
3: Sunod sa imbestigasyon, padulong sa siyudad sa Bacolod si alias Jeff, taga Barangay Zone 3 sa Talisay sa nagluntad ang insidente.
2: Nakaangkon sang pila sa ulo kag lawas ang biktima.
3: Gindala sang katapo sang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Pilason nga rider sa Corazon, Loxin, Montilobano Memorial Regional Hospital sa Bacolod.
2: Base sa impormasyon, kritikal ang kondisyon karon sang biktima sa ospital.
3: Samtang tatlo naman ka mga persona arestado sa separado nga mga operasyon, batok naman si legal nga droga sa Bacolod. May kampiyon nga balita si KG5, Carla Defensor Longa.
4: Arestado ang tatlo ka individual matapos makuhaan sa ginapatihan illegal nga droga sa nagkalainlain nga operasyon sa syudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 8. Kapin isa ka milyon ka pesos ang kabugusan nga balos ng Saskatchewan Shabu ang nakuha sa mga suspek. Una nga nakuhaan sang 12 kasasye nga napatihan Shabu nga ginabulubanta na gabalor 68,000 pesos ang 32-anyos nga si Tungtong kag 25-anyos sa si Ferdy sa Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Samtang, takna alas 10 ang gabi sa Purok Magtiayon, Barangay 10 sa siyudad sa Bacolod, nadakpan ang 33-anyos nga si alias Dan nga nakuhaan man sang 3 kasasye nga ginapatihan Shabu nga nagabalor 1,020,000 pesos. Si Dan ang ginagabing isa ka high value individual samtang Sanday Tungtong kag Ferdy naman ang lunsay ging kilala nga street level individuals. Ining balita gradulong sa inyong sound DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si KK5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News Alpha.
2: Samtang Nokpo magabutang sang dugang kapulisan sa Kapitolyo, agod mapabakod pa ang seguridad sa lugar. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
5: Magabutang ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo sa dugang apresa sa kapulisan, agod ang seguridad sa Kapitolyo Provincial ang mapabakod. Ginsiling ni Police Major Judices Catalogo spokesperson sa Nokpo, kamagabutang sila sa intelligence unit agod ang bantayan ang seguridad sa mga elected officials at mga empleyado. Kasunod sa gidaligar nagluntad nga pagpamahog sa kabuhi ni Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz. Sinupa sa kay Catalogo nga isa ini kapamaagi agod hindi na maliwat ang kaangay sining incident kamabutang sa alang-alang ang kabuhi sa mga opisyales sa gobyerno probinsyal.
6: We are deploying our intelligence unit for the purpose that we're going to at the same time assist the rest sa ining insidente. What we are doing is that gina-assist natin ang risgo sa ores sa ating mga employees and elected officials para ma-anonad strategically pag-anong maputat natin ang mga additional ng mga personnel natin. For documentations of the, at the same time, the order and safety sa provincial capital level, we will augment our personnel para mapasiguro nga wala na sang incident pariyos sini.
5: Maduan man ang tanan ng mga police station sa Negros Occidental nga pabakudo ng seguridad sa mga city kag municipal hall agud na protektahan ang mga opisyales sang tagsa ka mga LGU. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinit si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Miyembro sang drug gang sa Kabankalan, dakop sa mga kapulisan masobra 200,000 nga balos ang siyabu na kumpiskar. May kampiyon nga balita si KG5 Obre Suspenye.
7: Dakop sang kapulisan ng isa ka lalaki sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Purok 1, Barangay 6, Kabankalan City, Siningaadlaw, Setyembre 10. Ginkilala ang nadakpan kay alias Tamik, 44 anyos, isa ka tricycle driver, miyembro sang drug gang sa Kabankalan, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha siya pag ginakopang 20 ka heat seal transparent plastic sachets sang ginapatian Shabu, nagabugat sang 35 gramos kag may balor sang 238,000 pesos. Dugang pa, nakuha man sa iyang isa ka improvised plastic straw scoop kag cash. Sa karon, ang nadakpan iyara na sa custody sa Kabankalan Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Ini, si KK5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balita lokal, City Legal Office nagpatigayon sang inspection sa mga vendor o convendor sa downtown area. May kampiyon ng balita si KK5 Wilson Villena.
8: Nagpatigayon sang surprise inspection ang Bacolod City Legal Office sa downtown area sang tinalikdan nga adlaw sa pagpanguna ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, kaupod ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD kag City Legal Enforcement Team, kung sa diin naghatag ang mga inisang verbal reminder sa mga sidewalk vendors kag mga establishmento sa Araneta, Luzuriaga, Gatuslaw kag Gonzaga Streets nga indi pag-okuparon ang pedestrian footwalks ukon mag-upang sa public spaces. Dugang pa nga gipadumduman sa vendors nga magkuha sila sa special permit sa City Administrator's Office magtuma sa City Ordinance Number 1009 Series of 2022 kag limitahan ang vending space sa 1 meter by 1 meter. Magapatigayon man sa follow-up inspections kag mag-issue sa mga formal notices para sa wala naga-comply o kung nagatuman sa nasambit ng mga patakaran. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Newscast. Ini nga balita ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C kag D3 Bio. Inilamang si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang National.
10: Balitang National.
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay strese kag sa detalye na sa aton mga balita national. Ginpalayag sang admitting physician nga si Dr. Kurt Allen Sibayan sang Cardinal Santos Medical Center nga hindi emergency case ang ginabatsyag ukon balatian sang Anay House Speaker nga si Martin Romualdez apang may mataas nga risgo nga atakihon sa korason ang Anay House Speaker.
3: Ginpalayag man ni Sibayan sa ginpalayag naman nga hearing sa Sandigan Bayan Huwebes nga adlaw, Setyembre 10 nga nagareklamo si Romualdez nga nagasakit nga sining kadugan antes nga ginconfine sa hospital.
2: Ginsaysay naman sang isa pa ka doktor sa Cardinal Santos Medical Center nga si Dr. Rosalio Torres ng alas 9 sang agad sang tinlikdan nga Lunes, Setyembre 7, nagreklamo na si Romualdez ang chest pain ukon pagsakit sang dughan.
3: Kasunod si ginhingyo man ni Torres sa Sandigan Bayan nga igapabilin si Romualdez sa ospital bangod posible ini nga atakihon sa korason.
2: Yung paathag man ni Torres sa Sandigan Bayan kung atakihon sa korason si Romualdez, mayara lamang inisang isa ka oras agud mabulong.
3: Nagapati man si Torres nga hindi mabulong sa sulod sang isa ka oras si Romualdez kung ibalhin ini sa isa kapasilidad.
2: Magluwas sa heart conditions, gintumod man ni Torres ang mental problems sa kaso ni Romualdez.
3: Akusado si Romualdez sa kaso nga plunder kag wala inisang piyansa.
2: Ginserbe na ang warrant of arrest batok sa Anay House Speaker sa sulod mismo sang ospital.
3: Samtang ginbulga naman sa admitting physician nga si Dr. Kurt Allen Sibayan nga wala nag-agi sang emergency room kundi magdiretso inisi sa kakwarto sang ospital ang Anay House Speaker nga si Martin Romualdez sang ginconfine ni last 4 sang hapon Setyembre 7 Lunes nga adlaw sa Cardinal Santos Medical Center.
2: Ginakabig ini sa mga doktor sa ospital bilang unusual ukon indi kinaandan nga hitabo sa mga pasyente nga ginapaidalom sa hospital treatment sa Cardinal Santos.
3: Ginbulgar man ni Sibayan sa hearing sa Sandigan Bayan Huwebes nga adlaw Setyembre 10 nga ginatagan nila sang instruction nga indi magsulod sa kwarto si Romualdez.
2: Giningadlan ni Sibayan o kung giningadlan ni Sibayan ang mga doktor nga naghatag sang instruction bilang sanday Dr. Roddy C. kag Dr. Rosalio Torres nga attending physician sang Anay House Speaker.
3: Si Sibayan amo ang admitting physician sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City sang gindala sa ospital si Romualdez antes ini nga ginserbi ang warrant of arrest para naman sa Anay House Speaker sa kaso nga plunder.
2: La size just size iban pa nga balita national gin confirmar sang Bureau of Immigration o kon BI nga nagwa sa Pilipinas sa magutod nga senador nga Sunday Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano.
3: Sunod sa BI, wala man sang hold departure order batok sa duha ka mga senador sang Pilipinas.
2: Wala man sang derogatory records ang duha ka mga senador.
3: Nagpamaliba naman ang Bureau of Immigration sa paghatag sa detalye angon naman sa BI sang duha ka mga matag-as nga opisyal sang gobyerno.
2: Hindi man mahatag sang ahensya ang itinerary kag iban pa nga mga impormasyon angot sa biyahe sang duha ka magutod nga Cayetano bangod ginakabig ini bilang isa ka paglapas sa Data Privacy Act of 2012.
3: Sa dugang pagamabalitang nasyonal, nagfile naman sa manifestation ang detinado subong nga Senator Rodante Barcoleta sa Senate impeachment court agud nga ipahayag ang nagapamatok siya sa appointment ni Senator Judge Francis Cheese Escudero bilang presiding officer.
2: Suno sa pahayag ni Marcoleta, Senate President dapat ang nagatindog bilang presiding officer suno sa konstitusyon.
3: Madumduman man nga preso subong si Marcoleta bangod sa kaso nga plunder, may angon naman sa ginaligar wala gindeklarar nga campaign donations ang nagligad nga pinili ay.
2: La size Jesse Shete.
9: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, Israeli drone strike naglupok malapit sa reporter kag cameraman sa Lebanon. May kampiyon nga balita si kag K5 May Hikilan.
10: Nagapreparar para mag-report sa kahanginan ang isa ka reporter kag cameraman sang Al-Manar TV sang ginigo sang ginapatihan Israeli drone strike ang ila lokasyon sa Southern Lebanon sang Domingo, Setyembre 6. Lunsay pilason ang jornalista nga si Ali Shabib kag cameraman nga si Mohamed Barjawi bangod sa insidente kag gilayon nga gidala ang mga ini sa ospital. Sa karon yara na sa stable nga kondisyon ang duha kag ginalauman na ang mga ini nga magbalik sa trabaho. Sa video nga nagalapta sa social media nga kuha ante sa insidente, makita si Shabib nga nagaatubaw sa kamera samtang nagahulat mag-live. Sang hinali ilang nga mabatian ang tunog halin sa isa ka aircraft, kasunod sini ang pagsigabong kag paglinupad sang pila ka butang sa palibot antes na utod ang video. Ginako naman sang Israeli military nga sila ang may kahimuan sang strike sa bagatnan nga bahin sang Lebanon kun sa diin nadalahig si Shabib kag Barjawi. Apang gin klaro nila nga wala sila nagatarget sa mga sibilyan o kung mga journalista sa bisan anong kahimtangan. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Calvin Optana magbalik na sa men's national basketball team. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
11: Magbalik si Calvin Optana sa men's national basketball team sa pagdepensa sang Gilas Pilipinas sa ila titulo sa ikabyente nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginkumpirmar ni Gilas head coach Tim Cohn nga si Optana ang magakuha sa pinakauli nga pwesto sa squad nga sadtuan ay para kay Justin Brownlee nga sa karon nagapaayo pa sa iyang injury. Sa pagsunod sang TNC forward magahapang ang Gilas sa may kompleto nga 12-man lineup sa Continental Showcase. Madumduman nga wala nakahapang si Oftana para sa Gilas sumugod sa itong Marso magluwas sa duha ka windows ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers samtang nagapaayo gikan siya injury sa hamstring kag tudlo sa tiil. Para sa balitang sports, yung idulong sa DDX 500, D3 Bio kag MyTC. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Anthony Taberna may sorpresa nga special guest sa debut sang iyang anak. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
12: Ginimbitar bilang special guest ang aktor nga si Andres Mulak sa debut sang anak sang veteran broadcaster nga si Anthony Taberna. Sa video nga gin-upload sang opisyal nga event photographer sang selebrasyon, ginpakilala ni Anthony si Andres bilang surprise sa iya anak nga si Zoe. Nashock naman si Zoe sa special guest sa iya kaadlawan, kung sa diin gintamyaw ini ni Andres kaginharana. Makahulugan ini nga selebrasyon para kay Zoe, matapos siya gindeklarar nga leukemia-free sang tuig 2022, matapos ang duha ka tuig halin sang iya diagnosis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Jo, kuano? Dalaan sang kipo hindi akilala. Oo, ang lalaki. Pero kagwapo, no?
2: Ang gwapo. Si Andres, bata ni ano? Ni
3: ano?
2: Aga Mulak, kag ni Charlene. Kay Domon Chura, si Andres.
3: Kay ang kapid.
2: Gwapo?
3: Ang kapid, hindi mo.
2: Hindi
3: may kapid. Ang amo na siyang kapid.
2: Ang laki.
3: Ang laki.
2: Ang babae,
3: no?
2: Si...
3: Maka pretty man na siyang babae.
2: Lipat ko sa
3: siyempre
2: babae.
3: Aga Mulak na iya. Kag ang paborito
2: si
3: ko
2: Charlene.
3: Pa.
2: Si Charlene. No?
3: Oo, namian ko na daan.
2: Si Charlene di ba beauty queen?
3: Oo, namian ko na daan kay
2: Pero dali lang, parang walikan ko lang ito daning sa national news sa Balangay 5 Roads. Yung early reaction kay si Senator Rodante.
3: Oo. Di ka ba loka na preso? Ikaw ba lo? Itchindi ha ka na preso?
2: 23 days na ba lang impeachment trial? 23 na ba? Or 24? 23.
3: Amo ng motion niya before sa nga na preso.
2: Mm-hmm.
3: So, I don't know lang, Gid. Pero ti nag
2: ara kaya na si naman by next week, I don't know by next week ba ni
3: so far namin pag-handle ni Chis, ha?
2: Oo, in fairness man kay
3: fair siya.
2: In fairness man kay Senator Chis Escudero. By
3: kaya
2: next
3: week,
2: by
3: pipili
2: na to sila bala ka kay Five Rods. Kita ko lang kagina sa update bala. Nga doon may mga ano to, judge, nga pwede maka hatag sa ilang advice regarding ni sa issues sang voting threshold bala.
3: Oh, okay.
2: Nan. Muna siya dito, kay di ba hindi naman.
3: Kaya panabuon mo.
2: Oh, panabuon.
3: From 16 down to ilan to 14.
2: Gintangop nila sa din sa Supreme Court.
3: Oo.
2: May mga ginpili to sila nga mahatag sa ilang advice regarding diri sa voting threshold, no, kung panabuon ginman ini. Ano sa pagkatao mo din?
3: Ni former Supreme Court Justice Hilario Davide, nagmuno siya nga unconstitutional daw. Oo, nga ipabuhinan po. So dapat amugin ako, no?
2: Sa bagay. You
3: know, pang abogado na, pang judge na.
2: Hatag
3: na
2: lang yan kay Sir Jules, ha? Tanan yung mga bagay.
3: Sa utok na.
2: si Sir Jules, minsan.
3: Pero namitan ko, ha? Sa limango. Doon nabitin ko, doon kulang.
2: Sir Jules, kakaon ka na. Paso mo ang limango or wala na?
3: Oo. Namit sa limango. Salamat.
2: Grabe ang limango.
3: Nadakpanin ko nila.
2: Nadakpanin ang limango kay... kagapon pa na
3: very ano, very challenging magkaon kay kagapon ka alimango una may kagatsya, may tunok, tiga, so kinanglamon na ibukon pagbuka mo, suyupon mo na sa kakipagin ang
2: aligi
3: niya ang kanamit,
2: di ba mananam
3: yung kanamit,
2: kapin pa kung ginluto mo siya sa Sprite.
3: Medyo matarotamis siya. Swabe.
2: Kung di pa pala ang mga malamig ang panahon, dito ka mga istorya mga pagkaon. Gadugang gutom sa mga tagpalamati, tadi.
3: Si Wilson, nabi yung ipakana, kay ga-gym siya.
2: Diba? Kibala mo, kung sa bagay, do ka na, tabugin manaabi ka kay Five Rose. Kung
3: talag di pa lang
2: malamig ang panahon, dila ka pa yan makadumdum sa mga kanoon mo sa mga adlaw.
3: Si mo na ganing paborito gid naman ang balaw ko si Israel Jan, sir. Ang paborito mo dapat nga mga food is alimango kag tilapia.
2: Pero dali lang gid sa international news niyo.
3: No.
2: Ako ni malas mo ni isang reporter
3: ko kami. They are about to go on live. Ga prepare some scripts sa posible.
2: Lumukok
3: sa likod nila, pila sa mga duwa.
2: Pero mayo lang gid, wala sila na ano. Na ospital lang. Okay. No? Wala na...
3: That's how risky ang atong singa trabaho.
2: Basta nag-cover ka ganit isang gyera.
3: Oh.
2: Delikado.
3: Kalaw, ay malagro mag-cover ka, ano, no?
2: Ano?
3: Honeymoon.
2: Why not? Mga ka-K5 mo yan, itong dalagong ang mga balita sa mga Webes at Yambra Just, 2026.
3: Bantayan man buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
2: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Maribeles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
13: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na napuntat pangapi mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Mads for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mads for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
7: Masakit mangihi?
8: Mads for Biotics ka! Base UTI na ina! Mads for Biotics na!
7: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
12: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka. Kag-vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement. Supplement for men.
13: Digasin.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Good evening, friend. Mayang gabi, Banwa. Ako si Julius Mariveles, nagaparayag live gikan sa Bacolod City, Philippines. Kag ini ang Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Gin dumugan o kung nangin isa ka media event para sa international media ang pagsabat ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro sa pungsod China sa ginpatayan nga Defense Forum dito sa Seoul, South Korea. Gindakop sang international media ang nangin matigdas nga parayag kag ang maisog nga sabat ni Chudoro nga actual aggression and bullying ang ginahimo sang pungsod China durante nga ini siya ang nagasabat sa mga pamangkot sa isa ka question and answer forum sa sining kaiwatan nga giniwat dito sa Korea. Yari pamatian tabalang isa sa mga report nga nagalaragway sa sining sabat ni Secretary Gilberto Chudoro.
2: Imagine you're delivering a speech on China's maritime aggression and suddenly someone walks up behind you and puts a note from China right on the table. That's exactly what happened to the Philippine Defense Secretary, Gilberto Chudoro, at the Seoul Defense Dialogue. And what happened next turned an awkward interruption into a very public dressing down of Beijing. Chudoro was speaking about the challenges that his country faces in the South China Sea when a man in a white sports coat approached him from behind and placed a sheet of paper beside.
0: All right. Now, ari lang tawan yung balang video. Post dito makadali, partner. Samtang nagahambal si Chudoro, may isa kalalaki nga nakaputi suit do pareho sa akon. Dason may ginbutang nga note sa atubang sang iya sini ginambalan. Medyo may pagkabastos, it seems, no? Padayon ang tang report.
2: So, sheet of paper beside him. Chudoro stopped, picked it up, read it. He then realized that this wasn't a note from his own delegation. It was from China.
3: In international law, unfortunately, I have a note here. I think this is from China. You should have joined the... and may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent, and firm. They have no position.
0: All right, amo to ha. Padayunon ko na karon dugadugay, paano balagin sabat kag nangin matigdas si Defense Secretary Gibo Chudoro sa ginbutang nga note ang gwa nga daw ginpahog sabi daw gin-intimidate siya daw gin-pabatsyag siya nga ari kami di ha ang pungsod China ti si Chudoro halin man nga daan sa isa kamanggaranon nga pamilya diri sa pungsod Pilipinas budlay man pahugon
1: Lorga,
0: padayunon ko na karon dugadugay sa aton nga pag pangalagad.
1: Lorga,
0: pero ari anay dura bangod kay kita yara sa aton katapusan nga edisyon karon nga semana Thursday night. Let's take it slow kay te fast paced reports, hot issues ang aton gintalakay karon nga semana. Subong niya masugod kita pagigugma ari mapamalandong kita anay kadali parte gugma parte kabuhi ari. Ipakita ko sa inyo kundi laban kung kaisa basura sa social media ang imo makita kung kaisa may ara kaman lamigas ang kinaadman nga makitaan mga words of wisdom. Isa dire ang isa kamalipot nga video nga ang naghambal si Vin Diesel. Amo ni siyang artista bala sa The Fast and the Furious. Kag siya man ini ang artista nga nagatingog o kon voice actor sa sining si Groot bala nga artista o karakter.

0: Yaribla, pamati anta.
1: Here is the truth, gentlemen. Being handsome doesn't keep a woman.
0: Ooh.
1: Being honest doesn't keep a woman. Being loyal doesn't keep a woman.
0: Are, siling ya.
1: Well doesn't keep.
0: Ah, gentlemen, siling ya are yo. Siling ya kung guwapo ka, hindi na buot silingon matiner babae sa imo. Kung honest ka o kung tampad, hindi buot silingon matiner ang babae sa imo. Kung ikaw loyal o kung wala nagapangaliwa, hindi buot silingon matiner ang babae sa imo. Padayon nun ta.
1: A woman. Being there for her doesn't keep a woman.
0: Uy.
1: Caring about her doesn't keep a woman.
0: Ulo.
1: Making an effort doesn't keep a woman. Paying attention doesn't keep a woman. Spending time with her doesn't keep a woman. You could have the best intentions. You could have the most sincere feelings. And you could be a good man. And you still wouldn't be able to keep her.
0: All right. Ari, ha? Grabe, grabe, kadalom. Siling niya, bisan pinakamaayo pa ang imo intensyon, hindi na makapasiguro nga magapabilin ang babae sa imo. Bisan mahatag ka pa tsimpo sa iya, kung kinanglanon niya kaara ka, hindi na makapasiguro nga hindi magbiya ang babae sa imo. Karon ang pamangkot, paano ang babae magtiner sa imo? Yari.
1: If that woman wants to be kept by you, you can't force her to stay.
0: Ah.
1: You can't beg her to love you.
0: Uyala.
1: You can't love her into loving you back.
0: Ulo.
1: With a woman, you know she wants to stay when things get tough.
0: Ulo.
1: And she still chooses to fight for you.
0: Uyala, kadalom.
1: Because a woman only fights for the man she truly wants to be with.
0: Ulo.
1: So if she's not fighting for you when things get hard, it's because she no longer wants to be kept by you. The lesson here is, don't hold on to someone who doesn't want to be kept. It's not you giving up on her. It's her giving up on you. And it's you who shouldn't waste any more of your time. Know when to let go. Know when to walk away. Drop a 100 if you agree with me.
0: All right.
1: Pass this on to someone who needs it.
0: Aragay! Kasakit, kasakit. Ang siling niya, ang babae, mahuptan mo lang kung gusto sang babae nga huptan mo siya. Siling niya, ang babae nga gusto nga magpabilin sa imo, ipakigbato ya ka na kung mag-abot ang mabudlay nga panahon. Pero kung hindi ya ka pag-ipakigbato, tibot silingon, hindi gusto sang babae nga magtiner sa imo. So very important, ha? Hindi na yabot silingon niya ang babae, mapalangga mo, palanggaon mo tudutudo, magpabilin sa imo kung hindi siya gusto, nga palanggaon mo siya. Buot silingon nga ang babae, hindi na iya mapuwersa ni mo, hindi mo mapalangga, agod magpabilin sa imo. Mahuptan mo lang ang babae kung gusto niya ka palanggaon, kag gusto siya magpabilin sa imo.
2: Larga Vista.
0: Man kun ka isang ginasiling nila nga ang artista, wala lang ko kabalo kun iya gin maneho na una ni Vin Diesel o kun ginpahambal lang siya, pero nevertheless, ang iya ginhambal tonight parte sa relasyon sa tunga isang babae kag lalaki is for me very profound and very deep.
2: Larga
0: Vista. Silingon, hindi mo mapilit. Hindi mo mahimo ang bisan anuman. Agod magpabilin ang babae sa imo. Kung hindi ang babae, magpakigbato sa imo, limpyo ka. Dapat kabalo ka na. Kung bayaan ka o kung hindi, kung may chance ka o kung wala. Yari, ang ikaduwa nga short video, iniya babae naman eh, party sa sex. Man sa subong nga panahon, ang relasyon daw instant noodles mo. Do pansit canton bala, lagaan mo lang tubig, butangan mo lang flavoring, pansit canton na. Tiyan mo ng mga relasyon subong. Pagbag iranay sang hita, medyo naginitay, amo ng term subong, bimbang na dayon. Tiyan mo bala ina ang relasyon nga makapabakod sang pamilya, relasyon nga makapabakod sang aton katilingban, kung sex lang ang basihan. I don't know about your religious possession, pero akuya, ano ang dapat balang relasyon? Sex lang bala? Ari pamati ang tablao.
3: remove sex from

0: your relationship?
1: Uy.
0: Then tell me what's left. If the answer is not much, then that's not love.
1: All right.
0: That's dependency. Aryo,
1: siling-siling ang babae, siling niya kakasa ang pagpakigilawas sa inyo relasyon kag ano ang bilin. Kung magambal ka nga do wala gid man, but silingon nga hindi na yagugma, hindi na iya relasyon. That is physical dependency. But silingon ang imo lang ginalagas ang mahatag niya physical. Unod kag init sang iya unod kag pagduludanlog da kun kaisa eh. Are, pamatian ta pagid.
0: Physical intimacy. Love is being able to enjoy someone's presence.
1: Uy, ala,
0: even
1: kanami.
0: When there's nothing to gain. It's choosing them for their heart, not just their body. It's feeling safe, understood,
1: okay,
0: respected, and at peace.
1: Siling niya, ang sex makapabakod sang relasyon. Pero ang gugma, hindi lang nagabuot silingon nga physical intimacy lang. Nga maghuliray lang kamo kada adlaw. Kundi ini nagabuot silingon may respetuhan ay luwas kamo feeling safe o kun luwas ang balatsyagon nyo sa isa kag isa kag dapat hatagan gidya sang bili ang imo nga partner. So very very interesting ha. Amo to ang mga short videos, mga lamigas sang kinadman. Mayo ini. Every now and then, every Thursday, istoryahin ta ini kung may mapulot ako nga mga lamigas sang kinadman sa internet. Kay man hindi tanan nga ara sa social media, kaun-uling, mukbang, o kung pakita-hita, pakita-cleavage. Kung kaisa may masandaran ka man, mga katulad sini, mga lamigas sang kinadman.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkadala sa maghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bagong nga tinimanan sa balita ihibalok. Komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruan sa kahanginan.
3: Ito

Lorca. As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit ngay nga niban sa kanginan. Magluwas sa kamaturan. Wala sang iban ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Borgo. Mayong gabi, mayong gabi lang sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso nga nagapamati pinagi sa facilities sang Fabulous Radio Click FM Toboso. Sa ila sining station manager kay SM Randy Kanki, mayong gabi eh. Kag mayong gabi man sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa CPSU Radyo Mascovado.
1: Lorga,
0: salamat Lisa. Salamat gid sa kay SM Florling Gamen kag kay paring Nono Carpio.
1: Lorga,
0: nagaupod naman sa sining bahin sa aton nga pagpangalagad si pare ko Bingboy Dinsay dira sa barangay Kamugaw, Dakbanwa sang Kabankaran. Mayong gabi sa imo kag kay Inday Cesa dala na sa bugos nga pumuluyo sang barangay Kamugaw.
1: Lorga,
0: sa aton nga pagpanumbalik, istoryan taliwat ang parte sa kay Secretary Jibo Chudoro na no ang iya sabat sa pungsod China dinakop dayon sang 60 minutes isa kabantog nga palatuntunan sa telebisyon dito sa Amerika. Pero te, subong damo na nagaduso nga si Secretary Jibo mapadalagan bilang presidente by 2028. Puwerte nga development ini. Istoryanta. And of course, tonight, we are expecting sang battalion commander sang 94th Infantry Battalion angot ini sa ginaaligar nga pagpangharas sang mga katapo sang CAFGO sa Dakbanwa sang Bago. Magabalik kita, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang palalo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh, my condition na priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
9: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika.
11: Pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang pala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
12: ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. The supplement for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like flavowaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
12: Extend supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada natin.
3: Night shift.
4: OT.
5: Breadwinner.
6: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy.
10: Let's go with the flow.
11: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
12: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama, Red Horse Beer. Namin, sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Number one, hit music station. 101.5.
15: 101.5. K5 News. Of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
16: Ang inyo na batian nga mga pambukas nga mga balita kag komentaryo wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 ang masunod nga mga headlines kag mga balita nga aton pagatalakayan dala gyapon sa inyo sa Kalwan sang D3 Bio DTX 500 kag DTX Premium Coffee.
15: Larga Vista.
16: Standby na, we'll be having Lieutenant Colonel Rio Malyanao, ang paribag-ong Battalion Commander sang 94th Infantry Battalion o kung 94th IB angot sa ginpatigayon nga investigation. BC pa siya kuno? BC ang linya o kung BC pa siya subong siya? Or ang linya? Linya. Okay, balikanta na siya karon dugay-dugay.
15: Larga!
16: Ari unahon kuno ang video nga ginimo sang 60 minutes na no ini isa kabantog nga television o TV show dito sa Amerika.
15: Larga
16: angot
15: Vista.
16: Ini sa pagsabat ni Secretary Jibo Chodoro sa pungsod China. Standby karon dugay-dugay ha sa aton mga tagpanamati kung may load ka mo sa cellphone ipreparar. At around 7:30 may mga importante kita nga mga video. Kung ang manog ang Black Mamba ginakakulbaan halin sa leon, tigre kag elepante dito sa Africa, mapati kamo sa indi, may ara sapat nga wala gakadutlan sang dalit sang Black Mamba. Istorya ko karon sa inyo. Samtang sa idalom sang tubig, may ara isa kataklong wala alukaba. Pero ini siya nagakaon toxins kag ang iya lawas, may ara man sang iya nga dalit.
15: Larga
16: ina karon dugay-dugay sa aton makihibalo. At around 7:30 makatananaga nga ihibalo every night diri lang sa Larga Vista. Let's have this video sang 60 minutes. Very interesting ini ha, but silingon nga ti ginalantaw sang Amerika nga ti nangisog na ang Pilipinas kontra sa China. Ari, lantaon ta ang video.
17: What's behind this uptick in tension?
16: Ooh.
17: What changed?
18: I think what changed is the determination of the Philippines to say no.
17: You're standing up to China.
18: Oh, yes. Yes. And they don't like it.
19: Gilberto Teodoro is the Philippine Secretary of National Defense.
18: The proverbial schoolyard bully is the best example of what China is. You know, it just muscles you over.
17: attacked, if you're attacked...
19: Defense Secretary Teodoro told us there are ongoing conversations between Washington and Manila about which scenarios would trigger U.S. involvement.
17: If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention?
18: If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel.
17: And you would expect American intervention?
18: We will react. And naturally, we would expect it.
16: All right. Ari ang pamangkot, oh. Namangkot ang Amerikanang news anchor. Siling niya kung kwaon abis ang China ang BRP Sierra Madre. Ang Sierra Madre amo ini ang baradiro bala nga barko tuktukon wala na nagalup wala na nagabiyahe pero may mga soldado sang Pilipinas nga ara dira tinamangkot ang Amerikana nga reporter sining niya tikon kwaon ina sang China abi anong matabo sining ni Teodoro sing ma-react ang Pilipinas kag mapaabot kami nga sa idalong sang Mutual Defense Treaty ukon kasugtanan nga ginpirmahan sang Amerika kag sang Pilipinas, ang Amerika dapat magulag kontra sa China. You know why, Banwa? Sa idalom sang Mutual Defense Treaty, kung atakihon ang Amerika, ang Pilipinas maintra. Kung ang Pilipinas naman ang atakihon, ang kano expected nga magintra. Meaning, ang away sang isa, away sang tanan. So tigdas ini nga pahayag ha, halin kay Secretary Jibo Teodoro. Ari pamatian pagid.
17: Rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that?
18: There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessel. So
16: wala.
18: We're talking about a piece of Philippine territory.
16: Siling sang Amerikanang reporter, sinyati. Tuktukon naman na kagdaan nga barko. Sabat ni Teodoro, sining niya may mga tao na, sining niya it is an outpost of Philippine sovereignty. But silingon nga ti inapalatandaan sang soberenya sang Pilipinas. Inapatimaan kagkabahin ina sang teritoryo sang Pilipinas. Di mudo, kun ina agawon kwaon sang China, ginalapas siya ang teritoryo sang Pilipinas. Padayunon.
17: Anger China in a big way.
18: None of their business. This is for Philippine defense.
16: Ooh,
17: it's none of China's business that you have a missile that could reach their shores?
18: What happens within our territory, it is for our defense. We follow international law. What's the fuss?
17: Do you plan to keep mid-range missiles capable of reaching mainland China at some of your bases?
18: I can neither confirm nor deny if there is such a plan.
17: You say, what's the fuss? China says that you've brought the risk of war into the region by doing this.
18: That's what they always say. Everything the world does that they don't like is the fault of the world.
17: Like, how do you think this ends, though?
16: Tigdas nga pahayag ni Teodoro, ha? Siling niya, namangkot ang Amerikanang reporter. Siya, ti, na nung ginapugal tagid sini, ti kun maakig abing China. Ti siling ni Teodoro, ti kun magdipinsa ang Pilipinas, that is none of their business. Wala sila labot na. Kun ang Pilipinas magdipinsa sang iya kaugalingon. Very, very, very, very fighting words, ha? Halin kay Secretary Teodoro. Padayon nun ta.
17: Expect China to pack up and leave, do you?
16: Ooh.
18: I really don't know the end state. All I know is that we cannot let them get away with what they're doing.
16: Uy, hala. Siling ni sang reporter, siling ati hindi ka man kapaabot nga ang China mabiya lang kag maghalin. Abi, manghimos kag maghalin sa Pilipinas. Siling ni Teodoro, wala ko kabalo kung ano gid ang matabo. Pero siling niya, ang ginahambal pirmi sang China nga kun may nagakatabo nga kinagamo sala sang kalibutan. So ginabasol pirmi sa kalibutan. Kag hindi man mag-confirm si Teodoro kung sa mga base militar sang kano dire or military site sa Pilipinas kung may ara medium range missiles, meaning mga missile nga pwede makalabot dito sa pungsod China. Wala patakabalo sina sa pagkakaroon.
15: Larga Vista.
16: So amo na ang tensyon diri ha, nga nagaluntad sa aton nga pungsod. Nagaamat-amat sa kaangilanat. Ang testa kadtuan, si Colonel Malyanao sa hindi gidlamang madugay, ari, may gasigilap tang mga video subong, as I have said, hindi ta mapatihan ang tanan nga video nga amugid na subong. Ang ginasiling ko lang nga ang galinap ta subong sa social media, ang tensyon sa tunga sang Pilipinas kag sang China o China kontra Amerika. And then of course may tensyon pagid dito sa Israel. Ari lang tawan nyo bala ang isa ka video before we move on kay Colonel Malyanao. Ari lang tawan yung isa ka video. Parte naman ini sa mahimo matabo kung mag-inaway ang China kag ang pungsod Amerika. May ara gali pagtuon nga do masakit gid ulo sang Amerika sa una nga duha ka semana. Abe, pamatian ta.
3: And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel...
16: Ay, sorry. Akon sala. Alright. Ang ginapakita ni Adrian, amo ini ang pamahog naman ni Secretary or ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ya. Nga siling niya sa tanan nga nasyon nga nagakupkup o kung nagaamuma sang Hamas, isurrender sa amon kay kung hindi nyo pag-isurrender, kami ang mahimo sang tikang. So amuning tensyon niya dito sa Middle East. Are, pamatian ta.
3: And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will.
16: Uruguay, tigdas man, ay nanungga katabo sa kalibutan. Tensyon dere, tensyon dito.
15: Larga Vista.
16: Tisanambal na, sige pang atake sang Hamas. May Muslim Brotherhood pagid. Ti may sige to inaway man sa norte nga parte sang Lebanon. Why takabalo exactly kung ano ang matabo sa palabuton ng mga inadlaw? Why pakita sang schedule sa interview naton sa mga taga-Israel? But definitely, sining mga inadlaw, may ara kita istoryahon nga taga-pungsod Israel. Standby na sa aton masunod nga talakayan, parte sa ginaaligar pagpamahog sang Kafgo dira sa Dakbanwa sang bago.
15: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipat-sipat sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
16: And let's have Lieutenant Colonel Rio Malyanao, ang panibagong hepe or battalion commander sa 94th Infantry Battalion. Colonel, good evening!
4: Good evening po.
16: Yes.
4: Sa lahat po nang nakikinig.
16: Colonel, maraming salamat po. Julius Maraveles po dito sa Larga Vista. First of all, Colonel, can you tell us what's the latest po sa allegation ng harassment na nangyari dyan sa bago po?
4: Sa ngayon po, under investigation po yung ginagawa namin. Gusto rin po namin kasi makakuha rin po talaga ng original video. Considering po na alam naman po natin na marami po ngayon na kumakalat ng mga AI generated. So gusto po sana namin makuha yung original video at ma-determine po kung authentic po talaga yung video.
16: Ah, yes, yes. I understand. Yes. Una po, Colonel, is it confirmed na may patrol base din talaga ang Akafgo dyan sa barangay Ilihan?
4: Yes po, sa Bago City po. Meron po tayo patrol base po doon.
16: At is it confirmed na sakop po ito ng kanilang AOR, itong Barangay Maaw?
4: Yes po. Sa pagkakalam ko po, area po nila itong Barangay Maaw po.
16: Colonel, if you won't mind, itong patrol base po ba ay based in what purok po dyan sa Barangay Ilihan? Ano po yung tawag sa patrol base na ito?
4: Bonifacio Patrol Base po. Yung specific address po, hindi ko pa
16: Okay. It's okay. Po. I understand. So, Bonifacio Patrol Base ang tawag doon. And yung CO niya is a regular army officer?
4: Regular army po.
16: And yung army officer, is it confirmed na relieved na po ba?
4: Sa ngayon po, ongoing pa rin po yung aming investigations. Ang natas po kasi sa investigations ay yung company commander po ng Delta Company.
16: Okay. So itong Bonifacio Patrol Base ay under sa Delta Company ng 94th IB. Aha. All right. Understood po. Itong nangyari po the other day, has this been confirmed by the detachment commander po ba?
4: Sa ngayon po, tulad nga po na sinasabi
16: yes.
4: Ongoing po yung investigations.
16: Opo.
4: Hindi pa po umaabot sa akin yung report coming from Delta Company po.
16: Yes. I understand. Colonel, just tell us kung ano po yung nalalaman nyo lang so far. Ano?
4: Yun nga po, allegedly po, meron pong threats na naganap. But again, we are still verifying po yung what really transpired po during the incident po.
16: Yes. And if you won't mind, Colonel, sino po yung mag-handle ng investigation?
4: Yung Delta Company po.
16: Delta Company, yung commander.
4: Yes,
16: so siya lang alone yung who will be conducting that investigation?
4: Yes po.
16: Okay. Sa pagkakaalam nyo po ba, wala pang formal complaint filed before the police or any government agency tungkol dito?
4: At this point in time po, wala pa naman pong formal complaint po.
16: All right. Ito pong nangyari based on the video. If you have seen the video, I understand you are looking for the original copy talaga of that video.
4: Yes po.
16: Pero based on what you have seen po ba, what can you infer from what transpired that day po?
4: Medyo malabo po kasi yung video yung na-share lang po sa akin. Hindi rin po talaga ako makapag-draw ng conclusions for now.
16: Yes sir, I understand.
4: Hindi po natin alam kung gaano kahaba po yung video, ito po ba splice na.
16: Mm-hmm.
4: So yun po yung mga details na kailangan pa po namin makuha.
16: And may mga initial information dito na someone was bringing a bolo reportedly. I'm not sure kung sino po yun, ano?
4: Yun din po yung isang information na isa sa mga nakalap namin na may mga bolo na hawak po yung mga tao.
16: But what I have seen sa video is yung mga patrol base commander was part of that group po ba?
4: Yes po. They were conducting a patrol po. During that time. Kasi meron pong civilian na nag-report na meron pong altercation between two parties. So, nag-respond po sila to pacify the situation or de-escalate po yung situation.
16: All right. I'll go to that, Colonel. Ano? So, usually kasi, yung CAFGU is strictly counter-insurgency. Why was this matter reported to you and not to the barangay po?
4: In my opinion po, siguro po ito yung pinakamalapit po na tatakbuhan ng tao. Dahil siguro po natakot po sila sa kanilang safety. Mm-hmm. Kasi nga po, may mga involved ng jungle bolo yung itak po nung during that time.
16: Sir, is it confirmed na yung nag-inform sa CAFGU patrol base ay yung inkargado or watchman ng hasyenda?
4: Ay, hindi ko pa po confirm yung details about yan.
16: Opo.
4: We're still getting all the details po.
16: I understand. Colonel, ito po, itong property po ba, itong lugar, is this a disputed property po ba? And is this under CARP?
4: Wala pong idea kung part po ito ng CARP. But initial information po na nakuha ko is may land dispute po dito sa lugar na ito.
16: Yes. I'll ask you about the chain of command po. When you say na may land dispute, normally, ano po ba yung orders na pinapababa coming from your superiors at from you papunta sa mga CAFGO patrol base? What should they observe po?
4: Pag meron pong ganyang dispute, normally po yung agency ng government na makakasettle po talaga ng problem, yung talaga pong dapat na umaksyon dyan. And this, yung agency po na ito, sila po yung magre-request po ng assistance if ever na kailangan po nila.
16: Uh-huh. So meaning, in simple terms, yung army should have nothing to do with it?
4: Yes po. Mm-hmm. Basically, ganun nga po.
16: Uh-huh, uh-huh. Is this part of your investigation po ba if yung patrol base commander violated the protocols of the army sa pag-respond?
4: Yes po, part po ng investigation namin. Again, ang aming pong position is if may allegations po na ganito, magkakaroon po ng investigation with due process.
16: Mm.
4: And we do not tolerate po any behavior, especially abuse of authority.
16: Yes, yes.
4: Kami po sa Philippine Army, we highly respect po yung human rights.
16: Mm. And I would suppose, Colonel, yung mga miyembro ng Bonifacio Patrol Base are oriented naman sa how to deal with problems like this and in terms of respecting human rights po.
4: Yes po, lahat po ng ating kasundaluan, to include po yung mga kapo, meron po kami sinusunod na rules of engagement.
16: Mm-hmm.
4: And eto po, pag civilian, hindi po talaga kami dapat ma-involve dito.
16: Yes, yes.
4: Yes po. And every time po na meron po kaming training, integrated po lagi itong aming rules of engagement at yung respect for human rights para maintindihan po lahat ng kasundaluhan.
16: Yes.
4: Yung mga bawal po na gawin.
16: Yes. Ito na po, yung nangyari, yung pumunta is one team of CAFGO.
4: Hindi ko pa po confirm kung ilan
16: okay.
4: Talaga sila. Pero, hindi ko rin po confirm kung the same group po talaga yun, o armed group, hindi ko pa po ano.
16: Yes,
4: we
16: yes.
4: Are still investigating po.
16: Yes po. Alright, ilang days po ba yung binigay sa company commander ng Delta Company to undertake the investigation po?
4: The soonest po na makuha po nila lahat ng details to include po yung original video na upload sa online. Depending po sa availability po ng mga witnesses, yun po yung magiging process.
16: Is it better po ba if the barangay should step in at help in the investigation?
4: Yes po, malaki po yung magiging part ng barangay officials. Actually, nag-reach out na rin po kami dyan sa barangay officials to help po to sa situation.
16: So they can do the request na kung pwede makuha sa mga taong involved itong original video sana.
4: Yes po.
16: Yes, yes, yes. Colonel, ito po ba yung area? Is this a hotspot? May rebel presence ba dito or what?
4: As far as security is concerned po, wala po kaming namo-monitor so far po dito sa area ng Bago City po.
16: And itong land dispute is not being used by any legal front?
4: So far po, wala po.
16: Wala naman.
4: Hopefully hindi po kasi clearly misunderstanding lang po yung nangyari between two parties.
16: Okay, okay. Medyo strongly worded yung statement ng Third ID po, ano? Tungkol sa incidenting ito. And on your part po, ano yung orders na binaba ng 3rd Infantry Division?
4: Basically po, we want to assure po the public that the Philippine Army po assigned po dito sa area ng Bago City is remain committed po in maintaining the trust and confidence of the people we serve in Negros po.
16: Yes, and I understand na yung 94th, you have had a lot of achievements po, ano?
4: Yes, po.
16: Even during galing pa, I remember I have covered you since the time of then Batcom Colonel na ngayon, Almonte.
4: Yes po.
16: Oo. But anyway, anything more, Colonel, would you like to give any assurance, including sa pamilya Teruel na ito yung mga complainants at sa ating public at large, Colonel Malianao?
4: Yes po. Again po, we assure po the public, to include po itong civilians na involved, na we will make sure po that the Philippine Army remain committed po na ma-maintain itong trust and confidence, and we are very open po for discussion.
16: Yes. Anyway, Colonel Malianao, I really hope to have a sit down with you one of these days, kasi dati doon pa ako pumupunta sa Barangay Tambo eh, sa Ayungon.
4: Yes,
16: ngayon nasa Libas na kayo, mas malapit, ano?
4: Yes po, mas malapit na po.
16: Yes. Anyway, Colonel, it was a pleasure to have you. Maraming salamat po.
4: Thank you po. Maraming pong salamat sa opportunity.
16: Good night. Good luck,
4: magandang
16: sir.
4: Magandang gabi po.
16: Magandang gabi. Lorga Vista. Colonel Rio Ranilio Malianao, ang Lieutenant Colonel nga bag-o nga commander sa 94th Infantry Battalion.
7: K5 News FM Flash Report.
16: Yara na nakasalalay sa company commander sa Delta Company ang pagpatigayon sa pagpangusisa formal nga pagpadalom sa sining insidente nga natabo dito sa Barangay Maao, Dakbanwa sang Bago, ikadua. May ara sang pangabay ang Philippine Army nga kung pwede makita ang orihinal nga video sang ginaaligar pagpamahog sang mga katapo sang Kafgu.
7: Lorga Vista.
16: Sa aton nga pagpanumbalik sa Iluanta balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya, area first time ini ha, kag importante ini. Mga kabataan, suno sa isa ka opisyal sang pulis, ginahimo kabayo sang nagabaligya Shabu.
7: Lorga Vista.
16: Istoryanta, very urgent nga talakayan. Pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mabakal,
20: sumagbuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
21: Nailadayon, no?
20: Oo. Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver.
21: Mm-hmm.
20: 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa imong pagkaon. Mm. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
21: Grabe.
20: So, kailan sa brain ang cholesterol?
21: Hormones.
20: Correct, si Dr. Mil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkanto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
21: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
20: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL. Yan si LDL.
21: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
20: it's
21: all.
20: It's not bad.
21: Nakabad lang siya kay way sa pili. Nalhonyi niya tanan.
20: Amo nang lain lang siya.
21: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
20: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
7: D3 Bio.
21: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kag taas.
0: Usually nubo man ang LDL ano?
21: Sigurado na.
0: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
20: Mm, correct.
0: That's why nagtaas ganito.
21: To support your HDL.
20: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ka develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, sir boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
21: That's how important
20: D3 nga, Bio.
21: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Correct. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3 Bio, Sir Bon. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ng mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
20: Gabi, no?
21: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kaya may BCO.
20: D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
21: This cholesterol, sir boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain, man.
20: Your brain is a fatty
21: especially
20: organ.
21: Your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
20: Correct.
21: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa imo nga good fats nga ginkaon.
20: Correct.
21: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
20: Ang correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ginausar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
22: D3 Bio!
23: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
24: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
25: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
22: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
22: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
22: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Sa lecithate, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
2: Sea. Mabasa mga butika. Mighty Sea. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty Sea, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty Sea. Mabaka sa mga butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
16: Ihanda ang inyo mga load kag cellular phones. Ipakita ko karon dugay-dugay ang sapat nga wala ginakulbaan sa dalit sang Black Mamba sa Africa. Kun ang leon, tigre kag elepante nakulbaan sa sining nga dalit sang manog, may sapat nga wala nakulbaan karon dugay-dugay kag may ara taklong nga wala alok ka ba nagakaon man sang mga tanom nga dalitan sa idalom sang kadagatan. Karon dugay-dugay mayong gabi anay sa pamilya Laurencio kag Titong dira sa Isyuk Kawayan sa Kaili Left mayong gabi. Nog and Mundias and family mayong gabi, mayong gabi. Merlita Malvas, Rowena Erbito, Leonardo Sevilla sa Tangub, Ramon Bernal, Noel Mangulare dira sa Pontevedra. Baw, salamat, salamat gid Noel. Jomar Laudenio, Angie Aloy, suman sa kay pare ko Norman Black Balinsoy sa Charito Heights, Granada, kag sa iya mga kapartidusan dira sa Banwa, sang Kawayan. Sa kay Rafi Armonio, kag Dadboy Mendoza, Dodge Labrador. Sir, itutukan ang programa mo, sir. Salamat, kid. Choli Culado, happy 90th birthday sa lupong tagapamayapa Choy Badong Palabrika. Ayos. Kim Flora. Okay, okay. Barangay Felisa si Choli. Alan Diasis. Tagala Carlota. Minda Liantino. Shout out lang kay Ray Sindico. Purok may ang Barangay Tagukon, Kabankalan City. Aden Bagisal. Oy, siling ni Ray Sindico, maulanon gali subong ha, dito sa siyudad sang Kabankalan.
2: Larga!
16: Ari, standby na sa report ni K5 John Versales, pero antes sina. Ari, una ko ipakita ang isa kataklong sa dalom tubig. Ini siya dalitan. Diin siya nagakwa sang iya dalit, may ginakaon siya nga tanom. Ari, ang sea slug nga shadow kamadinuagon colorful pero puno sang toxins ang lawas. Taklong? Okay, una. Anong una? Ang honey badger? Ah, taklong, aring taklong. Oh, sige.
12: And nothing in this ocean touches it twice. The Hypsilodorus
3: Nudie brunch, a sea slug found across the Indo-Pacific reefs. And what makes it genuinely extraordinary
16: is not just
3: the extraordinary blue and yellow coloration blazing across its body. It is why that coloration exists and what the biology behind it reveals about one of the most sophisticated chemical defense systems ever documented in any soft-bodied animal on Earth. This animal has no shell, no exoskeleton, no claws, no speed. It does not need any of them. The Hypsilodorus nudibranch feeds on toxic sponges, not despite the toxins because of them. It extracts the chemical compounds from the sponge tissue and stores them in specialized glands just beneath its own skin surface. The more toxic sponge it consumes, the more chemically armed it becomes. Then it displays those chemicals through color. The vivid blue body and electric yellow border are not random. They are a biological billboard. Every predator in the reef ecosystem
16: sang. Sa idalom sang dagat, may ara mga humok nga tanombla ang ginatawag sponge. Ginakaon sa tong taklong, kay kundi dalitan nga mga tanom ginakaon niya. Ang dalit sang tanom, nagasaylo sa iyalawas, may mga glandso kon may mga bukol-bukol bala, sa sulod sang iyalawas, sa idalom sang iyapanit, ang dalit sang tanom, to naga tipon dimudo ang gakatabo ini nga taklong nagakahimo man dalitan kita mong isda adlok sa iya are silo kita sa Africa. Grabe nga sapat niyo, why nakulbaan sa Black Mamba? Ang Black Mamba tuman kadalitan nga manog, makagagat elepante patay ang elepante, makagagat tigre patay ang tigre, kagat leon patay ang leon. Pero ini nga sapat, Black Mamba sininga. Waay kuya nakulbaan sa dalit mo. Ari, lantaon ta. Nano nga sapat ini?
3: If an animal were to rise again, even after being killed by the venom of a black mamba, what would happen? Just moments ago, a honey badger was peacefully enjoying honey from a beehive. It had no idea that a deadly black mamba was silently lurking nearby, getting closer with every second. Suddenly, with lightning speed, the snake struck hard at the badger's hindquarters, sinking its venomous fangs deep into its body. Within seconds, the venom began spreading throughout its system. Racked with intense pain and the effects of powerful neurotoxins, the honey badger lost control and started running wildly in all directions. Meanwhile, the black

0: itom ang iya sining panit o balahibo. Siyempre, ginakaon niya honey, dugas eh, sang buyog. That's why honey badger ang tawag sa iya. Tigin kagat siya, sang black mamba, nagkurog-kurog lang siya. Kiti neurotoxins mo. Ang utok, kag ang imo mga tiil, why na koneksyon kay apiktado. Ang iya pag ginawa, apiktado man, nagkurog-kurog lang siya, kag nagtiskog, abe. Dugay-dugay, nagulag, aray, lantaon tapadayunon.
1: Nearly 2 hours, the honey badger suddenly opened its eyes. Slowly, it lifted its head, shook itself, and stood back up, as if it had returned from death itself. Even more astonishing, instead of fleeing, it decided to hunt down the very black mamba that had attacked it. In the world of the honey badger, there is no such thing as defeat. Its nature is simple. Even if it costs its life, it will never back down. With an incredibly sharp sense of smell, it can track prey or enemies over long distances. Lowering its head, it began following the mamba's trail. Along the way, it spotted a burrow. A scent of food drifted from inside. Moments after entering, it emerged with a small wild dog pup clenched in its jaws. But this mistake proved dangerous. Within minutes, a pack of wild dogs arrived and surrounded the honey badger from all sides. Everyone would have assumed that this small animal would be torn apart in no time, but they underestimated it. The wild dogs bit and clawed relentlessly. Yet the honey badger's thick, loose skin prevented serious injury. Its skin is so tough and flexible that even if grabbed, it can twist within it and counterattack. After a long struggle, the wild dogs failed to harm it. Instead, they grew exhausted, panting heavily. Now it was the honey badger's turn. The pain had only made it more ferocious.
0: Okay, kundi nalipong siya, nalipong gidjaya eh, sa dalit sang black mamba, ti do, nagtulog lang siya mga 2 ka oras, pagbugtaw, yagin pangita yung man, okay, sige ari mo ay may ara kagid sa akon. Pero, samtang nag-ayam siya sang manog, nasudlan niya ang balay pagid sang wild dogs, ilahas ng mga ido, ginkwa niyang tutoy kay tikaunon ni tani Diyos karon naabtan siya sang ginikanan kag barkada sa tung tutoy, binalang siya buhi gyapon.
2: Larga,
0: grabe no, amo to ang honey badger. Abita ang pinakabaris nga sapat nga daw wala kulba sa kamatayon. Wolverine kiti ara sa X-Men mo, hindi. Honey Badger.
2: Larga,
0: wala kulba. Amuyad to ang aton makihibalo. Makatalanaga nga ihibalo tonight sa aton nga pagpangalagan.
2: Larga,
0: ari hindi niya makatalanaga, makahalawhaw iniya nga balita ang sayluhanta sa San Carlos. Nga, ginpalayag sang isa ka opisyal sang PNP nga indeed mga kabataan ginagamit bilang kabayo kon sa international ang tawag da mule. Ginasakay bala sa imo ang droga nano ini una nga mabatian ini ha diri sa Larga Vista pinaagi sa maidid nga pag pangita sang balita ni K5 Jong Bersalen.
2: Larga,
0: yari siya sa iyang report. Jong, good evening. Please come in.
3: Yes, kagaya ni Julius. Actually, subo ka tuig. Duha ka mga minor ang nagkalanakpan ni Kim Julius dito sa San Carlos.
0: Bilang edad?
3: Mostly 17. Ah, no, no. Sorry. Ang isa is 15.
0: Uy.
3: Ang isa is 17.
0: Grabe, no. Mga sultiro na ganyan.
3: Oh, sultiro na.
0: Although technically, tiini sila kabataan pa. Kasi ang child is defined as below 18 eh.
3: Mm-hmm.
0: So bata pagidya ba Diyos ko.
3: Oh, ining duwa ni kay Kapitan Julius, ginoperasyonan sila sang sadtong nagdiligad pag mga binulan. Ini bangod nga spotted na gin sila yang hindi na kay basta kabayo kay Kapitan Julius.
0: No.
3: Nagapush na gidya, nagabaligya na gidya kay Kapitan Julius. Ha?
0: Uy.
3: Illegal drugs.
0: Grabe ba?
3: Ang purpose ng PNP para kay hindi pala sila magsigisigi sila sini nga illegal activity kag para nga matagaan chance nga magbag-o gintakop. Oo. So, ano bala ang implication sini kay Kim Julius? Namangkot kita sa kay Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha. Ano bala ang status ang droga diri sa siyudad sa San Carlos?
0: Okay.
3: Big under sa iya sining leadership kay man base sa aton sining obserbasyon di hamak ang iya sining effort kay Kim Julius sa isang simula halos

0: sa kapatigayon ni siya sang ina balang tag duwa ka drug bypass depression diri sa syudad para lang gid nga ma minimize ang in and out sa sining illegal drugs diri sa syudad. Kaya mo nang isa sa mga rason abi nga pag ara ang presensya sini nagasaka man ang ini balang kinawatay kay Kipa Julius. Amo gid gid masulbad-sulbad diri ang kawat gid kay Kipa Julius. Di karon na according sa iya hindi pa man alarming ang status when it comes to selling of drugs sa mga minors diri sa siyudad San Carlos. Pero mostly, according sa iya, damo siya sa may mga nakita based sa iya sining paglibot almost every day na may mga kabataan gidya kay Kipab Julius ginahimo nga kabayo sa mga inibalang sindikato kay Kipab Julius.
1: Alright, i-define tabi magambal ka kabayo na nung boat silingon gina exactly, Jong?
0: Runner.
1: Runner?
0: Hmm. Among ginapadulong, among ginapick up sang bayad.
1: Oh. Okay. Now, matamaton ta na, kaysa iba niyang nasyon, ining international drug syndicates, hindi ba lang gwa nila yung mule? Halimbawa, ang cocaine ibutang sa plastic, sa agogo, dason idasok sa ilang nga buli.
0: Ay?
1: Oo. Asta to sa ilang nga tinae. Di kun kaisa kun maglupok kun di patay sila.
0: Grabe.
1: So miningway sila ya kabalo, I don't know kun wala sila kabalo. Ang iban ginabutang sa ilang nga mga bagahe. Na. So why sila ya kabalo? Iniya in this case, kabalo ang kabataan ngang i-deliver nila shabu.
0: Oo, oh, sila ya ang ginipalihok sa mga user kay Kipab Julius nga ang ibang sige pangayaw.
1: Mhm.
0: Kata ba lang, hindi ka balo kung diindiri ang may mga gakwan, diindiri ang may mga nagabaligya.
1: Ah, okay.
0: Pungko-pungko lang na sila sa mga kulukalikali.
1: Mm-mm.
0: Once may ara sila madiparahan nga stranger. Masayko mo na nila mo ini, mabakal gini.
1: Hulo! Grabe ba?
0: No! Amo na ang reality diri. Sila na ang mapalapit.
1: Sir, sir, bato-bato ka, sir. Bato ka, sir. Bato, bato.
0: Dan!
1: Bato ka, sir. Ang iba niya. Puto, puto, puto. Sa mga playa, puto, puto, puto, puto. Ilay, bato, bato, bato, bato, bato.
0: Diba? Bugas. Bugas na dali kay Kipab Julius.
1: Ha?
0: Bugas.
1: Ang code name?
0: Oh, Bugas.
1: Ayate. Hindi ko galing magsagay ka pangita. Bugas da eh. Dumasalaan ko nga daan nga adik, subungo. Diba? Kay nagniwa nga daan ko. Diba?
0: Oh, kay kung bato, tihalata na karoon bugas lang. Oh.
1: Bugas. Ah, so ginambal na nila. Bugas, bugas, bugas, bugas, bugas. Muna, muna.
0: Oo, oh, oh. Bugas ka, sir.
1: Bugas ka, sir. Mapulo part-time ko na, Bijong. Eba, para ma-experiment, tagidbla, kung anong experience
0: siya, ako na gusto ko muna i-try, galing ito mahadlok.
1: Oo. Oh. Kay kita nga duha hapos ta masalaan nga mga pusher gidi. do hindi ta batang, do hindi ta rich kid abijong. Di ba?
0: Hindi sa akong experience galagyo.
1: Ah. Ati masalaan kaya jong asset.
0: Gakasalaan ko nga pulis.
1: Ato od. Ti pero kun mga Adrian Gantalaw, do hindi niya masalaan guro. Mga Rimuel Alcantara, ito mga bata, kamanggaranon niya eh. Diba? O, diba? Ay, oo.
0: Kaya po, nga anhambal ko nga mo sina, gasurvey kami mo.
1: Ay, tuod?
0: Gasurvey. Sinang listenership.
1: Igaling ko na ko, kun mag uluintra ko biya mo na para may experience ko, basi masalaan ko yung drug lord, bla? Diba?
0: Amula
1: da. Ah, oo. Ay, Diyos ko.
0: Kaya kami po sa listenership, experience naman sa field, pag may makita sila nga, amuna, stranger, sa aton nga dyan, personal experience, gapinuhag sila dahil, mo kung ano ni sila man.
1: Hindi, pero ini nga mga kabataan, mapalapit sa tao. Daw na size up nila, abe daw, doon na panimahuan nila nga gapangita gini siya bo amo na.
0: Oh, sila
1: okay.
0: Na mag-catch kay Pablo.
1: Dispues palapitan.
0: Pero kung daw lantaw nila nga ay daw la ini ya purmao. Sila na nadayon.
1: Ti, kun sa department store, pa doon mga dicer, galit ni sila, Jong. Doon mo na.
0: Doon mo na, o. Oh.
1: Ah, kun sa mga sinihan, pa doon mga usher, abe.
0: Oh,
1: sige, sir, diri-diri pungko, sir, diri-diri pungko, o na, mo na. Iniya, Jong, sa ila mo ihatag ang kwarta, sila makwa sang shabu.
0: Hmm.
1: Tagidulong sa imo.
0: Dulong sa imo.
1: Pero may possibility man nga lansihon kanila.
0: May ara.
1: Ah, galing kay ti druga eh. Hindi ka man kareklamo sa DTI nga si nga sir gininto ya ko bla. 'Di ba? Hindi man pwede.
0: Hindi.
1: Ah.
0: Julioso.
1: Uy.
0: Ari pagid ang masubo ti gani.
1: Mm-hmm.
0: Sini nga tuig, isa ka minor ang ginpatay kay Pam Julius.
1: Uy.
0: 17 years old, lalaki, allegedly drug-related.
1: Drug-related?
0: Oo.
1: Amuni ang kaso nga involved to ang babae nga natiruhan, nagligan, hindi?
0: Hindi.
1: Lain pag ito.
0: Sumpong lang ganyan nga tuig.
1: Drug-related nga ah? May ginlansi siya?
0: Hindi. Actually, ang iya, sini nga amay, recently na dakpan.
1: Uy!
0: Sa drugs. Kag-ara pa sa gyapon sa subong sa sulod sang prisuhan. Pi, inamangkot kita sa Iloy, hindi naman abi magkwan. Amo nang problema, kaya hindi na sila bala mag-hatag sang statement kay Kikaw Julius. Pero based on investigation, possibly drug-related. Kiti, nano balang sala sang 17 years old nga, apat yun, git. Ang senaryo, abi, amo ni.
1: Okay.
0: Base sa investigation, may nagkwa sa iya, sa ila sini nga puloy, Andre sa may barangay 5, na nakamotor, kaya ginangka siya. And then, gindala siya dito sa may boundary na diri sa San Carlos, ang Calatrava, diri sa may Sitio Talavi, kag ina nga lugar, abidra, wala pamalay. Pero, along the highway lang na siya. Dira siya ginpusdakan mga patukan kay Pab Julius.
1: So, ano oras?
0: Mga alas 9 sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi ko magsala atong month of February, ato lang perting inulanay diri sa aton, halos gabinaha di sa aton.
1: Oo.
0: Sa Negros, nan.
1: Di, pero ang pamangkot nga, nagupod siya, meaning kilala niya.
0: Yes, may posibilidad.
1: Wala siya yagin abduct.
0: Why? Siya yung nagangkas.
1: Oh. So meaning kakonsabo ya o kakonsabo siya sa illegal nga buluhaton, posible.
0: Posible, ho. Kag wala ang Kipab Julius kung sino ganayahan ang atong ginugdan niya. Nga, kag dito lang siya ginbilin. Nga, sa Pebero, ang pagpati is, abi na disgrace siya. Gali kay bali sa iyas ni nga lawas, dito na tukiban nga may pilas nilutangan siya sa iyas ni nga ulo.
1: Ah, mutong nasapuan lang. Oo.
0: Tan.
1: Ay, okay.
0: Na.
1: Ay, grabe. So, bata, ginpatay ang ginalantaw alleged involvement sa illegal drugs.
0: Oo.
1: So, posible isa kakabayo ginpatay. Posible.
0: Posible nga mo sina. Or, ina ba lang anong tawag sina ganya? Ina ba lang posible siya ang daw nangin daw taga pagmana bala kay Pam Julius?
1: Uy, sang?
0: Sa iya amay.
1: Oh, what do you mean? Siya ang mabulos sa sindikato?
0: Siya ang nagbulos sa role sa iya amay daw, something abos na.
1: Ang tatay ano, high value individual daw, hindi?
0: Hindi man, strict level. Kaya isa man sa realidad diri abi kay Pam Julius nga ginakangawaan man sa aton sa mga otoridad.
1: Okay.
0: Kaya takpo nila ay ta sa isa ka pamilyahan mo ni. Takpo nila ang amay.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga kabataan sila nga kapin pa ang iban, inabalang exposed na.
1: Oo.
0: Kaya karabi iban ng mga amay kag mga Iloy nga ginapakita nila nilas ni mga kabataan paano mag-repack abi.
1: Grabe ba?
0: Bagay.
1: Oo.
0: Pwede na nga sundon
1: sa
0: mga kabataan. Ang ilan naman ang kabataan na mo naman mapuli.
1: Dimodo, Jong, ang imo balita tonight, ang negosyo sa illegal nga droga nangin isa naka-family enterprise.
0: Oo.
1: Oo.
0: ang kalabanan nga rason kay Kipab Julius diri abi may every time may madakpan nga nang pamangkuto na ton nga nagabaligya ikaw tuod gid man ang iba nagaako kagang ila rason pigato.
1: Ah, kagti nakita nila abi nila normal nga negosyo nga daw nagabaligya kalang bandi o kon asin kiti si tatay kag si nanay nagintra. Oh, grabe jung ba.
0: Oh,
1: makahalanusbo. Kung ka isa, kung si tatay madakpan, di mamangkot to ang high value individual. Sino niya, tinadakpan kagali pre, sinong bulo sa imo, sinong bata, kuwara? Amo na?
0: Hindi man lang pagkakuon, siyempre.
1: Ah, natural.
0: Pero, based sa mga, eh, siyempre, permi kita nag-upload, bala kay Fabio. Ang aton sa mga operatiba, amo gizang nag-feed man sa
1: atin. Di mudo sang una, Jong, ang istorya, nga ang lula nga aswang hindi mapatay kung wala siya sang binlan sang bato sang pagkaswang
0: daw amo-amo gid sila
1: oh. Iniya ginasubli nga bato lain na nga bato. Ay grabe.
0: Lakaglain man nga aswang.
1: Lain nga kla- ay grabe jong no. Diri mo makita nga kadalom nagali sang tudok sang illegal nga droga.
0: Oo. Adrio, ta.
1: Ti may rason si Digong magambal sang una nga God I hate drugs.
0: Ati ah, oo.
1: Di ba?
0: Oo eh.
1: Ay, Diyos ko. Ti Danay, ang pamangkot amo ni may isa ka pamilya da nga nag duso droga nga nakabakal mansion wala.
0: Damo.
1: Tood.
0: Damo dire.
1: Kun dako.
0: Ah?
1: Kung dako nga sindikato.
0: Oo ah.
1: Ti pero kung street level lang abe, inang gambal lang nga siya nagduso kami kapigado. Tinabatak ang ilak kabuhi sa kapigadohon.
0: Medyo kang iba bilyos.
1: Ah.
0: Ang iban gani, nakapundar ka dyan, na panami ang balay.
1: Ah ba?
0: Oo.
1: Oo.
0: Nakapalakyan.
1: Baw.
0: Te, ang halit kong kisa, mga kaingod, wala mo ni Ubra.
1: Tigaling kay ti, in a way, mayo na lang na, kay ti Intel network na mo. Diba? Kay ang gwa sina Jong, accepted na, mangin acceptable sa community nga okay lang gali nga magduso ta droga.
0: Ate, amo na ang para sa aton sining mga operatiba diri sa San Carlos. Ang droga is hindi na Kipab Julius basta kay simple lang nga bagay kundi para sa iban kinhimo gid siya nga pangabuyan kay Kipab Julius.
1: Tiho eh. Oo eh.
0: Oo.
1: Hindi lang gani kay pangabuyan yung part na gid sa kultura.
0: Nan isa
1: ba? Diba?
0: Isa ba?
1: Ti sang una kita magampang ta sa sang elementary ta hindi ba may ara ta na doga Doga hampakanay takapot rich poor farmer doktor di ba? Na ti subong nga may dugang na rich poor farmer pusher na di ba? Sang unang kabataan nga ambisyon mo ma farmer ma doktor ma manggaranon ma pigado ti subong nga may kabataan ano gusto magdako sige makabayo lang ko ah di ba?
0: Oh. So,
1: grabe.
0: Kita Julius, anong benepisyo kailangan makuha? Ang iba nag-engage bala or nagapasugot ng mga runner. According sa explanation ni Hepe, kung sa isa ka small sachet nga butang tabi worth 200 pesos. Sa isa ka small amount nga ina, pwede na dira makakomisyon 50 pesos.
1: Oh, 25%.
0: Oh, 25%. Te imagine ko makadistribute ka abi. Maski putang pa lang abi, pulo ka sticks every day sa tag 50 pila.
1: 500.
0: 500 man, pwede ka na makabakal sang imo ka kinawala kay Pam Julius.
1: Oo eh. Kun mag konduktor ka, ti amak mong patial ka pa sa init.
0: Oo.
1: Oh. Magtrisikad ka. Patial ka man sa init.
0: Kag damo-damo kompetensya kag dason pala maula ng imo siniya nga BPS kasi
1: pasa
0: pedal. Kung manghilamon ka man sa katubuhan, amo man sa gyapon, pati alam ka man sa init.
1: Siya makalapag patatutai, pre. Diba? Diba?
2: Manog.
1: Manog, oh, ah. Ay, grabe. So, you see, it's partly economic. Kaya tigakita sila. Number two, ti, nano, do sikat na ang imo imahin, Jong, do sikat kung garaner kahaw?
0: Hindi man, kagi Frank Julius.
1: Hindi man.
0: Oh, hindi man.
1: Mm-hmm.
0: Kag isa ina sa gina kwan, isa ina sa gina palibugan sa aton sa mga tudlad kung paano bala siya ipakitaan pagi. Nga ina balang matap na siya kay Gab Julius.
1: Mhm.
0: Diri sa syudad ho. Ah, ang DSWD nagabulig man, sige-sige ang kampanya sang DSWD sa mga eskwelahan, sa mga barangay, amo na bala against kung ano ang mga hindi maayong epekto sa sining illegal nga droga ti. Hindi gijagyapon. Kwan hindi gijagya.
1: Tigaling kay sa tuod lang bladjong do hindi nagidman amuna ka do kun adik ka subong do may ara ka man ka ugalingon nga popularity.
0: Gani.
1: 'Di ba? Si grabe naman si Kwan kaging kaging naman no. 'Di ba? Huwag ka naman katulog ay 48 hours na pre. 'Di ba? Do sikat kaya bla? Sang una ya jo magamba si adik na sa do ginakulbaan ang tawo sa imo.
0: Pero subog ya daw ay.
1: Si do sikat ka. Oo, si do kaging sang tsura mo pre no. Na. Amo na da.
0: Oo. Na.
1: Lain na ang kultura gijong ah.
0: Gani man ho. Te amo lang na kay Pablo Julius ang medyo malaw ay para sa imahe sa isa ka syudad. Pero ang aton sining kapulisan sa Gapon, according sa kahipe, ginapangitaan man nila sa Gapon sang medyos. Kag-iban pa nga mga pamaagi.
1: Galing kay Tijong, paano mo ba mapunggan na kung ang krimen nag-ugat sa sulod sang pamilya man?
0: That's why, ginatinguhaan sa aton sining mga authorities sa kagipa Julius.
1: Diba?
0: Oh, ginatis sila ginagawa muna kwan nagatinguha. Ang problema kay Amuni. Pag makagwa ti ang iban ga kwan man ga nagabag-o man ga kay Pablo Julius wala ka man nag-engage pero mostly gid kung sino to mga nagkaladakpan bala kag naka-avail sang ini balang plea bargaining.
1: Oo.
0: Kag natagaan chance nga makagwa sa prisuhan.
1: Okay.
0: Mostly gabalik gid gyapon nga kita Julius.
1: That could be possible. Kay tungod ang incentive nga makakita dasig kaghapos sang kwarta ti isa na ka incentive. You know why? Ako bala jong kundi dugay naman ko ga cover including sang cases of prostituted women. Oo. Ang ako na intindihan amo ni kay may ari kami sang una sang sapyak pa ko nga istasyon gin rescue dito sa Rojas. Taga Banago, 16 years old. O gin rescue na rescue gito. Tigi na interview ko, er siling ko ti anong ginatudlo sa inyo, siling nga ginapaserve kami pagkaon. So siling nga kiss, agi na lecturean man kami kung paano mag-outing. Live ha? Live to nga interview. Siling ko inday maghambal ka outing na nung boat silingon sina. Siling niya ginatudluan, on air jong gambar siya, ginatudluan kami paano mag-ITOT.
0: Eh.
1: Oo. Ti ang naimo ko lang si Kuhop, day. Arata sa radyo, day. Gamo lang ko na. But nevertheless, ang serious part is this. May ara mga volunteers ang isa ka NGO nga daw halfway house bala jong, nga dira siya na ibutang. Kapano ka na no ang subo? Siling nila 70% sang ginarescue gabalik.
0: Na.
1: O kabalo ka nga ah. Siling niya mas hapos to ya kay mas ginaghapos ang iya kita para makabakal cell card, para makabakal iPhone, para makapamanicure, makapapedicure. Di amuna bala kultura ini ang kahapusan kagkasulayan sa pagpangita kwarta. Hindi tagin man manigar nga pigado subong ang panahon eh.
0: Yeah, Neiman, isa man ang Kipab Julius.
1: Oo, pero ti, ang desisyon galing nga magpangabuhi sang kabuhi sang krimen, ara na iya sa kada isa.
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo.
1: Ti kita, ano ang angayan sa aton diyong klase krimen, abiman? hindi man ko pwede mag-snatcher kaya hindi na ko kadlagan. Di ba?
0: Abo na lang ni ho.
1: Hindi ano?
0: Na nakabala pag-intrahan.
1: Hindi. Correct. Correct. Oo. Oo. Why naman ta tiyansa mag-intra to sa flood control? Kay madagan ta na kongreso. Di ba? Ayo.
0: Kailan na pag-intrahan.
1: Ma-announcer na lang ta, Jong?
0: Abo din pinaka mo nami.
1: Oo. Ma-announcer na lang ta, Binga Rakiter.
0: Pwede. Pwede. Pwede. Ano nga gawa? Ano nga sa... Ano, dali lang. Ano
1: Rakiter yung mga yuta kwarta sa mga politiko. Amo na? Amo na lang ta na?
0: Abi ko rak, malagay ng bandam.
1: Ay, hindi ah. Abi ko maraket lang tayo legal. Maraket tayo legal, oo.
0: Pwede, oo.
1: Oo, galing kay ulihin naman ni Jong mag-zaglord patay. Daw hindi tangayan. Hindi, blang.
0: May nabaton ko ka timbre legal.
1: Ano?
0: Ang pinaka-start, may standard manggali ka kay Pab Julius.
1: Saan ano?
0: Sa ina ba lang kung gusto mo gid bala ko nung magkuhan? Gusto mo nga mag-deal bala?
1: Oh.
0: May 10K ka lang, pwede na.
1: Ah, may ara na bond, subong?
0: Oh, dumayo.
1: Nga kung hindi ka, meaning may deposit na.
0: Oh.
1: Nga kung hindi ka kabayad, bawion.
0: Hindi. Inang kuhan? Inang, daw kumpra gid siya sistema eh.
1: Ha? Ah, hindi na dagdag? Hindi na po, ano ganik panawag na nila? Consignment?
0: Laban-laban. Ara man sa Japon. Nagamot ng uso.
1: Mm-hmm.
0: That is why isang nagligad. Kung madumduman mo, damo-damo, pinangtumba, trigigigam, Julius.
1: Ah, why ka bayad?
0: Mm-hmm.
1: Ay, justa.
0: Ah.
1: Ayo. Pero subong niya, mas mayo kung may ara ka iputika nga jismil.
0: Oo, pwede na.
1: Oo. Painaya, insurance na gorojong. Nga kung hindi ka karimit, hindi ka na yung pagtumbahon. Amo na.
0: Di kayo nagbayad ka mo. Kung
1: na. Di pero, kung ako man maintra, ang gismil na, amo man na guro ibakal pusil para itumba sa imo. Hindi ba? Na. Grabe, Jong, no?
0: Amo na ang mga, kwan, amo na ang mga dots ka kay Pab Julius o mga, na mo lang pwede ito makonektar sa amo na yung sinabi.
1: Grabe, no? Masyabu panda na lang tabi. hindi man pwede. Ha? Daso na playan mo yabla sa DTI lisensyao. Diba? Ay na ano.
0: Gatayo, gatun ka
1: sugil. Why pakasugod ang negosyo mo? Priso ka na. Isa lang bot sining onjong hindi kita ang ayan magkriminal. Oo.
0: Tunog na yun.
1: Booking na yun. Pero, ay ang bot yung ah. Ay, ginakulukadlawan ko lang ni Kedo Kabugat na naman.
0: Pamati, on to malang confirmation kay Pab Julius ni Police Lieutenant Colonel Nazar Kana sa atong sining interview sa iya. Angot sa sining ginaligar paghimo kabayo sa sining mga minor de edad. Pasi pwede na ma-play ni Kwan.
1: Sige.
0: Ni K5 Adrian. Oh.
1: Sige.
0: Set ko to malang gabi yan.
1: Colonel!
2: By percent.
1: Arisa.
2: Hindi ko makadetermine kung pila ka percent ang gaduso. Pero may ara nga ginagamit niya kabayo.
0: No, see? Do among ginagamit. Ginahin mo runner.
2: Oo.
0: Oh, okay. Anong purpose sila, Guru Sirman?
2: Bali, ang isang runner, ang pinaka-purpose sa ana is tungod sa Republic Act 9344 o sa Juvenile Welfare Act.
1: Ah!
2: Pag minor de edad ka, especially kung below 15, so, actual to ka sa criminal liability. Pero kung 15 to 18, below 18, so i-determine pa na sa disability.
0: Ang discernment to ang yasin nga ginamin kay Pab Julius.
1: Ang discernment. Kung bala may ara pagpamahong-pahong sa paghimo sina. Galing kiti. Mambal man lang sila. Sige, sir, illiterate, kuya. Diba? Sige, sir, nagambal siya yung gobyerno, ho. 18 million Filipinos illiterate, eh. Diba? Te, paano mag-discernment kay hindi siya gani? Balo mag-spelling discernment? Si literate kuya sir. Amo na da.
0: Ang korte na mahala sila ma-determine.
1: kasubo man ni nga kaimtangan aton Jong Man.
0: So, kuan na, inang, kumbaga, ang mga sindikato kay Pablo Julio sa iban,
1: tanda man, no? May mga abogado man ni sila, Guro Jong?
0: O, ginasakyan nila kung ano ang kahuyangan sa
1: layo. Correct. Oo. Oo. Husto. Pati ang data privacy law, ganin nasakyan na nila, I would suppose. Diba?
0: Oo.
1: Oh, kita mo lang gina. But anyway. Sige, Jong, pero very interesting niya. Panugod pa lang yung imo report kay balik-balikan ko ni. I-develop tani nga istorya. Kay te, bag-o na naman ini nga development sa pagluntad sang sindikato sang droga. Sige, Jong. Happy weekend, partner.
0: Sige, kay Pab Julio. So,
1: may naalang ko dagan na kuutang sa imo, ha? Dagan na dagan na luwalo diha sa Mr. Sis kun maadto ako diha.
0: No problem.
1: Oh, oh patsyunta ka sa diabetes, bay. Kita ni SM Brian, ah.
0: Oh, kana.
1: Malaag kita diha.
0: Pwede kayo.
1: Laag kita. Oo.
0: Sige. So, amo na kay Ma'am Julio sa madulog na itong report sa Ninga Gabi para sa Larga Vista program. Nadulog sa ito sa D3 Body Text 500 Gang. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Zong Barsales para sa kampiyon ng mga balita. Service mo ko kagalingawan sa Negros, K-Pab News.
1: Sa tuod lang banwa, tapos sa mga balita, nga mo sinikabugat, gabatsyag ko sini. That's why nga, kung gabi, matimplagid ko DTX Premium Coffee para makapaliwaliwa sang akon utok. Nga, DTX Premium Coffee, mambal katikalon nga announcer, gainom kape kung gabi. Oo, tungod ini kape nga hindi digulpi. Hindi ka masalan tarsier o kung aswang sang imo asawahon kung kagabihon. Nga ah, tungudusto lang ang sangkap nga kape, medium roast, hindi mapait. Ang iya patam is, amuni ang stevia, plant-based sweetener, aprobado type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, makabulig pa sa pag-stabilize sang blood sugar mo. Kag ang pinaka-importante sa tanan, may ara sang milagrosong uhong. Ang Ganoderma, amo ini ang makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. So DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. Amo ning padalundon ko kung mag-inom ko sang DTX 500. Amo ini ang kargado sang elemento antioxidants nga nagauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula. Ang free radicals, amo ini ang kawatan sang baterya sa imo selula. Tungod sa free radicals, nagatuktok ang imo lawas. Nagahuyang ka, nagabalatian, pero kung mas damo ang antioxidants, nga ayara sa DTX 500, ulian sang baterya ang imo selula. Gani, hindi dali-dali magtuktok ang imo lawas. Sa DTX 500, kargado sang antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon, amargoso. That's why DTX 500 na para sigurado ang hindi pagtuktok sang lawas mo. And of course you have D3 Bio, ang aton John Wick sang lawas. Amo ini ang nagapaalam sa imo immune system, nagatudlo sa imo sini natural nga depensa, kundiin ang malain kag maayong nga kagaw sa imo lawas. Ugaling tungod kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method, amo ini ang ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, virus, fungus ukon bakterya. Gani ini pagkalimtan ang John Wick sang lawas. D3 Payo
3: Larga Vista.
1: Balik ang Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Bad, oh my condition ta priyaw?
7: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
8: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye

iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest.
1: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins na nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa chance manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: 101.5 Freedom News of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Salamat kay K5 May Hikilan. Nagpagwa nagali ang Energy Regulatory Commission o kon ERC sang ila sininga desisyon na angot sa pagpatuman sang price cap lantawan ni Nubla sa Bacolod K5 Station kay may detalye gin confirm mismo ni Congressman Javi Benitez sang ikatatlo nga distrito nga ininga price cap mangin retroactive sa bulan sa Agosto. Siyempre kaglaktod nga pulong manubo-nubo gawa ang balayran sa kuryente. Inabangod man sa nga power crisis kakulang sang supply sa karon. Sa nagapinamangkot parte sa barangay and SK elections, ang latest word is that as of now, suno ya sa Commission on Elections o kung COMELEC, ti dayon sigi ang ila sineproseso para sa sine nga pinili ay pero wala patakabalo kung nano ang matabo sa upper and lower houses sang Kongreso.
6: Larga Vista!
7: So bantayan ta na sa parabuton nga mga inadlaw kahit hindi dali-dali eh nga mauntat lang o isaylo ang barangay and SK elections. Pero again, waay ko kabalo kung ano ang matabo sa Senado kag sa Kamara de representante. Ari katapusan, no, ah, nano ang posible matabo kun mag-inaway ang China kag Taiwan kag Amerika, I mean, tungod sa Taiwan. Ari isa sa mga video nga nakita ko nga dumay basihan kay may research, may modeling nga ginapatigayon. Panugod pa lang ini. Sugpunan ko sa Domingo, damo ko sulugpunan eh. Sa prabuton nga Domingo, yari bala, lantawunta ang video in kaso mag-away ang China kag Amerika.
8: And all it takes is 2 days, maybe a little longer if Beijing decides it doesn't like the timetable, which historically they don't. The flashpoint is Taiwan, an island that builds the chips running your phone, your car, and half the planet's military hardware. Lose it and the global economy collapses. War game simulations say the opening move alone would cost America 2 aircraft carriers and 500 aircraft. That's not quite a bad day at the office. That's Vietnam compressed into 3 weeks before anyone's even argued about a peace deal.
7: Aragoy!
8: So a plan that starts with catastrophic losses gets sold as a winning strategy. Today, we're looking at America's real answer to China's Taiwan invasion and why it terrifies Beijing more than any carrier group ever could. And if you enjoy these weekly videos, hit subscribe before the Pentagon classifies this info too. Let's start with the problem. 30 years ago, America could send carrier groups into the Taiwan Strait and force China to back down. Today, those carrier groups have had to operate hundreds of miles offshore or risk getting hit by enemy missiles and drones. We've already seen this play out in the 2026 conflict in Iran. But China has thousands more drones and missiles, and they can reach further than Iran's. China also has the most ships of any navy in the world, 405 units in 2026. Sure, these ships aren't quite as good as the U.S. Navy's ships, but military sources like former General Jack Keane agree quantity is a quality of its own. More ships means more.
7: Ang problema amon eh. Sang una kon magtensyon gani.
8: There are 20.
7: Kon magtensyon gani sa tunga sang Taiwan kag China, ang imuon sang Amerika ipadalaya lang ang iya aircraft carrier kag syakon-syakon nang ang China. Subong hindi na pwede nga ah. Tungod may ara na hypersonic missiles ang China. May missile na nga ginatawag carrier killers. Paluparan lang ang carrier, ang aircraft carrier kakano, lugdang, linibo patay, binilyon dula, hibi ang Amerika. So meaning, hindi na siya kapalapit sa Strait of Taiwan nga siling atubangon yung China. Hindi na pwede. So, ang isa karon kaginapamangkot, sa una nga duwa kaadlaw, tuod bala ang mga analysis nga kon magkadto ang Amerika laban sa balda. Pero pa Dominguhan tana kay very very interesting ini. Wala ko nagabaligya gera. Ang aton gina contextualize ta ang mga developments. Hindi pwede nga maabot ang panahon wagak na short ta. Why na ko sang tiempo ah. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara sa technical side. As always, Julius Maravellas, good night, good night. Salamat, salamat para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
6: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ga brain food, kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska.

0: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulos.
1: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Mali.

0: ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
3: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man yahig ko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
3: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 kag Mighty C. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom ako.
3: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
3: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
3: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
3: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
3: na,
2: wow. No?
3: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamusang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
3: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
2: 500. Imo pangalan na partner.
0: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
0: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
0: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
0: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
3: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustain tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa

0: If hindi gid malikawan, pili on ang puti nga karne nakabalos ang
1: ha? Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So
5: wow!
4: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Bakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
7: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
3: Mighty C, papalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C Effectivo.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, mm-hmm. Dapat maligo gigad adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, oh, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo para habang sa ilok, di siyempre, Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
1: Damo yung ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
11: Amo niyong pag-asa niyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant niyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Iba si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
0: Nakapangapi ka na.
1: Of course. Favorito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant, and of course may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May

0: ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
1: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
0: Para sa diabetison.
1: Nagkaplitohon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
1: may
0: ka pa.
1: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagkay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat in Dog Tanan.
2: Kung aga, napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Oy, kampiyon. Anyway, naming extend ka namin imo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No, ang nakanami lang ng ang BCO toil wala kaagi init, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% ang composition sa aton nga cellula made of lipids.
0: Kung sa balay pa 40% sa balay mo, ang halo blocks ini, lipids.
2: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
0: pamati sa aton?
2: Pamati sa aton. Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
0: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
2: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gitawag cytosol environment.
0: Oy, kampiyon.
2: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 Doc Sam.
1: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
2: Oh, pero may natumbatian sa ano? Kaon money.
1: Kaon money.
2: Pero lain nga money ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
0: Layo lang.
2: Layo gidya.
4: Yeah,
2: 100 times.
4: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
1: D3 Bio. Di tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
1: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: No? Damo nagnatag sa D3
1: para Bio. Hindi short circuit. Amo man na ang aton nga...
2: Try nyo ba mga wire nga live, wala putos?
1: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
1: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang katungdanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton. Kaya ang keton sa muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga muna kabagdanan sa aton nga pagkamalipaton na Sir Boy. So, damo pagidya Sir Boy ang mga bulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagkamalipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdalas ng impulses no sang aton nga auto pagkato sa mga organ sa aton nga lawa Sir Boy.
0: Gabi no. Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka an energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na nga aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3Bio. But there's more, Dr. Mil.
2: Kung wala ka gainom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3Bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours Sir Boy. Isa lang.
1: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
2: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakusa ng ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
3: D3 D3Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. D3Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagit ako makabatsyag sang sakit.
3: May DC. Mapalit sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga buti ka.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mera pa. Pisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
10: Bisan dinggi, ganyan inom ko
2: yan. Diba dinggi subong, grabe ang kwan.
10: Pataan ko.
2: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria.
2: Ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3Bio.
10: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system git ma-attack mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
3: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron at law-adlaw. D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3Bio.
12: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.9 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako gali si Ariel, nagkanto sila kaysa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
8: mabakan sa mga butika.
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epic.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
13: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
13: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
8: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial na protection. Sa ginasiling na naton refermi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo permi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayon lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pang mga pagkamaayo. Amo na ang aton sa kasalamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga bersikulo, mas nami gid para nga inyo ma-review. Manang kamo amon gina-invite per me nga mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasako man kita per me sa aton mga bulaton, mga rekuton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Manang dalayaw ni ng Dios. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Romilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, makarating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga katuran ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante gidgalik katama ang paanggid karami, no? So, sa sining atiyon, padayon tapagbasa ang aton ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga pamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasig mapabuhi siya ma-revive. Tumasaon taman ang Juan 5:24 nga balik sir nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga nga importante katama makatulan ang kabuhi nga walay katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi ng walay katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni sa tanan ng mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan, mas labi pa ka-importante kay bisan ano sa anong nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual, mapuslan ta sa sini nga kalibutan, kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon, makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Diyos, nga paagi sini ang sugo mismo, mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso, nagapamunga sunod sa iyal sari. Sabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon, kag ini magapalambo sang iya kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang indi madunot na binhi nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini magadala sang isa ka kinaiya, kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya, kag kabuhi sang Diyos. Amo na nga, dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi, amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Diyos. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Diyos. Ang helikopto ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhaygid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yatong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala sing gahom sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot na may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan, kung ang isa ka interes ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway, ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan, ang mga butang na hanungod sa iya kagulingon. Juan 6, Juan 5, 39, kag Lucas 24:27. Ang man sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bukos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isa man ka bahin. At the end, Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuon sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat inumanon insabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kun ano ang ila patihan. Amo nang damo subong nga kalibog nga man sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo ni ang kamatuoran pero amo ni ang bugay amo ni ang grasya pero wala nay kasuguan. Dayon kun pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkut mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila ginatuman nila. Adi mga tao maglibugin sila. Muna nga madamo sang mga nagapati nga ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo nga mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang matag nga pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat ginsaway ni Kristo, amo nang gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agon nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iya gahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi mga siling indi makasiling wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod nato samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tigipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sa mga tradisyon kag sa mga teorya, kag mga hulubaton sang tao nga makabati, sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo, kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagulingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaathag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo. Ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo sang iya pagpakahuya kag kamatayon sang iya pagkabanhaw kag pagkayab sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios. Sang iya saad, magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kagalingon. Juan 14, versikulo 3. Sa baylo, mahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa Ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o ng mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios ng magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tag sa kapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tag sa kapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Kolobaton 30, versikulo 5, kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong. Diyari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga adlit libro sa eskwelahan. Ang sintipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapakpatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga unahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amo ginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte nakagamok. Pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkamalaon. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang unahuna. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna nang injutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup nagapasibo sang iya kaugalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan ini nagaluya ang yagahom nagabuhin kag pagkatapos sang isa kadion hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pangirokasyon ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagpo ng mga kabatauran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kikabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kon magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang doon kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatauran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa ka mankas mas sangka isang isa ka manggad sang ihibalo nga indi madunod ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga hibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunudlo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na hibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtudlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini. Nga ila kagulingon paagi sa isa kapersonal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro. Wala kami nagsunod sa mga sugilanon nga ginahimo sing tuso sang ginpaibalo namon sa inyo ang gahom kag pagkari sang aton Ginoong Jesucristo kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang don. Dos Pedro 1:16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunudlo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang Amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1:2. Diri kita sa duta sigad sa dalan diri sa panggit balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga paanggin si Kristo nagasiling sa iya mga tagpapalang.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema na gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon o love life. O kung ano man ang klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong nga balatyagon, kang nagapagumod sa inyong nga mga paminsaron. Sa mga gabi, text na o itawag sa ating nga smart number 0928-611-2263 o kung sa ating nga globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa inyong opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa nang smart number 0928-611-2263 at sa ating globe number 0927-448-940. September 10, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Muki Feb Jirili.
0: Kamusta ang imong lausubong, lo?
1: Well, the same as usual. So far, very far. So far, so good. So good, so far, ha? Mga ka-K5 mayong gabi sa tundanan. Ako naman si K5 J Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo-mayo. Importante gid mga ka-K5. Unahon, tagig kaibutan, tagig sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Subong nga panahon, kinanglan na magmatumato kita nga magpikuras ang aton kayong lawas. Tagaigid na panahon ang pag-exercise, ha? Ang pagpabalhas, mga ka-K5, ha? Kay tungod, ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process of our body. Isa ka natural nga pamaagi nga para ma-eliminar ang mga toxins nga amugin ang nagahalit sa aton sistema kay nagahatag sa aton masakit kag balatian. Sa kada ilig sa malhas naton mga ka-K5, nagakadala ang mga toxins. Toxins nga halin mismo sa aton nga hangin nga ginahaklo, tubig nga ginainom, pagkaon nga ginakaon everyday kang iban pa nga nagatinil sa aton sistema. That's why kinanglanon gid buligan ta ang nagakaisahanon natong nga lawas nga para maging layo sa masakit kag balatian. Kinanglan exercise kita kag magbabalhas gid ha. Kaon prutas, kaon utan ha. Mga masustansya nga pagkaon ibutanggid sa mga listahan naton. Kinanlan makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon. Kaya magpadayon pagid, mabakon ang aton nga lawas, ha? Limpyuhan ang palibot, ang aton ogsaran, ang aton palibot, ang aton sulod balay. Para likaw masakit kang balatian, ang tanan nga membro sa aton pamilya. Mga butango kung mga bagay, mga makahatag sa aton stress. Likawan man, kay tungod sa stress, mga K5, nag-trigger ang aton blood pressure na gataas, high blood pressure. Tungod sa stress, datumba way pilas.

Tungkol sa stress na heart attack mga kaka-K5. Tungkol sa stress mga kaka-K5, nagtubo ang cancer. Kag iban pangin nga sakit o kumbalatian nga delikado kag makamamatay. So gani halungan tang stress. Palayo kita sa stress. Mga bagay o kung mga butang nga makatang sa to stress, paiway ginanay, ha? Kag indigin magkalipas sa pang-inom sang DTX 500 every day. Ang DTX 500 mga kaka-K5 nagahatag gid sang pag-amlig sa aton nga lawas. Ginaeliminarya mga toxins sa aton sistema. Ginatultolya mga toxins nga nagapanago sa aton lawas. Nga nagtiner na mga pila ka tuig. Biskan pulo pa na ka tuig ya. Mga toxins nga bin sampul nagkaon ka sang mga preservatives ng pagkaon. May mga preservatives ng pagkaon 10 years ago. Ara lang yapo sa lawas mo. Tultulo na sang DTX 500. Ang iba sina ng mga toxins, 20 years ago nagkaon ka sa mga preservatives ng pagkaon. Kapanago lang sa imo sistema. Mag-abot siyang panahon, matingom na sila, sokton ikaw, magamasakit o kung magablatian ka. Kani kung nagainom ka DTX 500, itultulo na sila tanan. Ang mga bilang nakatuig ng mga toxins nga nagapundo sa lawas mo, pangtultulon sila sa DTX 500 para i-eliminar sila, ipagwa sila sa aton nga lawas. Nag-repair man sa mga damaged cellula naton, no? Kag mga tissues, kag naghatag sang protection, kag bangkong, kag nutrisyon, para mag-functional liwat ang aton sistema. DTX 500 may ang palaya extract mga kaka-K5 nga nagabantay sa aton nga blood sugar nga kung lapaw sa level, papanaugon niya. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level, ha? Kag sa liwat, kung maglapaw sa level, papanaugon niya kag maipikto siya nga parehas gid siyang insulin. Kung kulang lawas ni mo abisang insulin, kung kulang ang pag-produce ng lawas mo sa insulin, ang DTX 500, amo ang maghatag sang dugang insulin. O kung pag-proseso sang imong blood sugar nga mahimo sa into energy. Ang epekto sang DTX 500, ang palay extract, though may pagka-insulin man, nga ginabuligan niya ng atong blood sugar nga maproseso sang atong sistema nga ma-convert into energy nga magamit naton, ha? Kagwilabot sang ampalay extract, may super antioxidant pagin gahalin sa tubo nga nagabantay sa tanan nga mga free radicals nga nagasulod sa lawas ta. Kag ang free radicals katulad sang toxins nga nagapangguba man kag nagapanghalit sang atong sistema, kag nagatuga sa masakit kag balatian. Pasalamat kita kay may DTX 500 kargado sang super antioxidant galing sa tubo. So every day inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C mga kaka-K5. Para hindi magtulo sipon mo, kamudlay katama kung maghilanag kapagin, may ukon may trangkaso ka, kung ikaw isa kahaligi siyang panimalay ninyo o kung ginasaligan sa mga kabataan. Tungod nag-ailaskwila sila, kag ang ninikanan nag-provide sa ilang responsibilidad sa pagbulig sa pag-eskwela sa kabataan, pagi sa pagtrabaho. Karoon, kung lain mamatsyang ni nanay o kung ni tatay, hindi makasulod sa trabaho, wala income, mabuhinan ang sweldo. Kamudlay kay apektado man ang balo ni Toto kang Ninday. Kamudlay kay apektado man ang mga kinanglanon sa panimalay. Gani para sa mga ginikanan ng mga mapisan. Unahon gid ang kaugalingon, ha? Inom ka gid siyang Mighty C. Paninguha gid, ha?
Pangabuday sang isakto. Pero importante pa pasiguraduhon mo layo ka sa masakit kag balatian. Inom kag ginsang Mighty C, ang nagahatag sa atong proteksyon, dipinsa kag resistensya. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata naman, para nasing mag-alam, magtaas sila, kag hindi sila basta malatna sa kung sakit kag balatian kon hilanat sa mga classmates nila. Painuma sila, ha? Ang ilang memory mag-sangkad pag-hit. Painuma sila Mighty C Syrup for Kids. Alas 9.55 na magagagay 5. Nainom ng litre ba hindi nagidya mapunggan yung D3 bio mga kakipay. Tungod sa ka-epektibo yung bla, no? Iba nag-testing lang, kag napamatulaan nila ng mayogin. May aragay siya katawot, ang ginahimo yung way ginainom ang D3 bio. Ginabutang niya ang D3 bio, ang ginagisian niya bla, kag ginabutang sa kamay ng butilya. Ginagisian niyang kapsula sa D3 bio, inablang gamay-gamay kayo ng botilya. Ginagisian niyang lima ka kapsula. Kaginahuwad niya sa gamay ng botilya. Gamay taklo bala. Nga pwede mo ula-ulaon gamay ka bakanto si mong mga tudlo. Kaginabutang niya daw at flower bilang style. Ginanok-nok-nok-nok niya. Pro iya gali iya di tribayo ginanuno iya sa mga punggod ya. Ginanuno iya sa mga agtag niya, sa mga guyan niya, sa dalumsang bibig niya, sa sagang niya be. Kaganami siyang ipikto ko no, nagahamis ka nagadula ang mga punggod niya. Ang mga amigo, tanga mga grab driver, di siyempre mapisan, ha? Lagari man di rin dito, oh. Wala untas sa pagkatupag rin sa pagbiyahe. Tungod nagpaninguha man ang itong mga grab drivers, yung mga amigo. So, ang yambal nila niya, lo, dohila natun ko, ti hindi pwede mahilanan, mabiriya, ti siyempre may kasalig. Ahinuman ko yasang Mighty C kag updan sang ditribayo. Untat ang ako niya hilanat. Wala yung madayon ang ako niya hilanat o kontrang kaso. Tungod na gindungan ko inom ang Mighty C kag aning Mighty C kag ang ditribayo. Ugto, alin sa aga sa ugto kag sa gabi. Pagabos aga, haway madayon ang hilanat kaso ko kag hilanat. Tungod sang kombinasyon sang pag-inom sang atong amigo, basis ini sa iyang testimonya, na gusto lang siya magpasalamat. Tungod ka-epektibo git ang D3 bio, kag sa iya, nga pag-matsyag sang daotang kasuhon siya, kombinar niya sang Mighty C. Mighty C kag D3 bio. Wala man yun ang iyang trangkaso. Si Norman Black, oh. Hindi niya basta hindi tribayo ginom, kundi power trio, ganyan mo. Super trio, baga niya, no? Super trio, pag niya, DTX 500, D-Tribayo, kaga Mighty C, mga GK5, oh. That's why nga si Norman Black, mga GK5. Daw ay nagatigulang. Daw nagahubi na nga nagahubi na lang siya. Kaga kabuot ka tao ah. Nga ito ka plak mo. Ibuot. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan ng mga butika, mga suki ninyo ng mga parmasya sa inyong lugar. Available man sa available man sa mga Grace Pharmacy ng mga outlets.
Our mga branches ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag the Generics Pharmacy. Ha? Online, available man sa Shopee, Lazada, kag TikTok. Ha? Kag kung gusto nyo mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Camille Oy, kanto lang sa any outlet, ha? O kung any clinic lang, ha? O any branch, o kung skandin lang ang clinic ni Dr. Camille. Katulad kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Kag magpa-check up lang na yun, ha? Saturn Medical and Alternative Doctors, ha? Libre way siyang bayan.

Ugay blanay normal black hair hirit na blawag ang pagkana na kayo. Bayo kanay. Naliab lang mag-ayob lang. Kay Shilina, tumla Shilina ang nagla. Ang imnyo to ka markada sa dinto, sa may pundibidra, sa dinto. Ginatugon ka na, napatay na to, huwag yung magiging misitahan ko. No? Payo ka na, kay blasahon na ka. Salik ka lang kay palangga ka ni Lourdes, ba? Ginatipan ka ginmayo na, ang pilas mo na mo! Di ng pilas mo! Ha? Gin-circum kaliwat, isa pilas mo. Kapilang hindi mo, ipa-circum man. Awas siya galing pilas ni Jirile, ho? Why galing pilas? Ano man na nag-ano ka, nagsimplang ka sa motor? Na kaya motor mo abi, gainom abi mo. Ha? Na ano ka, nag-dos mo kay, ha? Guru ba si Gina, no, guru? Gina, hanot, guru, ikaw pa. Gini, Lourdes, guru naman. Nagpasaway ka naman, ha? Hanorman Black, hindi ka na magpasaway. Blan, madugay-dugay, ma-2027, magbago na. Pagkantos ako nun sa duty, guru. Balibad. Pagkantos ako nun sa duty, kuno niya Jirili. Kaga nagsimpla nga iyang ginasakyan ng motor. Nga balibad na iya. Nato niya ginlatigo ka naman, Lourdes. Ang labhag mo na sa likod, guru, kag sa tiil mo. Payuhan na na. Hindi ka na magbalibad sa ako niya nga pa si Bangdan mo nga mga ang motor mo nga pagkanto ka sa duty nagsimplang ka tungod nga sa natawag na ito nga disgrasya. Nugay na! Pati masimplang ka sa motor huwag ka ganyan magrasya hindi ko pati. Nato ng labhag mo yan nato na sa likod. Sige ha, payo ka na normal black migo ha. Eh, para makadipinsa ka masimo ka ang lingon. Sa Burgos ko na yon nga naksidente. Kita mo? Sa Burgos ayon. Sa Burgos ako nung naksidente, bao. Di ang Burgos na patyo mo lulub nga na. Naglubong ka naman? Ha? Naglubong ka naman, ha? Guru na abot sa gulo ni Lourdes, guru. Ang imo yung nga sitwasyon niya, hindi iya siling huyak lang sa mga amigo mo. Nga ako o nga gingestigo ka ni Lourdes. Huyak ka lang mag-ako yung nga gingestigo ka ni Lourdes. Ah. Pabula mo lang na iyang na-aksidente ka sa motor. Kung matutuoy, ginayagin sa puti ka ni Lourdes. Tayo ka na. Alas na 10:04 na mga kakibay. Balos ka lang galing kung makati-ano ko na. Tawag ka na, ha? Alas 10:04 na magkakay-5. Tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating globe number ha 0927-448-940 ha.
Mayong gabi sa ito nga mga suki from K5 News FM Canlaon. Sumumbahan sa nagpapabati sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa tanan ato nga mga suki sa sur nga bahin sa aton probinsya sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kabankalaan si Palay, kag K5 News FM Hinubaan. Good evening, ha? Sa ato nga mga suki from the north naman, nilagatunin sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, K5 News FM Escalante, kag sa tanan nga nakatunin sa aton mayong gabigid, ha? Kag siyempre sa diri sa aton sa Bacolod, nakatunin sa K5 News FM 101.5, my only K5.

Wala bagyo, wala manlo pressure. Padayon ang habagat mga kakay-five, no? Nagadulong sa aton sang lapta-lapta nga pag-ulan o kung malain nga chimpo, ha? Especially sa bahin sang Luzon kag diri sa aton sa Visayas, no? Wala untat ang ulan-ulan kag panalithi, no? Kay tungod, siyempre, last quarter of the year na kita, ara na gyud sa beer month, no? Kag usually abon ning mga pizza kon mga binulan nga may maara kita sang inkaso bagyo, mga usually kusog nga mga bagyo. So aton i-anticipar ina ang aton nga mga padanom, ang aton nga mga balay. Inkaso nga mag announce naman may bagyo, for sure sigurado makusog kag madamo sang ulan. Kay usually amo ini ang pattern sa atong panahon. Every last quarter of the year may nag-inabot asod-asod nga mga bagyo, kag usually madamo ang ulan kag may makusog nga mga hangin. Ang mga panimalay naton o kun ang mga gamit naton, ang iba niya nag-aprikurar man, no, tungod especially sa atong mga utol nga nakaagi trahedya sa mga bagyo. Ining bagyo sa kaatong suuna, kaya bagyong tinyo o tinom lang. So every time may bagyo, gani kang malayan ng chimpo ang atong mga kauturan. Especially sa La Castellana, Kalaon, kadira ng mga areas, doon nag-flashback si Ilap Lapinsaraw. Kung ano ang kalamidad nga nagtuga sa ilang lugar. Doon nag-balik ang ila panguna-una sa chimpo nga nagaragasa ang tubig. Kag taga lumapaw ang tubig. Ha? Kag may dala nga mga lagko nga bato. Kag daw sa anaw ang baha mo. Doon tumalagsahon nga kitabo, no? So every time nga may mga mabatian sila nga report o kung update sa PAGASA nga may malain nga tiyempo kung bagyo, kung low pressure o kung grabing ulan, nagbalik ang ila pangunahuna sa kutob nga nakaagom sang trauma sang bagyong tinyo, na sa ibang nga pungso naman niya. Grabing baha girili man sa Canada, dito man sa somewhere in Japan, Nagoya, isa ka progressive nga isa ka lugar o konsyudad sa Japan. Ginabaha sila tungod sa klima, no? Kag siyempre, iba na mga lugar yaya, just like Indonesia, galupok ang bulkan, may mga sunog na sila yan. Ibang lugar may hurricane, may grabe nga mga hurricane, nga mga buhawi bla. Sa England, grabe ang init mga kakifayb, no? Sa Europe, no, grabe ang init, ha? Sa China, man, sa China, di ka budlay kung ikaw nga nag-develop kayang sang nasyon mo. Kag makangko ka naman sa kalamidad. Kabudlay naman nga magsugod liwat, no? But then, hindi natin kontrolado ang panahon, ang klima. Tungod nga wala pang tao, ari na niyang klima, yung mga bagyo, mga linog, mga baha, mga landslides. Kakatabo na nagadaan niya sa chimpo pa sa mga dinosaura. Ang paglupok sa mga bulkan, ang mga tsunami, mga tidal wave, ara na yung adaan niya sa wala pa yung tao. Kitungod amo ina ang naturalisa sa ato niya kalimutan nga padayon siya buhi dirili. Mga pagpangilat ni pagpanaguob, ay ang pagpanaguob ng pagpangilat. Amo man ang chimpo, guru, amo man ang klaseng ang labatian sa mga disipulo ni Kristo. Mga 12 disciples siya sa una, nakabati man sang nabatian tang naguub kag kilat. Ang mga paraon sang chimpo sang Egyptohanon, kabati man sila naguub kag pagpangilat kita Manila parehas aton. Pero ang time difference, no, thousands of years ago,
Parihas gapon dungod nga amuin ang nature mo. Pero may churiya sa mga nagalagaw mga kakaibay, nga hindi ko no isa ka weather warfare. Weather warfare. Nga kung sa diin may mga na-advance nga mga nasyon, nga ginamanipula nila ang klima. Katulad sini, nga kung tamang kainit, kung tama na kainit, kagagrabi ng kalitan sa mga pananom, ang mga supply sa pagkaon, mapiktuhan na sa kadaman. Mapiktuhan na ang mga negosyo sa mga mangunguma. Tungo sa sobra kainit, damog kalaya ng mga tanom, ng mga pagkaon. Nga kapiktuhan ang mga supply sa pagkaon sa tao. Kay nagahubas ang tubig. Naganubo ang level sa supply sa tubig na ginainom sa tao kag ginapanggamit. Abi. So may ara solusyon ang atong gobyerno nga mapalupad sa sang eroplano kon helicopter. Mangita sa sang damol nga panganod. Kagsabogan ina sang chemicals nga parang maghimo galom kag magatupa ang ulan, artificial rain ginatawag nina sang cloud seeding. So ginamanipula sang tao pagi sina gaginabutangan chemicals ang mga galom ko ng mga panganod para maghimo galom kag magaulan. Di ko may arabi buang nga bidirilino. Ma cloud seeding was sa pero ang butangan niya may virus, abi. Matulo ang ulan nga may virus. Ha, pwede, di ba? Kung buang siya. Si butangan niya, biyang virus, sabi nga magtrangkaso, tanan. Matupa ang ulan, pero ang kadamaan sa sinang lugar nga matupaan sang ulan, matrangkaso, tanan ka mahilanat. Kundi mabinakal sila bulong, mabinakal sila sang inughampol nila nga hindi sila mag-ubo, mabakal sila sa parmasya, biyan yung napigaw ang ato niyang bulong, haw. Abi palo parito ng aeroplano, abi. Cloud seeding lang, abi balibad. Tapro galiya, mabutang kita isang mga bakterya upon sa ulan. Kaya parahilan nato ng kadamaan, mga epidemya. Pwede hindi bala kung amunang iya tuyong para magdamo bakal iya nga bulong. Kundi isa ka syudad, abi, ha? O isa ka probinsya, mikroon na isa ka milyon na bing taon, mikroon na damo nag-aubo, hilana, trangkaso, kuni, makadong sa butika. Kuni ka, isa ka pharmaceutical, abi, for example, may amok sila nga way of binong. Gastuhan mo milyon, kagaginansyahan mo man milyon, eh. Napigaw, galing akon nga bulong, ah. Ari ay mahilana at kamutanan. Matrangkaso kamutanan. O kung matimos-timos kamutanan. O kung magkalasor eyes kamutanan. See? Manipulation o kung pag-intervene sa klima. May teorya na sumong mga ka-K5 nga nagagawa nga inisa kaysa ka weather warfare. Weather warfare. Ang paggamit sa klima. Just like ining China, kuni siyempre progressive katama ang China sa mo. Nga saka yang iya yung ekonomiya, ya. Yeah? No, almost kanit nga nalampaso yun ang Amerika. Karoon tungon sang baha, kag grabe ang bagyo sila to kag monsoon. O kung pag-ulan na,
ang ilang mga syudad, mga factory nila, ang ilang mga pagkaon nagkalabiktuhan, nagkalaguba tungod sa grabing baha. Tungod sa mading nagmanipula sang galong sa panganon nga dito gidirekta sa China. Hindi na niya imposible sumong tungod may satellite kita. So mabalaan na niya ang weather pattern, ang pagiho sa mga panganon kagalong. So in the next 3 hours, in the next 3 days or 1 week, may satellite na iyang mga image mga kakivibe. May ginatawag sila nga forecast mo. Nga mabalaan na niya kung ano ang dalaga sa mga galong base sa huyop sang hangin. Base sa huyop sang hangin, may aran na sila yung daan niya nga template sa ilang nga computer. Nga mabalaan mo sa the next 5 days kung ano ang sitwasyon sa aton nga klima. So in the next few days, pwede nila ma-estimate nga, sige, pag yan tabi to, ha? Butangan to ng ilang galom to, abi, pang ano nila sa cloud seeding, abi? O kung grabe nga pagbubos ang ulan. Example lang China, ha? Di ang China, di siyempre naman, dako toon nga nasyon, pero damo magkalamatay nga tao, damo mga building magkalaguba, mga motor, mga salakyan, mga alagyan nila na mga pampasayro nila ng mga salakyan. Tanang nga negosyante, kang negosyo, kang trabaho, paralyzed tungkol sa kalamidad. So mahalitan ang ilang ekonomiya. Kung padayon, kang sigi-siging amo sinaga senaryo, kag kung sobra pagin nga mga klase sang kalamidad, tugas ang pag-ulan, magkaka-K5. Hindi makatibawas ang isa ka nasyon tungkol sa kalamidad nga hindi nato niya mabunggan. Ay, may di sila yung maka-excuse. Hindi mo man sila mapasibangdan kahit yung nature na. Pero gani, may intervention sa nature. May mga pagtuon na kung paano nilang mahimo ang pag-ulan o kung pagbagyo. Paano mahimo sa isa ka-hurricane o kung ining thunderstorms sa isa ka-lugar. See? Amo na weather warfare nga ginatawag. Nga may arap pag gani isa, no? Nga pwede nila uyugon ang imunasyon. Ha? Pwede nila uyugon ang imunasyon. Ang magma sa dalom, magma na siya, no? Ang init nga molten rocks. Ining siya, kung magasaka siya, nagabugnaw siya mo, nagasaka sa baba sa vulkan. Mga manuguwa sa nagasaka, sa nagabugnaw siya. That's why kung magbuwa na siya sa vulkan, tawag siya lava. O samtang ato po na sa dalom, sa atong kalimutan, magma pa na. Now, ang magma, nag-react sa frequency. Mga scientist ni, may mga ginabasihan sila ng mga frequency. Nga kung paano i-activate ang, o kung ma-excite, mag-react ang magma sa dalom. May mga amo na nasubong ng mga machine. Kita mo gani, may mga laser na. May mga daw sound na gani ni mo. Itiruhon mo sa tungod lang sa sound. Mabungol siya. Mapiktuhan ang iyang pagkatao. May mga amo na nasubong ng advance ng mga armas, mga K-5. May mga gamit sila nga to excite ni magma sa dalong. To create tremors, kupon pag tayog sa mga duta. Di amo ina nga pwede nila nga gamiton as gamit o kung weapons, ang armas. Hindi niya silang kanyon, kagrakit lang niya mo. Hindi lang niya sumung tungod niya sa mga armas, mga pusil, ang tiruhay.
o kung ang gumanay. Kundi pati na niya ang klima. Weather na to niya na tunana sa mga scientists, no? Kaginapick up, kaginagamit sa mga militar, sa mga most improved ng mga nasyon. Kapili na gamit doon as weapon, armas, again sa ilang kontra ang klima. Tungod sa klima, yan ang Jirilino. Ang ilang mga kontrami sa ekonomiya kung sa kung anuman nga bagay nga kompetensya nila. Mapiktuhan, grabe bingat ko blizzard nga natawag kung cold o kung pag-snow, pwede nila may muna, no? Ang pagtayog sa mga kontinente tungkol sa mga itong ginambal na ito, ma-excite nila ang mga magmas dalong. May mga amo na nasubong ang mga teorya nga gakatabo. This might be hindi nila natural, kundi ginatulo lang kang ginaako lang natural calamity. But actually, may weather na warfare na subong. May weather warfare na subong nga nagaluntad. Ang China, kag ang ibang nga nasyon, ng mga most advanced ng mga nasyon, posibleng may mga teknolohiya na sila kung paano may manipular ang klima. Grabe, no? Di hindi mo siya mabasol, di mapasibang dahil kay ulan na iya. Pero ulan na nakunwabi. Pero gali iya ang mga advance ng mga pagtuon sa mga tao. Mapwede na nila gali iya mahimo yung paulanon niya. Paulanon ang imo lugar. Pwede nila mahimo yung tayugon ang imo lugar. Pwede na gani yung mga excite ang mga bulkan niya sa dalumdagan. Maka-create tsunami. Kag mag-aang tsunami, mag-ahampas si Simo yung nasyon. Disaster managyapon, kalamidad managyapon. Pero sino may basulon, mabi? Ang nature, eh, no? O ang nature galiya, gina-manipular na, kag gina-tunan na sa mga maalam kung paano yung i-activate ining mga pag-create tsunami underwater, volcanic activity or volcano eruption sa dalom sa dagat, maka-create tsunami kung maka-create ini siyang hurricane man at the same time, no? So, amoy na magkaka-K5 ang aton nga research gamay, no? Nga ini ko no, inituga na ini sa nga hindi lang natural nga mga klima kung proseso sa kalibutan, kundi ang tao naghimo na sa pamaagi nga daw sila nagkakontrola sa mga klima. They are playing like gods. Daw sila na ang makagagahom sa kalibutan. Ang gina-perfect nila, subong ko no, is ang paghimo sa kilat. Kay kung ma-perfect nila ang kilat, mga kakifive. Kung ma-perfect nila ang kilat, no? Ang mga kontra nilang aeroplano, sabta nagalupad, magkalapulak lang.

0: weather update kita, Nay. Maka-experience sang magalumon ang pila ka mga lugar sa Luzon. O kung maka-angkon sa mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas, bangod sa epekto sang southwest monsoon o kung hamagat. Suno sa pag-asa mga kakifay, maulanon ang panahon sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, kag Occidental, Mindoro. Magalumon naman ang panahon sa may upod nga o kung magalumon naman ang panahon nga may upod nga mga pag-ulan ang ma-experiencehan sa nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region sa aton diha kag Northern Samar. Ang nabiling naman nga bahin sang Pungson maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Payara man sang mag-inamonitor ang pag-asa sang isa ka low pressure nga may medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Apang yara ini sa guwasang Philippine Area of Responsibility or PAR. Diri sa aton sa Negros Occidental, mag-experience kita sang magalumon ng panahon nga may upod ng mga pag-ulaan kag pagpangilad. Bangon sa epekto naman sang hamagat. Temperatura sa kagahon niya nasa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto mga kagay-5. Oras na ito, alas 10:28 ining lakas sa panahon update mga kakay-5. Ginadulong sa ito sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ng kape, namigin man eh. Kaya nga man na tanang nga sulab kag hangin-hangin sa tiyan mo ya, waya, ginadula ya. Mga asid-asid mo bala, pina-neutralize ya. Kakanami ya sang mamuhin mo kag panghihi mo. Dugay kaya gutumon. Kag may proteksyon ka pa sa mga free radicals tungod may super antioxidant sa halin sa tubo. Plus, may arasang chia seeds kag ampalaya extract, no? While nag-enjoy ka sa pag-inom sa kape, DTX Coffee Mix ginalimpyuhan ang imong sistema. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ligi, kung bi-edit picture, dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Muternamax, Max Epektibo.
7: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: Tuga ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Now, what?
1: The Tonight Show
0: with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: Day 5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 11 o'clock in the evening or 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dalawang na sa atin sa DTX Beauty Soap.
3: Siya wala pa nakagamit sining habon, DTX Beauty Soap. Di gamit na mo, sumong pa lang ha. Kay man pa kanto na kita sa dako nga event ha. Sa Disyembre may mga reunion kita. May mga alumni kita, may mga family reunion, con gatherings, Christmas party. Makinit-anay ang pamilya, mga daan nato ng mga amigo kag-amiga. Subong man sa reunion, mga classmates nato sa una. Kinanglan daw presentable takag mayo ang aton nga physical appearance. Subong pa lang daan, September, amat-amat na kita gamit DTX Beauty Shop. Para maghamis kag mag-younger looking, kabla? Pakita na mo sa una sa imong mga amigo kag mga classmates mo. Maghamba sila yung bawo ikaw mo. Duwag ka lang nag-edad ba? Nahubin niya po ang tulukon ba? Anong sikrito mo man? Ay, simple lang ah. DTX Beauty Shop ah. Parang maghubin ka. Wala wrinkles ang imong guyal ah. Subong pala nga daan, mga ka-K5, ha? Gamit na kita sa DTX Beauty Show para wala pong good, hamis ang aton guya, inihil mo nun ang mga wrinkles. Ang mga pikas-pikas, madula na, mga lap-up, ang nagamatika ng guya, may mga buho-buho ng guya, hipido na. Gamit na sa DTX Beauty Show, ha? Hapos na yung baklo na. Kanto lang kamo sa tanahan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa inyo ng mga lugar na sa Kamangkalanda, sa inyo mga butika, na kang mga farmasya, magkota lang sa Kamangkalan, sa inyo lugar na sa Binalbagan, sa Himamaylan, Sumungban, dira sa may Punibedra, San Enrique, Valladolid, sa mga taga-Lacarlota City, Morsia, diri sa Talisay, and of course sa may Victoria sa Cadiz kag sa Gaya kag Escalante kag diri sa Bacolod City ah. Abis kan din lang ang mga butika farmasya mangkuta lang ha. DTX Beauty Soap ang mga kakifala. Sa inyo mga bata na baho lawas nila ha muna ni para magputi pag inangilog ni Mrs. Bla. Kiman sa una daw tinaw man, galing nagsugod pa man, nakag nagpamata, may mga guray-guray ng tiyan, may mga stretch marks na, may mga itom na nga, guray-guray sa iyang tiyan. Gaitom ng ilog sa una, tinaw man, subong daw lubog na. Sa mga itom nga tuhod lang, ang iba sinadaya daw ay pagin siguro ka, ano no, inisugi malanis ako sa nga, ano ni, sa nga akong kilala lang, daw sakto man. Ngayon nga, ang aton nga mapanit, damo galik klase, may nipis, may damol, may medyo damol, pero kabalo bala ka mo nga kundiin ang pinakadamol nga panit? Ara, sabi ko, anay gani yan, guya? Kay kasami, ikaw blado damol kagiging guya? Sabi ko, anay guya, kay mabatian natin kasami, damol guya? Kay gali, hindi gali yan, guya yung pinakadamol nga panit? Ekspresyon na niya nga damol, guya. Daw ang musilingon siya na yan, daw wala ka bla na huya, bla. In short, wala huya. Amo na ang damol, guya, wala huya. Ang matutuon kaliya nga damol nga panit niya,
2: sa aton nga dapa-dapa. Sa aton nga dapa-dapa. Ini naman ang tuhod, ang siko, ano? Ang kilikili. Kaga nga aton yung panit sa may private parts. Sa aton private parts, kuno? Parihas man lang na sila, kuno? Ang sa tuhod, ang sa siko, ang sa ilok, kag sa private parts ang tawo, parehas ang type nga sang parehas ang type ng klase sang panit. Scrotum type. piod-piod sabla. Medyo damos ang medyo nga grass sabla, no? Ang tuhod, ang siko. Now, ibang nga babae, ginapaputi ang ila tuhod. No, tungod nga may aras sila nga nabaluan nga base yung kumo parihas ang pangapanit sa ilog kag tuhod kag iban pang parts natin, especially sa private parts. Nga ginapaputi ang tuhod nga parahambalod sa nga puti ang iya. Nga itom tuhod noong babae, nga basta itom tuhod, ito man ang iya. Ang iyang ano, ilok. Kung itom ang iya, anamol na kuno mo. Kung mag-itom na kunong tuhod kuno, itom na tanan siya. Ang mga type na nga klase sa ano ni, sa panit kuno, sa tuhod, sa siko, sa underarm, kag sa private parts. Kung ano kulo-kulo sa tuhod mo, muna kulo sa imong private... Wow! That's why kung ibang nga babae, ginhawa kung kapaputi isang tuhod para hindi iya mahambalan nga guro itumi mo. Ay, solusyon tanda, DTX Beauty Shop, ah. Habo nilang malapirmi, DTX Beauty Shop, matinaw na siya. Kaya nag-penetrate ang DTX Beauty Shop up to third layer sa aton niya skin. Ang aton panit niya may arat 27 kung 20 plus ng mga layers. Yung mga nipis pa niya sa papel. May mga layers sa may ginatawag kita galing a dead skin. Kaya every now and then gali iya, all the while kapinsar kita yung kalakalaki gali dead skin ni gali niya. Yung pariya sa manog bla. Kaya nag-hinuluman, nag-ilis ang panit. Ang tao gali yan may among muna gali nga magkakatabo sa aton. Because ang aton nga panit is made up of 20 plus layers. No, nagpasaka sa gang pasaka, no? Up to sa topmost layers ang aton nga panit, kauna nga layer. Pero ang pagbailuhan na yung kung pag-mix class ang aton nga color sa aton panit, is ginatawag nila is pigmentation. Pigmentation, no? Ang melanin. Amun na siya ang nag-responsable sa paghatag color o kung pag-itom sa aton nga panit. Kag nagkatabo na usually ko, no? Sa ika-third layer sa aton nga skin. Kung nagpanghabon ka sa DTX Beauty Soap, kag kung namigig ka kaduwa ka mga habon lang, una bis panghugas ka na yun, no? Para makakasangyap mo kag mga oil, abi. Pangilamos ka, tapos bunlawan mo, no? Panghabunan mo to, bunlawan mo, habunan mo liwat for the second time para magpenetrate up to third layer sa skin mo. Kaya nga para ma-minimize ang melanin o kung ang pigmentation sa imong skin. Tungod may mga sikreto ng panakot, ang DTX Beauty Soap na ginaminimize siya ang pag-itom sa panit mo. That's why nga adla-adla mo siya gamiton. Kagkadawa ka mga bon. Para nga makapenetrate siya up to 30 years sa skin mo. Una gin is mga bon ka una para makakas ang mga yabok nga nagasupon sa ato nga mga skin pores. Kag makakas ang mga oil. Kaya para makaligwa siya, penetrate sa 30 years ang ato nga skin. kag maka-interminar siya sa pag-dukot sang atong kulor. That's why maputi ka in a matter of 15 days. Di may amuna ni galing nga habon. Di ano pag ginahulat natin, distingante? Ano ginabi ang diferensya na? Kakaurot mo na nagani sa load natin na kung isang ay. Di bala? Gagasto tagani pala ka gatos-gatos kung sa libo pasa wala nga balik sa atin. Pasang TV, ha? Libo ang imo baklon. Ah, siyempre matanaw ka TV para enjoyment, eh. Pero may balayaran ka sa kurinti, ay. Eh, wala man na niya kapaputi ang TV. Okay lang na yung TV, investment mo na yan sa imo yung enjoyment. Lain mo niyang investment mo yan sa imo yung personal, yung pampabeauty. Kag kinanglon mo na kinanglan na yan naton. Ang pampa-beauty, tungod nag-increase ang aton yung self-confidence, no? Nag-kumpiyansa ang aton kagalingon, nag-taas ang kumpiyansa at sa kagalingon ta. Katungod nga manami resulta mo. Kag namigin, sa liwat, sugudan na napagamit sang DTX Beauty Soap, ha? September pa lang, tinugadwe, October, November, December, te? Tatlo ka bulan na yan, sigurado, yaya. Ah, ninamit-namit na yung panit mo, yaya. Kanto na ka mo sa mga butikang ginawag na to, ha? Inigani sa clinic ni Dr. Mila, ha? Para barato, DTX Beauty Soap. And sa mga dealers, no? Basta mga dealers na to sa inyong lugar, DTX Beauty, tisingiya. Tisingiya. Para naman niya si mo yung kaugalingo yung regalo mo yan. Pag-abot sa Disyembre yan, bow, kanamin na misang supat mo dahi. Do, wala ka lang yung nag-aidad yan pa rin, no? Ay kaya wrinkles yan, no? Iba niya mga classmate mo yan, daw nag-corinot na yan. Pwede ka yan daw nag-shine-shine ka pa yung imo panit yan. Kanamin nami daw nag-glow kag nag-ibadlak-madlak kaya. Yung sikrito, galiya naton, hipos lang mo para nyutel at nakabalo. DTX Beauty Soap, hindi lang manugin. Nyutel mo lang kabati, guru, ah. O, bakal na ka mo, ha? Testing na magamit sang DTX Beauty Soap.
1: Okay. Hindi ko bahin malunod naman sa atan lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

Ang Dr. Pinoy's Kuling Kapsulia, himo ini sa shark liver oil. May upod siya nga iya, may oxygen sa balang dala. Grabe ni, no? Isa ka suplemento nga inihalin niya sa tanom o kung sa mga vegetables o kung sa mga herbal. Kundi halin siya sa atay sa magis nga may oxygen nga dala. Ang ining atay sa magis, natunan nga damo sa mga minerals kag vitamina nga nagasugpon sa aton nga sistema nga para magbakod, nagadepensa nga para nga hindi magdayon ang mga sakit nato kag balatian. Mandugay na ginagamit ni before pa nag-uso ang mga herbal kag ang mga natural, abi no? Nag-commercialize ang mga herbal. Before pa na iya dito sa Japan, sa Alaska, sa Canada, sa Amerika, ang squalene capsule niya, shark liver oil, ginagamit na niya. Tungod nga napamatundan sa mga scientist, no? Kag sa mga eksperto, nga kung may hapo, kabla, ang mga allergens o kung ang mga ugat sa ing kabagdanan sa hapo o asma mo, ginatap na sang Dr. Pinoy. Sumong man sa may mga problema sa ilang kurason, ang Dr. Pinoy ginapabaskog niya ang aton kurason. Ginabuhagan niya man ang mga suponda. Ang mga supon ng mga bad cholesterol, ginapangtunaw niya jirili para makagigid ang dugo. Ang dugo daw sa lakyan ni Samla, nga kung mangumpra ka sa libertad, may saging ka, may mga utanon ka, may itlog ka na duwa ka tre, ikarga mo sa tricycle. Kag ang imong tricycle, mabiyahin na pagkanto sa inyong lugar. See, daw mo ng dugo naton, daw sa lakyan, Samla. Sa lakyan sa mga vitamins and minerals, at the same time, sang oxygen. So that's why ang iyang highway, amun yung aton nga ugat. Akong barado ang aton nga ugat, nag-piswit na sabla. Ang kalimbawa, kung sa nakeksperyensa, sa nga pamunyag sang tanom, may host ka da, ngabi, ang hindi malabot nga tanom sa punta, na punggan mong punta sang host. Ka para magpiswit sa ka magtayok iyang haboy sa tubig. Doon mo nakalimbawa sang blood pressure o high blood pressure. Tungod maradong ang ugat mo, may pagsumpit sa bla. Di tungod na nang nagabara na da mga plake. Tungod ang nagabara na dira is mga kolesterol. Nga halin sa nila, nga halin sa pagkaon nato sa pata, sa mga mantika sa throughout the years. Sa pila ka tuig sis nga nagsugod ka kaon asa sa edad mo nga pag-usap mo da siyempre ang mga mantika na kanto mo na sa imong tinai kag iproseso sa mga tinai mo da ang makarga ang mga vitamins sa imong dugo pati ang mga mantika atong hindi matunaw madala na siya. Mabiyahin na sa upon sa dugo. Daw parehas ba sang tubo na ton blaga ginagya sa tubig? Sa dalayon sa tinuig, may tina siya. Luogon mong tubo mo na ho. O kung ng PBC, may tina ginaya. Tungol sa pila ka tuig mo, tiyan mo man na sa ton. Ang aton nga ugat, nagabaras tungol sa kadugayon blaga pag-agis ang dugo naton nga may upod nga mga kolesterol halin sa mga mantika, no? Nagkaon na militsyon 5 years ago, tiyara pa na da. See? Pila ka kamisis magkaulitsyon, di naman naisip bro. Nagkaon ka nilaga, no? May sebo, nagkaon ka dinuguan. Damo kasi nagkaon may pansit, di siyempre may bihon. Di siyempre mag-isa kagidya. Mag-isa ka mantika, bombay, ahos. Di mandala na gyapon sa niluto. Naki, usapon mo na pagtulon mo. Huwag man tayo pakialam na dakit. Siyempre yan, namit mo. Tulon ta parang busog na yan.
Kung kay gali, ang mismong pagkaon na gali sa dalayon, amo man naghatag sa ato ng sakit kag malatian. Di ang ato solusyon, kaya para mabuhi, magkita siyempre, hindi man na nato niyang bantayan, permi. Ang ato malangay sa nabalaan, taga mo na gali, anong solusyon ang para hindi magbara ang ugata? At di ang makatunas ang bad cholesterol nga nagabara dira is good cholesterol kalabanang git. Ang makakahatag sina is ang Dr. Pinoy's Squalene Capsula. Kag layo ka sa heart attack, kag stroke, kag high blood pressure, kung ligway ang imo ugat ah. So adlaw-adlaw inom na sa Dr. Pinoy, kay hindi lang ang inaang epektoya. Nagabulig pa ini sa paglimpyo sa aton nga kidney. Ang kidney subong balantayan man. Kabudlay kiti mga video rin yung parts ang lawas ta. Mayulang tani kung higko lang yung kukuta kay mamanicure lang tayo. Kukun mahinaw lang tayo nga may habo na biting higko yung wainay na yun eh, lula na tayo. Pero ining mga higko yung susunod sa lawas tabi sa ato nga mga kidney, sa ato nga mga atay, sa dalayon abi no sugod abi sang nagkaon ka sa sumong sa edad mo damo na dahil sang deposito nga mga higko nga nagaupot sa aton dugo di ang kidney pa naman is sa laan sang aton nga lawas sang tanang nga higko da nagaging dugo mo no that's why kung kung guba ang kidney mo ginadialysis ka. Kag kung ginadialysis ka, may dialysis machine nga ginaindiksyonan ka na ida, no? Ang imo nga indiksyon na iya may tubo nga angot sa dialysis machine. Kag nagagwa ang dugo mo sa lawas mo pagi sa indiksyon to nga lako-lako. Kag nagagi sa dialysis machine. Kag ginatinloan niya. Kagina pagwa iliwat sa isa ka tubo naman balik sa lawas mo limpyo na nga inang dialysis machine amo nang ubra sang aton kidney ginasala ang tanang igo sa aton dugo para padayon nga mayo ang aton yang baginawa kag aton yang igayong lawas but it so happened nga guba ang kidney mo tungod barado sa kang hindi na siya magka-function sa iyang nga obra kapag sala sa mahigko na ito nga dugo. That's why ginadialysis ka. Kaya ang dialysis machine naman, amun naman siya magatindog, magaserbi bilang kidney mo. Kaya kung hindi malimpyuhan ang aton nga dugo, ma-infection ka ba? Ang dugo ng mga higko na makanto sa utak ta. Magkanto sa mga baga, ta? Ma-infeksyon ka, mapatay ka. Di ka na-miss ang Dr. Pinoy kay ginalimpyuhan niya ang higo sa aton kidney. Sa aton nga tay, Dr. Pinoy is oil-based nga shark liver oil. Gina-repair pa ang mga damage na nga party sa aton kidney. Sa aton atay, Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the best kid siya, maumpawan ang kidney problemo. Kakanami inom mo, kaya wala overdose. Ha? Pwede ka kainom niya 2-3. Ako ang ganiya, twice siya mo, no? 2 capsule, ha? 3 times a day. Ang naging ako na inom mo. Sa aga, tapos pamahaw, tapos panyaga, kag sa gabi, at least magtulog ah, duwak bilog ah, everyday na, no? Kag tapos, ang epekto sinaya nami pangihi mo, kag doon ka mag-unblast ang lawas mo bala, doon ka pag-sixi mo, kag tapos, hindi lagi na, pati ang imo gastritis siya, kung may ara kami,
Pati inay at tunawo niya yung uric acid mo. Pagkupuso niyang banog ang ngot-ngot sang imoy ang arthritis. Dulaon sang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Isa lang kakapsula, igo tanana. Isimping nag-aupod siya sa dugo mo. Gasirkular ang dugo naton sa bilong alawas. Ang Dr. Pinoy nag-teleskopyo kundiin pagin ang parte sang lawas naton. Ang kinanglan sang iya buling. Nag-supply masaduga ng oxygen sa brain ta. Tungod ang brain natong konsumo ng oxygen mo. Ha? Pila lang ka minutos kaya nga hindi masupplyan oxygen ng aton nga brain, ang aton otak, ma-blended kay mo ya, it's either makumatos ka or mapatay ang isa ka tao kung hindi matagaan oxygen sa pila ka minuto. Ting Dr. Pinoy siya na medyo na aton ni Prano, oxygen capsule sa panawag ginigani siya eh. Nag-promote siya sa oxygen sa aton gid nga selula, nagaring hatag siya kag sa aton nga ugat man kag sa aton specially utak. Amo ina kanami sang Dr. Pinoy. Sa mga babae naman nga mga menopause, may mga issue sa inyong ginabatyag sa inyong menopause. Iba naga kubakubang nugan. May iba naman nga irritably. May mga episodes o kung may mga kondisyon nga epekto sang tugas ang menopause. Tiin namin sang Dr. Pinoy kay balansihon niya imong balatsyagon. Balansihon niya ang imong hormones. Sa may mga experience man sa mga hormonal imbalance, namigin ang Dr. Pinoy. Kung kami pagin sa may mga kilala kayo na ablang gulpi lang mula doon kakasubuan mula. Depression mula ho, no? Muda ng depression eh. Tuman ka subo si mo. Kagkalain nila kay kadelikado tungkol sa depresyon, damo nag-suicide, di ba? So, ang Dr. Pinoy nag-ina-activate naman ang happy hormones nga para balikawan ang padayon nga pagbatsyag mo sa depresyon. Sa mga babae, may mayuma kamuda nag-banog ina siyang part sa inyong reproductive system. Di ang mayuma, sina na iya, no, medyo delikado man na, di ba? Iba niyang ginakakaskin na yung... Ting Dr. Pinoy, tanan nga banog-banog sa lawas naton, sa sulod. Tanan nga inflammation, pangkupuso niya kay may anti-inflammatory siya. At suwag ganin na mention ko temprano, ang nagabanog mong arthritis, pagkupuso niya. Di ko tanay nga banog sa lawas mo sa sulod, no? Nga wala mo lang kabalo, pang repero niya na, pang kupuso niya na. E tungod may active siya, nga panakot, nga epekto nga anti-inflammatory.

Tapos na libaklo ng Dr. Pinoy, ha? Pwede mo ginmainom everyday. Ara sa tanan nga butika kag farmasya sa New Lugarda sa may Kabagalan, sa Hinigaran, sa Binalbagan, subong man sa Lakas Iliana, sa Mabinay, araman, available, ha? Aga sa impresa may Morsia, La Carlota, diri sa may Talisay. Bilog butika sa Bacolod City, halos available gid ang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Sa south naman, sa norte naman na, sa Victoria, sa Cadiz, sa Escalante, sa Sagay, tano, halos talaga ang mga syudad kabanuhanan diri sa Negros Island Region. Kagbilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Alas 11:14, mga kakifay, mayong gabigid sa atong mga suki, nga pwede ka mo katawag pa, 0928-611-2263, kag 0927-7448940. Good evening, G. Lolo and Jerry Lee. Shout out ko gali to G. Lois Durumal. G. Lai Durumal and family. More power sa programa mo, G. Lolo, and God bless.

Jay Lolo. Nag-aaway kami subong sang asawa ko. Subong ginya. Pwede ka rin lang kamuaway. Nag-aaway kami subong sang asawa ko. Tungod kay Gingo Baya ang

Ingo ba yan, ano ni ang LRT man? Long distance relationship? Hindi ko hindi, ano ni LRT man ang train sa, ano? Ang train sa Manila, LRT na? Ingo ba yan, ang LRT? Ano, ano? LDR, Goroni? Okay, basta maging guba siya. Okay. Kailangan ko, o, kailangan ko pabalang magpadayon o maguntat na, mauntat na lang kay Amoni ang natabo, J. Lolo. Ano natabo, aw? Ano natabo? Palangga ko ang sawa ko, J. Lolo, pero samtang nagadugay, daw nagkadula man ang pagpalangga ko sa iya. Ay, aray. Amunigali. Samtang nagadugay ko noong dula ang luyag niya sa asawa ko noong matama. Kay man sa kilala ko bala sa kapihan. Nyaway na kami huli ni Mrs. Kung nga man parihaw niya, nugay na kami mag-asawa. No, sa nugay niyo daw, no, mag-uto, dalang kamu. Di huya ka man nga daw uto ng matyagan mo. Ianhon mo pa, hindi na lang eh. Masadugay ko nila ang mag-asawa, pag-asawahay ko no. Ang balatyago niya sa saway ko no, dauto dyan na lang. That's why when I sa kuno nag tinguha yung ano, nga makaskor, abi, kati siyempre, huya ka man, gina-uton mo na lang na, ihimuslan mo pa. Balibad niya ito, no, ay na yan, naga, ano ya, may nagasikad si Manoy. Niya, may tumatuyang hambal na kuno ya, G. Lolo ya. Nung namig niya si Imoy, nabis kan may edad ka na yan, no. Palangga mo yung asawa, may tawgo mo siya nga sweetheart, honey, love, darling. Mga pila na ka mga tuig, kasalaw niya, manog si Sintanyos na. Nakalawig niya gali, no? Na, matiago permisi mo, tawag mo sa imo sa waya, ha? Sweetheart, honey, darling, love, o kung nanay. Wala gi ko ka namin si mong klase ba na kay ka-sweet gin si mo ya. Wala gi ko nga kamati iya nga gintawag mo sa ngalan niya. Niya mo na gani nga ginatawag ko siya honey, tawag ko siya darling, my love. Niya nga man, na kinalipat ako sa ngalan niya. Diyan sa kadugay na mo niya nga, so ay, nilipat ko nga lang sa sawa ko mo. Nasuwa tawag ko siya, sweetheart, honey, love, darling, nanay. Matuod lang, nilipat ako sa nga lang sa asawa ko. Ay, grabe. Pero samtang nagadugay, J. Lolo daw nagkadula man ang pagpalangga ko sa iya. Buligi ko man, buligi man ako, J. Lolo, palihog eh. Kung ano ang nagakadapat kong buhaton, subong. Thank you, kids, sa advice ni mo, ha? Ako gali si Ricky sa Bacolod City. Advice asap, J. Lolo, kay daw mabulagay na gini. Daw mabulagay na gini, guru, ay.
Dianay! Kalma!

makipag-asawahay o kung makipag-relasyon ka na ginaobdan mo sa liwat, mga kaka-K5, always kung giniginahambal, ang ginaobdan mo ya ang batasan kag ang panguna-una sang tao mo. Tiyang batasan naranas sa utok sang tao. Ang lawas tayo ang baba tayo ya. Masunod malani kung anong ginapinsar tani bla. Pero ang how mature ang imo yung paminsaron sa imo pangabuhi, no, kada isa may kanya-kanyang pamaagi, no, sa pagpaminsa kung ano ang relasyon sa ilang pag-injindi. Well, kung number one, may dapat may ara kaginya nga kung ang asawa ka, di may responsibilidad kaginya, no? May obligasyon kaginya nga himuon tugon sa imong desisyon sa una nga obdan mo isa ka tawo tungod nagapati ka nga may pagpalangga ka siya. Now karon we're not living only on a physical aspect, mga kakipay. May ara makita ginatawag nga spiritual ay. Asis, may spiritual kita. Ang ginatawag nga love, regalo inis naton sang Ginoo. Kang Ginoong tag-iya sang gugma, kag siya ang gugma. That's why nga kung ikaw abi nagakaon, parang padayon nga buhi ang lawas mo. Ang aton nga espiritu sang gugma, kung wala ka sang pagtuo sa nagahatag sa aton sang gugma, which is ang Ginoo, daw parehas na lang nga hindi ka nagkakaon sang isa kasimana, mamasakit ka. Tungod wala sang sustansya sang nagasulod sa lawas mo, mamalnuris ka, mamablatian ka. Tungod wala sang bitamina nga nagasulod sa lawas mo, dali ka dakpon sang masakit. Tiyam mo muna kung wala ka sang relasyon sa Ginoo, dali ka dakpo ni Satanas. Dali ka dakpo sang temptasyon. Kaya tungod may pagkaon man ang espiritu naton, especially the spirit of love. May pagkaon ni na eh. Nga ang pagkaon niya ang pagtuo sa Ginoo. Parehas ang aton niya nga lawas, may pagkaon man ito. Siyempre, ang muna mga kanunta, mga sudanta. Amo na yan, no? Para mag-grow kita, mag-grow. Magbakod, maghealthy, magkaon kita sa mga pagkaon para magmayo ang atong physical. Tiyan nga ito ng mga spiritual aspect, may pagkaon man. Tiko ni kamo nag-obdanay bilang mag-asawang, kag wala kamo sang relasyon sa Ginoo, amo silingon malnuris ang kahimtangan sang spiritual nyo. Dali ka mo matiplang sang negatibo nga hindi nyo matyagan. No? Hindi nyo mabatyagan kag hindi nyo matalupangdan. Nga nagali ang imo yan na matyagan sa parihas mo, sa partner mo. Tungod, abigtado na ka mo sang mga sulay kag mga pamagis ang demonyo para maguba ang gugma sang duwa ka tawo.

0: Hindi anay pagbulagi. No? Buligi anay inyong relasyon kay may mga pituhan na hindi lang kamo. You know what? In every decision nga himuon naton, mapituhan man ang mga abyantay, mapituhan man ang mga close friends naton. That's why minsan tanay siyang kapila kabises, git? Because in a decision, hindi lang mapikto si mo, kundi sa kutob nga nakakilala kay nagapalangga si mo. Masubuan sila nga magbulagay ka mo kutob sa pamilya sa babae o kung pamilya mo man. Kag mga kabataan mo, mapiktuhan man kung may ara. Mga friends and relatives ni mo, kag mga kilala mo eh. Ay si pari bulag kay si Mari nagbulagay. Haluoy kay Mari mo. Lamo bula sa mga musinaga mga epekto bula. So mayo na before ka mabulagay, ating ka mo anay sa ano bula? Kanto ka mo lang ang liwat sa pari. Kag mapasiminar ka mo anay, no? Kay malo kami mga stages mo, no? First 5 years sa inyo pag-obtanay, dumayo pa na. Pag 10 years na, 15 years na, 20 years na, 30 years, lain-lain ang epekto sila. May mga epekto sila na maglagaw sa mall sa una, holding hands. Maghagaw sa malls, nag-agbay. Nag-sukbit sa hawak pa. Gado masubayan ang tamang ka, sweet bla. So, li magdugay na ang lalaki ka pamili ng babae ko una. Di bla, piran nyo man na. O kung ang lalaki niya, kapungko lang yung babae niya, di lang ko ah, karulang kata. Hulatong na lang ka niya. Sa una, imbis ka niya magkantoya, hulatong na, imbis ka mag-CR ang babae sa mall niya. Aragin na yung lalaki, sagawa niya sa CR sa babae, kahulat. Subong niya, lagaw ka, di lang ko, pungko lang ko niya. Matapos ka, taktiksi lang ko ah. Pusang early sa ilay ang pag-umdanay, di prano pa nag-haksanay pa na yung malakad sa mall. Nag-holding hands pa na yan. Nag-agbiyanay pa na yan. Kinasipit yung mga babae yan. Matwila katuwing na yan ang liga niya, ang babae ka una. O kung ang lalaki yan, nagpamili niya mo. Because mga, may mga circumstances. Kag may mga sitwasyon along the way, samtanggap na naga mo, nagkakatabo, ang inyong coping mechanism, ang inyong pag-inchendi, kag pag-plastar, kag pag-hangop, kag pag-sulbar sa mga nagalabot ng mga pagtilaw o kung mga bagay-bagay, dira ka mo nag-diferensya kung kaysa mo, kag dira man ka mo ga-mature. Kung wala ka mo sa relasyon sa Ginoo, daliki ka mo mabugto eh. Mamisinterpret mo bala? Pero kung may oneness ka mo, may relasyon ka mo sa Ginoo, matyagan nyo na yung mga ano man mga pagtilaw, ano man mga problema, no, kamag-an lang. Because nagindihan yung pagtilaw na sa panahon, kag-upon yung Ginoo sa mga pagtilaw sa inyong relasyon. Hindi bala? Hindi ano'y pagbulagay, ha? Timprano pa na'y. Ati ka mo, anay, hagadaan niyan. At least mga bulagay, masimidar, tanay, ha? Diyan pila ka mga tuwig nga magkasawahayan niya. Pulo na katuwig. May mga expert sa mga marriage counseling. Anila kung ano na ka mga states mo. Kag ano na mga needs niyo bala? Ano na mga differences ninyo? Kaysang una, hiyan. Wala mo ba siya makita kung ano tsura yung mabugtaw ka mo? Kasi may isang una, magkita na kami sa gwa lang sa mall o kung sa isa kalugar. Bukatahom siya ba? Sa nagasaway mo kung magliya, magtulog siya, gawragok siya. Tapos mabugtaw mo yan, ang imo yung napakasalan niya, mabugtaw galiya. Ang itsura ng murugmon. Di palanggaan mo pa na siya. Paano mo na makintindihan? Sa unas nag-date ka mo yan, permisya yan, nami buhok ya, plastadong ko yan, naka-lipstick sa, naka... Kung tumudos bla. Ano'y nag-abdanay na kamoy yan, dong, ha? Dong saramihay sa gali. Nag-ahuragok pa siya. Pagtapos siya yan, kasamiya, ughad. Di, paano mo na siya matunon, nami? Isang na magnubyanay ka mo, way masag-ughad. Kapit pagin mag-toothbrush siya, ha? Galagaw siya sa balay mag-toothbrush. Kanto siya sa sala, may ka-toothbrush niya po niya. De, may mga changes kaya niya nagkakatabo, magkaka-K5, no? Samtang nagalakat ang panahon, di, paano niyo na ma-resolve, rabi? Hindi kung wala ka mo sa relasyon sa Ginoo, hindi ka mo open-minded, hindi ka mo magkajindi sa mga sitwasyon. Instead, nag-initay ka mo, nag-isipay ka mo, nag-basulay ka mo, hasta nag-usa malabot ang sugilanon sa ginsuguran. Kaya sa ginkwa talaga, hindi ka naging virgin, bro. May mag-abon na sa gulanon. Di mo siya ng mga muna sa gulanon niya, makapilas na sa balatsyagon sa parihas mo. Kag hindi na niya mabalik, yung mas mabuyan mo niya. Isa mga ayaw ka pa, sorry, nabuyan mo na mo. Tungon nga, kung wala kasi relasyon sa Ginoo. Kung may relasyon ka sa Ginoo, maminsal ka na, Permi, may ara ka na yung sag small voice within. Inang gamay nga tingog, bilang gahutik si mong blahaw. Nabla kasi may kong isa, ay di ko ito ganda ginbutang man. Na, no, may gahutik si mo dito, ah, dito gali, the small voice within. At imo na ka memory. Daw memory mo na sa mundo, tingog na sa. Pero kung lapit kasi Ginoo, inang small voice na mabatian mo na sa tunog. Kung layo kaya gani sa Ginoo, daw hindi mo na sa mabatian. Daw hindi mo na sa mabatian, kang hindi sa klaro, hindi mo matian. Pero kung lapit ka sa Ginoo, kag always ka mo nag-ampo sa Ginoo, mag-asawa, ang bation siya, bation mo na si mo. Diyan hindi anay mag-ano ha, mag-bulagay. Ating ka mo, anay, marriage counseling, kag, ha? Pa-advise ka mo, anay, sa inyong mga manino, yami. Kung nugin man ang mga diferensya, ti, kinanla niya, i-submit niya ang isa, eh. Kinanla niya, matunon ang diferensya, kag baguhon, kay may sistema nga applicable sa una. May sistema ka mo sa inyo rin, pag-ubdanay nga applicable, sang una, por sumbong hindi na. Kinahanglan na i-upgrade o kung baguhon kung ano ang pwede. Sang una, iti duwa pa lang kamuya eh, di ba? Luan mo na yung sistema nyo, ti suno sa inyong gigukonformihan. Karon may mga kabataan kamuya. Lain naman ang sistema nyo yan. May ginilis na kamo, kung maging dugang na kamo, o kung maging buhin kamo na, di ba? So, kada chapter sa kabuhi sa mag-asawa, may gina-improve o kung may gina-dugang, may gina-buhin para mag-igo sa kinanglanon sa panahon na maging maayo ang pagtinamdanay kag magaluntan ang kaimtangan ng katawhay kag harmonia. Di ba? O, oh, mabreak tanay liwat ha. Thank you sa little sender natin kabay panagindihan mo kag nakabinag-binag ka danay. Ba? Ngayon ka na advice sa Maninoy mo sa magbulag ah. Kaya ang desisyon kin man libre. Kagkabudlay kung mag-desisyon kung nagainit ang ulo mo. Eh usually na yan mahinulsulan mo gina. Pagkahinulsulan mo gina. O hindi ka bahay na dulong na San Gina Seafood Restaurant ha. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM.
2: This
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Shambad! Jimo! Shambad ah! Sultiro ka eh. Sultiro man. Sultiro ka to. Magaka K5 do alas 11:44 na. Ini nga bahin na dolo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, ha? Ang number one seafood restaurant in Bacolod City. Well, grabe. Sang hapon sini mga ka-K5, nag-agi ko sa Gina's. Gabing tao, gapila, dirili. Tungod, excited gin sila. Siyang ilay ang pag-experensyahan mula. Experensyahan nila ang pagluto sa manamit na seafoods sa Gina's niya. Always fresh gin niya. Kag bagong luto, gin permi ang makaon mo dahil. Di siyempre siya ilan na istante, mapili ka na isda kung gusto mo. May kasag, may pasayan. Kag may mga suggestion na silang nga iluto o nila. Pero kung may ara kapag inyalain, kapag luto, abi, pwede man. Pwede mo yan patawsyuhan, ganun eh. Ha, pwede mo man yan ng kardilyo, bla. Ang ipaprito mo na yung isda na yung inpili mo. Kag kardilyuhan. Tangan pidadla kang sibuyas dahon ka namin. Buka sila everyday, ha? Ano man nga okasyon, birthday, kasal ninyo, kung anniversary, bunyag, ha? O kung simple nga kankaon lang, kag may meeting ka mo, o kung may bisita ka mo, iriktahan na lang sa Gina's, dayon halin sa airport, o kung halin sa port, abisang Banago na o kung sa reclamation. Lapit lang na iyo, no?

10 minutos ara que les llines dins d'especial icon ara que s'ha reclamat. May problema kay halos na nakatultog ilang mga sikada, mga taxi, mga Grab, mga in-drive, taxi, mga tanan na ha, tricycle, tricycle, katultog isang ginasipod restaurant. Amo na ningin na pabugal natin ng mga bakulod noon kang Ilonggo, may ara kita nga dalaan sa mga bisita natin no? Para matilawan nilang sinigang isda na palapala style. Ining butter garlic shrimp, no? Mga sisling manumbok, kinilaw nga tangigi mo kanamit. Inipagit ang gambas, bla? Basta tanan aran na sa Facebook page nila, na? Kamunta sa gwa sa Makulod, sabi, no? Tanawan nyo bala si may cellphone ka mo? I-type nyo sila nga, i-type nyo na sa inyo nga mga Facebook account. I-type nyo Gina's Seafood Restaurant, no? May page nila mo, no? Ang page nila da, aran ng telephone number, address, and everything. Kung gusto mo maluan about Gina's Seafood Restaurant, ha? Ano man ang okasyon, kung konsilibrasyon. Basta seafood, isa lang katuan natin, ha? Gina's Seafood Restaurant. Isa ka sulat kang padala sa aton sa subong nga gabi. Atong may agot ini sa aton yung ginbasa bago lang. A while ago, sa nagainawa ito nga mag-asawa wala. Ini yung medyo English niya. Haling kay 4761. Ang iyamin sa iya mo ni, it's like I wanted my husband to come home. Instead as LDR is very difficult, especially that our daughter is always longing for him. Ay, layo manggaling ba na yaw, LDR man? For his physical touch being my daughter's love language, homesickness is slowly giving me the anxiety and depression, and I can't wait longer for us to reunite. But one thing I'm weighing in the future of our daughter is being the only child. Only child, galing doteria. Mayukay, way utod. Their all therapy is free plus quality of education and support that the government is giving for special children. A special child, which we can't attain here, is very costly. Please, J. Lolo, kindly advise me on what to, on what decision we are going to choose. Thanks a lot. Ano problema? Gibirada yung English. Gibirada yung English. Well, first of all, before second of all, I would like to emphasize that, you know, something, nina. May longgo lang ko dahi, I hope you understand me, huh? I think siguro number one is magpakabakod kagin, more patience. Kag relasyon gid sa Ginoo kay man ang demonyo nga tagaan ka sa rason sa mga kakulangan mo do hindi ka makontento kung may something kulang tungod nga may mga hindi nagasanto sa gusto mo matabo tani sa kabuhi mo. Pero mati, siyempre, hatag inasang panahon nga amoy nang imo madangtan sa imong pangabuhi. Karon paano mo na iya matunon with all of your heart? Kaya hindi mo na kaya by your own self? Kinanglan mo ganiya sang guidance ang atong Ginoo? Kinanglan mo ganiya sang therapy man sa imo eh?
Okay, number one, ikaw dapat yan magpakabakod ka because ikaw ang ginasaligan mo. Tingin na batuan mong imo kagalingon kag na in the long run, kakastress ikaw na. Pitungod nga daw may something nga daw hard para sa imo. Pero kung naka-examine ka na sa mga waylabot sa mga spiritual advisors, kantong agin sa mga psychiatrists mula. Kay man ang mga doktor ni nga nagtuon inisang aton nga brain mula, no? Mga psychiatrists ni, mga psychologists ni, no? Gina-explikaran kita para mabuligan kita nga madipinsahan ang aton paminsaron. Kaya ang tanan nagasugod sa aton nga paminsaron mo. Kinalamachindihan ta ang the way we think, no? Nga agamon ang pinsar mo, ha? Nga agamon ina ang pinsar mo kaya nagariak ang lawas mo. See? So kinalam mo naman sa kung may amo kasi nga sitwasyon, nga daw ka pinot, nga daw ka budlay, nga hindi mo kaya, hindi pagpilita. Number one, seek the help of our Almighty Father. Number two, kinanlan mag-go kagid sa psychiatrist, no? Inati sa nalinga may diferensya ka. Kuni ginadepensahan mo lang ang imong kaugalingon, kag para machindihan mo ang process ang imong thinking, ang proseso sang imong nga paminsaron, i-explicar sa doktor nila kung anong dapat mo himuon, kay tungod nga nagaka-anxiety ka na, tungod nagka-budlay ka, ka-depression ka na, tungod nga hindi mo may tindihan ang sitwasyon mo. So, with the help of our doctors and spiritual healing, and I believe relations sa atong Ginoo, inang mga bagay na nga nagabader si mo, amat-amat ina madula. Kag ma-embrace mo ang realidad kang kamaturan nga this is your life.

kabudlay sang sitwasyon mo tuod. Pero siyempre kilanglan ginhatag ina sang panahon sa imo. May mga rason ina, kag may mga purpose ina. Seek the kingdom of God. Pangitaon mong purpose ina, kag pagampo sa Ginoo makita mo gina. May gabi na kay Ma'am Orlin Vergara Insoli. Ma'am Orlin Vergara Insoli, good evening, madam. Well, sa atong letter sender, kabay pang makabakod ka, hindi pag taga-irason. Ha? Bato, ah, bakod ka! Hindi ka magpadala sa emosyon mo kay perdi ka da, kinanlan maminsar kagid. Kay kanunahon mong emosyon ni mo, ati maluya kagidin. No, kinanlan paminsar kagid yan, hindi ka magpadaog. Kay manda mo yes sa mga tao na nagasalig si mo, damo sa mga tao na nagapati sa imo. That's why hindi kaya magpadala sa mga kahuyangan, sa mga rason nga dapat maghuyang ka, dapat nagaan mo yung rason ng kagalingan mo mga magbakod ka. Parehas mo lang kay, ano mo lang kay ining Alexander the Great Law. Yeah? Mga conquer sila sa isa ka Islamland, Island of Barbados. Namo-damo kontra nila, pilo ang ilayang numero. 10,000 ang soldado, ang ila kontra, 30,000. Karon niya, isla na siya mo, nagsakay sila sa baruto, pagkanto sila ng isla para nga i-conquer nila ng Island of Barbados ni Alexander the Great. Di, pag-abot nila sa kilid sang baybay, nag-camping sila anay, kaginsugo yung spiya. Niya liliato bi anay, liliatong kontrata kung pilas na kabilong. Niya ginliliman sang spiya eh, nagbalik kahara gahagal. Niya sir, mapuli na lang ta sir. Niya nga haw, niya ila soldado, doon mga 30,000 guro, tikita 10,000 lang kita ya, perdita di. Na minsa kadali si ano ni Alexander the Great. Dugay-dugay, pagbalikin nila na dula si Alexander the Great. Kag ila nakita niya ga, ha? Nagakalayo ng mga baruto nilang insakyan. Niya, the ship is burning! The ship is burning! Nagkakasunog ko ng mga barko nila. Lagal sila kay Alexander the Great. Sir, armayo kay Arika. Ang mga barko na to, no? Kakasunog ko na tayo yung sakyan muli. Niya nakasunog subong. Niya ba ilang isunog ko na hungod? Nakibot ang mga soldado ni, you know, ni Alexander the Great. Niya siya nga gisunog mo. Niya correct na gisunog ko. It's either we win or we perish. Nagisunog ko na hungod para wala kita rason nga mga puli pa kita. Ang mga ginikanan ta, mga pamilya ta, asawa ta, kabataan, naghulat to. No? Kinalang daugo na gini. Kay kung hindi na madaog, ti, patay na di eh. Kay wala ta sakyan, balik mo. So natabo, di install the carriage sa ilang nga tagibusoon. Kay kinalang madaog sila sa ina nga battle o kung ina nga inaway. Kaya nakangker nila ang isla eh. Kaya itong ginapinsa nila nga kailan mabuhi ko ni, kailan maayuhon ko ni ng pag-away. Kaya para makabalik ko, makita kong asawa ko, makita kong bata ko. And sometimes sa atong nga realidad mga ka-K5, sa atong kabuhi, ikilanan isunugon tama kung isang hindi ang bang barko ya ha kundi dulao naton o kundi katays naton ang mga excuses kung ang mga bagay nga nakahatag sa aton burdens nga nakahatag sa aton sang malaing nga balatsyagon para magpadayon ang aton nga pangpangabuhi nga may kaisog nga gina nga natanaw sa palabuton. So sa atong little sender, I hope may message ko kung may mensahe ka man o kung may nakuha ka man sa akong nga mensahe subong nga gabi si mo. Thank you so much and wala kita time mga ka-K5.
In behalf of the Jerry Lee, ako naman si K5, the J Lolo. Thank you so much for joining me tonight. Don't forget to listen naman sa Domingo, kiti ba sa Friday, kag next day, Saturday. Day off na mo ni Jerry Lee. So we'll be back on Sunday evening, ha? 9:30 to 12 midnight, rila sa K5 News FM. Saliwat, ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
4: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
8: Gadako ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka dito X500 kag Mighty C, amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo dito X500 kag Mighty C, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
4: Agali ka, init tubig.
8: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadol wala sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag syempre parisan mo DTX 500 Mighty C Pure C dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga exercise pagid ka kun aga.
4: Uy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape nga damo kalamay kag sudanan tinapay ubihon
8: ti amo nang kuan amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon bisan pa nga gadita ka legally para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
4: Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
8: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
4: Gusto.
8: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
4: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
8: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpagbuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni Moo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga may TC or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods no. And of course, indigid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag MyTC matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
2: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka?
1: DTX 500.
4: Dina nalang subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 YTC alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko YTC alkaline vitamin C. Kag subong ka namin isa kong paminsara.
2: YTC mapalit sa mga butika. Informasyon sa ikayong law.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka. Mag DTX 500 or kag MyTC or Pure C ka na.
8: So lain gid man ah palainom ka DTX 500 kag MyTC. Sa man Sir JP ka trader nga balatian amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP no. Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells no. So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom no, mag-inom gid sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers sa
8: so correct duk sam no. Ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
1: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag-mighty C ka, no? And because without much to say, kalanlan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
10: DTX 500!
11: Nagata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
11: Masamihin ka palatian?
10: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kina tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
13: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Informasyon sa ikayong gawas.
15: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa mighty C.
1: Uh-huh.
15: Pero kung hindi ka mag-clinica do you fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok. After ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo.
1: Oy,
8: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
1: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
8: Siyempre,
1: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
8: ako, sir,
1: hours.
8: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
1: Swipe.
8: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
1: Doble.
8: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape mang istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix.
8: Oh.
1: Ang kape nga gahugas sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga
8: sir
1: kape
8: boy,
1: mo.
8: Sir boy, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uh-huh. Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
8: Pero samtang wala pa na, amon himuon nyo, ang inyong DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
1: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom gintingob na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain ang ginabubod, engineer.
1: Lain niya ang ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
16: DTX 500. Ulang sa pagkaon, samputan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
18: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: Wow. TGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
19: Ako gali si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C,
20: mapalit sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
24: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City,
22: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo, Refentor Building,
22: Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique,
22: Wantiong Building,
23: Barangay 8 Bagumbayan,
22: fronting kay Sano Mall,
23: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
22: Kulasi,
23: National Highway,
22: kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Sagay City,
22: Radyo Bandera Compound,
23: likod sang Pag-ibig Office,
22: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City,
22: Ernai Street,
23: fronting Paglaum Sports Complex.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
1: Anditri Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Ditri Bayo does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. Mm. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
8: Si Lolo ko, Sir Boy Herbert George Wells.
1: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo ko, Sir Boy.
1: Oo, sa state.
15: Dumayo.
8: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
15: Hay, gusto.
8: Kung di mo pag-untatan ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon.
15: Among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay, tungod lang sa akwat, sa infeksyon. Diri nakabulig ang Ditri Bayo tungod kay ang Ditri Bayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy. Mm-hmm. May lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
1: nanabili,
8: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
1: Correct.
8: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuson niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo. Kag ining gitawag BCO nga may ditri, ang ditri nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon!
9: So, of the night, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells naman yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
0: Pinapangpintahan!
9: Oo. X. Tapos si Killer T-cells, naman yung nagahimos. Nagahimos.
0: Nagahiliminate,
9: nagapagwa sa ginatawag mga infected nga mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni Killer T-cells sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung nakaditribayo kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para magamit ni Killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa ditribayo sang aton nga Killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampiyon, no. So undi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
0: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni ditribayo. Paano? Si ditribayo, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit per me kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni ditribayo through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni ditribayo. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matyunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa atong mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang ditribayo, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
8: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagi na yan, Sir Boy.
0: Hubagit.
8: Kaso lang, kay palainom ka ditribayo. Ang ditribayo, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct.
8: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
8: The inflammation.
0: Ang inflammation, taidorgid, no? Basta na bala nga may problema.
8: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
8: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kuana mo, may kung gusto ka nga to check sa imong lawas kung ara ka sa inflammation nga stage.
3: Inflammatory stage. Mm.
8: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magyatanaw nila, no? Mm. So, dyan mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
8: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
8: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Makakas, magabuti ka.
5: Mighty C. Ang alkaline, ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
23: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
8: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka?
3: Mm.
8: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon, agi na recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: So, sa una, sir boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sana. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
8: Correct.
9: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
8: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
9: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
8: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
8: Lubi lang ginausang ibutang sa ano?
9: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ngulong. No? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid. Sir JP nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
3: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight.
15: Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag-D3Bio ka sa imo phaser boy.
0: Kampiyon. Kalaw, ay gilit sa mga natawagon ka, cast nung abim. Hindi ko man ito pa kaisa. Hindi, cast pa ako. Cast! Kamusta nga ng cast? Anyway.
15: Ito, BI ka cast.
0: Ang D3Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
8: Mm-hmm.
0: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specializes in peroxidation or oxidation of your fat. That's why, gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio, kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
8: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, mm-hmm. if you're taking D3Bio.
0: D3Bio. Eh? Champion.
8: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga...
15: Duhay mo ganami skin ko.
8: Wala ko gagwapo, wala ganami skin ko. Kulang ka D3Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlamadlaw. D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
11: sa mga butika.
4: DTX 500.
11: Nagata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura.
4: Mag DTX 500 na.
11: Masaminig ka balatian.
4: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabagal magabutika.
13: DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
28: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
13: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
29: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C.
11: Mababaka sa mga butika.
30: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
31: Puro katol-katol.
30: DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
33: Number 1.5 K5 News.
34: K5 News.
35: Las 4:33.
36: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
37: Number one.
36: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
38: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the
36: This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
35: Sinto-sinko na lang, sinto-sinko dias na lang, Pasko na!

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5. Kortikas lang. Kamusta kamutanan? Mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad, Biyernes na kita. TGIF! Sa atong sining mga suke. TGIF, mga ka-K5. Mamal Maimbang, TGIF. Kamusta ang mga taga-Sears? Ang taga-Sears, mga ka-K5, dira sa May San Juan. Sa May San Juan, San Sebastian. Ang mga staff sa Sears, mga kakifay, mayong aga lang da sa inyo. Kapay pa nga mayo lang ang inyo, singe mga lawas. Kapay pa nga tagaan kita sa mayong lawas. Kag makakita kita sa mayong lawas. Ariglado, sige. Kamusta kamutanan, mga kakifay? Dire na kita sa aton sininga pagpangalagad, Balitang K5 sa umaga. Bugos nga probinsya sa Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwahanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dire sa siyudad sa Bacolod may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga sa sining Martes o sa sining Biyernes nga presentation. 105 dias na lang ho. Paskwa na mga ka-K5. Advance Merry Christmas ha. Paskwa ko ha. Sige. Ligali ka mo maga. Digani ka mo magatag pinaskuhan sa kon. Haboyon tagid ka mo sang iris ni blackboard. Hindi gani bitayon taga mo sa bitayon taga mo sa bayang magiliw. Ariglada sige. Hoy, dire kita mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Wala pa nga aton sini nga partner, solo-solo kita. Sa kinandan no po sa inyo alagad ka-K5 babes kada raw. Sa mga balita lokal, national kag international sa aton sini nga mga pangulong dinalan. Sunog nga nagluntad sa sa MV John Naster, nagsugod sa cargo hold suno sa PCJ. Laki pa mga ka-K5, masobra 1 million nga balor sa kinawatan nga kagamitan, na-recover sa kapulisan. Rider nalipungan matapos natumba ang ginamanihong motorsiklo sa siyudad sa Talisay. And 25 anyos nga lalaki na lumos sa Himugaan River sa Sagay. Sagay nun, isa sa bagong national artist for 2025. Kilala ko ni si Noni Loncio Alvarado. So speak nga nagpamahog sa Kapitolyo, ginpanginwala ang mga aligasyon. Samtang 87 missing sa nagluntad nga Z-Tragedy sa Palawan. Grabe, 80 city ang missing. So karon mga kaki-5, nataboy ini mga kaki-5 dira sa Palawan. Kasi din, padayon pa karon mga kaki-5 ang retrieval operations. Sa ginapangitan nga sa kadagatan mga kakibad sa Palawan, kasi din 80 city ka mga persona nga gindeklarar missing matapos nga nagkalayo ang passenger vessel na MV John Aster malapit sa Kurun. Base sa record mga kakibad sa Philippine

sa PCJ Konbalang. Overloaded ang MV John Aster sang maglayag ini gikan sa Manila padulong sa probinsya sang Palawan, mga kakifay. Ginapahayag man sang PCJ nga wala sang ginasoksok nga life jackets ang pila ka mga na-rescue nga mga pasahero sang barko, mga kakifay. Ay terrible. Why ni mga life jackets? O kon why lang kumpiyansa lang kayo? Kabalo ka mga kakifay kon maglayag ka kamo sakay ka barko. Ha? Ang mga crews na magasilingin na o soksok ng life jackets. Kagaradas dalom sang pulong kuan yung life jackets. Kinanglano naton mga kakifay kun nanunano. Kuhaon nyo gini ang life jacket, ha? Tiyabi kung nagkalakuan ka na. Alimbawa kung nagratul ka na, mga kakifay. Kaya nagpanik ka na, mga kakifay, aran ng kalayo. Ha? Makadumdum ka pa bala sa life jacket? Mga kakifay, tiyan mo na kinalam, mas mayo pa nga magtakod ka na isang life jacket samtang nagapanakayon ka. Ha? Kaya kung matulog-tulog ka, kinanglan naka-life jackets ka. Iba niya kung piyansa malang mo kitiya. Okay, malang niya kung barko, dako barko mo. Amo na kung kaisa. Ha? Niya ka simple. Bila ka kayuman sa panahon. Mag-akuan kita. Relax-relax at maglagaw-lagaw tos babawa. Without a life jacket, mga kakipay ba? Di, kung piyansa lang gani. Kaya mo na mga kakipay ang resulta. Isubong niya may mga trahedya. Kung hindi man ang pamadalag ko nga balod nga mag-hampak sa barko while nga nag-travel ka o nag-layag ka, mga kakifay. Iban nga mga trahedyang maangkon mo. Sunog, isa ni, mga kakifay. Why na ito na ginaasahan ang mga kasubong sining nga mga trahedya. Mga kakifay nga naglunta, di 87 ho ang missing patob-tob sa karon, mga kakifay. Kay all in all, ang total 134 ang sakay tanan nga mga pasahero sa sining MV Bizzle. Kinasundante ni mga kakibab sa Palawan kay grabe subong ang ginapatagayon. May pilag ka mga search and rescue operations kaginhimo ng atong sininga Philippine Coast Guard dito sa Palawan sa Kurun, mga kakibab. Wala sa 4:48 na. Power trio, mga kakifive, importante sa aton lawas, power trio, ha. Bahala na maginano, basta naka-power trio na kamo. Amo nang importante gid sa aton ang power trio, mga kakifive. Ara dira nga aton sininga Mighty Seco ng DTX 500, ang D3 Bio, ha, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo na ang importante gid, ha. Tinanong benefits ini. Kada mo sa mga nagapamangkot, anong benefits siya sang kwanaw? Sang DTX 500? Oh. Te ariwa. Sige, danta ka mo kung anong benepisyo din sa atong lawas, mga kakifay. Kampiyon, ha. O sa atong sininga mga kwan, sa atong mga utod, labi na subong nga manggabi na ang kunari ka sa syudad. Why pili ang ano makaon mo? Diri sa syudad sa Bacolod, kung may mga kwarta ka, ti kinanglan, may mga kwarta ka, ara ka sa mall, ara ka sa mga food chains, sa mga sikat kamakalanan, ara ka sa landers, mamakal ka sa kung ano man nga balaklon mo, mga kakifay. Why na ang imo lifestyle blada, why kwan ba lang

siling naton wala sa nga limit. Kinanglan may limit. Ha? Wala control ang aton sininga pagkaon, mga kakipay. Ang lifestyle gid naton, mga kakipay, mamunang pinakimportante nga kinang kabalo ka. No? De, laban-laban, magbalatian ka. Ha? Mga kakipay, laban-laban, mag-high blood ka. Laban-laban, mga kakipay, mag-dialysis ka. Kahit mag-uba na lang imo yung kidney mo. Di ko mag-uba ang kidney mo, mga kakipay. Kung nagka-kidney troubles ka na, ano ang dapat? Amo na, mga kakipay, ba? Kinanglan ko nagka-kidney trouble ka na, ay labi na gina nga to sining atay, ang kidney and liver problems naton, kinanglano naton, amligan tagi din eh. Ari ang DTX 500 para nga maangkon naton ang masulhay kaga adlaw-adlaw, mga kakipay, conditions lawas na. Natawa bala si Rex Montalbo sa Sharin Store sa Busay Cabo kay healthy kayo. Arama si Joel na nagahimo sang rubber busing, healthy kayo. Makapangapay ka lang sa DTX Coffee Mix, ayos na. Why gaya problema? Kamo lang yang mam problema. Kamo si Joel sang rubber, ang Joel rubber busing na. Mga customer lang nga pangita siya kay mantiya condition lawas siya kaya tulog-tuluga siya lang na yun. Why man customer ah? Pagkabot sa customer, pakauna na siya. Amo nang kampyon. Customer lang ang nagapamukaw. Si Ofira na yun, kape ni Rex Montalbo, deso sa Rin Store, sa Busay, kampyon pag ini. Diyan mo na, mga kakibab, kinanglanon naton ang kinanglanon naton ang kondisyon sa aton lawas adlaw-adlaw para makabuli kita sa aton disika pariyo. Kolesterol naga taasaka ang kolesterol mo, grabe. DTX 500 kampyon. Kaya amor siya ang naga-provide, mga kakibab, nga mag-maintain sa aton lawas, mag-provide sa kondisyon sa aton sinigalawas. Kaya nati antioxidant ini siya. May vitamin and minerals sa tanan nga mga kinanglanon mo. Blood sugar levels mo, gina-maintain niya nga para mag-stable ang imo sininga kuan lang, ang imong kondisyon, ang imo sining sugar, mga kakipay. Why problema, ginapahagan-haga yung aton nga bad cholesterol. Kampiyon gani, no? Amo na, mga kakipay, kidney and liver protection. So, ang DTX 500, kampiyon. Yan D3 Bio, no, ni? Sili niya, ano naman yung D3 Bio, ya? D3 Bio, ti... Sige, danta ka mo, ya. D3 Bio, mga kakipay. Sige, dantaman ka mo ang mga benefit din sa D3 Bio. Kaya para nga makabalo-bala ka mo kung anong nagakadapat. Ha? Ang D3 Bio, ginapa-enhance siya, mga kakipay, mga ito, sininga calcium kag phosphorus absorption. Ginapanamit niya, mga kakibay, ginapabakod niya para sa magbakod ang atong sininga katulanan, atong tulan gaga onto, mga kakibay. Nga kung may kinagtanay ito, hindi kami perde. Diyan mo na, mga kakibay, kinanglano naton ang D3 Bio. Nagpahagan-hagan man sang risgo sa aton nga fracture, mga kakipay, kaya ginapanamin niya nga para ang calcium sa aton sininga tulaan para hindi kaya ma problema, hindi magkala crack ang tulaan mo, mga kakipay.
ang muscle mo, ginasuportahan niya gidning para mag-normalize ang contraction and strength, mga Kaki Five. Ha? Ang pagka-efficiency sa aton nga maskulo, mga Kaki Five, mga mahuyang kag-gabok na nga mga tulaan, mga Kaki Five, ginapabago dyan na. Amo na yung trabaho sa nga D3 Bayo. Ang Mighty C, mga Kaki Five, ang Mighty C, of course, ang Mighty C at ang trabaho yan siningi na pabako dyan nga itong immune system. Ang mga nagasalimuang malang nga immune system ta. Kaya daw, halos on din na yung magkakuan. Halos on mga kakipay, hindi na yung makabotwa sine. Ang mga ito ang atong immune system. Tapos, hindi na nakilala. Si Muda, pariyolem lang may Alzheimer's disease ka. Oh, hindi ka nakakilala mga kakipag, hindi ka nakatultol sa kalatuan mo. Nan, ginapanormalize yan na. Ginapabako dyan na mga kakipag, parang hindi kita malipat. Aman, kabalo ka, kung sa malipaton ka, tungod lang sa kakulang sa vitamina, kakulang sa vitamins and minerals mga kakipag. Sip on, hilanat, kag-infeksyon ah. May TC ang kampiyon mga kakipag. Areglado, sige! Last, tidin mo ni mabakal, mangkot siligan, tidin mo ni mabakal. Tira sa may Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building, mabakal ang atong sininga mga products. Tira sa may Norma Store sa Talok, Bago City, available tira. Sa Roger Stores, tira sa may Florenceville sa Bangga. Arada sa may Pahanukoy, mga Kaki Five, available manda. Tira sa may Marian Store sa Paglaong Village, sa Sunny Store, kay Madam Sanita Vinigas, may nga galan na kay Mr. and Mrs. Sanita Vinigas. Tira sa may Paglaong Village, available dira mga Kaki Five. Sa Gingging Store, available man din sa Gonzaga, sa Gingging Store. Ha? Kaga, do I si Ma'am Gingging, do I nag-order sa akong premium coffee, ha? Dira sa may Adi Store sa Acacia 2, dira sa Busay Bagos, Busay Kabog, are available manda mga Kaki Five. Dira sa may Samboy Fruit Stand sa Pahanukoy, available manda mga Kaki Five. Sa Samboy, ha? Available dira aton nga kwan, ha? Sa Fruit Stand, ha? May mga kape na daya bligya. May stocks na daya kape mga Kaki Five. Ano pa? Dira sa may kwano? Dira sa may Ninyo and Ninya Soft Number 5. Oplo pa nga, pay ka muda, hindi gani, in kaon ka daya Soft Number 5. Malumos ka sa sabaw. Para ligon ang tuhod mo. Kato ka daya sa Soft Number 5, sa Ninya and Ninyo Soft Number 5, mga Kaki Five. Tangtaalang si Miss Vanessa. Kasiya na ang operator. Siya yung ginagatimpla namit ang timpla ni Miss Vanessa, no? Mas Vans? Ikaw na.

0: products. Ang mga products mga kakify para sa aton nga lawas. Dako na yung bulig sa aton. Dako nga bulig na yung sinyo, mga kakify. Ayos, ayos, ayos. Sige, alas 4:59 na. Ano ang lakad sa panahon, mga kakify? Ang wala na ton ginhuna-huna. Ang pinaka-latest, mga kakify, mga lakad sa panahon. Sa weather, sa ton nga weather forecast.
1: Tula panahon.
0: Ari na nga ito, sining lakad sa panahon, mga kakify.
1: Tula panahon.
0: Sa ulat panahon, mga kakify, sa Metro Manila. And ang ito, sining tiyempo ang panahon. Wala na ito, ginahuna-huna mga kakibay, ang Metro Manila kag Luzon, may madamol nga ulan tungod sa habagat, mga kakibay. Ang PAGASA nag-issue sang moderate flood advisory. Mag-andam sa posibleng pagbaha, mga kakibay. Ang Bacolod kag Western Visayas, ang temperatura nagapabilin sa 25 top 35 degrees Celsius. Maya 70% nga posibilidad nga pagulan sa ubong adlaw, mga kakify. Ang Baguio City, mga kakify, mas medyo bugnawa. Mas mabugnaw ang klima dito sa Baguio City. Ara lang sa DC City, top to 21 degrees Celsius. May 80% ang posibilidad nga sang pagulan, mga kakify. Ang Cagayan de Oro, Mindanao, ang temperatura ara sa 25 to 34 degrees Celsius. Partly cloudy, may 40% nga posibilidad, mga kakify, nga magulan dito sa ilang area. Mag-andam gid, mag-monitor sang local advisories, magdala sang payong kag mag-andam sa pagbaha, labi na sa mga lugar nga prone sa tubig, mga kakify. Sa kabugusan, ang habagat nagapadayon nga nagadala sang ulan sa Luzon, samtang ang Visayas nag Mindanao may makanay-kanay. Medyo mayuman ang kondisyon. Why problema ang kondisyon. Sila isang-isa natin, kay why problema, no? Butang ang ta-problema. Mbotsi mo dahil. Rowena Villaran Herbeto, Cecilia Banson, Johnny Meritita, mga kakifive, ara, available man galit dira sa kay Mildred Mendoza ang mga products ta, ha, dira sa may purok mabinuligon sa Suma, mga kakifive. Dira sa Punta Taytay, ara man, ha, kay Nanay Otay, dira, ara, available, ha, kampiyon Nanay Otay. Alas 5:02 na, ma-commercial kita nay, mga kakify, balikay kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX

0: Coffee Mix.
1: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
4: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics!
6: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Klinika Spore Biotics!
9: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu,
11: Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
16: K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
17: Last 5 just na mga K5 sa atong sininga mga suki kinangrano na itong mga K5 mag Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Pinoy's Qualin Capsule mga K5 ha. Sa atong suki ha. Ang way pa makatilaw, try nyo na. I-try nyo na. Dr. Pinoy. Ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Mga K5 kampiyon yan sa tutuod lang. Ah, hindi ka mo yung maga... Hindi ka mo yung maga, kwan? Magka problema? Ha? Amo na yung ma-recommender naman sa inyo. Mga K5, ang Qualin Capsule, mga K5, ha? Kampiyon! Sa ton nga lawas. Ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Hinapabako lang aton nga resistensya mga K5. Ha? Pag inabatuan niya man ang ubo na ton sipon. Ano pa nga mga viruses nga magsulod sa aton nga lawas. May alka-glycerolos man siya. Nagabulig man sa pagpugong sa aton nga cold na. Kagiban pa nga masakit sa aton sining nga lawas. Anti-aging man siya mga K5. Ginapahaganagan, ginapunggan niya ang pagkatigulit mo. Na magtigulbamba lang kita, mga K5. Hoy! Ang Dr. Pinoy kampiyon, ha? Ginapunggan niya, kaya... Hindi ka na yan magtigulbam? Ginapunggan niya, kika mga K5. May edad ka na actually, pero bata ang imo sining itsura, bata pa, no? Basta lang ang makakita ka, bata. Na, amo na mga K5. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dira sa siyudad sang Silay kag Talisay sa mga butika dira. Available man ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Mga K5. Te, diin pa ka mo. Dr. Pinoy's Qualin Capsule ka na mga K5. Sa atong sininga mga suki, ha? Ayos, ayos, ayos. Ayos, ha? Mamugno kita na yung mga K5 kay magsunggod na karon si Ma'am Elvie Tupas. Ma'am Elvie Tupas, dira sa May Vista Alegre, mayong aga lang. Ruina Villaran Erbito, si Leonardo Sibilia, Araman si Wina, si Winnie Dion, Johnny Meritita, sa... Dira sa kabog mga K5, ha? Si Susan Alipio, si Jocelyn Grimio, ara na sila mga K5. O, kamusta ka mo dira, ha? Si Johnny Meritita, bo, grabe kayo. Ara man si Dadboy Mendoza, dira sa may Banago mga K5 sa may Santa Clara, da. Sila ni ang mata kagdulonggan dira sa may Santa Clara subdivision. Din ka pa, be. May Dagay! Boy Arthur! Dira sa may, kwan? Dira sa may Purok Gonzaga, mga K5. Si May Dagay sa may Purok Gonzaga sa aton kisis. Dira sa may Gonzaga, may nga aga lang. Dira sa may Leonville. Sa kay Julius Arnado. May nga aga. Dira sa may Hermelinda. Kamusta da si Mama Jolie Nobia Lumugdang. Dira sa may Busay Kabog. O sa atong sila mga cases kag dira sa may Purok Mabinuligon. Dira sa may Sumag mga K5 sa kay Lida Sigurado. Mr. and Mrs. Lida Sigurado. Dira sa may Purok Mabinuligon. May nga gala na sa inyo. Kag kay Ma'am Evelyn Moico. Akit man mga K5 si Mister. About si Mister na. Jonathan Sarad kag si Jimmy Reca Plaza. Ay, terrible. Para na si Mama Maria Luz Reca Plaza. Si Meldred Mendoza. Sayam Jasmine Gaspar Coronel may nga galang na sa atong sininga mga Jember Boys hindi Jember Bell sa Jember Boys. Kamusta si Boss Erwin Kapada dira sa may Libertad Public Market. Kamusta si Manuel Ramos, si Papang Jomel Ramos. Papang daw ikaw gi Japang mo. Papang Jomel Ramos, kampiyon. Alam si Toto Freyas, si Nick Varka, si John Montifalcon. Ah, kolo kompleto ah. Kompletong samahan every morning dira sa Jember Marketing. Sa Kapihan. Areglado. Sige! Sino pang way ko sino pang nalipatan ko? Ang way ko malawag? Kasi makautang ko ni sila. Katuwanta na mga kakipay, mga itong siringa patrol. Ang Bantay Merkado Up!

0: K5 Bantay Mercado.
1: Arreglado, sige mga kaki-five sa atong sining mga suki. Irene Palermo Rodriguez, Jen Montesino Arroyo, mayong aga lang. Si Ma'am Esperanza Insuli, Gina Mariano Vicente, si Maria Elnora Mochilia Shasat, mayong aga. Alhamdulillah, papang!
0: K5 Bantay Mercado.
2: Alhamdulillah, kaki-five babes. Bago kita mag-buya sininga si Mana, kaki-five babes. Kiti, we are rest nga at lausubong. Thank God, it's Friday, kaki-five babes. Kiti, boss, mag-pumaita ka dali.
1: Relax, babes, relax ka.
2: Chill kita dito, pang. Dito sa Dulao, Pukatod.
1: Nan! Mayong aga lang kag. Happy birthday, gali, sa kay Madam... sino itong Madam?
2: Maria. Maria, Madam Maria Kakipebe.
1: Maria.
2: Maria.
1: Aha.
2: Advance happy birthday sa Modera, ma'am. Aha. Sa may Pukatod, Barangay Dulao.
1: Sa mga taga Pukatod, Barangay Dulao, maayong agala dahil sa inyo. Happy birthday lang kay Madam Maria.
2: Madam Maria, maayong agala dahil Kakipebe.
1: In English, Madam Mary.
2: Mary. Hindi Vladimir, Kakipebe. Ang aton nga presyos ang isla kay Pepe Babes kay Maulanon pero sufficiente
1: ya. Gay lagyan gamay
2: kay sufficiente ya. Ay aton nga marot kay Pepe Babes
1: marot
2: tos ang kilo para sa mga aliado family dara sa may Bago City nag-monitor sa aton ang bulaw naton bulaw 200 ang kilo asa 180 Bangros, 200. Pasayan naton 350 ang kilo. Kagang inid naton inibalang lapu-lapu. 450 ang kilo. Gingaw, 400 man. Mataan, 200. Kagpakinason, 120. Karaho naton, 180. Kaki-five babes. Kaki-five mga kaki-five naton. Dara, kung mamasyal ka mo dari, medyo inay-inay lang. Kasi amarabi nga ito di... Amerikado, Danlog, may isa rin ako din ang Danlog, pero okay lang. Way mag-insan na kamang kikipipipips. Ito mga kotoran dira, hindi magkalipat ang mga produkto ara sa may Bago City, sa mga suki na ito dira, mga kakipipip. Ara sa may suki ni kakipipips, ara sa may Bago City, kagdiri sa may barangay sumagay, Sheila Trading, ang amon ginalawag ining mga produkto, mga kakipipip, ining suplemento namon, samtang wala pa kamoy masakit, aga baskog pa kamo kinanla niya nga may suplemento kita katadlaw ni nato pagulaton nga magdaot na blakon sa atong pang mga igsuon kakipe babes madaot na nga aton nga mga kapidlan kayti ang bisyo naton di malimta malipatan hindi malikawan kakipe babes inom sigarilyo ti adlaw kakipe babes ang labing ginakuan mo ang gina himo mo ati kawala kapag inom yung suplemento naton nga gina kuan naton diri ginapabalo permi sa inyo ining klinika Detex 500 para sa aton nga sugar mga kakipe kag ining klinika
1: D3 Bio. Mighty C.
2: Mighty C. Hanggang aton nga kape, mahilig ka mong mga pina.
1: Ara na sa Kansi di Mansilingan, available da ang kape ta.
2: Ang kape na aton nga kumahilig
1: ka mong sa... Kansi di Mansilingan sa Bridco Port ni Fritz Carbausa.
2: Kag sa may barangay Mansilingan, kay Kipe Babes, sa aton nga kape, hindi niya pareho sa mga 3-in-1 pa da kung ano pa dira. Kaya iniya kung na 3-in-1 ka da, asangin mo sugar dira. Di misan pa paano, sa adlo-adlo mo ka pa kape, mahilig sa kape. Hindi na aton paano, baulaan, kay Kipe Babes, nagataas, nagaling, nag-shoot up ang aton nga sugar, mga kakipay. Ang aton nga klinika.
1: Shoot up?
2: Oo.
1: Hindi, shut up.
2: Shut up! Shut up! Ano, naging kakipa-page. Ang aton, isab naman, ginatawag ka, kas! Hindi kitawag ko, ginanaw ka. Sabi mo, pakaisa, hindi mo pakaisa. Pero shortcut, sinasang kaspahon. Galing.
1: Ay, yeah!
2: Kas! di pa mo pero sa kas kaspahon gila yan may aramang kakibabi sa grupo mo na hindi na sila nga kuya ako no kuya kuya kuya man siya ko no pero hindi na yan shortcut na yan isang kuya phone kuya kuya po kuya phone
1: kuya phone gila
2: eh along kita kaya ti di ba na siya hindi tanan kaya tawag si mo kas pakaisa mo kaspahon gila yan kaya kuya siya
1: hindi tanan hindi tanan guwapo laki ah hindi tanan laki guwapo
2: rana damo na sa gym kaki babes maskulado mga kaki five hindi magkalipad sa liwat Juliano store barangay Bilamonte prop service kag Jimber market ng mga Jimber boys natin sila ni Tagi Taugi sila ni
1: Jennifer Rose
2: sila ni Jessica sila ni Charlindra
1: si Iris
2: Gaspar Coronel
1: ang Gaspar Coronel
2: sila ni Kid sila
1: ang hari-hari na si Gaspar Coronel
2: ay nako
1: ikadawa na na si Manuel Ramos si New Year
2: Ato Prias ato ng mga kakikupay bahay ng mga kalipat gimbutangan nyo to gabang gapo ng New Year picture
1: may tugabang ito. Kay Makabalo, kayo ito laswa-laswa mo lang itong istorya na ito. Pero may tugabang ito nga dala yan, no?
2: Naging butang niya ito sa DTX.
1: Naging butang niya.
2: Terrible. Makabalo sa niya nga pag-ibibs. Pero yung DTX Coffee Mix, hindi lang sa pampamalam, mga kakipay ba? Hindi lang sa may mga edad. Para git sa mga tanan.
1: Ginapahubin niya ka na eh. Kita mo naman si si New Year eh.
2: Amo na gata isa ineri.
1: Daw manok lang ginabula nga naka-value mo.
2: Adam.
1: Gabiradak pa mo.
2: Mabuti si John mo, si Dodong si Buano, si Anikon Shodra, kakipababe, siya ga-monitor man sa ton. EJ Concio, Raman Kakipay Babes, kag sa aton mga kautoran dira. Di si may Tatay Gigion, Coquit Store, Giovanni Cordero, Nanay Arlene Canoy, Ma'am Edith Binuman, mga Kakipay dira sa mga Boss George, kag si Efren, Raman Geraldine, si Mario Kakipay Babes, sila si Helen Naban dira sa may barangay Mailom, Bago City, Kakipay Babes, sila ka-monitor sa aton. Bones sa kusin ng mga kaki five aras si Sir Arnel sa Melvin nagmonitor sa ito mga kaki five
1: oy sa ito nga mga soke dira sa my FB store sa Salong Dulao Bago City kag dira sa Baranal Etiri bla kay Rico Baranal sa Dulao available lang aton sini nga mga products dira
2: Oy, araman sa kwan ha, sa may Jimber Marketing, mga kapitipay.
1: Jimber Marketing, available man dahil itong DTX Coffee Mix.
2: Oo, araman sa may
1: Consignitary. Parami na sila pa?
2: Hindi na mapungga niya pa. Itong nga kwan, Consignitary, tanan nga mga itere, parinyos itere, may mga kapi inang nga, naka-standby kakipay babes. Ang aton mga itere, Consignitary, Mami Kates itere, mga kakipay. Aga Mr. Bros na ton, may araman. Kagang base lechon na ton, kakipay babes, nagaragumo, nagaragaka lechon ba boy? May produkto man dira, gusto mo magpangapi, pagkatapos ninyo kaon dira, isang lechon dira, kung ano man, panyaga, dira sa may lechon na base lechon, Dalan Araneta, Proc Lechon na Barangay 36, mga kakipay five, baka, kwanto mo, maka-order ka mo, isang kulokapi-kapi ka mo, samtang nagapawayway, isang tapos, panyaga o kung kaon dira sa may base lechon mga kakipay base lechon isa kalibo lang yapon ang aton nga kwan ha kilo sa baboy kakipay babes kakipay
1: barato lang ha
2: yes so barato lang huwag niya gasaka isang papano kakipay babes pero kung bilog nga lechon kamo na sarani mga boss dira Meridian Ortex Meridian Chavez De Maria Faye sila Julicel sila ni Ani sila ni Dondon kakipay babes na kamonitor sa aton Ma Maninoy, Mani, fila mo, kag si Ma'am Christine.
1: Kuya Mani, may nga galang na si mo, Ate Christine, kag Nanay Lourdes, fila mo.
2: Nanay Lourdes, dra, may nga galang si mo, pariente, totoke nito, oy.
1: O, pariente.
2: Salamalaikon, malagay si mo, Dadel Mardelpin, kakipay babes sa aton mga hindi kauturan, hindi magkalitata.
1: Doon na namin yan sa mga silingin niya. Assalamualaikum. Paborito ya?
2: Oo, oh, namin yan. Sa akin na sulit-sulit siya kakipipi.
1: Assalamualaikum.
2: Oo, balusag ako. Siya mo gusto yung mag-tuun kakipipi. Sa akin, si Jan. Si tutukin it.
1: Eh, mo natatak yung naga. Assalamualaikum.
2: Oo, okay. Kung kinapang, mga ito kautura na ito na. Hindi magkalipat sa liwat. Available sa kasunok pa kay kakipipi. Sa may Grace Pharmacy, ang produkto na ito. Pero available naman sa kapurukan na tonda din mga kamagaparanggay ang ato mga produkto, mga suplemento na mo. Hindi ka masagi, inom bulong din na, masente, tech din na, kape babes. Kaya may kaguba ina
1: bad
2: sa
1: ato ng
2: kidney. Oo, ito samtang wala pa, hindi pa magdaot ng inyong mga kasudlan din na, ang suplemento na mo na available kayo, gainom kita nga ni
1: kape babes. Careful lang si Papang ah.
2: Oo, kay careful Papang, mamang Isberiang. Oo, sila pa yung kape babes at mga kotoran din na.
1: Careful Papang, mamang Isberiang.
2: Hoy, kumbaho, ang inyo ilok din na, ang ato na sa Klinika Dio fresh mga kakipab, available man sa mga aton, affordable kakipay babes. Hindi lang yan, nisiling makuha ang imong angsod, kakipay babes. Ginapaputi ang imo ilok mga kakipay ba? Klinika Deo Fresh kakipay babes.
1: Himig! Himig! Himig! Himig! Himig! Kapatid ka na yung kanta ng Himig na? Ni Freddy Aguilar. Ang ini nga kanta, ang Himig ini, mga kaki five, ang Himig ni Freddy Aguilar, ginsulat ni Mike Hanoful. Ni Mike Hanoful ang nagakompose ni. So nagapakita sang mensahe, ang mensahe niya para sa mga, para sa pag isa. Kagpaglaom pinagi sa musika mga kaki five. Ang istorya agin sine pag hiliusa sa paagi sa pagambit sa sining awit, ang kanta nga nagaimbitar nga ang Himig o musika sang tanan amo ang maga dulong sang paglaom kagkalipay mga kaki five. Katulad sine.
2: Oy, para ni kay Councilor Romer Baez kaki five.
1: Para kay Councilor Romer Baez ni. Councilor Romer Baez, subong nagamatamat na niya mag-jogging.
2: Matay, may chimpo.
3: Sana'y buksan mo ang iyong damdamin.
2: Panakam, may gini-gini.

0: Oh, Panat.
1: Sasaliw ng aking gitara, sinta. Hayaan mong awitan kita habang ang buwan sa ipata pa at ang bituin may ningning pa. Dinggin mo ang himig. Dinggin mo ang himig.
2: Makatabi. Pero okay sila.
3: Ano na, amigo?
4: Bola.
3: Oh, Bekel Bola. Good morning lang sa dalala. Okay.
2: Mga bilang ang porsinto?
3: Log naman ang porsinto.
4: Washington 20.
3: Doon na lang, ganyan sa lakyan.
2: Nakabada, Washington 20 ba?
3: Doon na lang, ganyan lang ang motor pa. Mag-gumba ang karaoke. Ano ba?
2: Oh, dinggin mo ang himig. Oh, dinggin mo ang himig. Abi. Okay na. Salamat.
3: Upo sa patrol, Kiki 5 Babes, si Kiki 5 Wilson Villena, ina naman si Kiki 5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
5: K5 Bantay Merkado sa umaga.
2: Maraming kika salamat, Kiki 5 Vincent Dominic Medina Coralde. Kaya mo sining himig mga kakifay. Areglado. Ma'am Janice Disindario. Kagsa tanan nga mga taga-barangay Burgos. Mayang agalang. Josephine Bayog Cordevilla. Antoinette Rigodos. Terry Vergara Sanco. Mayang agalang. Good morning mga kakifay. Bacolod watching live from Moises Padilla. Pachaya yan o i-off na yan. Arap na. Tere Vergara. Arreglado, sige. Iyop si Vincent. Iyop si Vincent. Si Vincent, tara pa. Josephine Bayog, mga kakifay, mayang aga lang. Si Ma'am Alma Imbang. Ma'am Rani Villarmino Pahe. Good morning, Sir Babe. And si Robert. Vincent Coralde. Alicia Sibay. May nga galang da. Salamat kid. Tuyo-tuyo masilay kadlaw. Bings Delphine. Dira sa Maya Mansilingan. Watching and listening from Paglaong Village, Mansilingan. Si Jing Hemipino. Cancelo mga kakifay. May nga galang. Dira sa Maya San Agustin. Joy Paborada. Disoy may nga galang. I-check natin mga Kaki 5, si Kaki 5, Red Salgado. Saya sini nga mga report karon nga aga.

0: Areglado. Sige! E-check na to mga KK5, si KK5 Red Salgado. Kay ang Kapulisan Subong, mga KK5, dira sa may provincial capital Dugangan. Agod nga mapabakod pagin mga KK5 ang seguridad. Dira sa may Capitolio Provincial, dira sa Negros Occidental, KK5 Red Salgado.
1: KK5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: KK5 Red. Dahil lang. Why si KK5 Red? Dahil lang ha. Yan, kapoy. No. Busy. Mel's Vlog. Mga KK5. Good morning, sir, babe. Shout out lang sa Purok, Paho, Puente Villa, Takuling. Maingaga.
2: Papabakod sa...
0: Sige.
2: Five Robert, kag sa aton sini nga mga followers, kag mga tagpalamati sa programa nga number one kada aga, ang balitang K5 sa umaga. Ang aton sini nga balita, Subong, angot ini sa nagluntad ng mga pagpamahog sa may kapitulo probinsyal. Kimanti, ini K5 Babes, K5 Robert, magabutang ang Negros Occidental Police Provincial.

0: agud nga maprotektahan ng mga opisyales sang tagsa ka mga LGU kay K-Babes and kay K-5 Robert. So muna, ang atong sininga balita subong nga aga, ginadulong sa aton sang Power Trio, ang aton sininga DTX 500, Mighty C kag Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K-5 Vincent Curalde, ako naman si K-5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: K-5 News FM.
2: Maraming kay salamat kay K-5 Red Salgado. Tayo sa ning report pa nga kay K-5 gatuan nato ng patrol. Ini nga bahin mga kay K-5 dodol sa kalwan sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Makakapi ka na, ma-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Oy, dinagali sa Maya ko ano? Adi Store, dere sa may Acacia 2, mga kakifive. Sa kay Boss Erning, Ernesto, si Mr. Tabilona, mga kakifive. Salamat gina. Sa inyo sige pagpamati, mga kakifive. Mr. Tabilona, dere sa may Acacia 2 sa Adi Store. Kay Miss Maggie, Adi Store, Miss Maggie. Mga kakifay. Patrol, kuwanta patrol? Last 5:37 na mga kakifay. Katuan na itong si kakifay Wilson Villena. Si Wilson subong ang kuwan. Ang atong sining ano na, patrol. Okay, check na itong mga kakifay. Atong sining patrol ha. Wilson Villena. Sige, check na to mga kakibay sa K5 Wilson Bilinara na.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
2: Papang Wilson.
3: Formal na ngayon sa karoon niya at daw no, ang Last Mascara Festival 2026 no, sa Royce Hotel. So, lauman na to karoon. May iba na mabuyag yan ako ni Pabalo na kita sa Gugma Foundation na mo yung mag-uuyan sa nga Mascara Festival 2026 sa launching karoon kay Five Waves na no, na may baluan kung ano ang official music sa nga kwan sa nga Mascara Festival 2026 kag kung ano man ang lugar kung diin pati kayo no, no ang arena dance competition kasi ito sa karoon kay Five Waves why pa kita makahibalo kung diin pati kayo no ining arena kasi inadiskusyonan pa kung diin kung laki why pa may baluan. And, pero isa lang ang ibaluan natin sa karong kita din sa may tatlo na sa mga festival sites ng ginunsar naman niya ang Gugma Foundation ang Buhin na Bacolod City Public Plaza, ang Blackshot Street, kaga Bacolod City Government Center kita din. So tanawin na karoon ako ano pag naman yung ano pag ang announcement kay paghahambal no, sa Gugma Foundation katungan sa launching at pati kayo noon sa Royce Hotel kita din at kita din.
2: Ano oras na yun, Son?
3: Alas 10 kay 5 babes sa aga.
2: Okay, okay.
3: So, amon na na nakikisagay sa balita na panggikan sa Bacolod City Government Center na ginagawa sa inyo sa kalwan sa Mike C, D3 Bio Club DTX 500 o po natin si K5 Vincent Coralde at naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita sa Piso Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Maraming nga salamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5 sa atong sininga mga suki. Importante ni ang mga ka K5 sa ka nga may baluan ta para at least ang mga bisita naton aware man sila sa pila ka mga paglagaw na sa palaboton sang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Magin propose na ang Gugma Foundation sa tatlo ka festival site Mascara site mga kakifive diri sa siyudad sa Bacolod, ang Bacolod City Public Plaza, ang Lacson kaga ang New Government Center. Amo na mga kakifay, ang aton sining mga festival sites ha, diri sa siyudad sa Bacolod, nasarang naton lagawan tagsagid kagabi. Kabay pa nila mag-ulan, no? Alas 5:00 na mga kakifay, diri na kita sa aton sining K5. Kamustahan, matabid na kita sa sining matinon sa Kalibo.
4: Kwalifikado. Yan dulo, yan makan Bacolod. Sa line number 7, K5 is on Visayas. Yes, good morning, Bacolod.
2: Mayong aga, Sir Michael, sa Kalibo, mga kakibay, manayan na yung panahon, Andrea Samon. Ah,

0: ugnang panahon ta, basta may kape importante, why problema, gida ang DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Michael.
1: Damo salamat, Daddy Babes. No, kampiyon ang signal sang Bacolod. Diri sa probinsya, Aklan, manaya-naya man ang tiyempo di. Naka-DTX Coffee Mix naman kita. Balikan talang ikaw karon Bacolod. Ah. Kuhaon taman ang signal sa... check na ang signal sang Iloilo. Sir Ray, kumusta ang signal sang Iloilo? Awa, sanda. Pa, sige, stop. Si Sir Jobert, Sir Jobert, good morning.
2: Good morning, Sir Michael. Good morning sa ato mga kapitalan sa Bidog ng Western Visayas, Cagnegros Island Radio. Makanay ka na yung panahon sa Kapis. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalivo!
1: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon ang signal ni Sir Jobert ba? Katuan na to ng mga miko ta dito sa Antique. Si Sir Nestor kag Sir Milmar. Tambalang nismar! Kumusta ang signal sa Antique?
3: Coming loud and clear ang Kalivo. Sir Michael, good morning. Kanimo, nakapuro pa nga pirin kami dyan ka-DTX Coffee Mix aga pa with matching D3 Bio. Balikan mo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antiki. Kampiyon ang signal sang Antiki. Garagum mo, garagamak. Papa Lilo, wapa. Sige. Diretso kita. Unahon ta na yung kampiyon yung mga balita. Sa Negros Island Region kay Daddy Babes. Daw isa hanon lang si Daddy Babes. Good morning.
0: Correct na. Nag-isa hanon lang kita. Daw binayaan kita sa partner ko. Kaya nga partner ko. Daw ikaw na lang na. Kaya daw nakuha ko naman ang party ko ah. Pagkatapos ang tanan daw, minayaan niya lang ko daw, aso na, daw aso na lang, nga daw na hanaw na murag aso. Sige, mga balita lamang diri sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga kaki-5, na dulaan sang kontrol, kag natumba sa dalan, bulipong giding driver sa asang motorsiklo ho, nga ginamaniho sang 37 anyos mga kakifay mga lalaki sa may National Highway sakop diri sa may barangay Bubog sa syudad sang Talisay mga kakifay. So no, sa investigasyon nagapadulong sa syudad sang Bacolod si alias Jeff taga barangay Zone 3 sa Talisay sang nagluntad ang insidente mga kakifay. Nakaangkon sang pila sa ulo kag lawas ang biktima. Ginadala sang katapos sang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pilason nga rider sa Corazon Oxin Montelibano Memorial Regional Hospital para nga patigayonon ang pagbulong. Base sa impormasyon, critical ang kondisyon sa sining biktima mga kaki-5, no? Diri sa syudad sa Bacolod sa plaboton naton nga maskara kay manti next month maskara na di sa amon, ginalauman ginamon nga magakaray ka mo dire kay manti mayara kita nga League of Champion papangs. Sir Michael sa Kalibo, tabo ka diya pa ako bala si mo ah. Tanan provide ko si mo kung anong gusto mo. Ako bala kay manti subong aga magapatigayon ang Gugma Foundation sang launching or karon at least may baluan karon kun din ang mga festival sites kay manti ginaproponer sang Gugma Foundation diri sa syudad sa Bacolod nga may tatlo ka festival sites nga ipahamtang ang Mascara Foundation ang plaza ang Lacson kag ang New Government Center. Amo pa lang na diri sa syudad sa Bacolod initial pa lang kag way pagid basang may tulid nga detalye ang tanan kag may mga development pa ni nga sarang naton may baluan dason para at least mahilway man ka mga maglagaw-lagaw dire. Papang skill Sir Michael, back to you.
1: Damo salamat Daddy Babes, no? Sige lang itandaan tanong invitation mo. Damo salamat kadtoan ta ang Iloilo. Si Reg diretso balita na kita. Anong mga kampiyon nga balita sa Iloilo?
4: Salamat kay Sir Michael, basi kibot kamo duwa na kami subong ha. Okay.

0: mag-imbestigar sila. Kaya mo nambal nila, kumapatay ka o. Mambal nga, anong tabi kay napatay kay layo ang hospital? Pwede Samon, sa tubang nag-ikaw-hospital na tabong aksidente. Now, critical ang kondisyon sa rider, hindi pagdalon sa emergency room, hulat to ng ICER. Ang masubong balita, ang rider napatay.
1: Sus!
0: Kaya mo na kung anong protocol dire na tagumatayo ng biktima, no? Pagkatapusin na, hindi pa pagdalon sa hospital, nga rin sa ugsaran sa hospital. Nga kung sa bagay, hambal ni Atty. Kabaluna, di, ano kay pag-abot sa ngay, sa dalong managyapon sa hospital, naranas sa ugsaran. So, muna karon ang imbisigaran, kung may mga lapses, kaya kita mo di kaso, samon, nga hulaton pang ICER before nga dalon sa hospital, nga kita nang nila, malala ng kondisyon. Tapiak nga bahin, atong preso, tublas San Rafael nga nagpalagyo, nag-surrender na. Tabulig ang iya sani nga amay sa pag-surrender sa San Rafael Municipal Police Station. Doi pa namyaw ako si partner raw. Kay Five Christian, mga kaupon mo kag mga gwapohon. No? Kag mga ludi mo.
2: Na nawili ta kapamati sa inyo banter ka K5 ni. Kumang aga sa aton mga ka K5 dere sa Bacolod sa mga taga Aklan, no?
3: Basta baguhan ko no.
2: K5 antike, no?
0: Ruhas pa, ruhas.
3: Mm.
2: May layad nga ka. May inyo tanan na mga K5. Hopefully, makabisita ko na sa inyo soon, especially sa Bacolod. Open man to ka K5. Ang invitation doon sa amon si Lilo.
3: Why problema.
2: Makapapamaskara, Dra.
3: Maskara, festival is Bacolod next month na why problema, sir. Kampiyon ka. Ito lang din, sir. Ako bala, si mo. Tabok lang. Pero, basta baguhan ko no si Rick. Mahalok gidya kanes puno balite.
0: Ay! Yeah. Kasi ka maghabok. Sige, salamat Sir Michael, balik sa inyo kalibo.
4: Dapat salamat Lilo, welcome sa balita ng K5 sa umaga kay K5 Christian Hamurin. Kuantang kambyo niyo mga balita sa Rojas, Sir Jubert, good morning.
5: Mga liga panguna ng mga balita diri sa probinsya sa Kapis sa Ciudad sa Rojas sa dyan aga naton subo. Welcome si Sir Christian. Mga sitwasyon sa amon sa probinsya ang suspitsado sa pagpanglugos diri sa banwa sang sa PIA na dakpan kapon adlaw. Matapos ini nga gin pagwa ang warrant of arrest sa suspitsado nga si Alias Dino 29 anyos sang barangay poblasyon sa banwa sang sa PIA. Wala ka kwa, hamak mo pito ka counts ini mga K5 nga kaso. Kagara man sa top 5 sa most wanted person diri sa probinsya sang Capiz. Para sa karoon, nagapabilin mga K5 sa Sapian Municipal Police Station. Samtang nangin epektibo ang programa sa atong provincial command sa Capiz PNP sa Project Capiz Tawhayan ang pag-turnover sa mga armas mga K5 ang registered mga lost firearms diri sa amon sa probinsya. Asod-asod kahapon nga mga kabanuanan ang may mga recoveries kama magiging turnover ang aton sininga mga pumuluyo sa tag-sa-tagsa ka mga municipal police station. Kaya parehos ang pilar, maayon, tapas, kwartero, kagdao nga may mga recoveries kahapon nga dlaw. Samtang ginakakugmat karon sa amon mga pumuluyo diri sa Capiz, naglabot na kami sa 763 kakaso sang dengue diri sa amon nga probinsya. Nagtaas ang makabanwahanan sa maayon, sa tapas kag kalakipman sa banwasang kwartero mga kakipan. So para mo na mga dalagko nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, back to you, Kalibot.
4: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Sa Ilohan nato ng kampiyon ng mga balita man sa Tambalang Nismar sa probinsya ka Antique Sir Nestor. Sir Milmar, good morning.
6: Good morning sa lahat Sir Michael and K5 was Sir Visayas. Why ginapakita ni Sir Paul si Sir Chris si ka K5 Christian no? Para makomparar ko dahil kung sino gwapo kananda ni Daddy Babes. Anyway, sa mga balita
3: na mga
6: sa may probinsya kang Antique, hindi malas ang natabo sa sangka 5 anyos nga bata. Raguro matalupangdan kang anang mga ginikanan kay Febosern Visayas, sus may kaluyaho. Nabungguan kang tricycle. Ang tricycle nga dahil nga dyan, nakapangaman rin man. Kikita na dawhan na malaktod ang bata. Galing ang senaryo, bla kung kaysa sa karsada nga tuklo-tuklo, bla nga paglaktod, bla. Nga anay nga rapit rin tayo si Cole, amo ka gulpe nga magdalaga nandiyang bata. Na yudyod pa kuno dyan ka sa kametro, kagindara sa hospital. Ang willing pa dahil magbulig to.

0: driver galing kay do gin liab gin no to gin kaptan kang tatay tinagdalaga na lang ang driver paadto sa kapulisan. Kadayon ka diyan nagapayad sa ospital ang nasambitan nga biktima.
1: Kit nga mga balita gin kalipay kang mga manok baboy sa probinsya ukon Antique Livestock and Poultry Raisers Association ang pagperma ni Governor Paulo Javier kang isaraka Executive Order number 83 series of 2026 nga nagatalana kang 170 pesos per kilo nga temporaryo nga farm gate price kang buhi nga baboy sa probinsya kang Antique kay namanan tuman kabarato rugyang pagpamakal kang mga traders kang buhi nga baboy kag namanan man nga ang probinsya nagaisaranan nga ASF free sa isla kang Panay.
0: Para so far magabalita namon dyan, Sir Michael, back to you.
2: Damo salamat, Antique, sa kampiyon yung mga balita sa balita sa Banuas ang Kalibo Kabilog nga probinsya. Klan, isa ka senior citizen na biktima sa mga kawatan na pagkilala, ining taga DSWD kuno sila. Ang tatlo ka mga suspect na kuha ang 15,000 pesos, lakip na ang 140 euros nga ginapanagian sa 88 years old nga senior citizen sa Banuas ang ibahay kahapon. Mga ka-K5 kasi nakuha nga informasyon sa news team. Sa interview kay Police Major Salvino, ang Chief of Police sa Banuas ang ibahay, nagapulo pong kung senior citizen sa teres ang iya panimalay. Upod ang isa man ka maidad naman, ka nag-istoryahan niya, nagpalapit ang isa kababayi, ka nagpakilalang staff sa DSWD mga ka-K5. So naghambal siya, ginistoryahan niya ang tigulang, kaya naghambal siya nga makabaton kasang 10,000 nga financial assistance. Ginpangayuan niya sa senior citizen ID. Ang biktima man, dayon man nagsulod sa kwarto, ginpangita ang ID niya. So nag-abot ang upod sa nasambitan nga babae kagaliya magamit lang kami banyo dito na posible nga nakachimpo nga nakuha ang kwarta sang biktima mga ka K5 kagaduhan naton nga mga balita duha man kakawatan o ginakabing nga budol-budol nga nag pangbiktima man sa Banuas ang ibahay pagid kahapon diri na dakpan sa Banuas ang banga kay mga alas 2 sang hapon kahapon ang duha ka suspect ginagapakilala nga taga San Jose Bulacan kag taga Tondo ambot kon sakto man mga address nila. Kay alas 8 sang haga kahapon dito man sa barangay Agbago sa Banuas ang ibay senior citizen ang nabiktima nila nga nagabaligya utan mabakal kono sila pero nagpalapit man ang iba nila nga upod kag ginkuha ang 5,000 pesos nga kwarta sang biktima nga nakabutang sa iyabag. Gintrace ang ibahay PNP pagi sa CCTV kang nag-coordinate sa mga police station. Dito na nahibalaan niya pakado diri sa Banuas ang Kalibo kang nadakman diri sa Banuas ang banga mga kakay-five. Wala na ta oras. Kampiyon patani. Gusto ko patani nga makilala pa si kakay-five Christian Hamorin pero wala na ta oras. Di sa Lunes naman. Dito na pag-ibalik ah.
3: Lunes ah. Sige, salamat ah. Loilor was antiki kakalibo.
4: Balitang kikipay sa
3: salamat kay Deloy Lorwas Antiki kakalibo sa aton sini nga mga sister station. Medyo ginakulabos naman kita sa oras sa may oras pa pero hindi na aton. Mamira Rosling Gaya kag George Lauso dira sa totong store sa Handumanan mayong aga lang. Sa aton sini nga mga nagapangapi dira sa Handumanan na. Mayong aga lang sa taga Handumanan. Sa mga tricycle drivers kag mga security guard dira sa Dico o sa Dica Homes. Sige! Sa ngalan sang amon nga CEO Dr. Amiloy minus kay Kakify Robert Pacardo. Ako si Kaki5 Babes Gantalao para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
5: Stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigod, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
20: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Super

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning News Cast subong adlaw sa Biyernes, Setyembre 11, 2026.
1: Makita kag mabatian man kita live anywhere in the world, pinagi sa mong official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
0: Para sa aton mga pangulong dinalan. U.S. citizen nga gin-report missing buhi suno sa Negros Oriental Police.
1: Senator De La Rosa ginsungka ang dugang mga armas sa PNP.
0: Landslide nagluntad sa Mount Fuji.
1: ₱6,000 sa gadugang sa alawan sa mga atleta sa Asian Games.
0: Isabel Daza naghatag sa bagong cellphone sa isa ka street vendor.
1: Masobra katunga mabuhin sa balaydan sa kuryente sa Visayas kag Mindanao.
0: Sa detalye na sa mga balita. Ang balita regional ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix sa may kape ka na naka-detox ka pa. 25 anyos nga lalaki na lumos sa suba sa sagay. Nagainom-inom ka nagapag-isda ang 25 anyos nga lalaki. Upo na iatatlo ka mga abyan sa Himogaan River nga sakop sa punok bagong silang barangay Bato sa siyudad sa sagay, Negros Occidental. Mga alas 6 o kung alas 5 sa hapon sa itong Martes nga adlaw, Setyembre 8. Sunod naman sa report sa pulisa, naglumpat sa madalom nga bahin sa suba ang lalaki. Nagtingwa ang biktima nga maguya sa dako nga bato o galing tungod sa kahulugbon nagsarurot inipadalom sa tubig. Gin-rescue naman sa iyang mga abiyan na lalaki kagindala sa Alfredo Marañon Sr. District Memorial Hospital. Sakay naman sa service kabarangay apang siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Gindala pa ang bangkay sa lalaki sa punerarya sa pinaginawalat ang post-mortem examination. Wala naman sa may nakita ang foul play sa insidente base sa investigasyon.
1: Samtang sa gayon, isa sa bagong National Artist for 2025. Ginkilala bilang isa sa bagong National Artist for 2025 sa Visual Arts ang 76 anyos nga sa gayon nga si Nuni Alvarado. Inanggin deklarar sa idalom sang Proclamation No. 1414 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginanunsyo sinila mga Setyembre 2026. Ang National Artist ang pinakamataas nga pagkilala nasyonal nga ginahatag sa mga Filipino artist nga mayara sang kontribusyon sa pagpauswag sang Philippine art o kung Philippine arts. Ginbunag si Alvarado sa itong Mayo 5, 1950 sa Barangay Fabrika, siyudad sang sagay kag nangin isa sa nagapanguna nga social realist painter sa pungsod. Kalabanan sa iyang mga obra maestra amo ang mga kabuhi sa mga mamumugon, mangunguma, manugpangisda kag iban pa nga marginalized sectors sang probinsya. Ginaragway naman sang National Museum of the Philippines si Alvarado bilang isa sa social realist o con realist artist nga nagbulig panguna sa pagprotesta sa Tariambong nga nagsugod sang 1970.
0: Dugang pa nga balitang regional, U.S. citizen nga gi-report nga missing buhi suno sa Negros Oriental Police. May balita si KK5 Shara Humilio.
2: Kasyon at pagsubaybay ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo hinggil sa ulat na nawawala ang isang mamayan ng Estados Unidos at veterano ng militar na kinilalang si Nathan McVitch na pinaniwala ang pumasok sa Pilipinas noong Hunyo 2026. Matapos ang pakipagunayan at pagpatunay ng impormasyon ng taya sa Municipal Police Station, na-contact ng mga otoridad si McVitch at nakumpirma ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Batay sa pinakahuling impormasyon na kalap, ligtas at buhay si McVitch at nakipag-unayan na sa kanyang pamilya sa Estados Unidos. Ipinaalam din niya sa mga otoridad na kamakailan ay naglakbay siya patungong Iloilo City. Tinayak naman ng Norpo sa publiko na natili ito nakatuon sa pagtugon sa mga ulat na may kinalaman sa mga nawalang tao at mga dayuhang nasyonal habang patuloy nakipag-unayan sa mga individual at pamilya upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang ₱170 kada kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique, ginpermahan ni Governor Javier. May kampiyon nga balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Permado rin ni Governor Paolo S. Javier ang Executive Order Soybean No. 83 nga nagatala na sa 170 pesos per kilo nga temporary minimum farm gate price sa buwi nga baboy sa Antique. Tinutuyo kang dyang executive order nga mapatuman ang fairness kag protection. Kasunod dyang kang reklamo kang mga manugsagod kang baboy sa tuman kabarato nga presyo kang live weights sa piya kang nagasaka nga presyo kang feeds, bulong, labor kag other inputs. Suno kay Governor Javier nga hindi na pagpasugtan nga malugi ang mga hog raiser bangod sa hindi makatarungan nga buying price. Nagapanawagan naman ang opisyal sa mga buyer, trader kag stakeholder sa livestock industry nga respetuhon kag i-comply ang dyang pulisa. Pahayag ni Governor Javier nga dapat may patas nga presyo kag patas nga oportunidad ang mga manguma kag hog raiser. Sa piyak nga bahin, ginkalipay naman kang Antique Livestock and Poultry Raisers Association o CONALPRA ang pagpirma kang gobernador kang nasambit nga executive order. Sa interview kang news team kay Ms. Nerly Rios Tituag, ang president kang ALPRA, ang naging pahayag nga bahal ang mabulig kang dyang executive order sa mga manugsagod kang baboy, ilabi rin sa tuman kamahal nga presyo kang feeds kag iban pang inputs nga nagapalugi sa mga hog raiser. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
0: Samtang apat ka mga smart factories igatukod sa Subic. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Malaking dagdag investment at trabaho ang inaasahan sa Subic Bay Freeport matapos simulan ng bag manufacturer na Philippines Jinbuway Technology Limited Corporation o Jinbuway ang pagpapalawak ng operasyon nito. Sa ilalim ng $5 milyong na expansion program, magtatayo ang kumpanya ng apat na makabagong smart factories sa Subic Bay Gateway Park na sasakop sa 4.5 na ektaryang lupain. Ayon kay CEO Vicky Way, palalakasin ng Jinbuway ang produksyon nito sa mga sports at athletic goods, outdoor at waterproof bags, textile at garment products, hardware assemblies at electronic devices. Kabilang sa mga produktong gagawin ng mga car charger, smartphone wall charger, massage chair at foot massager. Inaasahang matatapos ang apat na pabrika sa loob ng 3 taon at makakalikha ng karagdagang 1,000 trabaho. Mula sa maliit na pasilidad nang magsimula noong 2019, lumago ang Jinbuway at mayroon na ngayong 3,000 manggagawa. Ayon naman kay SBMA Chairman at Administrator Jose Eduardo Alinio, patunay ang pagpapalawak ng Jinbuway na nananatiling pangunahing destinasyon ng Subic para sa mga seryosong mamumuhunan. Balita mula sa Subic Bay, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balita regional, masobra 160,000 ka mga turista nagbisita sa Boracay sang Agosto. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Umabot sa 160,160 tourist arrivals ang naitala sa Boracay Island mula Agosto 1 hanggang 31 ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, sa kabuang bilang pinakamalaki ang ambag sa domestic tourist na umabot sa 138,945. Sinundan nito ng foreign tourist na may 19,088 arrivals, habang 2,127 naman ang mga overseas Filipino tourist. Gayunman, mas mababa ang tourist arrival sa Boracay ngayong Agosto kumpara sa kaparehong buwan noong 2025, kung kailan umabot sa 166,816 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling pangunahing pinagmumula ng mga turista sa Boracay ang domestic market na bumubuo ng malaking bahagi ng kabuang arrivals sa isla. Balita mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Umabot sa 100.
3: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C.
3: Balitang National! Balitang
0: National! Senator De La Rosa, ginsungka ang duga ng mga armas sa PNP. Ginkompirmar sa Philippine National Police nga ginsungka na sa pugante nga si Senator Ronald De La Rosa ang dugang niya ng mga armas. Kasunod din sa pagbawi sa iya naman ng license to own and possess firearms kag registration sa iya mga armas. Sa payag naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Coe, biyente ka mga armas sa ginsungka sa Davao samtang anong pang ang gin-turnover sa Region 4. 26 naman karmas ang ginsungka apang 91 sa 117 ka mga armas na naka-register sa idalom sa pangalan ni De La Rosa ang unaccounted for. Dugang pa niya nga padayo naman ang ginapangita sa mga kapulisan si De La Rosa.
1: Samtang presyo sang utan posible nga magsaka tubtob 20% bangod sang asud-asud nga bagyo kag habagata. Nagalaom ang Department of Agriculture nga madugangan sang 15% ang presyo sa mga nakalainlain nga klase sang utan kasunod sang halos wala untat nga pagbubo sang ulan sa Pilipinas. Ginpatag ni DA sa okon DA spokesperson Arnel De Mesa nga masami nga mabatsyagan ang impact sa mga bagyo kag habagat sa presyo sang utan nga ginatanom sa mga kaumhan ukon sa manubo nga mga lugar. Base sa final assessment sang DA, naglabot na sa 1.38 bilyon ka peso sang balor sang kahalitan sang bagyo nga si Maymay, Luis, Neneng kag Pilandok. Subong man ang okon subong man sang habagat sa high value crop sa bilog nga pungsod.
0: Sa katapusan ng Balitang National, sa Cayan Pandagat, nasunog sa Palawan, 5 patay sa insidente. Nagsaka na sa 5 ka mga persona ang nagkalamatay sa probinsya sa Palawan matapos nga nasunog ang sa Cayan Pandagat ng MV June Esther malapit sa Corona. Nagluta ng trahedya Merkoles ng gabi sa Tiamri 9 matapos na nagbiya sa Pantalan sa Manila ang nasambit nga passenger vessel. Ginoperate sa Atienza Inter-Island Shipping Lines ang nasambit naman nga passenger vessel na nagadala sa 118 ka mga pasahero, 118 ka mga crew sa naglutan nga trahedya. 42 ka mga pasahero under rescue sa insidente. Base naman sa records ng Philippine Coast Guard o PCG, sa diin 38 din ang pasahero kag 4 naman ang mga crew. Padayon pa ginapangita ang mga pasahero nga gindeklarar nga missing.
3: Balita International. International.
1: Sa Balita International, landslide nagluntad sa Mount Fuji. Na-record ang second landslide sa Mount Fuji matapos ang tumangkabaskog nga ulan sa Shizuoka Prefecture sa Japan sa Miyerkules Setyembre 9 sunod sa Japan Meteorological Agency. Nagluntad ang pagkatipag sa duta sa isa ka parkingan sang salakyan sa isa ukon sa ikalimang istasyon sang Fujinomiya Trail nga isa ka jump off point para sa mga nagasaka sa Mount Fuji. Tatlo ka salakyan ang gin-report nga natabunan sa mga duta. Sa piyak nga bahin, wala man sa na-record nga nahalitan sa insidente.
3: Balita Sports.
0: 6,000 pesos igadugang naman nga allowance sa mga atleta sa Asian Games. Ginanunsyo naman sa Philippine Sports Commission nga makabato naman sa dugang nga 6,000 pesos sa mga atleta nga magapasakop sa Asian Games. Sunod naman kay PSC Chairman Pato Gregorio, tuyo sining inisyatibo nga mabuligan mga atleta nga magapresentar sa pungsod Pilipinas sa prestigyoso nga sporting events sa bilog nga Asia. Wala pa nadala sa dugang nga 6,000 pesos ang iban pa nga suporta kag allowance para sa national nga mga atleta.
3: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
1: Isabel Daza naghatag sang bagong cellphone sa isa ka street vendor. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
7: Naghatag ang aktres ni si Isabel Daza sang bagong cellphone sa isa ka street vendor. Ini matapos may baluan Isabel nga naguba ang cellphone sini bangod sa baha. Suno kay Isabel, magabakal kung tani siya sang isa ka ilim nun sa nagabaligya nga si Catherine. Kagtuyo bayaran pinaagi sa GCash o kung Paymaya. Apang nahibaluan niya nga wala sang cellphone si Catherine bangod niya naguba ini tugas ang pagbaha. Pahayag pa sang aktres sa iya vlog nga gusto lamang niya nga buligan ang vendor. Sang ulihi ginpaathag niya sa iya Instagram caption nga nangin inspirasyon niya ang content creator nga si Jimmy Darts nga magbulig sa mga kasimanwa. Dugang pa niya, nakahatag ini sa iya sang kahigayunan nga makabulig kag para sa aktres, ini ang pinakamaayo nga butang nga mahimo sa bilog nga kalibutan. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
0: Kag sa balitang negosyo, masobra katunga mabuhin sa balaydan sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Nagpagawa na sa desisyon ng Energy Regulatory Commission nga mapahaganhagan ang balaydan sa mga konsumidor sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Ginkopermarman ini ni Congressman Javi Benitez kung sariin iyan ang mga ginanunsyo nga masobra katunga ang mabuhin o kundiskwento sa balaydan sa mga konsumidor nga ginimplementar sumugod sa bulan sang Agosto. Sa Visayas, 54% ang ginbuhin, gani 18 pesos sa 0.59 centavos kilowatt per hour nga sukod sa kuryente, ang mangin 8 pesos 0.47 centavos per kilowatt hour na lamang. Kaptang 56% naman ang ginbuhin sa Mindanao, kung sariin mangin 8 pesos sa 0.69 centavos per kilowatt hour na lamang, ang 19 pesos 0.56 centavos kilowatt per hour nga balira sa elektrisidad. Payagpas ang ERC, ginhimo nila ini nga inisyatibo matapos makita ang tuman nga pagsaka sa presyo sang kuryente sa duha ka rehiyon bangod sa kakulangan sang supply sang kuryente. Dugang pa ni Benitez nga sa tion nga hindi pa makita ang diskwento sa bill sa mga konsumidor, makita ang adjustment sa masunod nga billing statement. Good morning sa aton nga mga ka-K5 na nagapamatigid no sa GTX 500 Morning News Guest. And kaupon nyo gyapon si ka-K5 Colleen Cubia and ka-K5 Troy Basta.
1: Yes, good morning, Miss Colleen.
0: Good morning. Sa Monday, maabati ano naman si ka-K5 Zyro. And I know for sure nga nagapamati ni siya sa may banwas ang ilog. Wala kita da.
1: Bakit naman.
0: And of course, mga ka-K5 ang ginabantayan sa tanan sa Domingo na. May ano gani ka-K5 Troy?
1: Yes, K5 Colleen. No? Sa maabot nga Domingo, September 13, no, 12 ka mga bulutuan ang magpa-indis-indis no, sa aton sining K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
0: Bantayan na nila, ka-K5 Troy, diin ganin ay held?
1: Well, dito lang man sa may SM City Bacolod, sa may main atrium, K5 Colleen.
0: No, alas 2.
1: Oh, alas 2 sa
0: hapon. Pero mas naming early
1: pa. Ito siyempre, damo na sa mga tao mo, no?
0: Oh,
1: na naglago-lago sa SM. So, gutok gina yan. So, una-una, ano?
0: And of course, it's a weekend naman.
1: Correct.
0: Kaya may time ka mo nga maglagaw sa SM. Kung galagaw ka mo, dag-shopping ka mo dira, no? Kapit ka mo kay makita nyo da ang naong ni ka-K5 Troy. Galigay libot-libot, no?
1: Kasi kita ka mo artista, wow. Dalaan nyo inyo nga pamilya, no? Kasi kung makabataan ka mo, dalaw nyo man. Kasi nami, ginisya nga ipakita sa mga kabataan. Bala nga, kasi mga participants, K5 Colleen, mga pamatanon man mo, nga mga broadcast sila on.
0: Ay. Isa, dalawa, tatlo.
1: Ay, sana isa mikropono.
0: Wow, ano yan? Nasig na mga ka-chaplaw. Wala nabihan ko yan. Sa mga K5, it's Sunday sa mga students na to nga gusto maglantaw, no, or curious ka mo kung ano ba lang. Kailin-lain, syempre, hindi lang yung Bacolod. Uh-huh. Bala, Labot, Negros, Oriental, may Dumaguete, may San Carlos, may Canlaon, dito sa Norte, may Cadiz, may Sagay, sa South, may Himamaylan.
1: Wow.
0: No, grabe.
1: So, meron, makamutugali isang of representative. Sabi, logi dyan galing yung NIR.
0: NIR, no? Good shot. Curious ka mo kayong iba, may mga students, na-familiarize nila, yeah, mga students, na rin mga young broadcasters, din sa Bacolod. Pero kung mag-curious naman ka mo, ano ay han, no? Magbuya naman, magbalita, ano naman yung ay han, katalented, no? Ang Norte, kag South, no? Kag ang ara sa Oriental. Uh-huh. Bantayan nila, sino ay han na maging kampiyon?
1: Actually, Miss Colleen, ang radio broadcasting, meron iba sa school, mga DSPC, kag
0: RSPC.
1: Pero tiyari, subong niya, open, gini sa public, yan, no?
0: Live.
1: Abangin
0: nila sa iba nila nga mga resort, kaya gusto nila nga may chance naman sila for the lesson, growth, man opportunity nga maka-ano sila sa live reporting. Kasi first time, first gid nila, first ever gid nga maka-try nga live gid dyan, no, nga mag-broadcast. Isa dyan, ay ba, sabi ba di-struggle, may makadlaw, may
1: correct,
0: mga classmate,
1: diba?
0: Amo, Diyos.
1: For yeah, sure, ano, handa ka, ready naman na nga ito, yes, yung mga participants,
0: oo,
1: no? Nag-inom na ni Goro sang taho, no? Kahit sa GTX Coffee Mix.
0: Coffee Mix, aga pa, gina-ano na nilang ilang, gina-condition na nilang ilang ako, galingon.
1: Nag-vocalize in
0: ano na, this is the voice? Broadcast si competition gali. And of course, thank you so much sa ato ni mga sponsors. Hindi na lang ito pag isa-isa. Kung aking kadokadamodam, mag-udya ka K5 Troy, no?
1: Thank you so much.
0: Yes, and sa ano, Grandparents Day, nag-sponsor ka K5 Troy, pasalamatan na.
1: Well, thank you, mano, sa may Hilway, no? Yes. Balay Hilway Silay.
0: Wow.
1: Gindala ito na ito ng ato nga duwa ka senior citizens.
0: So, nag-ano ito sila?
1: Well, nagpagwapa, nagpa-relax-relax, wow. Kag nagkape-kape. Eh,
0: oh, my, kita, tamay ka ito, nagkape-kape ka ito.
1: Ipos-ipos na ito yan.
0: Aw. For the, ano, mga documentation, you know.
1: May sumabot ng 13, tiyan mo na grandparents sa day man dito sa aming SM.
0: Advance, ano ah. Ay, time out na gali. Ati, sige ah. Nalingaw kami. Magawa K5, mamaya ito, dalag ko ang mga balitang inyo nabot yan sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si K5, Colleen Manzanares Cubia.
1: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat
3: sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fun, solid kabon.
22: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
23: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Gins Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
24: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
25: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
26: para sa Sheriff Manalo.
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
23: Cashali na!
27: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI purchase permit number FTEB-263388 series of 2026.
3: 101.5 News FM.
29: Aras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5. Alas 6:32 sa aga.

0: Mga K-500, 5 dias na gidlamang nabilin kag Pasko na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
3: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwa ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
3: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: De los Pueblos!
0: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kabusta naman ang ato mga palangga, ka mga K5, sa igansang baybayon, tuwa sa kamaring babaw sa kabukiran. Lakip na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, bilog na Negros Island Region, bilog na Pungsod, bilog na Kalibutan. Good morning, NIR. Good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami nga pa rin yung Power 2 every morning. Ako si K5, El John Castanio.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, it's a Black Friday, no? Basta gali Friday, nakaitom ang tanan nga K5 News FM family.
3: Back to back niya.
0: Back to back. Di sa ato niya magkauto na ganagopod, ganagod lao, sa ano ka presentation, bisan diin magkabugabahin sa kalibutan.
3: Yes.
0: Updated ka mo sa mga hitabo, dari sa Bacolod City, Negros Occidental, and the entire Negros Island Region. Pagi sa ato ng mga official Facebook page. Live kita sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Facebook page. Ha? And comment ka mo kayo, dugay man nagtag na mo kami ni K5 Eric sang t-shirt, no?
3: Support naman ko gapon sa mga security guard to sa mall.
0: Ano naman itong ambal nila?
3: Nga si Rerek, why kami a t-shirt? Lingkuti comment ka muna kayo, ginarapol-rapol ina.
0: Sino, si pila to kamilog si Balaw? Bal, kung maka-bainti ka naka-comment ka ron, kinakilabayan ka ni K5 Eric.
3: Nga mo niya. Boga workout man sa kunaga, inasalod siya ka. Inspired siya kung nasang lawas mo. Ngayon nagagabay siya si Eljan.
0: Sili mo, why siya kakaon? Kaya hindi sa kalanon. Bakit sa kamahal sa kurente kang gasolina.
3: Inano na, masaka naman, sir.
0: Ay, hindi. Magwantan.
3: Ang gasolina.
0: Next week, masaka sing 5 pesos ang gasolina.
3: Ang gasolina. Ang
0: ay, hindi, krudo gid.
3: Hindi, nga itong krudo, 3.
0: 5 ang gasolina.
3: 5 ang gasolina.
0: Ay, baliskad na, nainay.
3: Oo, nagbaliskad naman.
0: Lapit-lapit naman siya ng gasolina. Subong.
3: Tiga itong krudo, krudo. Madlagan na siya.
0: Madlagan, taguro mga 94, 92.
3: 94. Diba, 94 to 95. Ang out of town among nalain. Kaya siyempre, masaka. Mahal
0: pati natural, masaka. Pag ina.
3: Inubaan ko rin siya ng kilo. Ang
0: tiba, gamuni nga sugid naman kay K5 Eric. Ma-practice naman tali. Padar mo naman motor mo to. Ma-bike naman tali.
3: Ako no kila ko lapit ako. Problema ang lagaw dan lawlaw. 200 kilometros ka dan lawlaw.
0: Hindi amo na nang
3: amo nang. Amo ni problema ko nga ko kita 200 kilometros ka dan laga.
0: Ayo. Di medyo mabulubog like. Ang malain sa tanan because hindi lamang ang gatong or fuel.
3: Yan ay ang dugahan mo? Ha? Dugahan mo pa?
0: Kay hamba project kabalo-kabala nga sa sininga tuig.
3: Oo.
0: Ang projected electricity rate for Mindanao magasaka ini kay K5 Eric by 1956 19.56 per
3: kilowatt hour.
0: Sa Mindanao ng area.
3: Ay, salamat kay sa Mindanao.
0: Sa Visayas.
3: Diyan ay nagpasalamat na ko.
0: Ah, 18.59.
3: Ha?
0: Matamunin nga sungid, mga kakipay, perdi. Kung magsaka ni kakipay, Berek, doon ako siya sa guru, basi maperdi, may electric cooperative.
3: Masular na tao.
0: Hindi ang taho ya, patsyo na ni talaga suga.
3: Ay na.
0: Kag makwan sila, mapilitan sila, nga porsyon lang ang pasigahon sa suno sa ibo kinang lanon.
3: Mag 18, 13,
0: subong. Pagka mo niya subong, yan, magka ni kamahal.
3: Pila ba yung
0: wala na ni aircon to sa balay, sa kilala mo.
3: Maluwi.
0: Patay na ni.
3: Hindi ko yung aircon niya po
0: na. So, dito na kay nga, imagine mo na kagipa, Amerika.
3: Grabe ha.
0: Gasakay na sila. O, amatabo, siling iban, sige mangutang ta long term. Ko-offer sa mga daan solar kay Pamirik, isa ka community, abe, imigo tala mo. Ngayon, inyo na homeowners, instala na mo na libre. For 30 years, siya sila yung mabayad. Kung pilang ginabayad nila sa, ano?
3: Sa kuryente.
0: Amo nang ibayad nila for 30 years. Bilog nga homeowners, basta dagko nga community gusto nila. Ma-invest sila. Sakit. Ako man ko na kuya, panahon na naguro para entertain ina nga klase sang ideya kay Paberic.
3: Oh, grabe. Tiko na mo mag 20,000 bulan dahil man si sa kurit.
0: Imagine na lang kay Paberic ka, as of now, abi, no?
3: Sakit ba?
0: Magamuning nga sugid, basi yung K-5 niya, balo na dok. Hasta na lang talas dosis, o itong gabi magamuning. Hindi, imagine nun mo kay Paberic, kung maglaga na 18.59, ha? Mamangkot ka mo anong source dato din, no?
3: Mm.
0: Amoy ni siya ang ginpagwa ng latest information from Department of Energy report. No?
3: Okay.
0: No? Ang Department of Energy report, ang residential rates kuno nga pamilin mataas, influenced by pass-through generation charges.
3: Okay.
0: Kundi bago lang ito nagtapos, nagambal nga kakaso ng mga systems laws.
3: Oo. Oh.
0: Ay sus, ang systems loss na dula, pero loss-loss ba taga-apon? Gipay, meron
3: kayo. Nga mo nga, sir nga, 18, almost 19 pesos.
0: Projection, ina ka, gipay, meron ka. This is the projected electricity prices in the Philippines bangun sa upward pressure kag volatility sang mahina nga supply. Kulang lang supply?
3: Sang?
0: Sang kuryente.
3: Tinga nga hina supply ta sa kuryente, kaya damo kita sang damo kita coal-fired, damo kita geothermal, may ara kita...
0: Palukang epekto sini, ang nag-attract sinisang result is the independent market operator sa WISM.
3: Okay man, pero diin gakadto ang aton nga may mga solar na kita subong nga nagasinulod.
0: Di ang punto, takipamirik, magkos siya nga nagadako ang demand. Amo na kung kaysa, iba
3: so
0: na
3: gasiling... depleted siya.
0: It's because misa nano na itong kasolar, pero mas dako ang demand kaya damo gatilindog ng mall.
3: Correct na.
0: Damo gatilindog ng subdivision.
3: You're right.
0: Di,
3: right.
0: Why pinakasulod ang paborito mo itong dalon tan isang Amerika, di bilang nga...
3: Ay, oo.
0: Ano ganito?
3: Ang ilang nga paksilika eh.
0: Abo, isap nito!
3: Kaya ginamos Manila gapon?
0: Kung magpaksilika, tadi kagipay, Rick.
3: Aubos ng kurinti.
0: Number one, hindi lang kurinti.
3: Tubig.
0: Oh. That's why, ubus may arasubong isa ka, ano man, ang iyasang isa ka dako ng kumbuyahan,
3: okay,
0: nagbutang sa itong dagat sang floating barge.
3: Mm-hmm.
0: Dito nila yung butang ang ila. Kaya kinanglang galing, may tubig ang tanan ng mga, daw, bala,
3: ang microchips production.
0: Ang ginasulo, ang ano na daw, data center nga dragi na record ka ginastore storage mo. Stunga dagat kinang langli tubig ng kipabire.
3: Kay ang iya nga cooling system hindi mo madala sa ordinary cooler. Kay ang iya sina nga mga kwanlan nang kita kasang linya sang aton nga sa salakyan sang halin sa gasolina pakadtos tangke, pakadtos makina. Kita mo na daw may hose na siya nga gamay nga copper tube sa aircon bla. Ang iyas na nga copper tube sa mga storage sa mga data centers, gainit na siya mga K5. So may cooling system na gina-aircon. Ginabutangan pa na tubig is kilid. Ginabutangan na sa tubig. That's why you need more water. So ining mga paksilika, ining mga data centers, they need more water and ergo they need more electricity tungod kay ginapabugnaw niya ang cooling system sang ilang kumpanya, ang ilang storage area. So, kung ari sa takas, tubig kinanglan mo. Kung ato sa lawod, mas better. Much better. Now, the very specific example of that is in Kerala and in Mumbai in India. Ato dito ang Microsoft Microchips Production Center, mga K5. In Mumbai and in Kerala sa India. mga Indiano ba mati subong. That's why mga Indiano may sa computer kaya totoong microchip production. In Mumbai alone, siyang pagsugod siyang microchips, hindi pa ni kana, hindi pa na paksilika type. And yet nagkulang ila kuryente kag tubi.
0: Kaya mo nang isa ka bagay kag ipamerika, ginaprotestahan ina si banyo mga
3: person.
0: Even in America, ginabasura nilang paksilika.
3: Yes.
0: They don't want that because kanon niya ang water supply ta,
3: correct,
0: ang elektrisidad ta,
3: correct,
0: and even our environment will be affected sila nila. Kaya kinakuha mo na sa kinanglano nila.
3: Tag 1,000 hectares niya na niya, kaya spread na iya mo.
0: Grabe.
3: Hindi na iya horizontal.
0: Ginatanaw ko subong dari ang generation mix kakipamerik
3: lang. Okay.
0: I don't know kung ano ang...
3: Exciting na.
0: Ha?
3: Ang pila generation mix.
0: Ginisturihan ta ang generation mix alin sa coal-fired.
3: Okay, pila.
0: Not gas.
3: Oo.
0: Geothermal.
3: Geothermal.
0: Hydro.
3: Hydro, tubig.
0: Wind.
3: Solar.
0: Biomass. Oil-based kag battery.
3: Okay.
0: Ginatanaw ko kung anong ginagamit. Di na measurement. Di ano ni ginagamit lang. Megawatts. Kaya hindi ginmatag kung pila ni.
3: Megawatts eh.
0: Check ko be in terms of megawatts.
3: Kung planta na megawatts kina siya.
0: Megawatts. Okay.
3: Planta mo.
0: Ang ginahaboy isang coal-fired power plant sa Bilog, Pilipinas, 6,591 megawatts.
3: 6,591 megawatts. Okay.
0: Ang natural gas,
3: okay,
0: ang iya ginahaboy nga power sa aton is 2,291.
3: Jutay na lang ang LNG, ang natural gas ta.
0: Ang geothermal,
3: pilaya,
0: 1,132.
3: Gamay-gamay kayo.
0: Ang hydro, 1,662. Ang hangin, so ang wind. Like sa Guimaras, tamla?
3: Ilocos. Dito, si Ilocos.
0: 16 lang nagli, kami gawat.
3: Ay, gamay lang.
0: Ang solar, dako-dako pa, 306 lang. Gamay gali, no? Bilog Pilipinas, 306 megawatt lang ni Kagipaybere.
3: Tikaroon ang pinakadako.
0: Ang biomass na 75.
3: Gamay pa gina. Biomass
0: ang oil-based 11. Ang masigur, ang oil base mo ni guro ang diesel power plant
3: tumla. Bunker na la, bunker.
0: Bunker. Ang battery. Yung mga battery guro ining siguro tik ma-charge ka daw whatever. That's 20 megawatt lang. Ari ang grabe. Kung basihan ko as of September 11, 2026. Iyan isang independent electricity market operator of the Philippines ang ginabasa ko sa bungkang kipay, Eric.
3: Okay.
0: This is IEMOP.
3: Based
0: on the report, ang available supply naton is 19,120 megawatt.
3: Ang
0: aton nga available supply.
3: Actually, amo nang aton nga requirement is 17,000 to 19,000 megawatts.
0: According available supply na based report as of today.
3: Pwede na, oo.
0: Pero ang demand ta, gamay-gamay lang gani, 12,083 megawatt. Ang iya sang wisdom price, kaya ginabaligya, eda,

0: 12,083.
1: Ang aton nga demand on a normal time is 12,000. Ang aton production is also 12,000.
0: Correct.
1: Di ba? Buti
0: may system slows na kagipabirik. Imagine but, that.
1: Inayang ang demand nga 12,000, ang demand ha?
0: Apo na kinanglanon ta?
1: Sa non-peak hour na. Because on peak hours, we need 17,000 megawatts.
0: Correct.
1: So, kung 17,000 megawatts, short by 5,000 megawatts
0: hindi
1: on the production.
0: Hindi na kwaon?
1: Kung ang tanan nga planta, itong inambal mo kayo nag-andar, tiki na mo nagkakaguba, na mo breakdown. So, short ang aton power supply. For example, in Luzon grid, mga ka-K5, we are down by, ang aton operational cost lang is only 73% production sa Luzon grid. Kay breakdown okay. Lang 27. Sa Visayas grid naton, only 15% is operational.
0: Mm-hmm.
1: Ang Mindanao naton, only 14% is operational.
0: Mm-hmm.
1: Ida siya mga K5, very short of power kita. So nga ang nagkala shortage of power because why makita nga ang pagdamo sang mga negosyo, subdivision, mga malls, mga K5 pertigid nga pagdamo.
0: Ang aton nga supply actually kag ipamerika ka muni, no? Ginatan-aw ko bla. Ang demand naton
1: 17
0: ang supply tayo ya steady ni kag ipaiba Eric sa tag makaron big aro mi umraso pag abot ta karon la 5:30 subong
1: na?
0: Abi subong actual time ta kadua
1: di inubo lang niya
0: mga 17,120 megawatt ang ginasupply sa aton kag bilugan bilog ang pungson ang demand ta subong is 12,000
1: okay lang na ya
0: 83
1: okay lang na ya subong
0: Why ko kabalo kung karon sa gabi?
1: Yung
0: kinanglang tanawon tani ang padawag sini is the mapping eh. Market at a glance kag iya ini sang IEMOP.
1: Kung 17,000 kita subong ang aton nga supply kag 12,000 ang demand so sobra kita by 5,000 subong. Non-peak subong panawag mo atong tao sa opisina. Tanawa pag alas 5 sang hapon gandar ang street
0: sa
1: lights
0: ga,
1: grabe na yan.
0: Suga TV tanan-tanan
1: gandar ang mga aircons gandar ang tanan mga hotel galandar ang 17,000 ni dula na ni siya madrop ni plus damo taway galandar nga plantao.
0: Grabe no. So kung tanawon nato no. Mga ka-K5, ining ginabasa ko subong sa IMOP, ino ka-independent lang ni sila yung mga sa non-stock, no? Ang ining ginahambalta is an independent electricity market operator of the Philippines. Non-stock, non-profit corporation, ginpatindog ni sang May 2018, gaserbi ni sila independent market operator of the wholesale electricity spot market, WISEM. And ang central registration, body sang retail electricity market ang ginapangunahan ini sang board of directors nila mo ning ginestoryanta nga WISEM ang meaning dili isang WISEM kag ipaiba Eric wholesale electricity spot market
1: ina dat sa mahal na ang ila kun ra ka magbakal
0: tiang ila gani ginabaligya sa aton as of this time ha ang available sa ilang supply is 1891 megawatt
1: ti isulod gina ya kuao na I'm sure Mindanao makuas na.
0: So kung tanungon mo di subong, ang ila nga baligyaan na ay kain, nag sila last dos medyas ang kagahon, nagdako ang ila nga baligya, 7,421.
1: Ang ila available.
0: Available kag nabaligya nila.
1: Di ko na nabaligya nila, tungkol nga sa kagahon, may demand sa kuryente mo.
0: Tiklikang?
1: Di balay, tanan, aircon. Galanda.
0: Kagahon, no, ang pinaka-peak kay na,
1: 7,000?
0: Is 7,421. Iyan na sang kwan, sang WISEM. Amo nang na-release nila. Nabligya nila.
1: Tiyo, tindamo.
0: Subong nga oras ta, kakipabili, gusto ka. Nubo.
1: 1,000 lang guro subong?
0: Tika, hindi kinanglanon ang kurente.
1: Ang tao, wala sa balay ito sa opisina mo.
0: Kaya magsiling ka, bingang supply tangahalin sa mga generators na ton. 19,000. Tiwai ta pa nag-iisip ang systems loss kay timadlagan para sa mga linya sa kurinte mo.
1: Ang systems loss mo mag national average ka on the whole grid is 5% lang abi.
0: Bo na kayo?
1: Tinubo na kayo. Ti pro ko ni butang mo lang 5% of 17,000.
0: 19,000.
1: Of 19,000 that's around 1,000 megawatts man.
0: Ti amo ni siya duro ka kadto sa WISEM. Amo ni siya supply ka WISEM.
1: Amo na siya. Amo na siya nga agad ako na.
0: Ti karon ta noon ta ni bigang ipamirik magulad-lawon. Kundiin na tanayon asta. Mayo man gidistoryahan tagi para bitin diyan tola subong nya usto nga balik ipamirek. No?
1: Why na siya maglatin?
0: Tuantabi, ang ginestoryan ko ni Bilog ka Pilipinas ni.
1: Bilog ka Pilipinas.
0: Gusto mo kan tuanta Bisayas kay Pabirik? Parang balaan tagid ba?
1: Ang Bisayas, sabi talawa. Ang demanda ni sa Bisayas.
0: Susterably ka.

0: K5 Eric. Nubo kayo gid K5 Eric ang aton supply.
1: Pila lang?
0: Ay, hindi, nubo ang demand to lang.
1: Demand ang demand.
0: Hindi product ko ang aton systems loss. Kabalo ka blaka K5 Eric nga subong ang ginabakal ta sa WISEM is 3,642
1: sa grid
0: megawatts.
1: Megawatts? Grabe ba?
0: Ang available nga supply per Visayas 2030.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton nga konsumo is 1,758.
1: So sobra kita.
0: So kung tanawon mo, may sulusubra ta, pero karun ba si Waitari Kabalo?
1: Why nang alas 5 si na-discuss siya? Talawon, kuhaan mo ba si K5
0: Eric? K5 Eric, Kabalo ka kung diin ang dako nga dimanta.
1: Oo.
0: Sustainably.
1: Cebu.
0: Alas 5, 15 kina, tas taas ang demand.
1: Tiyo, di kay galuto, tao, gaanda.
0: Araw, hasta alas 6, alas 5, hasta alas 6, tas taas ang WISEM nga baklanay.
1: Tikay tungod gan ang tao, ga demand sa kuryente.
0: Kay kanubo, bali ka K5 Eric, siyang supply tao, tanong mablao.
1: Kanubo na siya kung kagahon, kaya man ang tao, mapaandar microwave, mapaandar oven, mapaandar tanan, kaya gabulog tao na, kaya gahimos.
0: Oh. Oh. Alin, alas 12 sa tungang gabi,
1: na grabe na,
0: hasta siya mag alas 2 ang aga,
1: grabe na ang demand.
0: Grabing demand. Grabe kala, na. Ang binakal ta sa WISEM, kabalo kapila, 7,423
1: because
0: megawatts.
1: Gapik ang imo gamit, ha, makatanan nga suga, gasiga, gaandar mga aircon, gaandar ang street lights, gaandar ang tanan.
0: Suko na mo galing ka kipibirik, mas dako ang demand, alin nas 2 sa tungang gabi.
1: Masugod na siya sa
0: hapon. Hasta mag-alas 2 iya sa kagahon.
1: Amo na nga ang brownout kay Pebel dyan, gasugod na gabi.
0: Nagnubo siya, supply kay Pebelic, last 3 ang aga. Aga, hasta siya alas 5, pero alin alas 5, 15, hasta alas 6, ano ni?
1: Masaka na.
0: Alas 6 aga.
1: Masaka na.
0: Nagnubo sa K5 Eric, so, alas...
1: Alas 6 midya, nubo na siya?
0: Alas 6...
1: 6.30 man, nubo na.
0: Kinaglalakat ng mga tao.
1: Lalakat mo.
0: O, sumo nagsaka pa sa gani, alas 6.5?
1: Pagka alas 8,
0: ako masaka sa magsugod sa program, ito nagsaka pa sa kmali.
1: Pagka alas 8, masaka naman na.
0: Kaya, kamano kayo nga, sige pa, darahin yung mga radyo, kayo ba program si Eric yung Siljan?
1: Isa pa lang.
0: Joke lang.
1: Hindi pa yung pagkala sotso, masaka sa akin, nag-andar na
0: ano ang tabi kipa, Mary, karoon ito ginugay? Masahon ta nito.
1: Nag-andar naman ang mga mall, pero ma-flatten na siya pag-gamay. Pagkala 5, saka naman na.
0: Kamu niya, actual ni Subong, yes. Ang atol nga ginabasihan. Mayo mga ganyan, kinapitkan ta nino? At least mabasa ta?
1: Amo na kipa, Bill, dyan ang mga graph nga makita mo. Kasi ito lang sa nagatuon kung nga aga mo ni. Amo ni nga ang aga brown out, hapon kagabi, kaya nang peak nga load sa kuryente.
0: No wonder nga kung kagawin, may gulpi lang patay ta.
1: Mapatay.
0: Because peak gina kayo mo. Gulpi gali sa mga trip off, kay kulang ta sa kuryente.
1: Kita mo mga low voltage, pero meron sa alas 12, pisado.
0: Kay bangun tanan suga.
1: Yes.
0: Kipatay naman ang galing mga suga, galing ka mga aircon, gabalbal lo.
1: Tiga bandbala, ang patsyon mong pulo, kabilog suga, walang milog aircon, maganda. Pati sobra na.
0: Amo nang nasing, nga subong bo, inadlo ka man bukas bintana, subong kay sakaan ka man makawa. Isang unay, so, mawire ko, nir ko, hindi mabukas na bintana mo. Subong hindi na pwede, buksan mo bintana mo, pagbukta mo ba si Wai na TV mo?
1: Sige una, pwede ka nakatulog, bukas ang bintana.
0: Ay, subong hindi na pwede, kay Pabirik.
1: Ang inakulba mo, sige una, katsila.
0: So,
1: kay kamangon sa katsila, mga
0: subong yan?
1: Di subong, hindi na nga.
0: Tawatan niya kay kawangon. Ang layak pa sinaya kay kung mamuok tulog, bukan niya parep mo, buksan niya.
1: Tapos si Bile niya, ngayon nga sapatos, do local niya, ang imported mo.
0: Sa Piyak Kabayan, mga ka-K5 Maskara Festival, mabukas sa mga adlaw. Nagdemolisyon to sa mga nagapakilala, tagiya ka Pilipinas, nagpungong sa puno. Kag ming membro sang drug gang sa Kabangkalan, dakop. Kag ang 3ID, pag-imbestigahan, kag wala ginatolerar. At ubla, nabagawas na plus statement, K5 Eric. Mapos kita commercial break, kaminom kami K5 Eric, sang DTX Coffee Mix, upon sa inyo. Mga pitabla! Kay pagbalik naton, tutuka naton, hiling latest mga ka-K5, nanungod sa natabo nga pagtiniruway ano statement sang Philippine Army si Carla may report kay nami pa nang away ginatolerar ba hindi na ko na magpasaka si Governor to sa namaog sa Kapitol at looks lang
1: kay Jan say
0: at looks lang mga pita oras sa K5 News FM Philippines mga K5 alas 6:55.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio.
4: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
7: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
1: Umpawan
7: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lang taon ni mo, no, 36% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imo nga kwan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
6: Negative na.
7: Why
6: na
7: pero na. Ang pamatsyagan, na positive pa Japon, lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
6: ibang effect.
7: Di kaya kabatyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sa ano, sa D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post-COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days, dula na. Brain fog, kisa ay mong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post-COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
6: kulbaan ka mo
7: sakit ulo palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
8: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas
5: mga butika.
4: D3Bio.
6: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galin nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
4: D3Bio!
6: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Ramil.
7: So, pag pala inom ka D3Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
4: D3Bio.
7: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang siling ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
6: Di ka pa minsan mayo, do?
7: Wala ka focus.
6: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
7: Kaya kang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na ko hilanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3Bio. No. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
4: D3Bio!
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
4: D3Bio! D3Bio! Health News!
5: DTX 500. Kulang sa pagkaons ang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagdimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong panit. May yara ini sang anti microbial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
22: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
25: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
0: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
2: para sa chance manalo.
0: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
25: Kasyali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
7: let's go with the flow.
8: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
9: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
8: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: K5 News FM Philippines proudly launched the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
14: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
15: Puro de los Pueblos.
16: Maligid na mga K5 sa inyo naman nga palatuntunan, bago lang gid samtang nag-break way kami ka pang apini K5 yari kaya mong gitanaw ang Energy Regulatory Commission Order. Ginabaisan pa namo kadua.
17: Ang kuryente.
16: Kay nga, guys, istorya kami kung paano namon baitan ang kuryente namon sunod bulan. Kay imagine mo ka K5 yari, ari na, ang ginistoryang tagli. Aktual na to yung 19, ang ginistoryang tagli 18. Ati na o. Sa nagligan nga Agos nga September 10.
17: Okay.
16: Kagapon lang kay Pabirik.
17: Gapon mo, kayo.
16: Tingala ko nag-gual na tanan kay. Ang gwa si Ligalia, iya niya sang ERC ang desisyon. Ang ERC orders regional application of secondary price cap. SPC.
17: Secondary price cap.
16: To temper Visayas Mindanao power prices retroactive to August 2026. Kaya nga, husto ang aton analysis kag ipabirik. Malupad gin sa 19 ang Mindanao kag 18 ang Visayas mo.
17: Yes.
16: Tiambal diri, the energy, bado hindi natakpa nga, pili sa kumpisyo, basta ko rin tinagani, anyway, huwag ako nag-init to, big ipabirik sa kitol to. May uling kina tita ni Bayan, sa uling na lang kami ni ipabirik, may ma-init sumong.
17: Nakadulungan na yung kape, kino.
16: Kita mo ipabirik, kung gano'ng, sa ato mga tagpalamati, may inom kita na isang DTX, may bandit, basi kung tumaas, luwas ka nagtaas, nagbilyo sa kuryente, basi tumaas, mga blood pressure nyo. Basaho na mo ni Kakipay. Ang gindiscuss na mo yung projection. Hindi lang ito galing yung projection kundi matabo ganyan Kakipay.
17: Matabo mo na siya.
16: Ari na basahon ta?
17: Ano ko no? Abe. Doga mo tulog.
16: ERC. Okay na, Energy okay Regulatory Commission Order. Gusto niyo ni babatian hindi? Gusto niyo mabalaan hindi?
17: Kay gusto.
16: Ha?
17: Ara gusto batla. Gusto.
16: Pero gusto ka nay nga dapat ang inyong mga ugat, ang mga ugat.
17: Gusto ka di po tadi di bang exercise tani.
16: Exercise ka mo anay kay nga para tis blaw ko mamatis lang kaki Pabirik. Medyo may gana-gana man blas lang.
17: Nadira ko sinayang.
16: So here we go mga kaki five actually gali ara lang ang nagpost gali siniya ERC. So mas
17: gindawat sa isa.
16: Hindi ang tanan at least mayuman kay nga, pasalamat kitang may mga official nga updated. Ipabalo nila sa publiko ang nangintikang sa ERC.
17: No?
16: Like in the case ni Congressman Habi, ginpabalo niya. Kaya iban para na, tiusto man, kaya aramang din mo. No? Pero yan kay ERC ni order. Ti, salamat gin Congressman, kaya ginpabalo mo man kang tagabakulod. Kung ginbasa na mo ng ERC mo. Ha? Di karong basi kung maka... Ay, hindi na tayo ni Mambal. Kaya basi karong di naman mo dayon si... Itawan. Tubla. Buwan na kadlaw ni aton nga ulat-ulat.
17: Sige lang ah.
16: Pero, ari mga kakipaib. Antes na mong basaw ng order ni Kipaib, meri kang ipakita sa social media. Mayo kami anay. Ang inyo radyo tulugan na kay maskara. Tawa, launching sa maskara subong.
17: Launching subong ano.
16: Si Mayor... Ay, siguro ara si Mayor Gil kay launching ni mo.
17: Natural eh.
16: Ara si Mr. Rodney... Askalon.
17: Araman.
16: Sang Gugma Foundation.
17: Okay. Oh.
16: Kay ti, ang official career station sang music sa Maskara. K-pop music.
17: Kagapon pa yung practice ko. Oh. Ikaw nagkaon halo-halo.
16: Wala pa mapagawa ang official music sa Maskara. Oh. Pero K-pop music FM, may 2026 K-5 music FM, Maskara music na taya.
17: Di kagapon, gamodulate na kutingog ko.
16: So, here we go.
4: Here we go. The official career station of
16: Maskara 2026
4: K5 News FM Bacolod.
16: Ari na, K5 na Adrian ng 2026. Go ahead.
17: Ara na. Kita mo yun.
16: Tabalo si Adriano.
17: Tabalo na siya.
16: Puli Adre.
17: Kinapadigidigi ko na sa kainan sa nga agad. Hindi pa kita
16: tol. Lain ginagali ko si Ivy ang kapitik sa computer ya Adriana.
17: No.
16: Si Ivy.
17: Why pala na Ivy nakita ang digidigi ko? Si Adrian daw hindi maghalin sa tupan ko.
16: Music lang na partner ah. Kita lang niya kami ni Kipay Berry. Kaya kayo madigidigi kami mo. 2026 Maskara. Theme sa K5 News FM.
4: K5 News FM, the official career station. Maskara Festival 2026.
16: Uy, ko ka jacket, tingala ko nag-black ko.
17: Ako naman nag-pink. Saga ba? Isa pa na? Werte. Hanot! Yeba! Puente.
16: Okay.
17: 2025 to, tirado.
16: Si Congressman Habi, yung pop doon tariguro sa Congressman. Guro mo, upod ka sa opening sa Bacolod para sa Jama, no? No? Pero ti, sa opening, subong ang una nga nag-open kumayara SPC. Si Congressman Habi, kagabi, siya nagpost ula mo. No? Ti, this time around, dito 2025 ta. Kaya ariyang gusto ni Kipay Merik, galigid. Galigid din siya ako na muna mo.
17: Garit-gariton, tas na, garit-gariton.
16: Ano, galigid ka?
17: Galigid. Galigid si Kalipa.
16: Dapat monitor di sa 3rd district ba? Second district ba? Sporty 30. Sporty 30. Oh? Yeah. Si Mayor Salvador Badingis Calante, isa sa mga dinapit na bisita naton sa regional broadcasting competition. Ti nag-confirm na si Mayor Greg. Kag nag-confirm naman si Congressman Habi, makantos lang. So here we go with the 2025 Maskara Team. Larga!
17: Garit-gariton ta sila! Tira!
16: Sa Maskara, ang official ng music sa Maskara, mabatian sa K5 News FM.
17: Ay, karoon na ni.
16: Oh.
17: Sa launching.
16: Launching, na papalo ni Malani.
17: Yeah ba, come on! Big still pin ka, Miranda.
16: Happy Maskara!
17: Si Mami Esperanza, yung soli, Miranda man.
16: Ano, yes, out to me, Urbeng, kung naman din sunata man. K-5 boomer, subong ano yung lakat na kinakunin walking, subong naglaka na sa duro
17: ni. K-5 daddy sa iso.
16: Grabe si Councilor Humber, bilib ko sa disiplina ka tao. Counselor, believe na ko.
17: Nagalit-galit ko. Sabi ko makahontak, Juan. Chowpan. Ngayon, hindi ko ikaw lang
16: si,
17: ito.
16: Si Al. Uh-huh. May sigil sa pairing. So, kung tundo niya, tingaan na kayo. Counselor Al Espino.
17: Dami kay karate, ha.
16: Duwa pa lang. Angelor, may kaga. Tadi nagniwang man lang. Nga ginambal na namo ni K5 Eric Amunio. Because if you want niya magdubo ang inyong weight, istoryahan niyo si Councilor Homer kang tadi. Kay tudloan lang.
17: Aga, Mikey, sila kaluwa.
16: Smile!

0: kadami na may sa lyrics and the beat. Ang ibang klase. Mayor Greg Abioyate, ABC First Lady, Ma'am Maino.
1: Kasi sumasao.
0: Tapos yung mas karami, Mayor Greg. Kapitan ni Diglis Gonzales, ang mga choreographer sa Granada, rin di sumbong sa iyaw.
1: Takuli.
0: Tonga!
1: Pabali, ayaw
0: kay Takuli. Ikaw lang.
1: Sa ilo ka na din,
0: Hijabon. Nag-Granada, mangko mo. Ato na niya.

0: Μόνο η
1: Viva Macolo, Viva Macolo, Viva Mascara.
0: Ολέ, είναι μάμι σπίρα, ολέ. Αποστολία. Οκ. Τι έμονα αράσα μπρον, κύριε Πατοκάρνα μου, ναι, παρά ένα γκαρίτ γκαρίτον. Καν κουναρί είναι σε μακούλον.
1: Μα ίντρας.
0: Δάπατ, μα παμπουκίν καμού την πράνο πα, σα Ακάσια Hotel.
1: Οκ, να μην κοινά.
0: Dito ka mo pabuking kay kanami isang ilang kombinasyon, kampiyon ng hotel limpyo, lapit sa pantalan ng Tagaliwilo. Kapos lang kay Kapin, pabi ko ba tabo ano festival sites na sa lugar? Tulog ka sa Kasya Hotel, lakton mo na lang kaki Pabirik. Para ka na sa lako ng mall. Ay, tulog ka sa Kasya Hotel, lakat ka maglagaw sa SM City Bacolod. All for you. Nga. Especially kung ipag example labi puli ka disbong overnight ka sa Kasya kapag Domingo may tanaw ka broadcasting competition ta
1: lagaw ka sa SM
0: SM City Bacolod
1: karon kung gusto ka maghampang volleyball pickleball bilang amot sa Kampistuan Highland Resort ma-open ang the first and only outdoor Highland pickleball
0: grabe
1: outdoor kampiyon sa Mascarana
0: ti Sir Kalutan wala kita tada dasyon na
1: dasyon kuno pro opening maghampang ikaw
0: kita masige kami opening Sir Kanoal dasyon basta sa League of Champions maupod man siya
1: makahinga ka sa
0: Sir Kano dapat sponsoran mo ginag League of Champions si Kipay Bronze Palma
1: kay Bronze Palma
0: kay nga mabukas na sa pickleball mo ano ka lapad ang pickleball ng Kipay Bronze si Karunduan na nakadaan kay nga
1: ay subong din, why may
0: ngagaw? Gasampok na itong blang kilay ito sa gisa.
1: Ay subong, why may ngagaw? Ang say mo.
0: Hindi blang ginahambal mo kaki Pai Biarica mo niyo.
1: Sa League of Champions na lang
0: siya. Oh, hindi blang ginahambal mo, mga pickleball. May basketball naman to?
1: Kompleto, duwa ka court. Volleyball court, duwa ka court. May badminton, may pickleball.
0: Sus, kung maligo kami, madala ko galisang siksi nga purma.
1: Abi ko dala kasi kasi si Mang Bumati to.
0: Hindi pwede na yan. Kalino nga sa mga buhi kang mga kipay pero hindi ka lang yung magtiro din ng buda. Madido ganito.
1: Kailangan siya nga. Lichon Paxio kung kanahan.
0: Hindi ka lang.
1: Ma'am salamat.
0: Kaya ko magkulo comment na. Si Sabalay gali isang fiancé ni Ariolin Gamboa.
1: Sino naman
0: din kay Nico. Aga pa kuno ka pamati na na sila.
1: Ito on ka.
0: At mo kilala mo? Sino ganing kilala mo?
1: Ang tatay ay si Apple eh.
0: Oo. Kay Sir Apple Gamboa. Mayo aga lang.
1: Kasi Iloy eh.
0: Okay, mama niya. Piaga pa kung nagasin ni Gabong na to. Ay, good morning.
1: Kipe Bill dyan, dali lang by the way. Birthday subong ni Ma'am Junabel Magbanwa. Ang asawa ni Toto Earl sa Inuman.
0: Ay, Toto Ma'am Earl!
1: Junabel may mga. Katob lang nag-serve
0: good morning, Toto Earl. Good morning. Kay Ma'am, happy, Ma'am Junabel, happy birthday.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Kaya okay na niyong pickleball ah.
1: Okay na niyong.
0: Kipe Bill, kanong din na yun ni Plastar. Kundi si King Kong.
1: Sa ubos ni King
0: Kong. Kundi may manok ko.
1: Ah, may manok.
0: Manok ni Kanotan Gwapo.
1: Sa slide gate.
0: The slide.
1: Kundi slide, dahil may battle tank.
0: Okay.
1: May pool tank to. Sa kilid, dahil ng pickleball, tom-tom. Wow.
0: Di ko na mo ganyan. Pagtapos mo, tanaw ang slide to, pwede ka kaliso sa pickleball. Eh, no?
1: Pickleball,
0: mabasa. Pilang oras, libre na?
1: Ang may oras na, di ba? Pag-open gate, ang tatlo kadlaw,
0: libre.
1: Libre.
0: Pero during the time on regular days, tayo pila na?
1: Ah, historyahan talang na. Kung kay Pai, mamagampang ti.
0: Ati, sige.
1: You know the drill?
0: Rosford, okay na. Okay na. Ang pickleball sa Kapistuhan, upod sa League of Champions. Siguro doon, naging niya, Roger, hindi na rin magsugot sa kay Pai. Sir Kano, Ma'am Nita, mapickleball sila, maligo na sila sa world class na resort.
1: Kita mo ilang na.
0: May manukan nga hotel. Ah, manukan? No, manok nga hotel. Daw ko ni manok ni yung hotel. May tanggiligira nga slide. No?
1: Linik ano.
0: Pang League of Champions.
1: Okay, Mr. Tan, magulang ka, text sa akin. Ano na.
0: Ikaw gina. Masuktan ka gina sa League of Champions. Si Sir Rods.
1: Ihingagaw na SM Rods. Sa kontrata, tara ingagaw na.
0: Pero in fairness, ha? Imagine mo, kung magpakampistuhan ka, ma-enjoy ka upo di mo pamilya. You bring your pickleball racket and then you enjoy the game. And well, kapaligo to yung mga mata mo, pabalas ka to yung sa...
1: And that's the first pickleball on a Highland Resort, na?
0: Good.
1: First
0: grabe,
1: na. Kagkanahom. Ang itsuras ng mga CR kay Pebble dyan.
0: Okay.
1: Do mga bulas, basketball naman yung itsura, ya?
0: Yung CR?
1: Oo, CR. Kaya nga lang yun na ballpark mo.
0: Ah, kundi may dinosaur, may dino park
1: kasi ng ligad. May ballpark man.
0: Bag-una, sa ballpark, arang basketball, volleyball, kag-pickleball, badminton.
1: Pickleball.
0: Uy, ito yung bata, ugali, one time, dalong ko to. Kaya parang mag-practice, hindi mo siya ginmayo. Pero baka balo-balo lang.
1: Tidra siya man pang ah, badminton, bata mo ba si Tipa yun?
0: Oh, tiyan siyang una. Pero dalawang ko sa akin, may enjoy to sa.
1: Pwede na.
0: Magawad kami isang kablo ka mo ni mo. Supportaran tayo negosyo ka mga amigo ta. Oh. Oh? Because ka supporta man sila sa ato.
1: Okay pa na.
0: Isa pa na.
1: Tunog-tunogan na. Tunog-tunogan
0: pa lang nga. Sa talan nga gusto mag-tournament badminton, why not dito ka mo tournament? Oh? Di ba lang? Para iba naman nga klase.
1: Take siya.
0: Oh?
1: Ngay dulong di.
0: Rods! Rods! Wala na ito problema. Rods, mo Josephine, doon naluhoy ko sa manager ko kada atubang, manager namo nito. Kada atubang ko siya, tanglan sa langit.
1: Kulang ko tayo.
0: Siling paano ni Maligom Champions. Tingnan lang sa parmo ng ibang radio broadcast.
1: Uligan
0: ko niyang Ligom Champions ko niyo. Uligan, Tracy, ma. Hindi ka ba yan? Nag-i-fiber. Kaya ko
1: na, no?
0: Lumsan doon sa tanggitigira ka swimming pool. Kung hindi sa...
1: Uy, kaso, may chicks area pa.
0: Oo, oh, sige, sige. Relax lang.
1: Relax na bala.
0: Okay.
1: Keep your cool.
0: Padayon, kita mo kaya. Tiyanong gusto mo, istoryahan ta na na yung party sa Corinthians. Kaya seryoso niya mo.
1: Hindi namin, sir, John, because everyone now is...
0: Atensyon, mga kaka-K5. Ang ginbasa na mo ni kaka-K5, Eric, ang Negros mga kaka-K5 as of this broadcast time, mapati ka mo kag hindi, ang ginabakal ta sa WISEM is around 4,067. Ha? Grabe, no?
1: 4,067.
0: Oh, grabe. So, ang bakal ta, yung presyo ganito sa bakal ta is 4,073 pesos per megawatt. Ang bili ka kay Pabirik, ang munagalingang buti ang balon. Ang ginabakal ta subong is 3,000 ang bili subong sang WISEM, ang price sang WISEM. Ang baligyatak subong kay gabakal ta sa ila, kung magbakal ta sa ila sang power,
1: mahal ng ila?
0: Is 4,067 pesos per megawatt per hour.
1: Megawatt?
0: Per hour.
1: May thousands na eh. Megawatt.
0: Hindi so ko di-divide mo 4,000, pinabakal naman.
1: Divide by 1,000 eh.
0: Di, that is 4 pesos eh. Di kung 4 pesos, bligya sa itong episode so.
1: Di kami transmission cost pa si GCP.
0: Ano yung malis na
1: ka? Mahagi pa sa linya?
0: Basahon ito na. Mga kakipay, subong ang available supply ta sa Negros ha? Actual.
1: Actual. Oh, sige, arabi.
0: 189 megawatt.
1: Okay, subong mo ni Uras.
0: As of this broadcast time,
1: Uras,
0: ang demand ta is 287.
1: Kabusta, kulang na ta. Katulsi.
0: Kabusta, yeah. Subong ka, bakal na ta.
1: Bakal na ta.
0: Kabalo ka kung pilang bilis ang kadami gawat bakal ta. That is 4,067 pesos.
1: Kung magawat na sa WISEM.
0: Megawatt. Tidragin taga-kwa, di pa tabi, makwabi, kipabirik.
1: So, kung amo nang ginabakal ta subong, we're now short by this time.
0: Hindi 287 minus 189. Ang supply ng available sa Negros as of 650. Hindi, actual niya ito niya.
1: Okay.
0: As of 650 kagipabirik.
1: 287 minus 189.
0: Yes. Ang available is only 189. Pilang ko lang.
1: Ang imong resiko, 98.
0: Times 4 pesos. Eh, sige, multiply para multiply ta. Kung pila nga ito niya ginabaydan, subong sa WISEM, magbakal ta.
1: Times 4 pesos. That's a 400.
0: No, not 4 pesos. 4,067.
1: 98. Subong tayo, no? Times 4,000.
0: 67 per megawatt.
1: 067 per megawatt.
0: Per hour.
1: Talking about 398,566.
0: Pila?
1: 398,000.
0: That almost is only million. Per hour ang ginistoryanta.
1: Kada oras, mga 400,000. Kung lima ka oras ni, that's 2 million.
0: Amo na gali kadako kaki 5 Eric ang ginapasan naton every time
1: yes.
0: Nga ma-shortage kita sa power.
1: Ang kag i-divide ina sa tanantang nga consumption kon industrial, kon commercial, kon residential. Ito ka
0: kaki 5 Eric, amo na na. Subong lang, at least may split car man tanga daw may kapulos-pulos. No?
1: Grabe doon mga naka-insindig.
0: Hindi.
1: Hindi ba mo na mga K5? That's how it works.
0: Now, kantuan ta niyang gimpagwa abing order ka ERC. No, ay pwede mo na mapakita ng order ka ERC.
1: Amo na na siya. Amo na na siya.
0: Siling niya. ERC orders regional application of secondary price cap to temper Visayas Mindanao power rates. Power prices retroactive to August 2026. Pamati sa tanang konsumidor. Ining ginabasa ko, order niya sang Energy Regulatory Board. Gingkawat man namo ni sa Energy Regulatory Commission nga ano gani?
1: Nga website.
0: Na Facebook page.
1: Ano ko naman ba yun?
0: September 10, 2026 ang date.
1: Subungan lang na. Ah,
0: Dapon, Commission acts on its own initiative under IPERA. The WISIM rules in the President's Energy Emergency Declaration.
1: Okay.
0: To shield consumers. Kiti magulo sa katapos, kagipabirik sa punta na to'y isa puno-puno. Ganyan liog. Punta na. To shield consumers from extraordinary price spikes and to open a market conduct inquiry. Mayo man to'd kakipabirik. Isang kapasubernis lang mo. Kung payaan mo sila ya. Huwag man i-control. Now, ari ang order. Pasig City parigin buhat ang iya timeline. Timeline sakto lang kay Pabirik.
1: Oh, timeline ho. Tikid na lang opisina nila mo.
0: Di Pasig City.
1: Pasig City. Oh,
0: lang ani butang tadang nga takuling kay Pabib.
1: Sa likod sing sa hotel ni nga dako.
0: Kada amo gid per nga mahilig ka gid sa hotel ko ni hotel istorya mo kasi hotel ang blay istorya
1: to. Kaya dami lang opisina sa.
0: Ma sa December ato ka to hindi ka to. Ato ka to hindi ka to.
1: Ato ko to.
0: Ayo, lipay mam kate. The Energy Regulatory Commission, pabati mga kakipay basahon kong order, has ordered the regional implementation of secondary price cap in the wholesale electricity spot market or WISEM. Retroactive to the August 2026 billing period to temper the extraordinary high electricity prices experienced by consumers in the Visayas and Mindanao grids.
1: Lumayo.
0: Ilang tulong mo tao. Abi, ikaw abi ang mag-interpreter. Ikaw abi ang mag-interpreter sa bansa ko.
1: Hindi na pag-intry ko. Malay naman ang ibinig niya.
0: Ha?
1: Malay naman ang ibinig.
0: Ikaw lang yun.
1: Ilanat naman ako yung butbot na mag-inig sa ako. Pero namin siya na dyan. Ang butsing ganon.
0: Eh, sige ko na mabasa. Ano? Ikihambalab lang butsing ganon.
1: Butsing ganon.
0: Why butbot ha?
1: Nga maganubo ang ato. Kung ma-implementar ini, maganubo ang aton baylayran sa kuryente kay ang ARC kapaagi sa order sa presidente nga itemper tas lakag i-shield sa mataas nga baylayran.
0: Magsiling ka shield, butangan nila cap.
1: Oh, butangan cap, butangan taming.
0: Oh, nga hindi maglapaw.
1: Nga hindi maglapaw kay hindi kita matamaan.
0: Ari, ikaduha nga paragraph. Basa kay Pabil dyan. Aragaya.
1: Muna ni.
0: The commission acted motu proprio after its own data showed that Visayas and Mindanao recorded a combined 652 hours and 89 hours respectively of red and yellow alerts in August 2026 with wholesale electricity spot market or WISEM prices surging to as high as 18,590 per megawatt hour.
1: Ay, okay. Ari na.
0: Sumaka?
1: Hindi. Ang nga ang maganubo ang aton nga bill, ari na, klaro na. Sa inang ginbasa mo. Nga ang maganubo ang aton nga bill. Tungod kay ang aton nga grid, ang ga-supply kuryente sa aton, kun ihalin ni sa NGCP. Ang NGCP nagabakal man ni sa kuryente sa nagkalain-lain so, nga mga power producers including WISEM. Mabakal sila sa WISEM kun syado nagakakulang. Ang problema sa WISEM kay mahal.
0: Okay.
1: Under this order from ERC, kung magbakal gid man ang grid para nga ihatag sa consumer from WISEM, kainanglan ang presyo sang WISEM, kung ang presyo niya pisos, himuon na lang sa lapi.
0: Okay, balikan ta.
1: Amo na nga mabarato siya.
0: Ang Visayas gali sa Agosto kakipay Eric,
1: nag-red siya.
0: Tag 18.59 ang kada megawatt hour
1: sang WISEM,
0: nga
1: sa grid.
0: Kag sa Mindanao, gadalagan siya 19.56.
1: Susubong mabarato siya kay katong nga ang 18 may himo na lang 18 na 9 pesos.
0: Tibo siguro manubo man balay danta eh.
1: Manubo gid
0: mo. Okay, padayon.
1: Manubo gid.
0: Padayon kag ipaberi.
1: Kay mabarato.
0: Siling ya pagidiri. Despite the significant regional price spikes and supply tightness, the existing system-wide SPC, meaning secondary price cap, mechanism was rarely triggered because relatively lower prices in Luzon pulled down the national average used to determine whether the SPC threshold had been breached.
1: Ate Arina?
0: Sa Manila, ganibrato, ito yung ilay, bakla na ito.
1: Tikig ang sa Manila, damo planta mo. Dari sa itong jutay.
0: Tinapinagustos lang?
1: Nagpinagustos sa WISEM ta. Arina! So, ang stukido, ang WISEM ta sa Fort Visayas, ang cost will be reduced by 54% aral sa order.
0: Kabalo ka kung pila na lang.
1: 8.6.
0: 8.40 siya 8 pesos and 47 centavos.
1: However, mga kay-5, manubo ning inyo balayran, but don't expect nga magdako-dako.
0: Kaya nga sindi mo lang lang.
1: Hindi, kag ang ginabakal tayo, hindi mo lang wise mo. May ginabakal man tangiban sa
0: kayo. Diba sindi ba ito yung muna kataas, gid?
1: Oh, hindi niya mo, kay barato
0: to. Actually, pila ka porsyento mga kay-5 ang ginubo sa WISEM? It's 54%. Ang sa Mindanao, dalaan talaga ng balita sa Mindanao. 56. Halin sa 19, 869 na lang sila. Per megawatt. Ay, hindi gali, 8,000 yung istoryahan. Takit na, Eric. 8,470. Kaya kundi kayo na ang bili ito.
1: Correct ni, correct ni. Ang bilta ba, ang bilta sa August sa September, yatag mo. Hindi ba? Sa September correct, 20, nag-bill ang NEPC.
0: Tisubong gani ko talawin mong wisim, brato, kay 4,067 lang.
1: Pero mahal na si Gapon, i-compare mo sa iban. I-compare mo sa mga coal fired, sa mga, mas mahal si wisim.
0: Pero,
1: mabarato siya, kay 50% of that will go to government subsidy mo.
0: Tita naman. From 19,560 mg up, pero dako gini-reduce guro kag 5 Eric.
1: Dako na-reduce.
0: Imagine nun mo. Imagine nabi ko mag 8, tigaling kaya ito ginisip, takay na 3,000 lang gani, lapit-lapit na ito, tunga sa milyon ang oras.
1: Ang oras. Pero, galing kay hindi mo lang kita ang ginabaklan sila.
0: Hindi lang si Wisem.
1: Oo. Pero ma-reduce kanyang bilta. But don't expect much.
0: Ang pamangkot sila. Kung isubong kag 5 Eric, kamo ni. Ang bila to, nga way tagagamit aircon sa mga ordinaryo nga balay, tagdi 9,000 gapon. Way na ito nagagamit aircon, gani halos.
1: Kaya ang ilabi nga mga suga, ang kwanta man sa inyong mga suga nyo, i-convert nyo na sa LED.
0: Klika?
1: Kaya ang inyong
0: abi, mga... Abi ko, ano suga nyo, i-convert nyo lang sa kandila.
1: Laing pa si Masuno. Ang ref, Gidjaril dyan, ang ref nyo dapat
0: naka-inverter.
1: Inverter.
0: Correct, kakipabrik.
1: You sell that refrigerator.
0: Tanan ka mo, aircon, tanan dapat naka-inverter. Mahal siya baklon, pero dako ang savings kada
1: week. You will really feel the effects ng inverter.
0: Tigaling sa amon to, ang amon rip, hindi man inverter.
1: Isli na lang ito, magkos ang 2 billion.
0: Why na yaki nga, ang amon niya box.
1: Ay na.
0: Inam lang ice box. Musod lang naman ice, ha. Ang musulod.
1: Ang refrigerator mo doon, tatlo ko doon pa kalaba. Kung tatlo pertahan, bla.
0: Oo. Tatlong pertahan sa ido, lamon magwa sa
1: ulay. Sige, okay, Pebel, dyan. Ano ining, ano ning sa kusina nyo? Kabinet? Hindi, ha. Dumanol ka refrigerator na. Tatlo ka niya pertahan sa refrigerator.
0: Okay, kasi gali, amon niyo, puro mo ni Bayo. Itsura yung refrigerator, pula parador na.
1: Kasi doon, okay ba? Pumalong dariles mo.
0: Okay.
1: So, inverter mga K5.
0: So, panahon na K5, Eric. Kay hambal nila, ang aton bill sa August, dapat September 28 na ang aton nga deadline magbayad. Panahon ta pila manubo.
1: Manubo.
0: Isang July, imagine mo nga tipid mo K5, Eric, ang imobilyo ay gahulag. Kagbisa ng aton electric bill sa estasyon, sobra-sobra ang pagsaka K5, Eric.
1: You know, may mga kuryente, mga tip lang ni Cyril dyan, how to conserve some power. May mga kuryente, ito sa balayta or sa poste or sa dienda, nga hindi na mapatay kung aga. Yakalipat kita magpatay mga K5, kaya siya sako kita malipaton. Huwag ka mong ganditribayo, kung di kakalipat ka. Pero kung ganditribayo, kaya di kaya magmalipaton, kaya may ketones na siya. Now, ang sikreto ko sinaya si Cyril dyan, para nga wala naging lipat-lipat, kagda wala niya ka sa kabudlay, ginaislan kong bumbilya ko, sang dusk to dawn. Ginaislan ko na siya. Nga kung magtunod ng adlaw, automatic siga suga. Siga sang adlaw, mapatay ang suga.
0: Ay, mayo,
1: that way you can save. Di ko may apat kasi nakakurinti.
0: Pero pinabaklon mo, pinabilis ang sensor mo.
1: Di ba nato? May bulb nga maligya nga muna.
0: Guayad, ang guayad siya na is do smart siya, intelligent bulb.
1: Intelligent bulb. Madi pa kagaya siya, barato lang ah.
0: Sige nga, ang bulb may intelligent. Yung tawag kasi
1: nato.
0: Okay. But you know, in fairness, ang nag-hype si Kagapon sa Facebook ang naglaptagid, ang congressman sa 3rd District, no? Si Congressman Nabi, nagpabalo. Sige ah, kung salamat yung pagpabalo ah. Nakara kita mo sini. Nga sahi sa mayong balita para sa mga kauturanta. Okay. So this time around sa ato naman nga pagpakalagad, i-check ta na si Wilson ah. Maopening na ta ka maskara na yun ah.
1: Na sa jaw ta na ni.
0: Si Wilson naka-standby na noy. I-check ko siya sa line number 1. Today is the opening day sang maskara. Ha? Tino excited ng tanan. Tilan lang kanlaw, mamaskara na tamo. No? Kay Pab Wilson, good morning.
2: Good morning, kaysa daw dyan, and kaysa Eric, no?
0: So, nga, paborito mo ginyang spot na sunaw. Anong mayara daw?
1: Di ni dapit daw.
2: Kaya pa, lapit di kaysa daw dyan.
1: Di na siya dapit siya.
0: Sa machine shop siya. Oh, load na siya nakaposisyon.
1: Oo, oh, kapila ka na magposisyon
0: hindi
1: na sunaw.
0: Hindi ko magpa... May ginapakulagang ka daw ay,
2: Wala aso. Mayari, kaya rin ang bula-bula. Di ka manok.
1: Amo na. Amo, ginesuspitsyo ko na.
2: Ito lang ko, lugar naman, lae naman ako niya.
0: Sige. Pero son, seriously, ano nga tabo kay opening subong sa grand launching sa Mascara Festival?
2: Kita daw dyan, kaya Eric, alas 10 subong adlaw na talana, no? Ang programa, kapatid kayo, no? Sa Royce Hotel, diresyo siya ng Sampacolod, kung sa diin na dirin official ni Igalonsar ang Mascara Festival 2026, kaya daw so ano ba lang posible matabo sa sulod sa launching, kaya daw dyan? So, ginatanaw na to, nga posible dirin na i-announce ang official na music sa Mascara Festival 2026. Ang official logo sa Mascara Festival 2026 kag ang kinahulat-hulat sa tanan nga tugtob sa karon wala pa makabalo kundi diin ginipati kayo noon only kay 5-7 na nakabalo kundi diin ang lugar kung sa diin pati kayo noon ang arena dance competition kay Fem Aljan and kay Fem Eric. So amo na karon ng ato sa dibantayan no sa launching sang Mascara Festival pero pi sa latest nga updates na to nya no konektado sa gyapon sa Mascara Festival aprobado na no sa sangguni at panglungsod sa siyudad sa Bacolod ang kiosko nga ginatanyag no sa Gugma Foundation sa duwa pa lang ka festival site kay Fem Aljan kay Fem Eric amo ini sa Bacolod City Public Plaza kag sa Bacolod City Government Center. Why pa to ya ma-propose no sa may Lacson Street kay Fem Aljan kay Fem Eric kay ti ginaisip pa siguro na nila kung pila no ang numero sang kiosko nga ipahamtang sa may Lacson Street kay Fem Aljan kay Fem Eric. But expectaron naton na suno ni kay Direk Rodney Escalo no sa aton sini meeting sa iya nga lauman nga mas lubo ang expenses kay Fem Aljan sini nga mas karapeti they are trying na makapag-ex-deal sa tanan nga mga sponsors nila.
1: Very
2: na
1: good.
2: Susunod sa mas karapeti sa Aljan as much as possible.
1: Very good.
2: So amo na ang ila sini nga promesa sa aton. So i-check na lang karon no kung ano pag ang importante nga mga
1: Son pagkita. Son.
2: Yes, Fem Eric.
1: Sorry to break you no pero para nga mas klaro sa mga listeners ta ano oras ang launching?
0: Alas
1: what will
0: Jesus
1: we expect on the launching? Ano expect? Will they show the music? Ano ang
0: muna gid ang matabos ni kiba logo sang Mascara 2026.
1: Can we see it karon?
0: The official theme sang Mascara. Amo na tagdiin ang mga festival sites.
1: Then ang festival sites pila ang maintra sa kada event.
0: No, amo gina. Kag pila kag kaglaban-laban na i-showcase tayo ng Miss Mascara Bacolod.
1: Ay sa pana.
0: Ara sila kay 5
1: maintra ko na sa coverage team.
0: Ara sila?
2: Yes, kapag baljan ako.
0: Tingala ko doon ko gana mo. Pwede siyong tulog lang ko sana. Ikaw na nabala. No?
1: Tingala ko si Red Gagapon. Ngayon hindi ko na magkuha ibang assignment sa maskara ko.
2: Alas 20, kapag baljan, registration. Alas 10, masugod. Officially, no, ang non-shake ng Mascara Festival. Kasi sakto na hambal mo, no, ara to ang Miss Mascara 2026. Maupod man sa programa. Kaga, kapag baljan, kapag Eric, amo na siya matabo. Ang tanan niya mga detalye no sa Mascara Festival kung diin maagi ang ato sa street dance sino ang official na radio partner sa Mascara Festival dira man na i-announce kay Fred Aljan kay Fred Eric pero kay 5-7 na ina yan no, ang official radio partner sa Mascara Festival 2026 kay Fred Aljan and kay Fred Eric.
1: Okay. So ang music, so ni Siptihon mo with Garon, number one. Siptihon mo man ang
0: isang kopya sa music para ma-play ta dani. Kaya nga, kadaga, ma-shift na ta sa music. Kundi i-play lang ni nato ng K-5 theme niya. Pero, this time around, pag na-launch na official music, amo na lang i-play ta. Kaya nga, kita na tong official na music career station, son.
1: So Siptihon mong logo.
0: Kahuman ang tanan nga sugilan nun, son.
2: Yes,
1: sirado na gito, son?
2: Sirado na to, sirado na. Okay.
1: Anong gin sirado? Ang istorya o kung ang pertahan?
2: Ang pertahan.
1: Masi mo lang kung niya ay kuhan gali ko, no? Hindi baga mo na.
2: Ang pasubong kay Fred Aljan, kay Fred Eric, sa waiting na lang kita, no, sa memorandum agreement along with the Gugma
1: Foundation. Ah, okay na na.
0: Okay na, may manok.
1: Magambar na waiting.
0: Doon na feel mo na gin subong nagligad to sa nagligad yung stasyon, ga-sponsor na sa mga event na to sa maskara si kuhan mo. Si Congressman Albi.
1: Okay.
0: Subong niya, subong administrasyon ni Mayor Greg, yun official career na gin si K-5. Di, ano marami man?
1: Amo tong hambal ni Kuan ni K-5 Wilson Magulang.
0: Okay, no?
1: Naga cost cutting si Gugma Foundation. So instead of paying, ex-deal sila.
0: TX deal man ta. So, hindi, hindi bilang so na nga, tondo ay man talaga panukot. Why, oh, basta TX deal lang ha. TX
1: deal lang, nailang ha.
0: Services lang ta.
1: Ibalik ang sunglass mo, ang hindi para mo so na hindi
0: ka ngayon. Hindi nga ngayon, Gerson nga wala. Ito, kasi by ilan is key 5, Rick ha.
1: Sala siya. Kung hinusundo niya. Ginungol kita mo. Kung maano ka.
0: So, kaki 5, so bantayan ta karon, sino ang mapatambong sa opinion ning sina las Jess.
2: Sige sir, Johnny, ano na i-check again? Expected no nga tiara gid si Mayor Greg sa taya pata wala pa kita kabalo kun ara pabla si me sa Congressman Albie Benitez kay sir Aljan kay sir Eric kag ang Gugma Foundation na at same time mga department heads ang pakulot LCU ang maka-join man kag for the media personnel kay sir Aljan may 25 slots no nga natalana lang para sa ato sini nga mga media friends
0: kay hindi na kami to pwede kay magutok na okay na nga ra kana son na
2: okay na tatlo ka bangko dan akon kay sa Aljan
1: hindi ang bangko
0: ano gin preserve gin preserve gin reserve
1: why niya problema ang tatlo ka bangko kay Wilson nga tatlong ikabilog
0: ang problema
1: si Wilson ang kadakoon siyang plastic bag. Ya problema da. Ang bangko forget it.
0: Siling ni commander ko, singa kadagab lagi na bulig ni Eric si Wilson.
1: Ina anggal si Wilson. Bakit ka si palay ni mo?
0: On ini ni lablang na ya anggal ni Mickey Pavel kan Mickey Pavel. So sige, bantayan ta na karon kag ang nami Mickey Pavel ko ma-play nila to ng official ga mascara team na pamatian na nila nga muna ni.
1: Masaot din si Wilson kada report niya. Mane mo man ang bag-o si Bong masaot.
0: Duro kadaga mo na kan taw ni Vincent Coraldi sa market report ay no.
1: Kantaya kaina po di ato. No never think kanta mo.
0: Actually, ang reason nga gaulan alas 2 sa kagahon siya mo.
1: Kaya kanta siya.
2: Sige, kung makabugtaw gaulan na kayo, sige, sitang wangal sa libertad.
0: Sige, so thank you, Ginson. Mabalik lang kami na kung mo sa demolition sang tag-iya sa Pilipinas to.
1: Oo, oh, nami ito, so nami itong blita mo gapon.
2: Kaya naman, Jackie, na rin ka mo lang natin atong sinilong ang maskara update sa 2026 na ganitulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Bayo ka DTX 500. Kung natin, si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon. Kabalita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay. Good morning lang sa Mayor sa Ilog. Sino nga ni Mayor tas bang sa Ilog?
1: Mayor Paul Alvarez.
0: Oh, Mayor Paul, Mayor,
1: good morning. Salamat, kina.
0: Kag sa mga taga Chicks area, mayong aga lang sa inyo talan.
1: Siya din, ano tong yan ni SM Roads?
0: Hindi, ikaw na yan.
1: Kundi dalawang
0: kuno. Kaya para hindi mamagsampok ang kilay niya.
1: Sampok kilay niya, hindi. Papayuma na siya, payuma.
0: Si si Tita Nitz lang na kag si Sir Kano. Doon ka pamati. Danto kayo mapikol bowl na.
1: Pikol bowl na. Payuma na ng manager mo na.
0: Oh. Ano man, oh. So, sa ato nga makuto ng GoPod sa buong atriyon, thank you, Gigi Wilson. This time, siya iluwanta si Carla.
1: Yes.
0: Ang balita ni Carla will be the official statement from the Philippine Army. Kaya mantino hindi talamian. Actually, ng Army, kagipabiyarik, gusto nilang mag-gain, kagmabatsagan sa publiko. Gawa sila ga-tolerate sa mga hindi manami nga pamatasan sang mga tao under sila siling command. So, bangun sa ninatabo dito sa Bago City, mga ka-K5, nagpagawa statement ang Army, nag-hambal, they are

0: sa pamilya nga ginpahog sa nga ginaligar mga militar kay K5 Aljana kay K5 Erika. So wala ini ginakonsente sa nga 3rd Infantry Division pagbisan ano nga klase sang pagpamahog sa mga soldado batok sa mga sibilyana. So ti amoni kay K5 Aljana kay K5 Erika nagpalabot man ang army sa ila pagpanindugan sa pagpatuman sa seguridad kag proteksyon nga ila responsibilidad sa publiko. So ini ang insidente nga natabo sa area sang syudad sang Bago kag K5 Aljana kag K5 Erika. So pagaimbestigaran ini sang 3rd Infantry Division kay tungod nga ti kakibot man ini no, kakibot man sang pamilya nga ginapahog ginkagto gininisleya kaaga pa ini kag K5 Aljana kag K5 Erika kagati ginpamahog ini sila. May kaangtanan man ini sa duta. So no matusan na interview naton dito sa area sang Bago. So wala ini ginatulirar sang 3rd Infantry Division kag ila ini pagaimbestigahan. Kasi siyempre, kinanglan Manila sang klaro, kaya kung maklaruhan ini nga insidente, kahit ko makita natin sa nag-viral nga video, may ara ako nakasuksok ini sa nga ano ni all army nga bayo o ko naka uniforme ini nga mga ginaligar militar nga nagapadulong sa mga sa pamilya sa pamilya dira sa area sa nga Bago especially sa area sa barangay Maaw kag kisod Jan kag kisod Eric kung nataon nato ng area na palibutan man ini sa malagpad nga mga duta kag kisod Jan kag kisod Eric nga tamnan sa mga tubo kag ati maraman ang iba nya nga natamnan sa mga.
1: No, sige, Ma'am Carla.
0: Kararuyas.
1: Carla, imo signal, nag-autulutod ka. No, iba si Karuna, yung mahulaton tang Palawan, may arat nga Tandem Broadcast partito sa MV June Aster. Grabe, ha?
2: Iya sa mga tiyensa.
1: Mga tiyensa, no?
2: And that company is exclusive company sa...
1: E, pagwa naman sila statement that they will cooperate for the investigation.
2: Yes,
1: mo,
2: yes.
1: No? So pangayon, nakita nga daan no, sa Palawan kung ano ang ilang link to karon para sa aton nga Tandem Broadcast. Sige, Carla na na.
2: Hi.
1: Tutod. Ang aton lang na biliban sa Army mo ni. Hindi naman gid na ma-perfect ang aton yung presyo. May mga salawayo, mga kongresa.
2: Na,
1: no?
2: Normal na siya.
1: Pero pinag-importante, huwag gina-tolerate Black K5 Eric. Kaya ginatagaan akto da yun sa Philippine Army. Para matyagan sa tao, huwag na mo niya ginapasugtan. Huwag na mo ginapalaba ang sungay nila.
2: Ginaksep ilang ila
1: sala. Correct. Amo na pinag-importante. They're willing to correct. Go ahead, K5 Carla.
0: Yes, so tiyamo na kay K5 Aljan, kay K5 Eric, napasalig nila nga wala ini nila ginatolerar ini nga mga insidente nga natabo sa area sa nga Bago ti pagasiguraduhon madiri nila nga ilaman ini pagaimbestigahan para mangin klaro kag ano kung ano man ang matuod ya. Wala na rin nila nga hindi lang maliwat ining natabo sa isa ka pamilya sa area sang syudad sang Bago kag tiga pangabay sa long naman ini kay K5 Aljan kay K5 Erika ay ti may kaangtana naman nga daan sa duta ti ano ha, ano ba lang mga incident nga gato naton may kaangtanan sa mga duta agaway duta mga sa duta do mo na bala kay K5 Aljan kay K5 Erika ti may mga yara sang mga incident gid nga gakatabo ti wala ta man na ginapangayo pero ti kabay pa no nga matap na ini kag hindi na ini masulit ta kay K5 Aljan kay K5 Eric. So, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, idugang ko na lang diri, isa man ka insidente nga nagalunta diri sa syudad sang Bacolod, especially sa area sang barangay Singkang Airport. Kung sariin, nagdangat sa isa ka milyon, o kung ginabulubanta iyara sa isa ka milyon, ang mga kagamitan nga nakawat, kag di, at the same time, na-recover sang aton sininga mga kapulisan, kay K5 Aljan, kay K5 Eric. So, sa aton sininga impormasyon nga nagikan sa kapulisan, ang biktima na batyagan niya nga nagasulod ining suspetsado kung kawatan sa iya sininga puluyan nga kung sariin ang...
1: Sa di nga lugar na K5 Carl?
0: Sa area sang barangay Singkang Airport sa isang subdivision ka K5 Aljan.
1: Ano ining balay ni? Balay ni up and down nga balay, minigosyo ang biktima, whatever.
0: So kay K5 Aljan, kay K5 Eric, amo pare pa confirm nato sa ato sini kapulisan pero ti ang kalabanan diri nga mga nakuha is mga gadgets sa kay K5 Aljan, kay K5 Eric, mayara sa mga kamera, for sure amo ning iya sini nga ginagamit sa iya sini nga mga sa iya sini nga business kay K5 Aljan, kay K5 Eric, mayara sa mga laptop nga nakuha,
1: okay.
0: Mayara sa nga kwarta, mayara sa mga mga necklace, mga alahas nga nakuha ka K5 Aljana, ka K5 Eric ang suspetsado.

0: sumailang kay ti na batsagan ini sang biktima kag ti sang nabatsagan niya ini ang suspetsado nga nakasulod sa iya sini nga puluy-an gin kumprontarya ini so nagpalagyo nag-attempt pa nga magpalagyo ini nga ang suspetsado naglumpat ini siya sa hollow block fence ang puluy-an pero ti kay tungod nga nakatawag na iniya ang biktima anti si ini gin kumprontar ang suspetsado nakatawag na ini siya sa aton sini nga mga kapulisan balika agahon ini kay K5 Aljan kay K5 Eric natabo kag ti isang natawagan ni ng kapulisan gilayon nga nag-responding kapulisan kag ti na corner kag na dakpan gid ini nga suspetsado kag K5 Aljan kag K5 Eric nakuhaan pa ini ang suspetsado sa isa ka unit sang caliber 22 revolver nga mayara pa sa nga tatlo ka live ammunition kay K5 Aljana kay K5 Eric. So ining suspetsado magapangatubang ini siya sa kaso nga robbery kag ti violation sa RA 10591 kag dito diri ang biktima nga magapasaka gid sang kaso kay K5 Aljana kay K5 Eric kag ti nagapasalamat man ini siya kay tungod nga nadakpan kag nabalik ang iya sini nga mga kagamitan kay K5 Aljana kay K5 Eric.
1: Okay, good. Okay. Salamat kay K5 Carla.
0: Yes, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, report na gikan sa patrol, ini nga balita, gadulong sa inyong DDX 500, Mighty Seagull, D3 Bayo. Ini si K5 Carla, the officer, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 80 kapasahero sang MV June Aster. Iyan sa mga pamilya tiyan sa nga barko, gabiyahi from Manila to Curon, Palawan.
2: Yes, yes.
1: Sunog. May reported nga 5 patay pero ang Coast Guard kahapon nag-ibo na sa operasyon nila. Kag may mga initial report na kag tutukan tani karon kay ang K5 Palawan among mga dribble sa bola matandem broadcast kita kamabalan tang development dito sa MV June Aster, no?
2: Ang June Aster is one of the latest
1: i-plastar ta na karon pakilala ta K5 Erika ano ni nga model nga barko pila ang kapasidad ano ka nakuon niya sini
2: yes.
1: Pagbalik na to,
2: okay.
1: No? Ang oras sa K5 Philippines magka K5 las 7:54.
2: Standby.
3: Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: May mga kilala ko nga sa sobra gali magkaon sang pinya, Sir Boy.
5: Oo.
4: Kabla ka ang sobra nga kaon sa pinya, makapaungab gali na. Tungod sa iyang mga acid nga ara sa kwan. So, pero may gina-encourage sa mga eksperto, ang pinya, okay lang, kaunon talagsa, pero sila nga makaon lang gigadlaw-adlaw, dako chance nga maungab ka. Tungod sa kataas sa iya acid. Ang suggest sa mga eksperto, ang nami sa pinya is jusun. Kita mo, isa sa mga pinakasikat nga prutas nato din sa Pilipinas, pinya. Kaya ginakawa na, export ang pinya. Kadto ka sa Mindanao, engineer, damo-damo pinya. Ano ang pinya sa aton nga kabuhi? Sunod sa mapagtuon ang pinya perti kataas ang gitawag bromelain. Ang bromelain is also an anti-inflammatory nga klase nga enzyme sa gitawag pinya. So amo na nga kung may pasyente kami nga may mga osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pero mi na gina-recommend ang pinya nga may luya. Juson ang pinya, butangan luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, imnon. Amo na ginainom ko adlaw, Sir Boy, kita amo na may anti-inflammatory ka. May taas ka nga antioxidant. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, hindi ka dali matigulang.
5: Correct.
4: Hindi dali matigulang imo organs. Hindi dali matigulang imo mga selula.
5: Correct, no?
4: Pinya lang ha. Ang pinya, no need na siya nga kwan, butang sa juicer. Ano sekreto, engineer? Pagpaniti mo, slicing mo dahil, ibutang sa tila, kugaon mo. Guwa na ang kwan. Guwa ng juice. Mga lampin ba? Kung wala lampin, pwede gamiton ang lampin. So, amo na nga, permi na mo, ginakwan di, kung gusto ka anti-inflammatory, antioxidant, tapos napanami sa brain, nami sa heart, nami sa dugo, ang pinya, butangan mo gamay nga luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo Mighty C, kampiyon nga juice para sa ikayong lawas early in the morning.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
3: DTX 500.
5: May powerful compound.
3: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
2: Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan.
6: Because basically, it's good for your health. Number one, it is rich in fiber. Ang fiber which basically cleanse your colon.
4: Both serboy soluble kag insoluble
6: fiber. Duwagit klaseng fiber ang makita mo sa pinya. That's why it's really good for your health. And it is rich in calcium, manganese, vitamin A, and vitamin C. So, ang pinya, kung part na isang diet mo, para sa kilala ko, adaw-adlaw, inong pinya, kompleto na.
4: Wala, wala maungab. Iginainom ko mo, why ko ya ginakaon na dada sa buya.
6: Kag namin, after that, you drink a little bit of water para makuha man sa same
4: thing. Tapos, hindi git maglipat. Once nga mag-juice ka pinya nga may luya, butangan mo at sa...
6: Pag-in mo ginger roll pag
4: DTX, butangan mo DTX, butangan mo sang Mighty C, ang nami pag-in siya po, yung may sobragit mga kwarta, butangan mo collagen.
6: Collagen, ara.
4: Ang osteoarthritis, makuriti niya. So, ini... inflammatory, biskan mahilanat ka na, pwede mo na nga iupod mo na sa inyong regimen. Like nga mag-inom ka sa inyong DTX or ibutang na lang ni mo yung DTX kag Mighty C sa juice ang pinya. So, pinya nga may loya with DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay para sa may mga problema sa arthritis, problema sa pagkamalipaton, tanan nga mga inflammation nga ara sa sulod, babuligan sa ang gitawag pinya, kag biskan pa ang problema sa pagtaas sa inyo nga mga kolesterol, kontrolon sang pinya luya nga may DTX 500 kag Mighty C. So amo na kung ina sir boy pala inom ka sang DTX 500 kag Mighty C, pero ang iba niya takaan man mag-juice-juice, at inom na lang sila, no eh.
6: Sufficiente ng DTX 500.
7: Ang inang sa mga kandok, hindi namin, no?
4: May mga
7: preservatives.
4: Okay lang na kung imnon mo for refreshing, pero kung therapeutic na ang himuon mo, mas nami yan, natural gid yan. Pero kung natakaan mo sa ang sige Diyos, tinom ka na lang ko na DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Correct.
4: Mas nami pa.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
3: Garantisado!
5: Epektibo!
3: Aramis
5: mo! DTX 500!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio!
3: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
5: Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso,
3: mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio
5: uno sang MCTs
3: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
5: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
3: D3 Bio.
5: D3 Bio.
3: Diabetiko ka bala o may high blood?
5: Rason nga bigaw ang imo immune system.
3: Di magkabala ka.
5: Mag D3 Bio ka abyan.
3: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
5: sarang makaprotekta sa imulawas
3: kontra mikrobyo.
5: Biskan bigaw ang imo immune system.
3: Mag D3 Bio ka na.
5: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutum na alamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahin inay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your